0: Conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Poro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Poro de los Pueblos, Poro de los
6: Pueblos. 6 minutos sa nakaligad sa takta nga las 8. Ining oras ginadulong sa inyo sang Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Gani mga ka K5, ano pang ginulat mo? Magload na sa Shopee.
5: Foro de los Pueblos.
6: Sa dugang nga balita diri sa Foro de los Pueblos. Oy sa mga ka K5 daton nga nagatutok diri sa aton pagpangalagad. Good morning. Salamat gid sa pag-monitor. Samtang nagapangapesan DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Prebio Coffee. Nagamonitor si Lindon Hano, maying aga Lindon Hano, salamat sa pagtutok. Lisa Barrientos, nagamonitor na dere sa may Tambakula si maying aga Lisa Barrientos. Kay Aisa Tonggala, dere sa may Barangay Blasco sa Banwasang Pilar. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, always gid nagamonitor dere sa K5 News FM. Rodolfo Evangelio Jr., naga-monitor na. Thank you again, Rodolfo Evangelio Jr. Kay Ma'am Arlene Uniada Basa, ginatamiyaw niya mga taga-Maluklok Norte. Dere sa Banwa sa Ibiza na lin kay Ma'am Arlene Uniada Basa. Ma'am Elsie Acuna, nagapamati na, ginatamiyaw niya man si Ma'am Larry and si Roger Basamot. Nagatuto kay Helen Chan, Josephine Blances, Annalyn and Van Istomo, Tessie Blances, Arnel Agana Dumalag sa Balatukan Panitan. Naga-monitor, madamo, gigisalamat mga ka-K5. Kay Mary Jane Caputo Borado, nagatutok naman, madamo gid salamat. Nika Christine Diseo dira sa Tuburan Maayon, thank you gid sa pag-monitor dira sa K5 News FM sa aton mga suki nga mga ka K5. And sa mga nakatutok sa Facebook Live, ha, hindi pagkalipatan nga i-like, i-share aton sininga programa para madamo pagidang aton sininga malabutan. Kay Evelyn Budyo dira sa may Tangki Ilaya, nagapamati na sa radio. Maying aga kay Veneracion Angeles sa Tangkilaya, nag-monitor man, salamat gid sa aton mga suki nga mga ka-K5. And Merlinda Piñalosa sa Tangkilaya, nagatutok man, no, diri sa aton sinigapag pangalagad. Madamo gid ga salamat mga ka-K5 sa inyo sinigapag monitor diri sa Foro de los Pueblos program diri sa K5 News FM.
5: Foro de los Pueblos.
6: Sa mga nagatutok man diri sa may TATC, oh, sa may ano, RV Mini Mart sa TTC, nagapamati naman diri sa aton sinigapag pangalagad. Madamo gid gid salamat. Hambal ni Jomel de la Cruz, good morning sir. Panawagan ko lang sa tanan nga ginikanan nga ginapabay-an ang mga anak mag-drive gawala sang sa tama nga edad kag mga motor, nga wala mga lisensya kag mga hubog mag-drive. Sana alam nyong responsibility nyo kasi nakakadamay kayo ng iba sa daan. Halin sa kay Jomel de la Cruz. Oh, thank you again sa minsay, Jomel de la Cruz. Kay Ma'am Rhea Ombas Calinao Balbona, nag-monitor naman kag kay Ma'am Gianna Velsiloso, nagatutok na diri sa aton sinigapag pangalagad. Madamo gid gid salamat mga ka-K5. Sa dugang nga balita, by the way, sa mensahe ni ano, Jomel de la Cruz, kadamo gid man kita sa observe sa dalanon. Mga minor di edad, nagamaneho motor. Ang iban mga estudyante, high school students. Maayo man taning purpose ang ginikanan nga ang ilabata, hindi mabudlayan. Makadrive motor, pakadto pa balik sa eskwelahan. Hindi na mamasahe, kundi makatipid pa, gulo gasolina lang. Kay 50 pesos, may magkadalagan ka na. Alek ko na mamasahe kasubong, masakay kas tricycle, kisa ang driver ga pamulagso pa, kisa hindi ka papagparahan. Isa na sang una sa mga pinakakalain natong experience, magbabantay bala sang tricycle mga ka K5 diri sa Roa City? Kung isa ka lang ligaran ka lang ka driver? Or kisa mapara ka, mambal ka, ngamini ka, makadto, mangkuton ka, pilapliti mo? Or hindi ka gidi pagpasakyon kundi ka makapuno sa panulukan sang pila ka mga driver? Now, naintindihan tang iban nga mga ginikanan, gakuha motor para manginconvenient ang pag-drive or ang pagkadto sa mga kabataan sa eskwelahan mga ka-K5. Makatipid sa gastos, no? Makatipid sa mapamasay, tugong na lang gasolina. Ang problema lang, kadamo sa aton mga dalanon. Sa mga nagamotor subong nga wala sang driver's license, wala lisensya, nagamotor. Ano ang bintaha? Ano ang presumption naton kung may lisensya ka? Of course, subong, in fairness sa Land Transportation Office, subong niya hindi ka na basta-basta kakuha lisensya. May maid-id na subong nga proseso mga ka-K5. And ini nga proseso, ilabi niyang theoretical driving course, isa sa pinaka-importante nga nakitaan ta nga pagbag-o sa parts ng LTO. May theoretical kag may practical. Meaning, may eskwela ka, ma-schooling ka. May number of hours ka nga kinanglan imit. Na with that, mga ka-K5, actually may mga driving schools nga nag-offer sina. Diri sa Roa City, kag somehow may mga promo sila kung kaisa nga barato. Ang iban, hindi, wala nagakuha lisensya, kaya naiwatan. But you know what? Kung ga-process ka, ma-appreciate mo actually ining theoretical driving course. Kay dira mo mabalaan ang mga basics. Basics sa pagmaneho, basic traffic rules and regulations, mga signages, traffic signs, traffic signages, para ikaw nga magamaneho in the future, mangin aware. No? Mga ka-K5, mangin aware ka. Nga aamo gali ni, kay dira mo na matunan sa theoretical driving course. Nga 6 meters salin sa kanto, hindi ka pwede ka-park. Hindi nyo pag-ilugang isa ka-abugada, ngang yasalakyang ginapark niya sa kanto. Kitip po diruso mo. Ano pagid? Nga kung approaching ka sa pedestrian lane, dapat maghinay-hinay ka. Kagtagaan mo gidligwa ang mga pedestrian, ang mga nagatabok. Kung may traffic lights, kung pula, stop, kung green, go. Basic, ina. Ano pagid? Kadamo ka actually sa matunan. Kung inibalang area, no entry, one way, especially sa mga national highways, ini mga double solid yellow line. Ang mga kung saan o kada pwede katabok na mo sina nagamotor nga wala kayong tsindi. Sa adlaw-adlaw, damo sina even kisa mga nakasalakyan. Makon mo, double solid yellow line. Galiko, may galiko, may go-overtake. Makon mo lang. Tulay nga tulay, may nag-overtake. No, basic ina. Ti na-intsindihan ta nga man ang iban mango, dira. Why na ka-intsindi? Kay man, ga-drive nga wala sang driver's license. Kung sano pwede mag-overtake, kung saan mo pwede ka makapaawat-awat, kay doesn't mean hinay dalagan mo, safe ka na. Kay dapat kunwari ka sa inner lane for fast moving vehicle na da, hindi pwede sa tricycle kag motor nga nagapaawat-awat or salakyan man nga nagapaawat-awat, fast moving, fast lane na iya mo. Outer lane, dira ng lane sa mga motor kag tricycle. Kag kung nagahinay man dalagan sa salakyan, dira ka sa igadi. Din pwede maka-park, din pwede maka-padasig, din pwede maka-pahinay. Kung makita mong school zone, nga sign, hospital zone, anong dapat mong himuon. Mga basic ina nga matun-an mo sa theoretical driving course. Kung nagaproseso ka sa pagkuha sang una student permit, pangadua, after a month, pwede ka nakaproceed sa pagkuha sang non-professional driver's license. Ang problema, damo sina wala kabalo. kiti damo man wala lisensya nga raskarsada mo. Nagadrive lang nga wala sang driver's license laban-laban mga estudyante pa. Kay kun may driver's license ka, ang presumption da nakaagi ka sa nakatuon ka na. Theoretical driving course. Nakatuon ka pag through practical driving before mo nakuha ang imo driver's license. Okay, ko di madala kon nga lisensya to guro sa e-bike ko. Amo na ang presumption da. Problema damo ula lisensya. May iban man nga may lisensya mga kagkay 5 pero wala man kabalo. Gapinabuang. Resulta aksidente sa dalan mga kagkay 5. Lantawan nyo bala kung sino ang mga nagakalaksidente sa dalanon? Lantawan nyo kung sino ning mga nagakalaksidente? Kag kung anong ila ginahimo nga nagkalaksidente sila. May ara nga ti kulang na lang pakpak para maglupad ang motor, ang salakyan. May ara nga ti paawat-awat ang dalagan ara siya sa fast lane. Pero diri siya sa fast lane, supposed to be sa outer lane siya. Kundi sinalpok. May ara man di pwede kaliko, hindi pwede katabok, ginalikuan ka ginatabukan. Kundi resulta, disgrasya. Amo na masubo nga ang mga itabo sa atong dalanon. Now, for those nga naka-insyende, tinga aton, sini defensive driving. Defensive driving kita all the time. Kaya hindi takabalo kung saan o nga may aras ang kaskasero nga driver sa dalan nga makadungan ka. Hindi mo mabalaan kung saan o nga may nagadrive sa motor o kung salakyan nga wala lisensya, gapinabuang, gaminango, resulta aksidente, madalasa ka. Kay masakit mga ka-K5. Isa sa pinakamasakit nga matabo. Nga nagapakanay-kanay ka-drive, gasunod ka sa traffic rules and regulations, may lisensya ka, dalasaon ka lang or disgrasyaon ka lang sang wala lisensya, ang masakit pa kumapatay. Kumapatay, ti priso ka baya, kasuhan ka pa, nga nagahalong ka man. Or kung ospital, pabayaron ka pa sang gastos ospital. Amo na yung mga ka-K5 kasakit. Amo na gani sa may mga kompleto kamuya sa lisensya, sa dokumento, ara malang kamo sa insakto nga lugar. Kung magkinasuhay malang, ti batuin nyo na lang ah. Para wala sila sa makuha sa inyo nga ni unsinti mo. It's not all about kaluoy mo sa tao, pero ti masakit na mo kasuhan ka ti mo iya. Nga kapabayaan sang lain nga tao. In fact, may mga proposal na nasubong nga magpasar sang layi or i-amyendara ng pila ka mga layi mga ka-K5. Kaya unfair ka tama. Unfair ka tama nga nagsunod ka sa proseso. Sunod mo mga requisitos. Disgrasyahon ka lang sang haras-haras. Disgrasyahon ka lang sang wala gid sang kompleto sa violation. Dason ikaw ya mamroblema, ikaw ya mamalayran, ikaw ya maglibog ang ulo mo, may criminal record ka pa. No? Masakit kag mabudlay na. Ganiti dapat defensive driving na lang kita all the time. Hatagid kita permi distansya. Ang problema pag if you're driving diri sa city, siyempre basic na natunaan mo na sa theoretical driving kag sa practical driving, nga kung may salakyan sa una mo, hindi ka magdikit sa buli niya. Sa iban nga bagay, pwede. Pero kung sa pagmaneho, hindi pwede. Gatag ka ginadistansya, ang salakyan B, may ginabutang ginadistansya halin sa buli sang salakyan A. Ang masubo diri sa aton, may gamay lang ganing gadistansya, nabutang ka distansya para in kaso por kaso, hindi mo tumbungguan sa una mo, diri sa aton anong gakatabo? Dot-dotan ka sang tricycle, dot-dotan ka sang motor nga haras-haras. Na. Nagbutang ka na gani distansya, safe distance. Kung nagapundobla ka mo, safe distance para hindi mo ito mabungguan yung kaso. Nga tibungguan ka sa likod, hindi mo ito madalasa sa una. Diri sa itong dot-dotan ka sang motor, dot-dotan ka sang tricycle. masubo pagid. Mayuni nga may-ari kita diri traffic lights mga ka K5 sa Roa City. Nami gidni. No? Para koorganisadong dalagan sang trapiko ta ang problema pagid. Tiway man sa may nagadakop sa nagabit sang red light. Miara gid gani diryo sa may plaza area. Tricycle balanyo kundi nagatpundo sa tunga sang pedestrian lane. Din ka ba naman niya timo pag ulan man? Nga sinawo mo gintanan nga kamanguan? No? Hindi kaya pwede katungtong sa pedestrian lane. Kung nagapundo, kakita nyo na before the pedestrian lane may kuret? Na. Tima ko mo direga tungtong may araman di salakyan kung kaisa. Do pwede pang post ang mga litrato kag video nila sa I Park Like an Idiot nga page or group. Damo da. Diri naman along kilometer 1, di ba may mga may traffic lights da? Dira naman sa may kilometer 1, ang problema naman da, bisan pula na may gadalagan gyapon. Ang mga nakita tagid ga numero 1 da nga nagalapas kung ilabi na kung gabi, motor kag tricycle. Di karon kay pula na gani stop na sa piyak go, ti what if magsalpukanay ka mo? Kundi disgrasya, dasun ko mabalda, ang araya sa lugar, pangayuan pasang kwarta, igastos ospital, orang iban mapost sa Facebook nga T-send Gcash. Makon yun na. Hopefully, hindi lang kita mag-limit sa butang kita traffic lights da para may organisado. May enforcement man dapat. May enforcement man. Mayari pag nga nakitaan kita one time. May nakamotor. Isa lang ang may helmet, ang duha nga angkas wala helmet. Nagtabok diri sa Capiz Bridge, sa aton Roa City Bridge. Panaog di sa may fountain, no? Dumatulon lang sang tagakor ang pito. Ay, gid magpundo. Diritso-diritso. Kita nyo kung ano ka bastos mga ka-K5 ng mga motorista. Tidakpon sila mo violation sa no helmet ordinance. No helmet, no driving ordinance. Ang driver lang yung may helmet, ang duwang angkas, wala't pagaling tiway mapundo, ay man malagas to ka mga bantay. Dumatulon na sa mga bantay ang pito, tiway gid. Even there sa may San Roque, from Tisa going to San Roque, patabok dis to layo. May araman na dan nagamotor, nga wala helmet, wala side mirror. Tiway man sa may nadadakpan. Even sa mga side mirror na hindi ko pagid makitang wisdom sina kagkaalam sa mga tao ng ang motor ng insakto kaksan sang side mirror. Dason ko mag-drive magbinalikid. Ang pinaka-worst pagid, mga motor na puwerte kagahod, puwerte kagansal na nag-istorbo sang kalinong mga ka-K5. Nga sobra pa sa mga scientist, kagamiton kong term nga do, sobra pa sa mga astronaut ang kaalam nila. Galala nga galala mga ka-K5. Kadamo nagidsang salawayon sa dalan. And of course, nintindihan ta, kulang ang workforce ang Land Transportation Office. Kaya kung mag-operate man ang LTO, hindi, ginapost man dayon sa Facebook. Siyempre, hindi na sila to kadakop. Kaya paano po sila to kadakop? Kaya ginpost na sila sa Facebook na may operation inidriyo. Do ka pareyo nga ginakundon tayo mga traffic violators. Nga ginawarningan ta sila, ginatimbrehan ta sila, ay hindi ka mo dyan ay mag-agi kay may operation ng LTO. Kundi hinangag. And kulang gidya. Mas mayo kung tani nga strict honta. Unlike yay sa iban nga mga countries, no, ang ila to'y highway patrol, pwede nila ma-flag down ng mga salakyan ng may mga violations. Tidri sa ato ng ibang tanga HPG hasta malang sa pag-escort-escort permit sa mga VIP. Kung may mga operation man, to kulang man ilang manpower. Kulang man ang ilang numero mga ka-K5. Pero just imagine, kung ang aton traffic management unit, intensive ang operation, kung ang aton LTO, go-operate man, highway patrol group, go-operate man, kaga mga deputized police officers naton. Madula tani sa karsada ang mga nagamaneho nga wala sang lisensya. madula tani sa karsada ang mga nagamaneho nga puwerte kadelikado ang ilang driving driving attitude. Kag even ma-deter naton, malikawan naton nga may maglumbayag sa dalan nga mga kriminal, mga kakipay. Ako ya personally makakita ako pulis sa dalan, nalipay ko ya. I feel secured. Kung may mga pulis or military kita nga makitaan sa dalan. Ti just imagine kung massive ang law enforcement operation. Ti ano pa na kadako nga bagay nga madula ang mga matapna or even malikawan ang pagluntad sa mga krimen. Mapursigi naton nga magkuha sila sang lisensya. Kaya before sila makuha nga danti, makatuon pa sila, hindi magdamo ang mango ng mga drivers dalan. Malikawan tapang pagluntad sa mga krimen, kay matap sila nga massive ang presence sa aton mga law enforcers. Galing tingin, nagkatabo mga ka-K5. Talagsama lang mo, talagsama lang mga operations. No? Kag nagadamo, nagidya nga nagadamo mga salawayon sa dalan. Nagadrive ka sa mga national highways. Ah, driban ka sang e-bike sa fast lane, way ka may mo. Mahulat kay kung saan mo siya mapahigad or tikaw na lang ito mapahigad-igad kaya hindi matandog e-bike, king of the road mo. Aras to nga dalan. Tricycle, aras to nga dalan nga nagpuno-puno nga doon magkalalagbong ng pasero, businahan mo, tulukon ka pa sa masakit sa driver. Kung patulan mo, perdi ka. Panaugan mo, abi kag mulayon, perdi ka. Kiti manaog ka si level nila mo. Likewise, sa iban nga mga salakyan man nga may delikado nga driving behavior mga kakaifan. Amo ng problema, kung nagakuha lisensya, wala gatuon. No? Kanugon sang skills nga ma-acquire nyo. Nga mabalaan nyo, nga mo ni galing mga basics sa traffic rules and regulations, nga hindi nyo mabalaan, inyo lang pabayaan, hindi yung pagtunan, basta kuha lang kamo lisensya. Sakit pagid, nga wala, gidiagani, nag-effort sa pagkuha sa driver's license, maneho lang nga maneho. Tirisgo ka mo yung dalan. Perwisyo ka mo yung dalan. Resulta mga aksidente, wala toong aksidente nga nagakainabo. May nagakalamatay. Kagang pinakamasakit sa tanan, ikaw yang kompleto ka, kasuhan ka pa, mamalayran ka pa, or mapriso ka pa, bangod sang uyaya, kagkompleto sa violation nga driver, nga nagamaneho, nga wala lisensya, wala marehistro ang motor, kag wala sa lugar nga pagmaneho. Amo nang mapait nga kamaturanda. 27 minutos sa nakaligad sa takna nga last 8. Maing aga sa mga suki naton nga mga ka-K5 garaga monitor na kay Lani Oleo sa Tangki Ilaya. Good morning Lani Oleo. Salamat sa pagtuto kay Sherry Ann Asibo Gunarse. Good morning Sherry Ann. Bernadette Omiten Calzado nagapamati na Reynante Cam sa kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam dira sa may barangay Dayaw. Good morning alin kay Reynante Cam. Victor Bustillo Hulasca nagatutok na sa Almalbes Village, barangay Kulasi. Ma'am Gian Amvel Siloso nagamonitor na kag kay Ma'am Rhea Ombascalino Balbona. Salamat gid sa pagtutok mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyong mga ka-K5 sa Power Trio DTX 500 90C kag D3 Bio. Power Trio nga suplementong epektibo sa pag-amlig sa ato ni kayong lawas subong nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Balanta naman subong ma-ospital ka subong ba pero tiyak kagastos, no? Ang bulong, ang ospitalisasyon, tanan-tanan mahal. Amo na nga dapat ayaw tanang pagulaton nga takyon ka sa imo masakit at takyon ka sa imo balatian bag-o ka amlig sa imo sinikeng lawas. Dapat sa adlaw-adlaw nga tanang ga-invest kita sa aton health. Anong sekreto mga ka-K5? Siyempre ang pagkaon dira sa masustansya nga pagkaon utan kag prutas importante na mga simple lang nga bagay pero dako ang epekto sina sa aton ikeng lawas mga ka-K5. Kaon kita utan kag prutas, mag-ehersisyo, no? Magtulog sa bastante nga oras, inumdamo nga tubig. Kag hindi pagkalipatan kaupod naman ng Power Trio nga suplemento, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento ang epektibo sa pagtapna, pag-amlig sa tunsinikeng lawas mga ka-K5. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, mga ka K5. Amoning suplemento nga nagabulig amlig sa aton si Nikeng Lawas, ang pag-inom sa makaulubog ilimnon or ka-alkohol. Ang tamaan ka-inom sa alcoholic drinks, delikado man ni si Lawas. Iniman ang gamay-gamay nga pag-inom, pero kung adlaw-adlawon mo, or talagsa, delikado gyapon. Ang long-term health risk nga mahimo mo maangkon sa pag-inom sa makaulubog ilimnon, syempre ang high blood pressure, heart disease, stroke, liver disease, kag digestive problems. Pwede man, cancer sa dughan, ba-ba, tutunlan, esophagus, voice box, liver, colon, kag rectum. Pagpigaw sa imo immune system, learning and memory problems, para sa demensya kag poor school performance, problema sa imo mental health, social problems kag alcohol use disorder, mga ka-K5. Tuman ka komplikado kag delikado ang halit sang alcohol sa imo lawas. Gani on tatana ang pag-inom sini. Kag buligan nga maka-recover ang lawas pagi sa pag-inom sang DTX 500. Hindi pa uli ang tanan kun alcoholic kasubong palaluklok kasang ilimnon amat-amat na untatan. Kag buligan repair ang damage nga nadala sini sa lawas ta pinaagi sa pagtumar sang isa ka powerful nga suplemento ang DTX 500. Amaning super antioxidant defense lawas ta. Ang DTX 500 ang may 1.3 million antioxidant units nga sarang makatag sang proteksyon sa mga selula sa lawas. Labi na mga nahalita ng mga selula, tugas ang pagluklok mo sang alcohol. Start your progress today. Amligan ang aton lawas, i-repair mga damage sa aton sinigang lawas, sa aton sinigang selula. Magtumar sang DTX 500 adlaw-adlaw, mga ka-K5. Tandaan na, DTX 500. Ara man ang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C, the immunity booster, mga ka-K5. Kag syempre, ara man ang kopod naton, mga ka-K5, sa aton si magkautoran yung mga tagpalamati, ang Klinika D3 Bio. Isa ka natural ng antiviral, kag antibacterial specialist, mga ka-K5. Tandaan na, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, amuning power trio nga suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa aton si Nikeng Lawas subong nga panahon nga delikado na magastos pa magbalatian, mga ka-K5. DTX 500 by TC kag D3 Bio, ako personally gato margit ko ni, no? Mga ka-K5. Kay amuning ginasaligan ta nga suplemento sa nga mag-amlig sa aton ni Nikeng Lawas. Invest kita sa health ta kun ikay ang lawas sa naton istoryan, hindi kita magbinagit. Katuwang naton DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. 28 minutos sa nabili, nantes kita magdangat sa takna nga las 9, ang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, kopod man ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee, araman ng Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, kag ang pinakabagod DTX Liniment Oil, initana na available da sa mga butika malapit sa inyo sining lugar. Available online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sang Balaligyan mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT, mga ka-K5. Tandaan na tunik ang lawas at tunamligan. Yara ang Power Trio DTX 500 by TC kag D3 Bio. Kupod man ang Klinika Spore Biotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, kag Extend Food Supplement for Men, and ang DTX Liniment Oil, mga ka-K5. Makabulig-amlig sa aton ikaayong lawas. Kay Agay de la Cruz sa Tangke Ilaya, maing aga, kag kay Nemia Lavisora sa may barangay Tangke. No? Good morning. Salamat sa mga taga-barangay Tangke na nag-monitor diri sa aton pagpangalagad. Kay Mirasol Quezon Cadigal, good morning. Boyet Rote, mayong aga sa Paligumba kag Rote family. Alin kay Boyet Rote, salamat gid sa pagtutok, mga ka-K5. Hindi pagkalipatan na i-like kag i-share aton sinigang programa para madamo pagid kita sa malabutan diri sa aton nga pagpangalagad. Kay John Cadigal, kuno nagapamati dira sa Sitio Pastuhan ag silab sa Pian. Sa family Cadigal Quezon kag Ilison nagamonitor, halin kay Mirasol Quezon Cadigal. Pagbalik ta diri sa Foro de los Pueblos, dugang nga mga balita, isos kag impormasyon balikan ta pagkatapos sa mga panunto. K5 News FM.

0: Biotin, kabulig sa pagpana isang digestion at pagkakasang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Clinica for Biotics.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Gasa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalikang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
5: Ito itong score ganit?
3: 470. Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakan sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
11: Di nakabalo manusik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
11: Di, pre. Musta po lang agabi, pre?
12: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin.
1: DTX 500.
14: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sa Eye Care Drops at Lawadla. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, nga dito kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan pagabot sa generic medicines.
4: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag

0: mga herbal coffee.
1: May ara man pili nga medical supplies
0: kag device
1: nga kinahanglan in case of emergency.
0: Reina Pharmacy.
1: May branches sa Chudura Arsenas Trade Center
0: sa Tubang Sangbagsakan Center.
1: Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza.
0: Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka.
1: Pilion ng barato
0: pero epektibo.
1: Pilion ang Reina Pharmacy.
2: Reina Pharmacy.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. E3 Pio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Pio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
4: Punggod kag rashes?
5: Mag-DTX 500.
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
5: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo kapila ka mag-inom
9: sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
9: Subong kamusta?
7: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsa.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ogalis

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or gina sipon ko. So, amun na, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. For me lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Paayaw, gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akong acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
10: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Puro de los Pueblos.
14: Roldan Besana Villarreal.
13: Para sa Puro de los Pueblos.
14: Puro de los Pueblos.
15: Pabalik diri sa Foro de los Pueblos sa giapon gapod sa inyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa mga ka K5 natun ko may mga minsay kamoy padalay na diri sa ator official Facebook page K5 News FM Rojas agud babasanta ang inyo sining mga mensahe mga ka K5. By the way, balantayan ang nagilapit na nga K5 News FM live reporting competition. No, duha ini ka mga kategorya mga ka K5. You have secondary and tertiary category. Kunsa din pila ka mga secondary, no, masobra 30 ka mga secondary schools. Kag of course may mga naka-line up naman ng mga tertiary schools diri sa probinsya sang Capiz ang magakompete para sa K5 News FM Rojas live reporting competition. Hindi lang niya basta-basta nga live reporting event. Inabangod, magluwas gati, of course, subong gina-screen anay naton sila or screen sila sang management sang K5 News FM, ay kuan pa ni sila, no? Ipaagi, iagi man sila sa isa man kan workshop or training sang K5 News FM Rojas para mas mapasangkad pagid mapaayo pagid dila abilidad sa mga kabataan sa patag sang live reporting. Indi niya newscasting nga mabasa ka lang da. Gusto mapindot-pindot ka sang effects kundi live reporting ini mga ka-K5 na magagamit ka sang imuuto kung paano masustain ang pagiging spontaneous sa imo sining pag-report mga ka-K5 kapareho sa isa ka reporter sa radio mga ka-K5. Kaya balan mo kung reporter ka sa radio expected na spontaneous ka, well-versed ka sa topic nga gina-report mo, way ka nag-aang-ang, way ka nag-lasa-lasa, kag-preparado ang tanan, kag-plastado ang tanan, once magtikab na ang bibig mo sa kahanginan sa pag-report ka K5. Tiyan mo man ang gina-expecta, no, sa aton sining mga magapasakop sa K5 News FM Ross Live Reporting Competition, may ara na sang sked na tala na nga petsa kung saan nini patigayon nun, sa maabot na nga bulan sang Oktubre mga ka-K5. Pero subong, nagtakop na ang pagbaton sang management sang K5 News FM sang entries or sa mga mag-participate for secondary. For tertiary, mga ka-K5, they have until Friday nga makasubmit sa mga kung sino mag-participate mga ka-K5. And of course, would like to thank sa mga eskwelahan, although na may mga taga division office da sa DepEd, no, balaan nyo naman kung ano ang inyong mga ang inyong mga problema da, pero pasalamat kita iya sa mga eskwelahan, no, nga nagpatiga nagkuangid nagcommit nga magapasakop sa live reporting competition, no, akuangid sila porsigido gid sila nga makapasundayag ang ilang nga mga estudyante, no, mapasundayag ang makapasundayag ila estudyante kag makapasundayag man ang pangalan sa ilang eskwelahan sa live reporting competition. I would like to thank those schools nga nag-commit na mga ka-K5, no? May ara na sila sa mga coaches, may ara na sila sa pambato sa live reporting competition sa K5 News FM. Kag sa mga tertiary schools, may mga nag-confirm naman nga may pambato na sila. Gani, ang amon gid gapagpasalamat sa inyo mga ka-K5. Kag of course sa mga organizations, mga establishmento, mga private or public individuals, bukas gid ang K5 News FM kung gusto nyo nga mag pakigbahin sa sininga event, no? Ang pagpasundayag sang abilidad sa mga pamatanon sa patag sang pagwaragwag mga ka-K5. No, bukas gid ang K5 News FM sa pagpakigpartner sa ibang dira nga mga grupo, mga individual or mga organisasyon kag mga establishmento mga ka-K5. Kagamangin continuous na ininong ining live reporting competition kay sino man ang magadaog sa secondary category kag sa tertiary category diri sa Capiz, may ara pagid sang regional competition mga ka-K5. Magakumpit pagid tanan nga mga nagdaog sa mga provinces from Aklan, Capiz, Iloilo and Antique. Magakumpit kag kun sino gid balang magapangibabaw sa regional competition mga ka-K5. Kani sa liwat sa mga coaches, sa mga teachers, mga trainers, mga estudyante nga nag-commit na nga mag-join sa live reporting competition, good luck sa inyo. Preparahan tani mayad kag kit anay and hilibati kita mga ka-K5. Sa mga ka-K5 naton, padayon nyo nga i-follow aton official Facebook page, K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross Digital. Ako do oras updated kamo sa mga balita, kag impormasyon, mga ka-K5. Kag, dira man, no, diri sa mga ka-K5 naton sa 89.7, K5 Radyo Tagbuan ay pilar na lipat ako kahapon maglawag, pasensya gid sa kay Manager Jobert Lago. No, sa duha na katuig pagpangalagad sa kanginan nga puno sang pagpanghangkat kag may mga pagpalangga, ang K5 Radyo Tagbuan ay magaiwat sang free kani magadulong sang free mobile laboratory and medical check-up mga ka-K5. Kay man second anniversary na sang K5 Radyo Tagbuan ay pilar, magapatigayon sang libre nga mobile laboratory kag medical check-up sa mga PWDs kag senior citizen mga ka-K5. San o ini? Sa maabot na ninyo September 4. September 4 mga ka-K5 Biyernes nga adlaw, Lasetti sa aga dira sa Pilar Civic Center. Pila sa mga serbisyo nga i-offer, laboratory test, X-ray, ECG, urinalysis, blood test, medical consultation kag mga bulong. Para ini sa mga abiyanaton nga mga PWDs kag senior citizens dira sa Banwasang Pilar. Ini nga programa patigayon in partnership man sa opisina ni Congressman Howard Ginto bilang kabayan sa banayon nga pagpalapit sang serbisyo medikal sa mga kasimanwa dira sa Banua San Pilar. Sa pagpangunaman of course ang halangdon nga Mayor San Pilar, ang mahugod nga Mayor San Pilar, Mayor Arnold Alba Perez, kag kaupod man ang CEO sa K5 News FM Philippines kag Klinika de Alternativa Medicine and Wellness Center, Doc Ramil Uy, mga ka K5 no, mag-ulop danay kita sa pagdulong sining libre nga programa sang K5 Radyo Tagbuanay Pilar, mga ka K5 kaupod ang opisina ni Congressman Howard Ginto no, ang pagdala sang libre nga mobile laboratory kag medical check-up para sa mga PWDs kag senior citizens dira sa Pilar. Sa September 4 na ni, September 4, Lasheti sa aga sa Pilar Civic Center. Sa liwat para sa mga PWDs kag senior citizen. Sa dugang impormasyon, i-follow nyo ang K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay Pilar nga Facebook page para updated kamo sa mga impormasyon. Ginakulabos kita sa tiyempo diri sa aton siniga pagpangalagad. Standby na kamo sa mga impormasyon sa ikaang lawas program, mga ka K5. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka K5 Ami Berondo. Nang inkaupod nato ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, tagimo sa DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika de Fresh, Extend Food Supplement for Men, kag DTX Liniment Oil, mga ka K5. Kag thank you man sa atun sulumente nga anchor reporter, K5 Darren Henson, sa pagdulong sang report kay ina mga ka K5. Inisi ka K5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
16: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
18: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
16: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
20: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
21: Ew! Yucky!
20: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
22: Para sa matinlo nga dugo,
23: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay,
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlo ang atay,
23: happy kanunay.
22: DTX 500,
23: masaligan,
22: epektibo.
23: DTX 500,
22: DTX 500.
24: Juice Benlot,
25: ano ginabatsyag mo sa
24: high blood gid ko?
25: Ano sa una ang imo
24: blood pressure? 180/100.
25: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
24: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
22: DTX 500,
23: panahon na naman ang ubo,
22: si punch at trangkaso.
23: Pero huwag mag-alala,
22: dahil ang Didra ang mighty.
23: Malaban mo,
22: Mighty C!
23: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
22: Mighty C! The Mighty Power of C!
23: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Mighty C!
23: The Mighty Power of C!

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagiting wood obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pambaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at o ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: bibigay ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sikreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Impormasyon sa ikaayong lawa.

0: Rosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Oras subong, alas 9:05. No? Ini nga programa, impormasyon sa ikaayong lawas. Aton pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento na nga dapat natin i-take adlaw-adlaw para kita maging healthy. No? Bawal magkasakit, mahal magkasakit, apektado ang imo pamilya, ang mga mahal mo sa buhay, magasakripisyo. So, sa sining nga programa, tagaanta sing dapat nga hibaloon, mga dapat mahibaloan nga magiyahan kita. Ining akon nga mga upod, mga bunggaitan nga mga spokesman sa related sa ikaayong lawas, si Brad Paul, Sir Jean Paul Generoso kag si Sir Boy Solweta. Mayong aga sa tanan, but before na kung sila pambalon, dapat mag-inom kita permis ang DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, of course, ang D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. May aramang kita diri nga nagkalain-lain nga sari-sari nga kapi nga magahatag sa aton maging healthy. Mayong aga mga partner, Brad Paul, mayong aga sa imo.
2: Mayong aga engineer sa aton nga mga tigpalabati. Good morning sa inyo tanan, no? Welcome ka mo sa aton programa, mga impormasyon sa ikayong lawas. Ang
3: wala may naga-off naman, ari na lang tanan, no. Again, good morning sa aton nga mga suki nga tigpalamati. Welcome na sa programa Impormasyon sa Ikayong Lawas. Ang programa nga permi ninyo gidabantayan kay ini nga programa makahatag sa inyo sang mga tips, mga laygay kag iban pa nga magamit naton sa pagmintinar sa aton ikayong lawas. Sa mga lalaki, ha, para sa inyo ini subong, hibaloon ta ang mga sinyalis nga may prostate issues ka. May prostate problem. Hindi magsiling nga may prostate ka, ha, kay may prostate gid. Kasi sabi niya dahil siling nila, may prostate siya.
1: Tanan nga lalaki, may prostate.
3: Oh, niya may appendix siya.
1: Oh.
3: Oh, niya may, tanan kita, may appendix, may prostate. Ang istoryahan, ang mga lalaki, may prostate, may ovary ang babae. Cervix, kag, uterus, sa to niya prostate. Now, istoryahan ta, ano ang mga sinyalis na mabatsyagan sa mga lalaki nga inigali isa sang mga signs nga may problema ka na sa prostate. Tandaan, ang incidence of prostate cancer sa mga lalaki nagataas baya. Nagataas, nagadamo ang mga cases ini. Early signs, early detection could help in your survival. Storyahan ta ni ano nga mga sinyalis kag paano makabulig si DTX 500. Sir Boy, good morning.
4: Good morning, Brad Paul. Good morning, Engineer Alba. Mayong aga sa itong mga suki, isil North, isil South, isil OFW, mga pinalangga at mga KSS supporters, kag Slow Raps. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500, the super antioxidant. Kung kamo bisyuhan, kamo palapulaw, permi kamo gatubang sa mga telepono nyo, polluted ang inyo environment, ay amunita lang tanan, gagapatigulang sinyo sinula. Ang sabat, para maghubin ang selula, DTX 500, the super antioxidant. Ang paaman sini, ha? Ano? Gapanubo sa ginatawag nga blood sugar mo, no? Kaya may ampalaya extract, ang gamimik, gasunod-sunod ni sang ubras ang insulin para pagpanubo sa imo blood sugar. So, diin ka na, ha? Din kapagli, ha? Hubin ka na, nubo pang blood sugar mo kung ikaw naka-DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado, sa imo lawas, para makabato sa mga ginatawag na itong mga micro-invaders, nga? Mga viruses, bacteria, nga gadala lasang masakit, no? Dalasang mga ginatawag ng mga infeksyon. Gina-check man isang aton immune system, ang aton mga internal organs, kung may mga anomalyada, ma-check dayon kag matap na. That's why healthy kagid. Healthy gin ang imo immune system kung naka Mighty C, the Alkaline Vitamin C ang paman, good skin, no, kampiyon. Nami imo collagen production, nami pag-produce ang glutathione sa imo lawas, that's why hamis ka, puti ka, healthy ka pa kung naka Mighty C, the Alkaline Vitamin C ka. And of course, kung gusto mo yan, nami ang imo eye health, mag eye care gold. Eye care gold, the eye specialist at supplement or rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extract that basically helps lengthen the health of your eyes. But 2020 vision gapon updan mo na sa tawag nga eye care drops, no, rich in hyaluronic acid that washes away the stress from your eyes from a tiring day. And of course, kung tatangkaso ubos ipon kagilanat, ha, problema mo bala ang mikrobyo, mag D3 bio.
1: Okay, okay na, proceed na kita sa topic ni Sir GP about sa prostate. Ano ang prostate? Diin malocate ining prostate kag ano ang dapat naton hibaloon sa prostate?
3: Ang imo prostate gland, engineer, ara ina lapit sa imo anus.
1: Mhm.
3: In fact, kung pwede mo na gani mapalpate by inserting your finger dito sa sulod sang anus, anal canal, ma-check mo na siya. Kag ini siya daw butterfly shape nga naga ang sa tunga ya dra galabay ang imo nga
1: urine
3: alagyan sa ihi
4: your urethra
3: by halin sa imong bladder
1: ara sa dalom sang bladder
3: ara ta siya. Now ang prostate in general kinang lanon taning prostate gland by the name itself nagaproduce ini sang mga likido nga kinang lanon especially sa imo nga viability sa imo nga sperm.
1: Okay
3: kung without the prostate gland hindi ka makaproduce ang sperm nga makaproduce sang
1: baby.
3: Okay. Ang testis amo niya nga produce ang imo nga mga majority nga components sang sperm, but your prostate helps, no, sa pag himo sang imo nga sperm or semen sang lalaki. Now ano ang mga platandaan, engineer, nga may ara kita sa problema sa prostate? Una gid ang pirmi nga pagpangihi.
1: Mhm, palaihi
3: ka.
1: Mm-hmm.
3: So they call it busisaw.
1: Okay.
3: Once a while, pwede gid na busisawon ka, kulang ka sa tubig or nakapungko ka sa mainit.
1: Mm-hmm.
3: Nga nagka problema ang imong urinary system. Pero kung sige-sige, na daw ihi-ihi ka, no? Hindi mo makontrol, ihi mo, gulpi lang siya gagwa. Nga bisan hindi kaya mangihi, gagwa siya. Alright? Ano pa? Ini pa ang permi nga pag-ihi, labi na kung gabi.
1: Hindi ka na makatulog na.
3: Oo. Hindi man na engineer, usually prostate lang ang problema. Kay kung diabetic ka,
1: ang umana.
3: Okay. Maihi ka man, polyuria.
1: Okay.
3: Kung gabi. Ginapabugtaw ka man, nocturnal, ano na tawag nila man. Basta mangihi ka kon gabi. Now, isa na nga mga signs.
1: Mm-hmm.
3: Sa mga babae, may problema. Pero sa lalaki, once permi kaga ihi-ihi, hindi mo makontrol ihi mo, permi kaga pangihi kon gabi, ipakonsulta kay basi prostate problem na. Or diabetes man. Ikaduha, nabudlayan ka magsugod sang imo ihi. Kay kon ang imo prostate gadako,
1: okay,
3: may hyperplasia, gadako siya, ang iya bangod dra galabay sa tunga ang imo nga urethra, maipit sa engineer?
1: Oo.
3: Daw tubo ba sa lagyan sang ihi?
1: Oo.
3: Nga kung dagko nga bato nga duha kabilog, maipit siya, magamay ang buho sang ihi.
1: Grabing pressure.
3: Oo. So amo man na, kung may problema ka sa prostate, nagdako, naghubag imo prostate, maipit ang alagyan sang ihi, ang imong, kaihion ka na ito ka na sa CR.
1: Ayawan ka pa.
3: Magwa mo na ang imong dapat alagyan sang ihi. Ibun-a mo, hindi kita magwa ang ihi mo.
1: Uh-huh.
3: Minano mo ka bun-a nga magwa ang ihi mo, hindi magwa. Isa pagid. Tapos ka na ihi, gusto mo na himuson,
1: Sige pa tulo.
3: Sige pa yan tulo. Engineer.
1: Oo.
3: Sige pa saya. Ina, usually problema sa prostate gland. Okay, ikaduwa ta nga ikatatlo. Maluya o maluya ang ihi. Hindi blakusog. Dapat kusog ni engineer.
1: Dapat gabagusbos gid.
3: Oo. kusog niyang ihi mo ya. Inaido ka tulo-tulo lang.
1: Oo.
3: Do may supon.
1: Wala pressure.
3: Ako yung Sir Buya, tanan nga bagay, doya pisuit. Hindi sila nga tulo-tulo lang ya.
4: Ano tawag mo sa tawong may problema sa prostate?
3: Ha? Ang invention ko yung katulo-tulo. Yale, niya, ya.
4: Ano kaya tawag mo sa tao, sa lalaki, may problema sa prostate?
3: May prostate issues, eh.
4: Prostrated.
1: hindi tuloon?
3: Hindi. Worry mo nyo, Sir Buyo. Kapag-ibakigan ka sang imong supervisor, no?
1: Hindi, sir, mo nila.
3: Hindi kaya tulo-tulo mo. Hindi pala sang research department. Kiyal, kikig ka ron. Ari pa. Oo, ari pa. Ang isa pagit engineer is that amo to siling ko inang hindi mo blam mapuntat.
1: Oo.
3: Mapuntat sigi.
4: Kilala ko na sa unang hindi mo mapuntat.
3: Ari pa. Hoy bro, na to sa sumbong, brother na to, brother na. Next. Nagasakit ang imo nga pelvic area.
1: Oo.
3: Gasinakit ni ang diri mo. Ang imo nga pus-on dam pinubos-busang pus-on. Ang imong bone di ba sa kilid mo, pelvis, gasinakit na. Now, ano
1: basi pa? Basi tungod siyang enlargement of the prostate man?
3: Tikani. Yeah. Karoon talang naisuryahan, dahil tanay sa sintomas.
1: Okay.
3: Ang isa, ang last, is amuni ang dugo. Sa imo ihi, may samay nga dugo. Pwede man na, engineer, nga basi may problema ka sa kidney.
1: Okay.
3: May tumor ka sa kidney, may growth ka sa kidney, may cyst ka sa kidney, okay, may kidney stone ka, or may infection ka sa urine. Nag-UTI ka, damo.
1: Or may bato man sa imo bladder.
3: May bato man da. That's why ga sakit, ga dugo. Pero most, isa sa mga platandaan sang prostate problem, dugo sa ihi.
1: Okay.
3: Or sa imo nga similya. Sa imo nga semen.
1: Uh-huh.
3: Na nagwa na ba si imo kung ma-runi ka engineer, tida ba't may, may dugo na. Now, ang problema sa prostate, kung gadako, we call that hyperplasia. May benign, may hindi benign.
1: Okay.
3: Kapag benign, wala nga problema, nagdako lang siya. Kisa through AIDS.
1: Okay.
4: No? Normal, or, no? Sa lalaki nga, gadako ang prostate as we age, no? That's why importante, gid, nga magkadto sa doktor, magpa-check up, no? Moving forward, Sir JP.
3: Now, ano ang aton pamaagi? Kundi pa-doktor ka, pero kadto ta sa punto nga dapat hindi tanay ma-experiencehan, dapat hindi tiya magka-problema sa prostate. Anong imuon ta? Number one, inom gidit X500.
1: Okay.
3: Kay ang oxidative stress is highly associated sa formation sa abnormality sa aton nga cells, especially sa prostate gland. Oxidative stress causes inflammation, so basi magka-inflame ang imo nga, mag-inflame imo nga prostate gland. That's why gadit X500 kita for our protection. Ano pa? Magkaon sang balancing masustansya nga pagkaon, siyempre.
1: Okay.
3: Anong purpose na so that we could have the micronutrients that we need, especially ang antioxidants. Ano pa? Mag-exercise kag magpabilin nga aktibo, pirmi.
1: Okay.
3: Hindi ka magsiling nga kaon, tulog.
1: Aktibo sa sex or aktibo sa pagkaon?
3: May mga studies kita, engineer, that prostate cancer is associated as well sa hindi paggamit sang imo.
1: Uh-huh.
3: Oo. Kahit yung purpose ng prostate niya, para ginaya magputos ka semen mo.
4: Kag?
3: Kung masubrahan naman.
4: Masubrahan naman.
3: Oo. Ga-dry up na siya siyang puga, yung puga.
1: Non-use kag overuse.
3: Aral ako yung set out chak to. Almost overuse ah. Aral lang. Now, ano pa? Bantayan ang imo nga timbang. Kay kung tama ka katambok, tama ka kadako, okay? Sa mga lalaki, isama na nga magka-problema ka sa...
4: Weight.
3: Oo, ang imo nga weight. Now, mag-inom ka siyang damo nga tubig, kag... kadto gyud permi sa doktor pa-check up sa amon clinic, kisagad na sila da mag-check sa imo nga prostate. Now, para magkampyon ng prostate health, dapat ga DTX 500 permi, nagapalig-on sa imo nga immune system to avoid infection, parisan magid sa mighty sea. And of course, diri kita sa punto nga, if you have the strong antioxidant defense, damo sa mga problema nga blatian nga imo malikawan, including abnormality sa imo nga prostate gland. DTX 500 kag Mighty C still the best for us, especially mga lalaki. Kanto ta sa talk ni Doy, ni talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
4: Again, very concise na and complete, no? Pag-explain ni Sir JP. Ni Sir JP regarding how to protect your prostate using a super antioxidant like DTX 500. Talking about overall health, no? Subong sa talk ni Doc, so yahanta, how does D3 Bio affects the top 3 minerals and vitamins needed by the immune system? Kag ano bala ang role sa mga bitamina kag mga minerals ni sa imo immune system? Kag paano bala si D3 Bio through its medium chain fatty acids ga support sini sang mga soldado sang imo lawas, no? So i-set aside ta na yung abilidad ni D3 Bio as an extra immune system tungod sang superb antimicrobial properties nga ginadala sa mga medium chain fatty acids, lalo na sa mga monoglycerides galing sa D3 Bio like monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Ipahigad ta na anay. Let's talk more and how does D3 Bio facilitates these minerals and vitamins, and amplify or ginapabaskog ang benepisyo sang ini ng mga bitamina kag mga minerals para sa aton mga sa aton immune system.
1: Sa ginambal mo gina Sir Boy, tatlo ka mga top nga mga minerals kag bitamina. Ano ina Sir Boy?
4: Okay, number one gin of course is vitamin C. Even though vitamin C is a water soluble vitamin and antioxidant as well. Ini siya gina-amplify ni siya ni D3 Bio by wag ni imo sang D3 Bio is providing energy for the cells, no, your immune cells to use this kind of vitamins, no. Amo ni nga essential gid ang D3 Bio kay hindi lang ni siya protection, gatong pa ni siya, it's a source of energy for any kind of cells in our body. So ano ba lang role ni vitamin C? Vitamin C is of course a very powerful antioxidant, no. It protects your immune cells from oxidative stress during infection and during inflammation. Remember ang imo mga immune cells during the time nga gaaway ni sila, pwerte ni ang oxidative stress sa lawas mo. Way labot nga ang lawas mo through metabolism, through sa imo metabolismo mismo, ga-produce ang ginatawag nga oxidative stress. Kiga-init ka, anat ka, taas ang oxidative stress. Mismo ang mga soldado sa imo lawas, nga ang imo immune system, especially your macrophages, no? Ga-produce ni sila sa ginatawag nga oxidative stress, no? To hydrochloric acid, or free radicals kile ang ginaproduce ni para patyon ang mikrobyo. What does ginimo ni vitamin C sa mga immune cells na ginakapulan niya ni sang antioxidant para hindi maapektado, dayon mapatay o maapektuhan sa ginatawag nga oxidative stress. That's why ang vitamin C is paborito gid na iya nga vitamin sang aton immune system, lalo na your neutrophils, no, your foot soldiers sang imo immune system. Yung aton immune system ni do have meaning. May foot soldier, may una-una gid, first in line matubang ni neutrophils na.
1: Okay, mga kwa na yung mga hangaway frontliner.
4: Bala na na iya nga mapatay sila iya basta maobra nila yung obra nila.
1: Okay.
4: And ang paborito nga vitamin sa mga foot soldier nga neutrophils amo nang vitamin C. So important gid nga hindi ka mawat an vitamin C. So that's why naka-mighty C ka. Habang ka masakit ka, mighty C ka gid opdan mo sang D3 Bio, no? And of course, ang second is vitamin D nga dalaman ni D3 Bio.
1: Okay.
4: Ang vitamin D, ang pinaka kampyon klase nga vitamin D is vitamin D3. Te ang ngalan sa D3 Bio, ang D3 na vitamin D3 na.
1: Correct.
4: This is a fat soluble vitamin, ha? So this vitamin benefits more sa D3 Bio. Tungod nga ang D3 Bio ginpare sa ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, mas dali maabsorb ni vitamin D3 kag mas kampyon ang epekto sa lawas. That's why damo gid ka uyon sang ginatawag nga D3 Bio. Kaya ang D3 Bio is not an ordinary vitamin D3 supplement. It basically is paired with cold pressed extra virgin coconut oil, ang pinaka-kampyon klase ng virgin coconut oil para magwagid ang iya health benefits.
1: Ready na siya, Sir Boy, yung ma-utilize ang imulawas. Hindi na kinanglan sing damong proseso pa?
4: Correct. Ano bala ang benepisyo sa vitamin D? Ang vitamin D or vitamin D3 sa D3 Bio helps modulates the innate and adaptive immune system. Meaning, modulate. Ano ni sa ilonggo? Ginapabaskog.
1: Okay.
4: Ang imo innate kag adaptive. Anong innate kag adaptive immune system? Again, your immune system is an army. My first wave.
1: Okay.
4: Amo nang innate. Amo nang immune neutrophils, amo na ang immune dendritic cells, amo na macrophages mo.
1: Okay.
4: First to fight.
1: Okay, ha? Okay.
4: Hindi na sila pagsumulon kay kung kampiyon ang ilan na kondisyon, kaya na nila ya.
1: Bisan 1% lang sila.
4: Tunga na sila sa 1%.
1: Tunga pa, oh.
4: Init lang na sila yan, oh. Oh. Ang tunga pag na niya is your adaptive immune system. Amo na niya mga specialista. Amo na niya mga special forces, kumbaga. Amo na niya ang gahatag sa mga precise nga intervention kontra sa mikrobyo nga gasulod sa imulawas. May ang iba niya nga aton nga adaptive immune system, your T cells and your B cells has the memory of kung sino magin na. Example, bitang ka. Ay, si Tangkaso na. Sa aring hilo para siya.
1: Okay.
4: Amuning bala para siya. Amuning hilo para siya pa mapatay tayo. That's why sometimes, dali ka mag-ayo because your immune system is so efficient. Kay bugana ka sa vitamin D.
1: Kag maalam na niya. Maalam na ni sila ka kilala nila. Kag kabalo sila kung anong approach ang dapat.
4: Kikabalo ka ang ato niya adaptive immune system. Gas gaano ni sila ya. May record ni sila kung sino ka.
1: Correct, correct.
4: Alinsang gamay ka sa tanan nga masakit na sa lawas mo, kilala na na nila.
1: Mm-hmm.
4: Kung bag-o ka nagsulod sa ila, amuna nga ma-adapt na sila. That's why they're called adaptive immune system. But they will find a way. These B cells and T cells will find a way to kill that microbe as best as they can.
1: Ano na mga function niya sa mga booster na ginambal nila?
4: Your boost, ano, ang
1: mga booster sa immune system mo, bala?
4: Ang ginatawag nga mga immunization.
1: Oo.
4: Ang immunization na, pasan yung engineer nga may kontra na abot.
1: Uh-huh.
4: Ang kontra ng abot, yung kastigo,
1: uh-huh,
4: halos patay na, ginsulod to sa lawas mo pa makilala sang imo immune system, ay amunig yung tsukuraya.
1: Okay.
4: Makahimo na sila sang ila dipinsa kontra sina nga mikrobyo. Amo na katawag nga amo ng immunization.
1: Okay.
4: Para weaken ang mikrobyo nga ginsulod, halos patay na. Para makahimo lang dipinsa or immunity ang imo nga tawag nga immune system. So that is ano, that's off topic pero amo na i-explain ko
1: sa. Correct. At least kung sure kay mega text man dire mo.
4: Amo na siya engineer nga importante gin ma-immunize ka.
1: Mm-hmm.
4: Kay para preparado ang immune system mo, hindi na makibot.
1: Mm-hmm.
4: Kapag-abot ya, may dipinsa na.
1: That's okay.
4: Why dali ka mag-ayo kung immunize ka. Kay immune system mo kampiyon. Lalo na kung ang immune system mo, ha, puno sang vitamin D3, puno sang vitamin C, kaya inom ka sang ginatawag nga D3 bio, no? Ang moving forward pagid, anong pagid bala ang ginatawag nga mga ang mga minerals naman. Ang pinaka-importante is zinc.
1: Okay?
4: Zinc, is very essential. It is critical for normal development and function of your innate immune system, ang mga foot soldier mo. Kay amon siya ang kumbaga gahatag sang giyatawag nga padali sang maturity sang imo sang imo innate immune system. There is one kind of immune cells sang adaptive immune sang innate immune system nga hindi mo masbol. Do kis agani makita ni saya kung ma-compare mo ni sa ganis adaptive ya. Amon ni giyatawag nga natural killer cells. Research and study shows kung taas ang imo zinc, ha, dami ang ginatawag nga population sang natural killer cells mo. Your natural killer cells is kampiyon ginaya klase nga soldado sang lawas. It does not only protect your body from outside, from invaders coming from the outside, mga viruses and bacteria kag ano, it also kills infected cells sang cancer.
1: Okay.
4: That's why hindi gini matawaran ang ginatawag nga natural killer cells. Ti ang nami ni siya ang zinc. Ti ang zinc coming from your food nami ang absorption kung gainom ka sa ginatawag nga D3 bio. Madamo pag gino, another one is iron.
1: Ano? Hindi lang zinc, hindi iron pag gid.
4: Iron pag gid.
1: Calcium pati ba tanan na? Do mostly.
4: Ang iron niya lain na niya. It has this role sa immune system nga hindi matawaran because it basically helps gives oxygen to your body. Remember kung ga COVID, sang nag-COVID to sa una, ha? Pigaw ang iron sang imo dugo.
1: Sang imo RBC.
4: Nga pigaw hindi yang hindi ka carry ang imo dugo sang iron kundi ang COVID ginagapataas ang pagproduce ng hepcidin. Ining hepcidin nga ini nga ginaproduce sa liver nga ini basically prevents magwa ang iron sa blood.
1: Okay.
4: That's why hindi makakadto si musilula. That's why galugya ka. That's the evidence na ang iron is also very good in improving your immune system. Initanan-tanan sila kanami gini sila nga makwa mo sa imong pagkaon, syempre mga rich in iron nga food, mga green leafy vegetables,
1: balunggay
4: kampyon. Ang ini nga vitamin D3 makwa mo man lang ni sa
1: silak sang adlaw.
4: But you need good fats para ma-amplify na, and vitamin C of course from fruits,
1: okay,
4: and vegetables as well. Kampyon ni sila tanan-tanan, no? Kampyon ni yung contribution ni D3 Bio man si ila para magnami ang ilang tawag ng health benefits. Pero dito na sulod liwat tong gin-set aside ta.
1: Okay.
4: Biskan amuna na gin-obra ni D3 Bio sa imo immune system, it's basically a secondary immune system because ang D3 Bio liwat nunta because of its medium chain fatty acids nga ginahimo sa aton lawas ang monoglycerides ng monolaurin will basically defend your body even though pigaw ang immune system mo. Pero why yung ginapabayaan ang immune system mo?
1: Okay, okay.
4: So, di mo makita, when you want a food supplement, not a drug, but a food supplement that could boost your immune system and basically has its own superb antimicrobial properties, mag D3 Bio. That's why ginaambal din namo ni engineer. Ha? Kung gusto ko dali ka mag-ayo kontra mikrobyo at kontra trangkaso o busipon kagilanat, mag D3 Bio.
1: Sir Boy, kung inang kulang ka sa tulog, ma-deprive man ang efficiency sang imo nga mga hangaway?
4: Correct, engineer.
1: Correct, no?
4: Correct nga, ha? When you lack sleep, ha? You basically prevent your body, including your immune system, to help to heal and repair your body.
1: Okay.
4: See, because it's only in the time of sleep where the body could concentrate in repairing the body. When you're awake, damo iya priorities ang lawas,
1: uh-huh,
4: ang imo eyesight.
1: Okay.
4: Ang imo hearing, ang imo ginatawag ng mga muscle coordination mo. Pero when you're asleep, everything shut down, including your gut. That's why it's important not to eat before you sleep para maka-concentrate gid ang imo lawas in repairing itself, not sa pagtunaw sa imo pagkaon.
1: Okay. No? Salamat, Sir Boy, kag maayo ina nga mga informasyon para gid sa tagsa-tagsa. Kag nagapasalamat in behalf sa mga pumuluyo nga nagapamati subong. Salamat gid, Sir Boy. Pero hindi kita magpabili ng dira, kundi proteksyonan taman ang first line of defense nato, ng aton nga skin bla, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
1: Kinanglan maligo kita gamit ang DTX Beauty Soap para ma-beautify taman ng aton nga skin, Sir Boy. Kundi kita mo daw gakanami isang purma sa aton nga skin, glowing, kag-healthy lang taon, hindi parehas nga daw kadahimbison nga skin, Sir Boy.
4: That's why mag DTX Beauty Soap amuni yung abon nga superb ng antimicrobial properties, kampyon pa ang beauty properties. Regarding sa pagpatay sa mikrobyo, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gagatuga sa ginatawag nga skin diseases. An-an, bunis, psoriasis, kakasatanan sa ginatawag nga mga lauric acid nga makwa mo sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap. Kampyon man ni ang VCO sa pagpatay sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why you stay fresh longer sa DTX Beauty Soap. Regarding naman sa beauty properties, may pa-pain ang DTX Beauty Soap nga gapaputi sa imo skin. May araman sa ginatawag nga guava extract. Number one in vitamin C. Which basically is very important because it whitens your skin from the inside by increasing your glutathione production, and It also makes your skin more elastic. Para layo sa wrinkles, engineer, no?
1: Correct, correct.
4: Kay ini nga vitamin C nga sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap, ga pataas ang production sa collagen. So din ka pa, mumot ka na, hamis ka pa, ay nagamat-amat ka pa puti sa DTX Beauty Soap.
1: Ini nga aslong bala yung kwan nga baho, blessed boy. Di moment ka balason ka, nyo ka aslong man iman. So, ang tupad ko, no, ka aslong sa iya nga baho, oh. Tingin balas ka lang gamay.
4: Do
1: na panos bla nga kwan nga balas.
4: Aha.
1: May solution man ta sina. Speaking sa body odor, may ara ta siya Clinica Diofresh. 48 hours nga protected ka. Hindi mo na batyagan nga aslom ang imo nga balas, sir boy.
4: Ang imo ilok, no? Kaya mo ni nga Clinica Diofresh is a deodorant, no? Nga once mas wipe mo na ni sa imo ilok, no? Ginapatayagin niya ang source ng micro, ang source sa pagbaho sa imo ilok, which is those microbes, no? Kaya ini may VCO nga kaya tapnaw ng mga microbes.

0: Sir Boy. Nga, nga, anong may ara sa DTX Coffee Mix?
1: Ang DTX Coffee Mix may DSE, the super antioxidant, nga basically helps fight oxidative stress in the morning kamo na plakataas. Kay your body just repaired itself, damo, latak ang imulawas, kanalan mo super antioxidant in the morning. So the best way, what is the best way of taking it? In a cup of coffee, DTX Coffee Mix, may araman pang detox si imo colon, kay rich in chia seeds, which is basically high in fiber, that cleans your colon para layo ka sa colorectal cancer.
0: Kung Sir Boy,
1: DTX Coffee Mix, okay, kape ka na,
0: detox ka pa. Pero Sir Boy, kinanglan man neutralize mo ko, labi na kung may bisyo ka Sir Boy, man-neutralize, pinaagi lang sa pag-inom sing kape.
1: Nani?
0: Ang ginarekomendar to dre, among DTX Premium Coffee, like may bisyo-bisyo ka Sir Boy, kinanglan mo DTX Premium Coffee para man-neutralize inang bisyo mo nga do hindi mo mabuyan, Sir Boy?
1: Sino ba lang kanalan, kids, kaya tawag nga antioxidant? Ang mga bisyohan.
0: Okay.
1: And those who have unhealthy lifestyle. Kung pwede lang, nga halos tanan nga ginakaon mo, ginainom mo, may antioxidant, obraha. Kaya
0: okay,
1: mo lang, gid, na ang makapahagan-hagan sa epekto sa inyong bisyo. Sa kape, mag-DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee may ergo-thionine nga rin sa ganong mushroom, no? Ang paborito nga mushroom sa Japan. Kaya muna yung kapalawig sa ilakabuhi nga aking ergo-thionine nga rin sa ganong mushroom nga na sa DTX Premium Coffee. Amuni ang pinakadugay nga antioxidant nga katinil sa lawas and has the ability, huh, to revive vitamin C and even vitamin E, which is also a reviver. Amunin siya kakusog. Ang vitamin E daan, kaya yaman na mag-revive. Iban nga antioxidant. Pag anong sinugya revive sa vitamin E? Ergo thionine nga sa DTX Premium Coffee. So bagay gini sa mga bisyuhan nga manog kape, bagay gini sa mga gapalapulaw, bagay gini sa mga tawag nga stress perme. Kag bagay gini ang DTX Premium Coffee sa mga gusto maghubin by drinking a cup of coffee. And don't you worry, pwede mo ni maanli-anli drinking kay Stevia, ang sweetener
0: okay
1: sa DTX Premium Coffee. So kung gusto mo kontrahon na yung bisyo or you simply want to look young by drinking a cup of coffee, mag-DTX Premium Coffee ka na.
0: Kag gusto ko epektibo, abi, nagainom ka na patapos ang mga gut bacteria mo dira nga unhealthy, ma-healthy, Sir Boy, labi na gina mga good bacteria, mag-inom ka mo sang Pre-Bio Coffee.
1: Correct, no? Ang Pre-Bio Coffee is filled with spore-forming probiotics. May niya kakapatay sa init sang tubig sing imo kape o sa asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in the morning. Sa mga moody person na, mga hindi morning person, pero milang buringot kung aga, isli ang kape mo. Dapat ang imo kape, ha? Pre-Bio Coffee, no? Amuni ang gapan namin si mo mood, gapan namin si mo gut health. Talking about your gut health, kung gusto mo yung i-repopulate, gusto mo ganyan padamo, only what? Ang imo good bacteria or imo probiotics, imo chan, kibisyuhan ka, palainom ka, pero may kang ginatawag nga kung ano-ano ang ginakaon mo nga matam is, ay mag-Clinica Spore Biotics ka na. Ang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony-forming units of spore-forming good bacteria or probiotics that helps together in improving your metabolism, your utilization of your vitamins and minerals and antioxidant. Ang gapanami isang production sa imo gut-derived B vitamins. Ini mga vitamin B nga ginaproduce sa imo gut. Nami ni sa imo nerve health, nami man ni sa imo brain health. And of course, ang mga happy hormones like serotonin and oxytocin and dopamine that is needed by your body para nami ang imo mood, nami imo tulog, tantana na makwa mo sa Clinica Spore Biotics, your friendly Spore Biotics nga food supplement.
0: Hindi sila magkalipat man sa mga lalaki blada nga damaluya na si Manoy. Ang pinaka-importante, minambatian ko, Sir Boss, niya, madula lang ko ng tanan, hindi lang ang power niya sa iya, dalam sa iya nga puso, Sir Boy. Kaya hindi sa gusto mo, huyaan mo siya sa misis. Kung gusto mo, hindi ka mahuyaan, mag-extend food supplement for men. Para baskog si Manoy, kag-happy si misis. Nami ang blood circulation, kaya nga, grabe ang libido, sexual libido mo bala. Ma-develop dira kag makita mo mismo nga kanami sa imo aura, nami sa imo skin.

0: tungod nami sang blood circulation, ang tanan nga mga oxygen nga halin sa imo nga lungs ma-distribute gid tungod sang imo nga dugo nga nagalibot tuga sining extend food supplement for men.
1: Correct. Daw so kung gusto mo nami ang imo relationship, oh, importante na ha. Ang loving-loving, importante na sa marriage, no? Ha, dapat ara gina, no? Suportahan ta na with extend food supplement. Talking about blood flow. Kung gusto mo nami, manin mo blood flow, nakainom ka na extend, kung gusto mo kampiyon, pag inin mo blood flow, magpamasahe. Ha? Once or twice a day. Or try, try a day. A week.
0: Uh-huh.
1: A week, no? Ha? Ang sikrito sa masahe, kisara man sa masayista, pero kisara sa balanyos. Dapat ang balanyos mo, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon, ang init kag hagod nga ginahatag sa imong mga tired muscles, sa mga hangin-hangin sa kasuan mo. Gusto mo na makwa, magpabanyos sang DTX Liniment Oil. Ang aromatherapy nga makwa mo sa DTX Liniment Oil, kampiyon man, gapa-relax man si imo, lalo na kung medyo tense ka, or galingin ang ulo mo kung gabiyahi ka, may biyahi hilo ka, ay tistingin niya, tistingin nyo ang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
0: Well, that's Jim Poser Boy. Abi mga parting words mo na lang.
1: Ay, hindi kayo maglipat ha. Everyday, mag DTX 500, mag Mighty Seed Alkaline Vitamin C, mag Eye Care Gold and Eye Care Drops. And of course, kung tatangkaso o bosip on kagilanat, ha, mag D3 Bio. I just want to greet my wife sa Berlin, sa Germany. Ha, kapamati, sumang sa aton. Musta na dala ba? Stay safe. And of course, ang aton products available sa aton TikTok shop, sa Lazada, and of course, sa aton mga clinics all over nationwide.
0: Mm-hmm. Okay.
1: So ako si Boy Solueta, Gambal, good morning, God bless, and stay healthy.
0: Okay, in behalf ni Doc Ramiloy, aton pinalangga nga CEO, napasalamat kita, of course, sa kay Vice President's Operation, Sir Eljan Castanyo, ang atong Station Manager, Sir Rod Palma, atong mga technician dere, si Sir Reniel, kay Sir Eitan. Salamat sa inyo pag-upod. Ako naman si Engineer Ronnie Albao Nagasiling. I-albao mo mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon!

0: Kabalik-balik sa CR, kinadiyariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diyariya. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
2: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
3: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
2: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. K5 FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
8: Sumugod lang sang wala ko naging pautang ang tig-a-tig-a. Agbahi an magbayad mga taga Kalisingko. Nagmi na subong ang amon negosyo.
9: Hala.
8: Ilabi na gitong kumari ko nga kabal-kabal magbayad. Sang wala ko na siya ginpautang, nagnami na gidya ang baklanay sang mga linuto tadi.
9: Anong buot mo silingon sinaayan, Mami Man?
8: Ang mga manug-uta nga tig-asukton, amuto ang mga boyset sa negosyo ta.
9: Ha? Hala! Sadya-sadyay, no?

0: Daddy Bantol?
1: May balita ka naman, my son Jupiter.
0: Kabati ka sa mga balita, Dad? Sa makalapit na din ang barangay?
1: Oo! Oh, kabati ko! Nga daw nagginuha naman ang mga halo, ibid, kagbuaya. Nagtakas naman sila sa tubig kag nanukob naman di sa duta.
0: Hala? Daw amo-amo ginadadi Bantol?
1: Lupok na inasubong. Bisan diin nga pahayagan, social media, radyo kag TV man. Ha?
0: Nga ihanan mo sinadadi man?
1: Panukob lang nga panukob, wala gid gapanilag.
0: Dapat gali daddy manilag agad?
1: Natural eh. Alang-alang nga sulong ka lang nga sulong, matipaslong ka na iya. Damo ang gailinaway sa karon sa kada barangay, no?
0: Oo, dad. Ilabi na gid sa tagay na balasang scholarship ni BBM nga tag 20K. Dalam ko na gani.
1: San wala ka naga-eskwila, gadamgo ka pag madala. Damo da ang nahuyan, kag damo da ang napaldo.
0: Nga nahuyan kita daw?
1: Hindi bala, updated ka man siguro, ha? Nga damo ang gareklamo.
0: Oo, dad. Kay para na sa lima ka-estudyante sa kada barangay.
1: Oo, lima lang ka-estudyante. Pero may ara da mga barangay officials nga namintaha. Mas ginuna nila dala ang ilang mga kabataan. Nga damo pa bata sa mga pigado sa ilang barangay.
0: Tapat, Ged?
1: Hamura na ang kahuluya, dahi. Kaya ang ila pa yabatangin pasulabi nila sang sa mga bata sang mga pumuluyo nilang mga pigado.
0: Basi, isaman sila sa mga nagasinggitan, Dad. Nga pigado, Ged!
2: Kaya ba?
0: Pigado, Ged!
2: Kaya ba?
1: Pigado man gani, Jupiter. Pero damo pada sang mas pigado pa sang sa ila.
0: Ti dapat, Dad. Isinggit agali nila nga. Huya-huya man!
1: Tumpak! Sadya-sadya ito.

0: 미고 헬잔 라바
1: 알라만 또 나가
0: 서티엔 또마가 도시 시탄탄가 수탑
1: 올라 발로 와우
0: 올라 에
1: 아테 브리오다 에
0: 와우
1: 마시기 나봇 나만 도시앙 탄트롬시야 아무나가 내가 알아냐 탄탄 에 페르메나 시야기나 탄트롬시 Kabalo na kit siya nga may klase ta. Kay Lunes Subong, Sunday School. Naglakat naman siya.
0: Ang bugani, wala agad na karoon ni ganitan sa pagkaamba.
1: Amo agad, Mike. Wala agad na karoon ni tuon ba?
0: Ti, sinobing in tuon ta?
1: Hindi man pwede nga si kulatay ko si Bungkoy.
0: Budlay-budlay na sila ya in tuon niya kay mga manog into manangadaan. Ang animal binga tantan umalis na walang paalam.
1: Aba si nagwalan to siya pagkaon para yatag sa ton.
0: Maya man tani magpuli sa tapos madala sa damdamo nga pagkaon ni eh. Kaya para damo man sang maininto nga magyan niya.
1: Sabagay no.
0: Te, anong plano mo? Masulod na to sa classroom?
1: Ah, dugay-dugay lang ah. Pabuton talang ibantang ang mga classmate ah.
0: Ngaw!
1: Eh kung magsulod na to, kita nakaroon na yaban bulis ang duhay ah.
0: Padlock ka sa hilaw?
1: Oo eh. Ikaw yaw?
0: Hadlock man eh. Hadlock ka gani. Ako pa.
1: Sede sa jay no?

0: kanami lang mag-amo sini ang ginansya.
1: Mami, kanami, kasi kanta-kanta mo ah. Dakogit ginansya mo, pila mami haw.
0: Dublis ang sa kapital ta subunga adlaw, Venus.
1: Yeah. Wow na wow, mami.
0: Basta wala lang gidya may mabuisit nga mangutang, maayo gidya ang lakat sang negosyo. Maayo tani, hindi na magbalik-balik pa ang mga buisit kag mga palautang nga tawo.
1: Mami, gakadto mala na dibala sila kay ti wala na sila inog bakal mo.
0: Amo na ang maayo sa ila. Kun bakal dito sila sa pihak. Ha! Pero kun utang, dire sa akon.
1: Ay, amo na gali mami yaw?
0: Oo! Dugay ko na naabot ya.
1: Ano? Dugay ka naman gali, mami, nga nagapainto sa ila. Abot mo naman gali, mami, dugay na, pero ginpabayaan mo man lang eh.
0: Oo, ah. Kay daw, nanamian man ko bimo. Kung kaisa, kung itik-itikon ko nila, kagdayaw-dayawon.
1: Sadya-sadyain, no?

0: GDX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
2: So na,
1: problema, agad ako sa akong body odor.
2: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag,
2: naghamis ka, nagpute, agad ako nga panit.
1: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Pabakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
4: O si Rosanne, bau, akong bana, sa nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
5: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kusok!

0: Mr. President?
1: Ano ang bag-o nga balita?
0: Nagrinaguab naman ang bilog ng mga barangay sa Pilipinas?
1: Amoy na gusto ko matabo. Kabaluman ko nga kamugan gid sa mga pumuluyo ang kwarta nga ihatag sa 5 ka estudyante.
0: Hala.
1: Man, dasig himuon nga rason nga mag-inaway ang tawo tungod sa kwarta.
0: Amugid, Mr. President.
1: Mas nami na nga gaaway kagabaisay ang mga pumuluyo. Agud na ma-diverta ang matuod-tuod nga isyo sa aton nga nasyon.
0: Ano na gali, Mr. President?
1: Oo, wala kagapanilagaw.
0: Wala, kay ang akong ginapanilagan niya. Nga kung saan o ka makasaulo sa imo speech sa SOMA?
1: Agoy!
0: Dapat, Mr. President.
1: O ano?
0: Masaulo mo naman na.
1: Ano, Linda? Mga tag lang tayo sa ayuda. Amun ay ang gusto sa pumuluyo.
0: Pero mas nami, gidya, kung may SOMA ka, para mapapati mo gid ang mga pamuluyo eh.
1: Ah, madalala na sila sang tagtaga na iraok ah.
0: Nga.
1: Everything is under control, my money. Money.
0: Hala, sadya-sadya, eh, no?
1: Uy.

0: Meg?
1: Migo? Ang mga animal, Migo, daw lagid plano magsulido.
0: Baita sila. Masulod na sila itong kinugaya.
1: Kung hindi sila pinagsulod,
0: nakanta sila eh. May mula na nila kung mas baskog pusla sa saton eh.
1: O galing kita man di ang baskog, Meg, no?
0: Di mo na gani, wala sila mahimo kundi ang magsubahar sa aton, Meg.
1: Sa bagay, dapat kin sila magsubahar sa aton?
0: Oo eh. Nga, abil darap na sa aton, ha? Te, kita masubahar eh.
1: Human, Meg, ikaw bala sila, Meg, ha?
0: Oo, Meg, pero hindi ko magpating, hindi na sila magsulod. Kaya nagkantugan hindi sila. Kaya masulod sila sa Sunday school.
1: Nga luna, isang klase?
0: Oo.
1: Sa bagay man, Meg, no? Wala tunta sila magsulod kagpang si taon, ha?
0: Oo, Meg. E, pakita sa ako ng imo kabaskog, Meg, ha?
1: Oo, Meg, tanawabla. Mag-urob lang ko, Meg, masala na na sila. Tulok, kung ko pala na sila masakit, masubahar na na sila sa akon. Ako pa iya.
0: Ala, sadya-sadya, no?

0: Jupiter.
1: Yes, Daddy Bantol.
0: Hindi bala malibot ka karon sa kalyesing ko?
1: Oo, Daddy Bantol.
0: Panilagi bi maayo ang palibot. Kung bala may iban pagid ng mga nagahana nga magpadalagan sa pagkabarangay opisyal nga nagaamat-amat na pahamot sa tawo.
1: Apa nila ang antadada?
0: Basi bala may nagalibot-libot na kag gapa-feeding program na. Hindi gani, mayara na libre nga haircut.
1: Laban-laban ki, Daddy. Ebisan dito gani sa amo, no? Damo-damo mo ito ka dala-dala bugas ko may namatyan. Damo na, Dad, may gaginawa, Dad. Basta lapit ng eleksyon. Pero kung layo pa gani, wala agin may gahimo sa kamo sina.
0: Amo gani nga bantayi kung kanday sino, ha? Sino kay basib lang isa takakilala nga si Buboy Mapareilek naman kagawad blaw?
1: Ah, nga man, Daddy.
0: Ah, kay sakyan ta sila.
1: Ah.
0: Oh, sakyan ta sila. Ilabi na gid inang si Buboy. Pagastuhon ta siya, pero masakay ta sa iya kampanya.
1: Mayo nga ideya na, Daddy.
0: Amo na ang ginatawag nga sakay dala.
1: Ah.
0: Oh, sige na, Jupiter. Maglibot-libot ka na to.
1: Daddy?
0: Ano naman, Jupiter?
1: Ang motor, hindi makadalagan kung wala gasolina. Amo man ang tao
0: pa sa... Na, oo na, rin ako. 500, oh, libot na to. Abot ko na naiya. Abot ko na kung anong gusto mo.
1: Hala, sada-sadya eh, no?

0: Detox ka ba?
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
3: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
5: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: mo ay isa kami milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
1: Uy, nasulat na.
2: Anusulat ko di man?
0: Oh, ikaw, Juan. Nga, wala ka pa nagasulat. Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
3: Hey! Hi! Galing nga wanta!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
4: nga may D3.
6: Mabakal, sumagmuti.
4: D3 Bio with Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kay kasaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
4: nga may D3.
6: D3 Bio.
8: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Kasi may diabetes ka na.
10: Mag-DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sang DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why po na siya naman?
10: DTX 500 Mighty C
4: Alkaline nga Vitamin C.
12: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C,
6: babaka nga buti ka.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
14: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Karmel ako ginaubo. Kag-sip on. Das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C
13: para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid ng kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabasa butika.
4: DTX Coffee Mix.
17: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
18: Nestor! Ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Missy ang masusunod.
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing.
20: Dahil kasangga ko
21: ang Extend
20: Supplement for Men.
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo?
22: Yes, darling. Come to Mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
23: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
24: Mag-Eye Care Gold Capsule ka.
23: Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata.
24: Eye Care Gold Capsule,
23: may aras ang lutein,
24: vitamin A,
23: vitamin E,
24: vitamin C,
23: zinc,
24: kag bilberry extract.
23: Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health,
24: mag-inom sang Eye Care Gold.
23: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
2: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato balaya nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
19: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
25: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
19: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
26: Rain Pharmacy.
27: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
28: This song is brought to you by

0: kasi.
1: Balan mo, mami, nadulaan kay nang lalaki sa dalang kinintos.
0: Ah, baligin buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
1: Ah, wala mama, kadugay abiso yung magalin. Inayawan ko tapak sa kwarta.
2: Hey, I'm Galingawan Time.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
6: Ang topic ko is about ketones.
7: Pag ketones ang paghambalan, sir boy, ketones sa D3 Bio, dako ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia, Parkinson's, Parkinson's disease. Aside nga ginano niya, ginanarish ang imo nga brain cells, ginapagwa ang tanan niya mga toxin.
8: Nga nagakos ang migraine kiss. Ah, sakit sa ulo. Kayang-kaya ni D3 Bio.
9: Ginakwa ang basura sa imo brain through the glympathic system.
7: Through glympathic system.
9: Ginahatag energy sa brain mo through ketones, providing your brain more efficient.
7: Amo ginang kanami sa D3 Bio, sir boy, overplane D3.
9: Amo ginang-advantage gina, no? So, besides ketones, besides ngagapan nami isang aton kidney, ngagapan nami isang aton blood sugar, kung nami ang aton regulations ang aton blood sugar, layo ka sa diabetes. Diabetes, healthy ang liver, healthy ang kidney, ano pagidbala ang D3 Bio. First and foremost, kinimbinto ni because of its antiviral, antibacterial specialty. Kung ikaw, gakataro, gaubo, may plemas, gay hilanat, gang wala unta, tagahapon, balik naman si hilanat, trangkaso na ina. D3 Bio mo na, tungod sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Those kinds of monotriglycerides basically kills any kind of viruses
7: and bacteria.
9: And even fungi.
7: May hipabika, hipasika, tanan nga mga viral load nga way kakabalo, kay way nimo mapacheck up kung ano itong mga ngalan nga ara da sa virus sa imo lawas. Kung adlaw-adlaw siya gainom D3 Bio, sir boy, adlaw-adlaw man niya patyo ni nga mga virus
10: kay bacteria. Ganun bo ang viral load.
7: Because of the MCT.
9: Kanami, some point
7: monolaurin, monocaprilin,
9: and monocaprin, no?
4: D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, ka.
9: Ang D3 Bio, kapadasig sa imo metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imo metabolism, dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say
7: because of thermogenic effect.
9: Thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc gina, ang mga tao usually yung mga pigado gid, why ni kwarta magpa-lab test, no? When siya ambal niya, ay ba si virus niya, bacteria ni, why kiwala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man, inom sa mga antibiotics, eh, di man lain man na, no? Kalanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3 Bio, why niya side effects?
7: Kaya na kanami, sir boy, wala ni resistance.
9: Why niya resistance?
7: Oh. Di siyempre, ang monolaurin niya, ano pa yung resistance? Kaya na siya mahimo pagpalapit sa monolaurin, wasaag na siya.
9: Because monolaurin, by nature, is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Monolaurin is present in breast milk to the form of lauric acid.
10: Kaya na, may lang sa D3Bio, Sir Boy, nga natural antibiotic, anti-virus, kag anti-fungal, nga hindi mapiktuhan ang aton cellula sa lawas na ito niya.
7: Kag hindi mapatay ang good bacteria.
9: Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin.
7: In short, amuna lang, Sir Boy, ang monolaurin, hilo sa tanan ng kagaw.
9: Oh. Correct.
7: Amuna na.
9: Kung gailanat, kung kasipon, bacteria man, virus man, imonolaurin mo na ara sa D3Bio. So, diin ka pa bala, Dr. Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, nga ga-boost lang sa immune system.
10: D3Bio na
7: yun. D3Bio ko kay may bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo.
12: D3Bio!
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. O, wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
12: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3! D3Bio!
14: O, si Karen, kadamog isang akong hair fall. Nag-indig manami akong putis. Nag-try ako tumar sa D3Bio. Kag nag-hining akong buhok. Kag nag-hinis ang akong putis.
12: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! D3Bio! Health! News D3Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng Galingin Hondo po, na ibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla, 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko, naglubo na akong blood pressure.
12: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. O, wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
12: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
15: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: Pagkalabas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon.

0: sa Mighty CF. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng kumatsyag.
1: Mighty CF, efektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
13: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
13: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
13: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
16: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juan.
16: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juan.
16: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
17: Hi, Dennis Juan.
16: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga

0: sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sa isang kabulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM.

0: Radio Home.
1: Campione Radio.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang oras sa K5 News FM Roas, alas 11:11 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga banwa, mayong aga syudad sa ruwas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. Sa aton sini mga ka K5, mayong adlaw sa inyo tanan-tanan. Kamusta ang aton sini mga maukot ng mga tagpalamati? Kag ang aton sini mga viewers, aton sini mga followers sang K5 News FM Rojas. Kamusta na kamo mga kabyanan naton? Welcome na, welcome, welcome. 11 Mbps. Mga balita at public service. Diri sa K5 News FM Rojas. Ang kampyon nga istasyon.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: Sa bilog nga probinsya sang Capiz kag sa 47 tanan ka mga kabarangayan sang siyudad sa Ruas, mayong adlaw sa inyo tanan-tanan. Sa aton sini nga mga tagpalamati, ginatamyaw taman sang maayong adlaw ang aton nga mga tagpalamati dira sa Teodoro Arsenas Trade Center sa merkado publiko sang siyudad sa Rojas. Kamusta kamodra mga ka K5? Kamustang negosyo da sang aton nga mga ka K5 sa merkado publiko? Kag nagatamya man kita sang maayong adlaw sa aton nga mga tagpalamati dira sa transport terminal. Sang Rojas City, kamusta mga drivers? Mga dispatcher? Mga commuters. So bumandri sa aton ng mga kauturan, sa aton mga drivers, mga tricycle driver naton sa tagsa nila ka mga terminal. Nga nagatutok diri sa K5 News FM Rojas. Kamusta na kamo? Mayong adlaw gid sa inyo tanan-tanan. Nagapamati na kamo diri sa aton sining palatuntunan 11 Mbps. Sa lilisuan sang inyo sining radyo, itutok nyo na mga ka K5 100.9 MHz. Sa lilisuan sa inyo sining radyo, kung nakatutok na sa K5 News FM Rojas, hindi na paglisua pa. Halin aga hasta magabi, itutok sa K5 News FM. Tagsumuhan sa aton sining mga viewers, sa aton sining mga followers, makita-makita pinagi sa aton sining official Facebook page, K5 News FM Rojas. I-follow nyo na, like and share sa aton sining mga ka-K5. So liwat, sa aton sining mga ka-K5, i-follow nyo na, like and share. Tagsuman sa K5 NFM Rojas Digital. Umpisahin nyo na mga ka-K5, magpadala na sa gusto nyo ipa-shoutout diri sa aton sining Facebook page. Kay tamyawon ta na karon ang gusto nyo ipatamyaw. Kag kun may mga mensaheg pagid kamo nga gusto ipadala, umpisahin nyo na padala diri sa aton sining pagpangalagad. Good morning, welcome 11 Mbps. Miyerkules, pitsa 26 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Sa gihapon na po diri sa inyo, alagad sa inyo Anchorman ka K5 Alan Catalan.
2: Al Catalan.
0: Shout out mayong utok K5 Alan from Rodolfo Ibanghilio Jr. si Joshua Patrick Matias, nagapa-shoutout man. Mayong udto K5 Alan, kag sumo sa Matias Robles family, dira sa Rosario sa Lantangan, Pontevedra, Capiz. Halin sa Matias Robles family. Si Ma'am Bernadette Omitin Calzado, nagapa-shoutout. Mayong udto ka K5, Sir Alan, nakatutok na sa kag nagapamati. O, sige na, iban pa gin nga gustong pa-shoutout. Ipadala nyo na diri sa aton sining programa, mga ka K5. Kanami isang panahon, kanami isang tiyempo, subong. Manayanaya ang tiyempo, mga ka K5. Ano karon ang mga talulupang doon ng mga balita? Kag mga balita sa aton sining mga K5 reporter. Ang balita karon nga inyo mabatian builog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix mga ka-K5, nakakapi ka na, ma-detox ka pa. Karamit mag-inom sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. Bangod sang iya sining ampalaya extract, makabuligid sa aton nga lawas mga ka-K5 ang DTX Coffee Mix. Nagasupreer ka wala sang balatian nga diabetes. Nagaluyang imusin nga lawas. Mag DTX Coffee Mix na mga ka-K5. Adlaw-adlaw. Ma-detoxify ang imusin nga lawas. Ang mga kinaon mo da, pagwaon niya na, mamuhin kagid mag-inom ka sang DTX Coffee Mix. Ginalimpyuhan niya gid ang imusin nga lawas mga ka-K5. Kanamit mag-inom sang DTX Coffee Mix ang healthy nga kape. So ano pang ginahulat naton? Adlaw-adlaw mag DTX Coffee Mix.

0: Ano karon ang mga talulupang doon nga mga balita? Topic ko, diri sa ato sini nga pagpangalagad. Kag mga kampiyon nga mga reports ang aton sini nga mga K5 reporter. Kag karon sa mga headlines. Issue sang duta nga ginapatindugan sang balay sa barangay Kulilang, President Ruas Capiz. Dinalantaw nga rason sa pagluthang sa mga trabahante sang balay. Ginpalukpan ining mga trabahante ining nagaobra balay dira sa may barangay Kulilang mga ka K5. Matapos nagkinuob sila kag napatian ining asod-asod nga lupok. Sa ulihin nagresponde man ang makatapos ang President Rojas PNP. Agon nga usisaon kag i-establish kung ano gid ang motibo. Ginalantaw nga motibo mga ka K5, issue gapon sang duta dira sa may barangay Kulilang, President Rojas. Madugay na ning issue dira sang duta. Balaan na sang taga President Rojas. At agan tara karon update diri sa aton sini nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Dugang ang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Attorney Manscarpio nga bana ni Vice President Sara Duterte spotted sa Rojas City matapos nagpartisipar sa exhibition game sa tunga sang All-Star Coaches kag LG Rojas City sa ginpatigayon nga Rojas City Invitational Tournament. O ara-ara o. Spotted ang asawa o kun ang bana, nakita ang presensya sang ang bana ni Vice President Sara Duterte diri sa may Dinggoy Rojas Civic Center mga ka K5. Nakita si Attorney Manscarpio sa kasagsagan sang impeachment trial dito sa Senado sang iya asawa nga si Vice President Sara Duterte. Si Attorney Manscarpio yari diri sa Rojas City. Naghulohampang basketball. Sa hibalo sa aton sining mga ka K5, sa aton sining mga kauturan, si Manscarpio mga ka K5, isa sa mga team manager sang De La Salle University Green Archer nga naga pasakop subong sa Rojas City Invitational Tournament diri sa siyudad sang Rojas. Damo na kikakita kay Attorney Manscarpio. Nga do asawa manado ba na mana sang vice presidente sang pungsod Pilipinas. At i-confirm gid man siya gid man nga ari diri subong sa bahin sang Rojas City mga ka K5. Tida mo naga pinamangkot sino kag nga nag-ano diri si Manscarpio sa Rojas City. Kag nag-participate na siya sa exhibition game. Ibaluan naton mga ka K5. Ngati isa sa gali sa mga team manager sang Green Archer sang De La Salle University mga ka K5 nga ari diri subong nagapasakop sa Rojas City Invitational Tournament. So munang rason ko nga manakitaan ang iya nga presensya diri sa bahin sang siyudad sang Rojas. Dugang ang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Brian Curl kag Adamson University magatubangay sa finals subong adlaw Agosto 26 tuig 2026 sa Dinggo Rojas Civic Center. Sa Johnny karon subong ang finals mga ka K5 sang Rojas City Invitational Tournament 2026. Finals na finals. Matubangay karon ang Brian Kerr kag Adamson University. Iring Brian Kerr Basketball Academy halin pa sa Pungsod, Australia. Nga gininbitar agud magpasakop sa Roha City Invitational Tournament. Sila ang magasambuha karon sang Adamson University sa finals mga KK5. Bantayin nyo ha ang update diri sa aton sining programa sa pila ka mga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Sino bala ang igadeklarar nga kampyonato para sa 2026 Roja City Invitational Tournament? Makuhayhan sang BK ang tropiyo o kung mapuli ay han sang Soaring Falcons ang tropiyo? Kag tumataging ting na cash para sa Roja City Invitational Tournament Finals. Dugang ang mabalita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Capiz Electric Cooperative mayara sang pagpaathag nga tuhoy sa pagsaka sang electric bill. Pabantayin nyo karon mga ka-K5 ha. Kaila buton ta ang OIC General Manager sang Capiz Electric Cooperative, si Engineer Edgar Diaz. Kay nakita naton sa pila ka mga social media comment kag nagpost mga ka-K5 nga gulpi nagtaas ang balayda nila sa Kapelco sa ila sining mga electric bill. Ay grabe pagtimbuok, no? Ano ay han ang rason sining mga ka-K5? Well, stay tuned diri sa aton sining pagpangalagad. Mga report karon sa ato sa mga K5 reporter. Minor de edad patay matapos sa disgrasya sa motor sa Banwa, sang Panitan, Capiz. Masubo naman nga balita. Sa nagligad to, may minor man nga napatay, motor man. Update karon upod sa report sa ato nga K5 reporter. Dugang ang mabalita, merkado, sementeryo, kagroro transport terminal, pagatutukan sang LGU Evisan. Initanan na ng aton mga ginpang headline, kalakip ng mga reports ang aton ng mga K5 reporters, aton panumbalikan, pagkaligad sa importanteng mga commercial. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. E3 Pio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
6: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
5: Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: My family history ba na kamuos ng diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500! Garantisado!
7: Epektibo!
8: Aramis mo!
7: DDX 500!
8: DDX 500!
9: Catalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nag-asapdol kang di na ko kakita, dinagbakal ko dayan sa DTX.
10: Sa isa ka, adlaw,
9: ito times ko, tagdaw duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo
10: kay namit na gitsa akong nga mat.
11: TTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
11: Mighty C,
13: mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa ka semana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kag inhalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
13: Sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
16: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
16: Mabasa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka
16: mga supplement for men.
20: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
21: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang
16: DTX 500.
13: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
16: DTX 500.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Atubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! My puso!

Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. 37 minutos na nakaligad sa tak ng alas 11 ang oras diri sa K5 News.

0: ka ang balaydan sang electric bill sa line number 3. Yari ang pagpaathag sang Capiz Electric Cooperative nga maging kaupod naton ang General Manager. Line number 3, si Engineer Edgar Diaz. Engineer Edgar Diaz, sir, mayong adlaw sa imo.
1: May adlaw man si imo, K5 Island, kasi sa tanan nga nagapamasi sa K5 FM, Aruwa City.
0: Engineer, madamo sang mga social media post mga konsumidor, naging pakita ginila ang ila sini nga mga electric bill. Nga ang komento, nga man gulpi o kung nagsaka ang balaydan sang Kapelco for the month of, I guess, July to August, Engineer. Ano ang mga rason sa likod sini Engineer Diaz, sir?
1: Una best, tama na ang observation. Pero aton sa ang mga rason na ipadalan aton na ay pahata tungkol din kung paano. Una bes, ang Kapelco is a distributor ng power. Meaning, kung ikaw mag-distribute, somebody nag-supply. Mm-hmm. So, kung may supplier, ginabakal mo ang iyang akwan kaya hindi man na libre.
0: Yeah, okay.
1: So, sa siling maghinangan na surprise, pareho ang reaksyon sa Kapelco sa aton konsumidor na pamati subong, particular sa ila concern sa pagsaka sa ila barayaran.
0: Mm-hmm.
1: Para mabala naton kay na siling ginabilan sa supplier ng Kapelco, nag times 3 ang bill ni Kapelco subong.
0: Mm-hmm.
1: So, kay siyempre, kung nagdako ang konsumo sa consumer, ang balayaran, ang bot siningo sina, ang ginhalinan, mahal man.
0: Okay.
1: So, hindi lang si consumer ni Kapelco apektuhan, but si Kapelco itself, naging dako ang iyang bill sa ginabakla niya sa kuryente.
0: Diin gani so, kita nagabakal, engineer, sa kuryente para sa ihibalo sa aton ng mga konsumidor.
1: Madamong ang supplier may ara ang source sa coal, may geothermal, may ara sa market.
0: Okay.
1: Kag may ara na ta so li nga tungod explain ko karon naman na may nga siguro why ta ma why naton ma experience gid sang madalom. But since may pa ipabalan ang Visayas, not only Capiz, but the whole of Visayas, nasa power crisis.
0: Mm-hmm. Okay.
1: So, magsiling ka power crisis, kita mo kung updated kita sa mga post sa UCP, may pronouncement sila kada adlaw gid. Hasta kahapon, sa subong, halin sa itong May, nga may yellow alert. May ara nga red alert. So, ang buting kung sa yellow alert, ang supply, kag ang demand, nagalapitay na. Meaning, manipis na lang ang allowance. Nasungugis ang galabot sa punto nga nag-red alert. Ang red alert, nagsubra na ang demand sa supply.
0: Mm-hmm.
1: So, ano, paano nila ini ma-address? So, ma-address ina ang iyong mga power plant nga malahalon nga kung sa normal nag-standby lang nila kay pag emergency lang sila ini o may shortage, ginapaandar. So, ginpaandar. But not sufficient gyapon. Kaya kadalagko sa mga aram na sa post ng EDCP, ang mga dalagko nga power plant nga nagkaroon sa force outage. Ang force outage nang hindi pa bala kipabala nakaschedule nga i-repair. Kundi nagulpi lang niya sa mad, which until now, wala gyapon ma-repair. Particular sa sibugid ang dalagko ng power plant. Halin pa na sang Mayo hasta subong.
0: Mm-hmm.
1: Okay. So, nag-resulta yun na sang shortage of power. Mm-hmm. Dira sa mga oras nga mga... Sa una, halin na ni alas 5 sa hapon hasta alas 10 gabi. Sa subong, may advisory na si ERC, si NGCP nga halin na yasing maumpisa alas 2 hapon hasta na yung alauna kaganhon subong. So, amuna nga ang

0: ginaistoryahan naton diri, kung makita naton ang total ng compare, naging man kita sa aton balayaran sa August, sa July, makita naton diri sa malaba nga statement pa account, hindi na porsyon ang nagtaas sing dako ang price, which is on the generation part.
1: Generation part.
0: So, yes, kung ang kapel ko imulan tawon dira, sa distribution mo lang tawon, remain the same.
1: Mm-hmm.
0: Kaya inang kapel ko nga rate na distribution, halin pa 2013 G5 Alan, until now, wala kami application sa, yes, to have an increase. So pareho lang na gyapo niya. So, of course, kay gabaka lang kita sa supply, naturally we are obligado kita magbayad by way of ang pangbayad, ipasa ta sa consumer. So that's
1: mga,
0: all pass-on charges.
1: GM, mga pila ka porsyento ang ginsaka on generation part, GM?
0: That's a generation part. Ang total ng increase from July to August, sa price, mga 170 siguro. That includes taxes, G5 Alan, kay Batabol ang ano ang generation. So nagapalo dako nga po, dako man nga bagay ang VAT ni mula nga gin-implement sa aton ginabayaran. So amo na nga mga charges nga may mga pagsaka plus pagid sining pag-implement sang VAT sa kada item dira nga makita nato.
1: So specifically sa generation part lang gid ang may medyo dako-dako nga saka, Engineer Diaz, sir.
0: Oh, the pila ka portion na da ang may saka. Kasi agad yung noticeable nga basiling mo ang price black mo yung compare mo dang rate ng July ka sa August. Dira agad yung ang pila ka dako nga portion ang may increase. Kag pag-abot sa consumption, kipad Alan, kung total yung compare, na naging man ang July kag August, ang July is 30 days billing period lang na. Kaya ang na-include nila, June 30 mo. Sa August bill, 31 days na. Kaya ang July may 31. So, in terms of number of days, kung i-compare mo, mas 31 days na yung August na bill natin.
1: Okay. So, medyo malawig-lawig. Abi ang kwan eh. Ang month of I guess ang July, no? Ang malawig-lawig ang inadlaw. Okay. Engineer Diaz, bangod sining power shortage nga ginaistoryahan ta kagina, rason bala ini nga ang nagasupply sang kuryente sa mga electric cooperative dapat gid man nga magsaka ang ila baligya sang supply sang kuryente, engineer?
0: Ah, yes, sir. Na-mention na ko, gina, this were pass-on charges. Kaya it's on generation part. Daw, masiling ko gina, di ba, mal ko, distribution lang yan ang sa electric cooperative, not only Kapelco. So, it's on generation. Yung gina-distribute natin, ginabakal natin. So, pinaka, hindi kami agreeable or hindi mana welcome sa mo ng pag-increase G5 Alan, sining generation pass-on charges. Kaya we have to pay first sa supplier. Kaya medyo date ini. Pero kami, manukot ba ya bago na mong bilan, mabil pa kami. Then, basi next month or not tanan makabayad. Kay normally, hindi man mo masiro-siro. So, si Kapil ko, anay, ang maabuno. So, muna, hindi kami gusto nga mag-increase ganyan ang rate. Kay nag-apekto sa operation naman.
1: So, buot silingon tabunan, sa financial. Tabunan da na isang Kapis Electric Cooperative da muning buot silingon na engineer?
0: Yes, kay wago namon maipasa sa normal bala nga billing. Bago namon ipass on sa consumer inang rate nga ina nga nagsaka ang yambal ko gina times 3 may due date na na this August. Gabil pa lang kami sa August. Hindi pa tanan makabayad instantly August. May arang kabayad sa next month. So meaning, apektado kami. So, munang hindi namon gusto ang pass-on charges. Like generation, nga mag-increase.
1: Mm-hmm. Pero kamo ya, bali kamo sa kapel ko nagabayad na samtang wala pa nakolekta sa mga konsumidor, nagabayad na kamo ya sa nagabaligya sang nagadistribute sang kapel ko sa inyo while why pa kamo nakakolekt sa mga consumer engineer?
0: Yes, so okay, late ang billing namon. Kaya hindi kami ka-bill, kundi namon makita ang bill namon. Kaya mo na ginagamit nga data, mag-compute sa bill. Mm-hmm. Halimbawa, nabayaran na namon kapon ang bilog ng mga bill sa billing month sa August. Pero bayara ba yung magtapos na August, not all nga August nga bill, nagbayad. Mm-hmm. Kay next month pa na laboro. Kaya usually may nabibilin nga isa. Ang iba, okay kay Propio. Kung may ara, hindi na may bibilin. So, meaning, hey, kay ga-observe kami sa Judith. Otherwise, utdan kita sa supplier. Why na again, same power?
1: Mm-hmm. Welcome mo, wala pa ka koleksyon, bayad na ya ang increase nga ginasukot sa inyo sa supplier sa elektrisidad.
0: Partly pa lang ang masukot namon, not totally nga ang August bill ni consumer, masukot namon. Partly mm-hmm. lang.
1: Okay. Mga astasan o ini Engineer Diaz ang pag-pass on sang kapel ko sang suktanay sang kuryente sa mga konsumidor. Gina-expectar naton bala ini nga asta ini mangin bulan sang Disyembre or may ara kita expected month Engineer?
0: Yung generation na kita alam part na ni sang billing gin design sang ERC meaning may layi ini ginatindugan siguro ang punto mo nga ginamangkot sa asta sa ano ining pagsaka yeah. Ang mga pass-on charges mo na siguro So as long nga mag-normalize mabalik sa normal ang o ma-resolve ang power crisis sa Visayas only sa atong gobyerno so ina siguro magkabalik sa normal atong mga rate naton mga April down March this year kay hindi to masyado ang dalang ko ang bill namon sa siling ko gina times 3 ang bill namon tungod sa ning increases in may metro man kami mo na ginabasihan sa ginawa bakal namon
1: mm-hmm. As long naman normalize ang power situation siguro mapahagan-hagan man ang pass-on charge sa elektrisidad daw amuning punto naton na Engineer Diaz.
0: Yes, yeah, so okay ang hinistorya ang pass-on charges. Kaya ang katabo subong nga kipad alan diri sa Capiz is hindi lang naton siguro napilgid kay mm-hmm. ang pinaka-worst diri nga 1 hour nga interruption, nga manual load dropping. May advisory adlaw-adlaw si NGCP to reduce load.
1: Mm-hmm.
0: Sang tanan, not only kapil ko, sang tanan nga nag-connect like electric cooperative o private man like more, basi kung may kilala mga mo sa'yo other provinces, gabi-gabi ginaya, may ara load, manual load dropping naman si Gapatuban in his NGCP. Because ang NGCP, amo ang grid, sina, ginaproteksyon na niya, hindi makulapse. So, kaya yeah, ginaubra sina, ang tanang ga-connect sa grid, kaya siya ma-reduce like kapil ko, always ginapaiban kita sa una, mga 5 megawatt lang. So what we did is, ginapaanda natin ang makina dira sa Panitan. So talking of makina sa Panitan, mahal ina ipad alan kay diesel bunker.
1: Mm-hmm.
0: So ang sitwasyon galing, ari kita subong sa duha ka sitwasyon, na ang duha natin nga pililian, puro pa hindi manami. Una, kung hindi ta gusto ma-expose na mataas ng rate, ma-brown out kita. Malo dropping kita.
1: Mm-hmm.
0: So puro ang isa. Ay kinalang po to resolve kag magalimit o magagamay ang ma-short ang pamitan. So dapat mapaandar kita. So puro gintanan, hindi nami ang pililian. So maara kita sa sitwasyon nga. Ang to dua karason nga hindi gintanan manami. Mm-hmm. So hindi lang na-feel golo. Dari sa Capiz masyado ang effect sang manual load dropping kaya ginapaandara naton sa Panitan sa makina. May ara mga area kung kisa nga ang ginapa-reduce sobra sa kapasidad sang duha ka makina da obligado kami sang 1 hour nga power interruption in some part of the province not in the Roa City.
1: Engineer, ano ang epekto sa isang manual load dropping? Amo ni siyang kisa na may mga unscheduled brownout?
0: Correct, tama. Sa nasiling ko, halayin pa ni isang Mayo. Hasta subong. Adlaw ginaya. O galing, hindi lang na-notice, hindi lang na-pill masyado sa taga-Capiz, particular Rua City. Tungod ang Rua City, wala na mong gina-implement ang manual load dropping. Okay. Hindi sa province, pero manipis lang or talagsa. As long kaya sa duwa ka makina sa panitaan, wala kita naga-manual load dropping.
1: I see. Gusto taman i-dismiss ining mga issue kag mga huring-huring engineer nga daw ginaunahan na kita sa mga iba naton nga mga konsumidor, of course, no? Hindi taman ni Malikawan ang ila sining pag-anticipate sa issue nga siling nila nagtaas ang presyo o kon ang ila balaydan sa Capelco. Ina bangod man kay may plano nga kakason ang system loss, no? Pero sa aton niya nga paintindi, wala kay labtanan ang system loss sining pagsaka sang balaydan sang kurente subong Engineer Diaz.
0: Correct. Malayo ito yung item. Diba? Sa statement of account, may system loss charge manda. So, balantaman sa mga hearing nga, ang duha ka klase ang system loss sa kipaybalan, may ara nga inherent pag may ara nga non-technical. Ang isa, technical. So, sa business process, sabi isang distribution utilities like okay. Capelco, kabahin na yan ang losses.
1: Okay.
0: We're using wires para makalabot sa power plant barangays. Diba? So, normally may loss ginaya. Na-explain na properly sa ERC commissioner na non-technical loss, hindi ginaya inherent kabahin sa business process sa mga distribution utilities. Then ang isa dira nga dapat ibanan lang of course ang non-technical. Ano ini mga non-technical? Ano ginali ng pagpangawat ng kuryente ng para magamay balayaran yung mga kahoy gaduot sa linya kung makita mo na susunog closes ina.
1: Actually gin-explain mo naman na gani engineer sa nagligad naton nga interview sa IMO mula na gina-dismiss talaga ning mga kahaka subong sa mga konsumidor naton engineer. Okay. Iniyaway niya kalabtanan ng system loss ya sa pagsaka kay pass-on charge iniya halin sa mga supplier sa kuryente. Lastly, engineer, ano ang aton mapanugyan sa aton nga mga konsumidor diri sa bilog nga probinsya sang Capiz?
0: Una ba sa imo kipaybalan salamat sa management sa K5 News FM Rojas. Maraming salamat. And of course, our angapamati sa subong, sa aton, they deserve K5 Alliance and explanation. Ini sila nagkinahanglan sa pag-explicar kay normal sa isa katao nga kung ang imong palayaran nagataas. Natural, magalibog ang imong ulo. So, gina-explicar pa lang kag manami man ni nga sansa nga through this channel of communication base kahit pa paano na-explain nakon ang ginasiling gingkay kanan siling pag-increase gini. Hopefully maintindihan kag suliton ko hindi welcome ni Capelco ang subong niya sitwasyon kay nagadugang lang amon obligasyon ini kay ginahimo lang si Capelco sang kolektor dire then ibayad naton sa ginabakla naton sa kuryente kay si Capelco wala ga produce sang kuryente.
1: Okay.
0: Nagadistribute lang ini.
1: Sir, very well said, Engineer Edgar Diaz. Thank you so much gid kag mayong adlaw sa imo.
0: Mayong adlaw sa imo. Thank you.
1: Mga ka-K5, si Engineer Edgar Diaz. Balikan ko ni ang summary sa aton nga interview pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly standby. K5 News FM. News FM. DTX
2: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Dance, layo na ang pagtubo sa cancer GP. Ang mga fibroids da. Ang prone sa pagtubo sa fibroids, malayo katama kung puno sa antioxidant. Ang imo nga lawas.
3: Lawas. Oho. Pero sa mga lalaki man da, ha? Bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Gadako ang imo nga prostate gland.
2: Natapos, disturbo sa katulugon.
3: Husto.
2: Imagine, 3 to 10 times.
3: Kamangihi.
2: Ngihi sa isang gabi.
4: Imbis, i-enjoy ni mi mutulog. Hindi lang mo na rason, Sir JP. Nga aga inunggi ko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw may TC or pure C. Kaya di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
5: DTX 500!
6: Ako si Laylay De La Cruz. Ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
7: Ano ang imo ginabatsyan?
6: Taas ang akon nga sugar, 375.
7: Sang nag-inom ka, ma'am, DTX 500? Bila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
6: Partigi ka namin isang DTX 500 kay... Ang akong blood sugar subong, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80.
7: So, kung pila na lang imong blood pressure?
6: 120 over 180,
7: wala
6: sir.
7: Ka maintenance?
6: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
5: DTX 500!
4: Ang problema, Sir JP, ining mga myoma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala ka lang agad ako na dyan mo. May ara gani, Sir JP, nga ang myoma ga-prolapse sa ilang akuan, sa ilang vaginal canal. Tingala ka, gasakit mag-contact si ano?
7: Mister?
4: Mm-hmm.
7: Mayo, managali, Dok.
1: Kananan, pa-check up, Gid.
7: Oo, sambali, Dok, wala sang simptomas. Eventually, matuhaw gid man ang simptomas.
4: Kung dako na.
7: Kung dako na. No, by that time, dako na
4: mayo, ma. Actually, ang pinaka-common lang, iningi tuwag dysmenorrhea. Kuhan mo na.
7: Absence of blood.
4: Absence of blood. Tapos,
7: aminorrhea.
4: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, wala mo ka diabetes. Wala mo ka dapat ka balakan, Sir JP, ah. Kung gainom ka DTX 500, kagmain ka siya adlaw-adlaw. Kaya nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kaya nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabuang buang silulada. Amo na ka nami, kung nagainom ka DTX 500 kag, may TC. Hindi lamang cellulase ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga cellulase sa imo nga lawas, halin sa imo mata, pakantos pinakapunta sa kamalagko sa imong atiil. Protektahan ni DTX 500 kag may TC. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuman is oxidative stress. Sa ginakaon gid, Sir Boy, tamis, mahilig soft drink,
7: added sugar,
4: mga added sugar cake, mga pastries, mga mantikaon.
7: Abaw!
4: Grabe, kontra-kontra gina niya. Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ay mga selula, kag mag-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani nga yung mayuma hindi mag-tumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So, importante nga, inom gid DTX 500. Inom gid may TC or pure C.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Nang kampiyon na istasyon. K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Sa ula na mapangunahing balita ngayong tanghali, the ICT nagbukas ng 678 free Wi-Fi sites sa Negros Island Region. Santiago City Police Office wagi ng 2 pambansang parangal. At 3 estudyante patay sa salpukan ng motorsiklo at fuel tanker sa barangay Tinigibana, Puerto Princesa, Palawan.
5: YTC Network News. YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, DICT nagbukas ng 678 free Wi-Fi site sa Negros Island Region. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5, Shara Humilio.
9: Inilunsad ng Department of Information and Communication Technology kung DICT ang 678 free Wi-Fi site sa buong Negros Island Region na sumasaklaw sa Negros Oriental, Negros Occidental at Siquijor noong nakaraang Webesa. Binubuo ito ng 327 sites sa Negros Oriental, 280 sa Nagos Occidental at 71 sa Siquijor na nakakalat sa 248 lokasyon sa kabuang 56 na munisipalidad at 196 na barangay. Sinabi naman ni DICT Secretary Henry Aguda na layunin ng programa na palawakin ang access sa internet upang suportahan ang edukasyon, mga serbisyo ng gobyerno at kabuhayan, particular na para sa mga micro, small at medium enterprises. Ang bawat Wi-Fi start ay may minimum na download speed na 200 Mbps at upload speed na 20 Mbps at inasahang makapaglingkod hanggang 1,200 na gumagamit araw-araw. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamari Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Samantala, Santiago City Police Office wagi ng dalawang pambansang parangala. Muli ang kampiyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
10: Napaangat ng Santiago City Police Office o SCPO sa pangunguna ni Police Colonel Edith Dinarag, City Director, ang bandila ng lungsod matapos gawaran ngayong araw ng Camp Krame ng dalawang pambansang parangal. Opisyal na kinilala ang SCPO bilang Best City Police Office of the Year dahil sa kanilang pambihirang husay sa pagpapatupad ng batas at matatag na pagtataguyod sa karapatang pantao ng mga mamamayan. Kasabay ng karangalang ito, pinarangalan din sa pambansang antas si Police Major Michelle D. Segundino bilang Best Provincial o City Police Human Rights Officer of the Year. Iginawad sa opisyal ang parangal dahil sa kanyang natatanging dedikasyon at tapat na pamumuno sa mga programang pangtahanan. Ang makasaysayang tagumpay na ito ay nagpapakita ng bunga ng walang pagod na sakripisyo at pagkakaisa ng buong kwersa ng SCPO upang mas mapatibay ang tiwala ng publiko. Nangako naman ang pamunuan ng SCPO na lalo pa nilang paiigtingin ang kanilang mga operasyon at programa upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong lungsod ng Santiago.
11: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
8: At tatlong estudyante patay sa salpukan ng motorsiklo at fuel tanker sa barangay Tinigiban, Puerto Princesa, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
12: Patay ang tatlong estudyante sa salpukan ng motorsiklo at fuel tanker sa South National Highway sa barangay Tinigiban, Puerto Princesa City, Palawan, madaling araw ng Agosto 25. Batay sa paunang imbestigasyon na Police Station 2, sakay ng isang gray Honda Click motorcycle ang tatlong biktima na patungo sa southbound ng lungsod nang umano'y mag-overshoot at makapasok sa linya ng isang fuel tanker. Sa lakas ng banggaan, matinding nagtamo ng pinsala sa ulo ang mga biktima na dahilan ng kanilang agarang paggasawi. Kabilang sa mga nasawi ang 19-anyos na lalaking driver, estudyante at residente ng San Vicente, Palawan. Nasawi rin ang kasintahan nito na 19-anyos na babaeng backrider, estudyante ng Western Philippines University at isa pang angkas na 20-anyos na lalaking pinsan ng babaeng biktima at kapwa-residente ng Araceli, Palawan. Napag-alaman ding nasa impluwensya ng alak ang mga biktima na isa sa mga tiniting ng dahilan ng aksidente. Patuloy naman ngayon ang imbestigasyon ng pulisya sa pangyayari habang nasa kustudiya ng mga ito ang driver ng truck na posibleng maharap sa kaugulang kaso. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
8: Samantala, Western Visayas kabilang sa top 5 peaceful region sa Pilipinas ayon sa PRO6. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
13: Kabilang sa top 5 peaceful region ng Western Visayas sa bansa, ito ang ayon kay Police Regional Office o PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Ayon sa Direktor, epektibo ang pagpapatupad ng Safer City Initiative sa rehiyon kung saan ito ay indikasyon na sumusunod at may kooperasyon ang publiko sa mga pulis upang mapanatiling safe ang komunidad. Binigyang diin rin ito na tunay na safe ang Western Visayas. Napag-alamang ang Safer City Initiative ang programa ng Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police kung saan layunin ang mapalawak ang local government efforts sa crime prevention, public safety, emergency response at paggamit ng teknolohiya para sa ligtas na komunidad. Umaasa naman ang PRO6 na mapapatuloy ito sa tulong ng iba't ibang sektor. At para sa MyTC Network News, ito si KK5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
8: At LTO Antique naglabas na ng show cause order laban sa nag-viral na mga motorista sa Luwaan Antique. Balita hatid sa atin ni KK5 Joe Jen Morillo.
14: Nagpalabas na ng show cause order ang Land Transportation Office o ang LTO Antique District Office laban sa tatlong driver at kanilang mga pasahero matapos mag-viral sa internet ang isang video na nagpapakita ng umano'y reckless at dangerous driving. Umani na magkakaibang reaction online ang insidente kung saan makikita sa video ang ilang mga driver ng motorsiklo at ang kanilang mga angkas na nagmamaneho ng padalos-dalos at gumagawa ng iba pang mga paglabag kabilang ang hindi pagsusuot ng helmet na nagudyok sa LTO Antique District Office na magsagawa ng nararapat na aksyon at tukuyin ang mga taong sangkot. Alinsunod sa direktiba ni LTO Region 6 Regional Director Attorney Gaujoso Geduspan II, nagsagawa ng beripikasyon at pagtukoy sa mga sangkot na individual ang LTO Antique District Office kung saan kusa namang nakipag-ugnayan at tumanggap ng mga show cause order na inisul laban sa kanila ang mga driver at rehistradong may-ari ng mga nasabing motorsiklo. Para sa MyTC Network News, KK5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
8: Samantala, paok nanguna sa pagpapatupad ng cease and desist order sa lahat ng illegal mining activity sa Misamis Oriental. Tabang detalye ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
15: Nanguna ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa pagpapatupad ng cease and desist order laban sa illegal mining sa Misamis Oriental. Sinimulan ang joint operation sa Limunda Upol na matagal nang kilala bilang lugar ng illegal na minahan ng ginto. Ayon kay paok, Deputy Executive Director Roberto Fajardo, ipasasara ang lahat ng illegal mining activities. Isinusulong ang minahang bayan upang gawing legal ang operasyon, maprotektahan ang kapaligiran at matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa. Binigyang diin din ni Fajardo na sa legal na minahan lamang bumibili ng ginto ang Bangko Sentral ng Pilipinas.
16: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
8: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, issue sa lupa, isa sa may tinuturong dahilan sa nangyaring putukan ng barila sa President Rojas Capiz. Balita hatid sa atin ni K5 Roda Villarreal.
17: Nagpapatuloy pang imbestigasyon ng pulisya sa nangyaring pinaniniwala ang putukan ng baril sa Barangay Kulilang, President Rojas Capiz. Ayon kay Police Captain Jobert De Los Reyes, officer in charge ng President Rojas Municipal Police Station, nagpapatuloy pang imbestigasyon ng mga ito upang matukoy kung saan nagmula ang sunod-sunod na putok ng baril na umalingaw-ngaw sa lugar. Ang naturang insidente ay nagdulot aniya ng matinding pagkabahala ng ilang mga residente sa lugar. Ilan sa mga ito ay napilitang magsidapahan matapos marinig ang sunod-sunod na putok. Isa naman sa tinitingnan na rason ng otoridad ang isyu sa lupa sa naturang lugar. Napag-alaman na ilang insidente na ng kaguluhan ang naitala sa naturang lugar at karatig na barangay dahil sa isyu sa lupa.
18: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
8: Gayun din, 22 years old na lalaki sa Aklan, inaresto sa kasong paglabag sa RA 9262. Detalye ng balita, hatid ka K5, Leonard Viray.
19: Arestado ang isang lalaki matapos maaresto ng katauhan ng Madalag Municipal Police Station sa may barangay Poblasyon Madalag Aklan. Sa bisa ng warrant of arrest, ikinasa ng motoridad ang operasyon laban sa nasabing akusado sa kasong paglabag sa RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children's Act in relation to RA 10175. Ang hindi napinangalalang akusado ay isang 22-anyos na residente ng barangay Paningaya ng nasabing bayan. Nagtakda naman ang korte ng 72,000 pesos na piyansa para sa temporaryong kalayaan ng akusado. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng Madalag PNP at nakadakdang i-turn over sa kaukulang korte para harapin ang nasabing kaso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
8: Samantala, jail officer arrestado matapos makuhana ng hinihinalang shabu sa loob ng Ormoc City Jail. Balita hatid sa atin ni KK5 Carol Medino.
20: Arestado ang isang jail officer matapos makuhanan ng hinihinalang shabu sa loob mismo ng Ormoc City Jail kahapon Agosto 25. Kinilala ang suspect kay alias Sonny, isang jail officer 1, may asawa at residente ng Barangay Baras, Apalo, Leyte. Ayon kay Ormoc City Jail Warden Jimmy Topia, nakita ng kapwa jail officer ang isang pakete ng hinihinalang shabu mula sa nasabing suspect matapos itong mahulog mula sa kanyang bag habang kumakain. Agad itong in-report sa jail warden na agad namang nagsagawa ng investigasyon. Sa isinagawang body search, nakuha rin mula sa kanyang posisyon ang isang tissue at anim na maliliit na aluminum foil. Batay sa ulat ng pulisya, umabot sa 2.34 grams ang timbang ng nakumpiskang hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 15,912 pesos. Nasa Regional Forensic Unit 8 na ang mga nakumpiskang ebidensya siya para sa karagdagang dokumentasyon at pagsusuri. Samantala, nasa kustudiya na ng Ormoc City Police Station 1 ang nasabing suspect. Mariin namang nanindigan ng Ormoc City Jail Male Dormitory na hindi nila kukonsintihin ang anumang maling gawain ng kanilang tauhan. Tiniyak ng jail management na pananagutin ang sinumang mapatunayang lumabag sa batas.
21: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. KK5 News FM.
8: At vlogger kasama sa mga naaresto sa Bybus operasyon sa Bacolod, apat na lalaki na pawang subject sa operasyon na arestado. Balita hatid sa atin ni KK5 Sunshine Lacson.
22: Naaresto ng mga otoridad ang isang vlogger sa Bacolod City kasunod ng Bybus operation na ikinasa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA noong araw ng Martes, Agosto 25 sa Barangay 10. Subject umano sa operasyon ng live-in partner ng vlogger at hindi ang vlogger. Ayon sa suspect, hindi umano niya deserve ang ginawang pag-aresto sa kanya ng PDEA dahil wala umano siyang kinalaman sa krimen. Ayon sa ama ng vlogger, posibleng may kinalaman sa pagpapa-aresto sa kanyang anak ang vlogger na nakabase sa Norway na di umano'y nakaaway ng kanyang anak. Iginiit din ang ama na hindi magagawa ng kanyang anak ang krimen. Naaresto ang vlogger dahil nasa lugar siya kung saan isinagawa ng PDEA ang operasyon at kasama din ng subject ang vlogger. Isa pang bybust operation ang ikinasa naman ng PNP sa Bacolod City kung saan naaresto ang tatlong lalaki na di umano'y high value individual at dalawa naman ang street level individuals. Nakuha mula sa mga suspect ang pinaniniwalaang shabu na umabot sa 60 grams na nagkakahalaga ng mahigit 400,000 pesos. Kinumpirma din ng mga otoridad na nakuha mula sa mga suspect ang mga armas na isang kalibre 45, dalawang kalibre 38 at isang kalibre 22. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balida, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. KK5 News FM.
8: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, nagpatupad ang Canada ng counter-tariffs na hanggang 50% sa halos 28 billion Canadian dollars halaga ng mga produkto mula US bilang tugon sa bagong buwis na ipinataw ng Administrasyong Trump. Simula September 8, saklaw nito ang mga produktong gaya ng bakal, muebles at damit upang protektahan ang mga manggagawa at negosyo sa Canada. Maglalaan din ang gobyerno ng 7.5 billion Canadian dollars na ayuda para sa mga lokal na industriya upang maiwasan ang malawakang pagkawala ng trabaho. Nagmula ang tensyon sa pagkabigo ng trade talks sa dalawang bansa kung saan kapwa nila isinisisi ang kabilang panig sa pagkabigo ng negosasyon. At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas, ang tabayanan ng pagbabalik kay ka-K5 Alan Catala sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
23: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! Mike Pumso!

Pabalik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. 17 minutos na nakaligad sa tak ng alas 12 oras diri sa K5 News FM Rojas. Ay sa mga gusto magpa-shoutout, dugangin nyo na, ipadala nyo na ang inyo sining mga mensahe. Sa gusto magpa-shoutout, ha? Di sabat na to kagina ni Engineer Edgar Diaz ang Capiz Electric Cooperative. Sa mga palamong katanon sa aton sining mga membro konsumidor sa Capelco, nagulpi lang nagtaas ang balaydan. Nagtimbuok ang electric bill, mga ka-K5. Kaya ang rason sang Capiz Electric Cooperative, mga ka-K5, ang Capelco nagabaton malang o kon hindi man niya why man niya nagabaligya sang supply sang kuryente. So, ang isa diri sa ginalantaw nga rason, kay mismo ang Capiz Electric Cooperative na sorpresa man. Kay kun inyo kuno lang taon mga ka-K5, times 3 gidya gani ang gintaas sang ginahatag nga supply o konsukot sa mga supplier sang kuryente sa Capiz Electric Cooperative. So naturalmente kay nagabakal malang sang supply ang Capelco sang kuryente, ipasa man sa mga membro konsumidor. Amuna da ang pinaka bottom line mga ka-K5. Halin sa supplier, nagasukot man ang supplier, nagtaas man ang sukot sang supplier sang kuryente sa Capiz Electric Cooperative. So ipasa man na sang Capelco sa nagakonsumo o kon mga konsumidor diri sa probinsya sang Capiz. Amo na ang pinaka basic nga rason sa mga konsumidor naton nga nagapinamangkot. Sang ila sining gulpi pagsaka sang electric bill. Ini nga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang The Power Trio Supplement. Mga ka-K5, kamo bala nagabatsyag nga nagasipon, gasakit ang inyo sining ulo, masami ginalagnat. Sigurado ako mga ka-K5 nga nagahina na ang inyo sining immune system. Nagaluya ang inyo sininga lawas. Kung nagahina na ang inyo sininga immune system, magwa gina ang sakit sa inyo sininga lawas. Pareho sang sipon, gamay nga ubo, lagnat. Kung muna ang sitwasyon sa inyo sininga lawas mga ka-K5, hindi na pagpadugaya, maggamit na mag-inom, magtumar sang Mighty C. The Immunity Booster, Mighty C. Mag Mighty C, adlaw-adlaw mga ka-K5. Hindi na paghulatan nga magnubo pa ang inyo sininga immune system. Agod nga magwa ang mga balatian sa inyo sininga lawas. Mighty C ang alkaline vitamin C nga Mighty C mga ka-K5. Adlaw-adlaw naton gamiton. Makabulig sa ikayong lawas ang aton sininga mga kauturan. Ilabi na gid ang aton nga mga kauturan mga ka-K5 tanga na ganubo ang immune system. Kag sa aton sininga mga ka-K5, sa aton sininga mga kauturan nga nagasupreer sang komplikasyon sa ila sininga lawas, ang komplikasyon dulot o kondala sang pagtaas sila sininga blood pressure, diabetes, kag iban pagid nga sakit.
So naturalmente mga ka-K5 kon komplikasyon na ang paghahambalan, dalain na sa pagtaas ang inyo sininga blood pressure, ang blood sugar level nagasaka man, magaluya ang inyo sininga lawas. Gamitin nyo na mag-inom, magtumar sang DTX 500. Sa aton sini mga kauturan nga naga-suprer sini nga balatian, adlaw-adlaw mag-inom kita sang DTX 500. Ang DTX 500, the superior antioxidant. Gani kun kulang kabos ang antioxidant sa inyo sini nga lawas, nagahina na ang inyo sini nga resistensya. Maggamit, mag-inom, adlaw-adlaw sang DTX 500. Agod nga makabulig sa inyo ikaayong lawas mga ka-K5. Kag sa aton sini nga mga kauturan nga masami ginatapikan sang mga kagaw ang inyo sini nga lawas sa ginagamay-gamay lang nga sulay sa ulan, gamay-gamay lang nga painit. Gabatsyag tadayon, ubo, trangkaso, sipon, lagnat. Ang kagaw nga nagatapik sa aton sini nga lawas mga ka-K5. Kapin pa kon mahina pata pa imnon tubig. Dapat inom damo nga tubig. Maghina ng inyo sini nga lawas mga ka-K5. Agod nga malikawan naton, makakas, ma-remove ta ang kagaw nga ra sa aton sini nga lawas. Maggamit, mag-inom sang D3 Bio. Ang D3 Bio, the antiviral specialist. Amo na ginatawag ni siyang antiviral specialist mga ka-K5. Kaya naman nga klase sang kagaw nga nagtapik sa aton sini nga lawas, kwaon niya na i-remove ya. I-remove ina sang D3 Bio. Pinaagi sa aton sini nga pag-inom adlaw-adlaw sang D3 Bio. Kakaso niya na ang kagaw nga nagatapik sa aton sini nga lawas mga ka-K5. Kani din niyo na paghulata pa nga magluyang inyo sini nga lawas, na makabatsyag kamo sang komplikasyon sa inyo sini nga lawas. Mag-invest kita sa suplemento nga makabulig paayo sa aton sini ikaayong lawas mga ka-K5. Adlaw-adlaw mag-Mighty C. Kagsuman ang aton sini nga mga kauturan, adlaw-adlaw pwede kita makatumar sang DTX 500. Kag-ipares na lang ang D3 Bio. Amuni ang The Power 3 Supplement nga makabulig para sa kayong lawas sang aton sini nga mga kauturan. Initanan, produkto ni Doc Ramil Oy, mga ka-K5. Sarang nyo ni makita mabakal sa butika nga malapit sa inyo sininga lugar. Kag always available, there is a Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. There is a Roja City, yari lang sa may McKinley Street, Roja City, sa tubang lang, sang PLDT. Shout out! Mayong Udto, Sir Alan, I'm watching live here in Tisa, Inocencio from Leia Baez. Thank you so much, Ma'am Leia. Good afternoon, watching and listening from Blasco Pilar from Aiza, Tonggala. Thank you so much good sa mga taga Blasco Pilara nga nagatutok, nagapamati diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Kag sumuman, shout out si Nalin Finiquito Tabigi.

Kag shout out man, shout out sa aton sining mga ka K5. Si Bibo Patricio nakatutok na nagkapamati na mayong udtogid. Mayong udto Sir Alan nakatutok na kami diri sa Almalbis Village, Barangay Kulasi. From Victor Bosilio Holasca. Mayong udto nung Big. Kamusta ka modera? Kag suman shout out. Sir, mayong udto pwede ko ka apply maintenance sa lineman. From Elmer Libres Mendoza. Ano yung bot sinigo niya ni Goro sa kapel ko? Tanay nga advice nga interview kagina. Pwede na siguro nga maka-inquire ikaw sa Capiz Electric Cooperative, no? Kaya para masabat ang imo sining inquiry kung pwede maka-apply sang lineman sa kapel ko. Shout out mayong udto ka K5 Sir Alan, pwede always gid amon pagpamati. From Bernadette Umitin Calzado. Mayong udto Sir Alan from Roda Donato Amago. Loud and clear diri sa Alba Village, Dinginan, Roja City. Thank you gid Roda Donato Amago sa inyong pagpamati dira sa Alba Village, Dinginan, Roa City. Thank you so much, Gid. Bakal na lang ta solar. Manami pa. Kay permi na lang gani diri. Run out from Jisrael Colasino. Maayong udto Sir Alan from Rockies Mulo. Thank you, Gid Rockies. Maayong udto Gid sa inyo dira. Si Lowy J. Dimo nagapamati na sa aton sining programa. From Joshua Patrick Matias, mayong udto ka K5 Alan. Okay, iban pagid nga naga pa-shout out diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka K5. Sumayad lang nga pagpamati diri sa dra sa pamilya de la Torre. Kaga sumuman sa Dolfo sa sitio Kapulan sa Barangay Indayagan. Sa maayon kag sa family Serrado sa Barangay Liong. Kaga kay Vincent Totong de la Torre Serrado kag sa family base sa Barangay Buntod Panay. Kay Gaga Jonas kag sa Sukgang family kag kay Pakas Richel Maricel. Kag sumuan na mayong pagpamati sa Binlero Store. Dahil nagbaligya sang karne kag baboy kag kay Auntie Daday de la Torre Binlero. Kag kay Cole Bitit Binlero sa Barangay Tuburan maayon. Kag sumuan sa nagapamati sa Lamberti Sarisari Store sa Barangay Poblasyon Mambusaw. Sa kay Uncle Saldi Lamberti kag kay Auntie Gingging kag kay Uncle Eden. Halin sa kay Mike De La Torre. Ang iban pagid nga gusto magpa-shout out.

0: Sa aton nga pagpanumbalik mga ka K5, kuunta ang report sang aton sini nga mga K5 reporter. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Kay taga-Anta Development ining damo nagapinamangkot. Actually kahapon mga ka K5 na istoryahan ta na ini ang ginaduso nga postponement sang barangay kag SK election nga ginistoryahan na dito sa Senado mga ka K5 matapos nga ginaprobahan na sang Committee on Local Government sa Senado ining postponement sang barangay kag SK election. Ang pamangkot sang aton sinima kauturan, pila na ka porsyento nga hindi madayon ang barangay kag SK election. So, damalapit-lapit na gid, no? Damalapit-lapit na gid, pero hindi na gid madayon. But anyway, mga ka K5, stay tuned diri sa aton sininga pagpangalagad kay na ginahatagan aton sang update diri sa K5 News FM Rojas. Magabalik kita diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka K5. Kalakip na mga reports ang aton sininga mga K5 reporter pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM. D3 Bio.
2: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall ang hindi manami. Ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500. Ito masyon sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lourdes maglupot, 51 ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. Best gid ang DTX 500.
12: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunahuna sang

0: Drops, mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!

0: balik di sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Alas 12:40 oras diri sa K5 News FM Rojas. Bantayin nyo ha, diri sa K5 News FM Rojas. Ang K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Amo naman ni aton sini nga balantayan mga K5. Enter school. K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Mayara kita sa secondary level kag sumuman sa tertiary level. Diri nyo mabatian ang mga kampyon nga mga tingog kag pag-deliver sang report sang mga kabataan, mga estudyante. Diri sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Aktibidad sang K5 News FM. Agod nga ma-enhance, subuman mapataas pagid ang abilidad kag maki-experience ang aton sini mga kabataan, mga estudyante sa patag sang pag-report mga ka-K5. So bantahin nyo ha, diri sa aton sini nga mga programa ang pinakaulihing update. Ang ato sa nga K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Well, mga K5 diri kita karon sa reports ang ato sa nga K5 reporter. Paunta na ang report ni K5 Myla Vasquez Fuentes, mga K5. Angot ini sa pila karon ka mga plano sang LGU Evisan. Ano nga mga proyekto ang pagatutukan sang LGU Evisan mga ka-K5? Diin makonsentrate karon ang LGU Evisan sa ila sini nga mga plano sa panggobyerno dira sa sinanga banwa. So i-check tayo na ka-standby na sa line number 3 si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Ka-K5 Myla, with your report, please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ginpakigbahin ka K5 Alan sang pamunuan o kung lokal ka panguluhan sang banwa sang Ibisan ang pila nila ka mga proyekto nga ginatutukan sa karon. Sa ginpatigayon nga press conference, ginpahayag ni Ibisan Mayor Philippine Mary Up nga pila sa ilas ni karon nga ginatutukan amo ang

0: padayon nga pagpakayo sang ila sini nga civic center subong man ang masunod nga ila ginatutukan karon amo ang Roro terminal nga malapit na matapos ang pira pa sa mga proyekto abang pagpakayo pa sang ila sini nga public market kag ang sementeryo o kon ang patio dira ila lamang ini o kon ining civic center karon niya ginalauman nga matapos na ini antes magtakop ang 2026 subong man ang Roro terminal ka K5 Alan ang yara na karon suno sa alcalde sa finishing stage kung sa diin ang una dere nga nadesisyonan no nga ginatutukan ini nga pagbakayo sa ilang civic center kay suno sa alcalde ini ang lugar nga ginatipunan nila sa tion nga mayara sa mga dalagko nga mga aktibidad kag kun mayara sa mga bisita ang ilas niya nga banwa ikaduha amo ini nga Roro terminal nga kun sa diin agud mayara na sa area nga mapunduhan ang mga nagabiyahe padulong maniya sa Batangas vice versa subong man ang pagpadala no sa mga kargo bala ka K5 Alan kon sa diin dako mani nga magkabulig nga kita sa ilaman siniya nga banwa kag isa pa saya sini nga natalupangdan nga nagakinahanglan gid sang pagtamod amo ang pagbakayo sang ila siniya nga public market kon sa diin manubo gid maniya ang area nga masami ini ginasulod sang tubig baha sa tion nga magbubo ang mabunok nga ulan. Subong man ang pagpa-expand pagit sang ila siniya nga patio kun sementeryo kun sa disenyo sa alcalde halos gutok na nakagpuno na amo na nga nadesisyonan man nila nga pagapalaparon pa no agud nga maka-akomodar pagit sang madamo man no nga mga pamilya o kung mga nagtiliwan nga mga individual magluwas sini ka K5 Alan na madamo pa sa mga proyekto nga ginapabugal ang pamunuan sang banwa sang Ibisan palakip na diri no ang pagpanghatag man sang libre nga bugas halin man niya no sa dalom sang national government kung sa diin ginpahayag diri ni Mayor Yap nga yara sa masobra 2,000 sa mga beneficiary ang nakabato na karon sang tagnapulo sa kilo sang bugas maayo kag di kalidad nga bukas ginpatod man diri sa alkalde nga ang mga nakasulod nga mga benepensyaryo ang nag-agi sa insaktong proseso kay isa sa mga requirements nga kinahanglan gid nga lantawon sang tagsa sa mga BHW ukod mga under balak sa mga barangay nga opisyal nga sila ang nagatutok ang naglantaw man kun bala ang paghatagan nga benepisyaryo tuman nagakinahanglan ukon ini ginatawag nila nga poorest to the poor pag ining mga may kasablagan sa lawas sa mga PWDs nga mga kauturan naton pag iban pa sa K5 Alan kay ginapasiguro nga wala sang may nagakatabo no nga palapit-lapit sa luwag
1: why pinilian why pinilian
0: yes, exactly, kaki-five Alan.
1: Kaki-five Mayla, din halin ang bugas ni Mayor Yap, iya ginepundos ang LGU Pontevedra, LGU Ibisan?
0: No, kaki-five, no, under niya sa national government.
1: National
0: na
1: government.
0: Lang ni sa ila. Yes, national government.
1: Ano kay, ang paghatag ni Mayor Yap, kaki-five Mayla, regular ina nga mahatag sa mga pumuluyo sa banwas ang Ibisan, but ko silingon, kada bulan sila makabaton or one time release lang sang bugas?
0: Every month ni suno sa alkalde kay K5 Alan.
1: Ah, kada bulan?
2: Ah?
1: Okay. Dali lang gid no kay nautod ang aton sining signal okay na ka K5 Myla with your report please come back
0: Sa liwat, no, ang katapusan sininog yung pahayag ni Mayor Yap na ang last niya pag-distribute sa itong August 12 kid lamang kay per batch ini siya ka K5 Alan. Kaya sa kabungkusan, no, ginpakikahin sa alkalde ngayara di sa masobra 2,000 ang initial sininiya kaina, no, ipamangkot na kung pila ang initial niya nga number sa mga beneficiary. So, yara sa masobra 2,000 ka mga pamilya ang na-record sininila nga nahatagan man niya sa libre nga bugas ka K5 Alan. Magluwas pa dira, no, ginpakipahin man sa nga alkalde nga nagkakita man ang ila siniya nga MS kun ang ila sininga farm to market road nga kun sa diin padayon ini, no, kag isa man ina sa mga ginapagakuhaan nila sa K5 Alan sang pondo para man niya sa mga igatukod kag padayon pa nga pagpakayo sa pila ka mga infrastruktura dira iya sa ila sininga banwa. Yari ang kabahinsang pahayag ni Vice Mayor Philippine Neria.
2: Sa intervensyon sa aton niya pinalangkang gubernador, nasang siya pa kongresman, kagas na subong na patayo sa gubernador, kagay kongresman J. Baby, nalipay ko iga-anunsyo nga ara na sa finishing stage ang aton niya Roro Port Terminal. Ako sa tingin, dinang sa Basyaw na pagkatapos sila, magkasulot nila ang mga barko, no, nga para magdulong pasayro, magdulong kargo, mga halin sa Batangas, halin sa Manila, pakanto din sa ato sa mga kabanuan sa Katis.
3: Thank you,
2: Mayor. Inatutupan natin subong ang aton nga complete renovation sa aton Spikisan Civic Center, kung sabihin inaktilipunan sa aton nga mga kasimatwa, mga kabanggayan, kung kita may aktibidades. Kung may mga bisita ko, tira natin ginabutang ang mga aktibidades natin. Kagin pa kamayon natin, may naigaw pa kayo, kag hopefully, hindi nga tuig matapos na siya, no? Na magiging kompleto na siya with facilities.
0: Na patian sa K5 Alan ang pahayag ni Evisan Mayor Philippine Riap na kainani sa ginpatigayon man nga press conference kun naibaluan, no, nga open man suno diri ang lokal nga panguluhan kun kay ginpamangkot kaina kun bala okay lang man or open ba lang banwa sa Evisan kun ano ang plastada sini kay diri sa siyudad sang Rojas mayara kita sang Libas fishing port nga diri man, no, nagbabagsak diya ang mga isda. So diri gin-explain, no, sang alkalde kung may patigayunon bala nga daw schedule bala kay K5 Alan agud nga ang iban pwede maghalin diri sa siyudad sang Rojas kag daw vice versa bala kay K5 Alan kay ila pa ni nga pag i-develop again inang Basyaw dira, no, nga dira man niya sunod diri kay Mayor ginakuha ang kagina-deliver man ang mga isda dira kinaibaluan ng banwa sang Evisan halos gini coastal area ang amoy ang banwa ka K5 Alan kag isa ang palang isdaan ang ginakuhaan, no, sang palangabuyanan sa mga pumuluyo dira sa resambit nga banwa ka K5 Alan.
1: Sa tourism industry, wala sang may namitlang si Mayor Yap nga kung ano man ang progress sining sikat nila nga resort dira sa may Basyaw kung may mga development balang matabo ka K5 Mayla. Kaya manti, ginadayo gini ang Basyaw Beach mo?
0: Yes, no, ang nasambit ng gidiri sang alkalde nga padayon pa gina isa-isa pa lang nila ang pagdevelop, no, kalakip naman ina ang pagkayo pagidira sang pila ka mga makabig na nga tourist destination dira iya sa banwa sang Evisan kay K5 Alan. Apang una danay diri na nga gina prioridad sang alkalde amo ining pagpaayo sa mga infrastruktura dira gid mismo sa ila siniya nga banwa which is amuni ang mga civic center, ang ila pa sini nga plaza, no, agod nga sunod diri kay mayor masunod man, no, sa bag-o o kon moderno bala nga mga pasilidad ang disenyo mandiraya sa ila siniya nga banwa kag K5 Alan kagamuni karon ang ginaamat-amat na no, nga nakakaiuna nga ginapabugal karon ini ang Ro-Ro terminal subong man ang civic center nga mas dako ini no hindi lang ni siya sang reconstruct kundi igatukod giniyan sang maayo ka K5 Alan kag bag-o no sa mata sang pumuluyo diraya sa banwa sang indisan ka K5 Alan.
1: Sige, finally.
0: Ini si ka K5 Mayla Vasquez Quantas para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Madamo nga salamat ka K5 Mayla Vasquez Quantas sa imo sininga report. Angot ini sa ginaplano karon kag priority no sa nga LGU Evisan pinagi kagina sa ginpatawag nga press conference ni Mayor Neri Yap agod nga ipahibalo kun ano karon ang ila sini nga pagatutukan. Pero nakit-an ta to daw halos tanan nagakonsentrate na magluwas sa infrastructure program, nagkoconcentrate na sa food security program mga ka K5. Ano ini ang food security program? Ini ang paagi sa pagpinanghatag sa mga bugas or rice distribution. Nangin uso na ni subong sa mga local government unit. Ito ang ginupisahan ini sa siyudad sa Roas nga nangin pilot program sa siyudad sa Roas ni Mayor Ronnie Daribas on food security program mga ka K5. Isubong o sige-sige ng pinanghatag sa nga bugas maskin diin ang mga kabanwahanan subong, no? So, muna ganig ipasiguro naton kung bala ining sa banwa sang Ibisan, regular ining mabaton sa mga pumuluyo kada bulan bala ini. Mabaton sa mga pumuluyo or one-time distribution gid lamang. Pero siling kuno ni Mayor Yap nga kada bulan makabaton ang mga pumuluyo. Kung aton lang panugyan sa mga LGU naton nga nagaplano nga magpatigayon sining food security program ining paghatag sang bugas, you see to it nga makaabot ina sa insakto nga recipient kag insakto nga magabaton sang bugas nga wala sang pinilian. Dapat makaabot gid sa mga tawo kag sa mga pumuluyo kag hindi lang subong isa lang kapag hatag kun regular, you see to it nga dapat kada bulan mahatag nyo sa mga pumuluyo. Dugang ang mga nagapa shout out. Mayong Udto Sir from Annalyn Patricio Diokson. Mayong Udto Sir Alan from Dolores Abilarde. Mayong Udto Man. Mayong Udto Sir from Ashley Bourbon Bahada. Thank you so much, Gid. Good noon from Doren Josena Artates. Thanks, Sir Alan from Roda, Donato Amago. Wala ta oras, wala ta tiyempo sa aton sining nga pagpangalagad. Diri sa aton sining nga programa, 11 Mbps program. Aton sining nga technical partner, ka K5 Jubik Huber. Sa ngalan sa hubon sa aton sining nga mga K5 reporter, ka K5 personnel, sa K5 News FM Rojas. Ang aton sining K5 reporter nga nag-upod sa aton sining pagpangalagad. Kagsuman sa ngalan sa aton sining station manager ka K5 Ami Berondo. Sa ngalan sang presidente kag chief executive officer sang K5 News FM Philippines Doc Ramil Oy. Ini naman ang inyo alagad, ang inyo anchorman, ka K5 Alan Catalan para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Ang tonsista is part of our lymphatic system.
6: Right.
5: Kumbaga, amo ni siyang una-una, first and foremost, siya ning una-una ang gatubang sang tanan nga viruses, kanan nga bacteria na nagsulod sa imo airway kag si imo oral cavity, no? So ang ano ni Anton since duwa ni siya ka ano ka mas no duwa ni siya ka tissue ang ini siya nga tissue ni puno ni siya sang ginatawag nga aton nga WBC skip part isa sang aton lymphatic system ano ang WBC ta ang mga macrophage ta mga immune system ta ara tatatanan. That's why it's normal kung may nakita sila nga bacteria kag mga viruses ang simulawas, una-una ginisa mag-react. Once mag-react ang immune system mo, inflammation goes in. Because remember, inflammation is part of the process nga ginabatuan sang aton immune system ang bacteria kag viruses. Pasang na wala nga naghilanat ka, nag-inflame ka, because your body wants to beat. Gusto nila batuan ang mga virus kag bacteria lang sa lawas mo. Di ang una-una gigatubang sila ang aton tonsils, no? That's why kung ma-overwhelm ni sila, gahubag sila. Diin bala ang lugar ni D3 Bio. Tatlo ang ways mag-usas ang D3 Bio. Number one is ang pagtumar mo sa D3 Bio, masunod sa chan mo, mihimo sa medium chain triglycerides, mihimo siya monoglycerides like monolaurin, putiktahan ng aton lawas to our blood system, tatantanan to the smallest
6: pero
5: part.
6: Pero kung may tonsila ito sa Sir Boy, mas prefer ko i-ano niya ang D3 Bio.
1: I-oil pulling.
6: Oil mas pulling. Nami kung naka-oil pulling ka, kay dasig ano, ipikto Sir Boy.
1: Correct.
6: Kag wala na sa plane nga D3.
1: Why na sa plane na D3?
6: Sa D3 Bio, pag may tonsil ka, or even mouth sores, canker sores.
1: Canker sores.
6: Pwede na mabuligan, Sir Boy.
1: Pwede.
6: Through oil pulling.
1: That is the power of D3
6: ang
1: Bio.
6: Ang D3 Bio, may ara sa MCT, nga kaya niya patyon ang grupo sang bacteria nga streptococcus bacteria, Sir
1: Correct.
6: Boy. Nga amon ang cause sang tonsillitis.
1: Tonsillitis.
6: Imagine, because of the MCT, ang amon D3 may MCT. Ang iban nga D3 nga ginainom niyo, wala na MCT. Take note.
3: D3 Bio!
7: Ako si Jomer. Katumarget ko sang D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
5: We are just talking about the effect of extra virgin coconut oil. Wala pa yung vitamin D3 di ha. Extra virgin coconut oil lang aara pa lang kay D3 Bio. Amuna nang epekto si imo. So kung mag-oil pulling ka, no imuon niya, hugasan niya ang imo tonsils. Once magsulod to, ma-absorb.
6: Ang tanan nga mga kagaw da, ngara da, ang cell membrane sa amuna nga kagaw, ma-disintegrate Sir Boy.
5: Wasaag
6: sila.
5: So inisya matap na dayon hindi na maghubag ang imo tonsils. That's why we're always calling D3 Bio as a natural antibacterial.
6: Oh, okay. Pinaka the best nga natural antibiotic, D3 Bio na.
5: D3 Bio. Oh. That's why hindi ka na mag-antibiotic, no? Give your body the chance to recover
6: anay. Amo na chore, Sir Boy. Sa conventional or synthetic, you need nga ara dayon.
5: Ara dayon.
6: Kay grabe na.
5: Grabe na.
6: Aton niya sa chore sa ano, sa alternative, before pa may infection, inom na ka natural antibiotic. Cure. Prevention is better than cure. Amo nang permente mo. Wala nga, bisan wala ka balatian, inom ka, D3 Bio.
5: D3 Bio dayon.
6: Ang purpose na is, di ka kabalo, san o, masulod ang kagaw. At least siya, may preparasyon ka. Hindi nga siling, ginpasulod mo ng kontra, kagamupanin mo pag ano,
5: pag-ira. Lain na yung istorya.
6: May nakita ko, Sir Boy. kung plakaong ka gitamis, after kaon tamis, maulpuling ka.
5: Maulpuling ka.
6: Kaya nga, inang mga tamis yung kaon mo, pistahan na kakagaw.
5: Correct.
6: Pagpista sa kagaw, siyempre mahapit na sila sa mga tonsil. Siyempre, diha ang battleground. Hala, inawayay, sir boy. Amo nang mahubag ang imo kan. Meaning pa, likawi ang tamis kung di ka gusto magbalik-balik ang tonsillitis. Or, practice ka oral hygiene gamit sa D3Bio, himuon mo oil pulling.
5: Oil pulling, no?
6: Wala kalingaw, usap-usap pa lang na dabla.
5: Correct, ma'am.
6: Imumug-mumug lang. Kaya hindi lang niya ang kagaw sa mga streptococcus. Tanan nga kagaw nga arada, kaya niya ipat yun, sir boy.
5: Correct, no?
8: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas mga buti ka. D3Bio. Health. News D3Bio with Vizio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
9: D3Bio, ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio. D3Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3Bio, ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
12: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
9: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
13: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
14: Saan nag-inom ka?
15: DTX 500.
14: Di na nalang subong imo sugar.
13: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120. 20 over
9: 80. DTX 500 naging... DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kundayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Mimi.
18: Dali kasi napit akong tuhod.
17: Arthritis na gali.
18: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
17: Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan.
18: Wala lagid nagbalik ang arthritis ko.
17: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
19: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may itomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
2: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
0: Like flabawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
14: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
15: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
24: Matagal sa mga butika.
25: Healthy nga uto.
26: Hi, Dennis Juanes.
25: Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Dennis Juanes.
25: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay isang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM

0: inyo ko.
1: Kapyo na radyo!
2: Ifri Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
2: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
2: Mag-DTX 500 na.
5: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagating kulang ka?
5: Mag-DTX 500.
2: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura.
5: DTX 500.
2: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Ilan itong score ganit?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami bala ga amat amat man ko slim, kay may arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
2: DTX 500.
14: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
2: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Visio yung may D3. D3 Bio.
16: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Sport Biotics.
6: Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatia tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
10: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
17: A
0: ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
2: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
1: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo ka pila ka maginom
17: sa DTX 500.
1: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
1: Oy na, halin sa nagtay kami sa DTX 500. Ay nagyo ginibatsa.
2: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
18: Edgar Santiago isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
21: Babaka sa mga butika.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
22: 1:21 sa hapon, nagbabalik ko nagbabalik and welcome ho sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon ng istasyon na K5 News FM.
23: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.
22: Room 1009, ang inyo sininga hulot palautuwasan sa kahanginan, mga ka K5 kaupod, ang inyo sininga kampiyon nga abyan. My name is Miss A. Happy Wednesday, mga palangging. Pasensya, ginapakat kita. Welcome na dali sa aton sa nga palatuntunan, alauna tubtob alas tres. Sa ang programa nga ginadulong sa aton sang DTX Coffee Mix, manamit maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix may ampalaya, chia seeds kag di sugar cane, extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapega na, nakadetox kapa. Maayong hapon sa aton silinga mga suki nga tagpalamati nga nagatutok dari sa aton silinga programa sa Facebook man ukon sa inyo silinga mga radyo. Maayong hapon sa mga nagatutok sa aton mga official Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Magandang hapon sa mga nagatutok man sa aton sininga sister station dira sa Pilar 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. Matamyaw tabi sa aton sininga mga palangking, no? Din ka quiz naka live sa pihak nga kwan sa NFM. Okay. Naman ba hindi ko makita ang mga comment, you know? Yan mga palangging, ha? Okay, ato ni, ano, mukaro ng inyo sininga mga pagpanamyaw.

0: Ayun. Leo John Billiones, maayong hapon, darling. Cindy Diaz, good afternoon kay Mama. Emma Espinolo, kagmanang Judith ng Joanna Wilmer Espinolo Ition. Ma'am Elnora Avelino, hello. Rowin Buendia Alunsagay, maayong hapon sa imo, Miss A. Shout out lang kami di sa Binaubawan, Pilar. Abi ugani, shot. Gali, shout out. Abi ko mga agad, sino shot-shot. Sa pagkainit, turn, subong. Dari sa aton, sila nga kalibutan. Feeling ko kung magsulos shot-shot, kaamuni nga oras daw. Madasig ka malipong, yaga. Naranle, siguro tibay-tibay, nagadimuda nga kwan ino. Imo nga lawas pag-abot sa imnanay. Leonard Manias, maayong hapon, pag-greet sa Ribisco, ka-Creamline Warehouse, sa Lawaan, God bless. Hello mga guwapa, kagwapo, no? Dira sa warehouse ang Ribisco ka-Creamline. Siyempre, ang nagapanguna, dira si Leonard Manias. Mary Neal Judoko Reca Plaza, good afternoon, Idol Miss A. Shoutout man, kami di sa Arnaldo Boulevard. Always man, kapamati sa imong programa. Bisan grabe nga init kung makapamati lang kami sa imo drama, makarelax gid kami. No? Uy, basi bala nagsala ni si Mary Neal Judoko Reca Plaza. Miss A niya ha, ang ang imo to, iba man to yung nga A. O, sa pihak man na to, yalang gang estasyon. Pero mga abiyanta man na. O, tabok-tabok lang. Liso-liso lang pag may time. Si Miss Amy niya, Miss A. Ang name mo na nga. Good mention. Sa pihak na yalang ga, ha? O, si Miss Amethyst bala. Tropa, tama na. Mga grupo, tama na. Leia Betita Martinez, good afternoon. Kay Happy Barbershop Joseph Salapar. Iya mga barbero. O kung mapagwapo ka mo, kag mapa... Ano gani mapashave? Mapabarbas. Kung mapabarbas ka mo kakadto ka mo sa kay Happy Barbershop, no? Kay mabarbasan, gid ka mo dira. Namiyanda, Miss A, shot-shot ka. Di mga agad ka, Ma'am Elnora. Although, alang-alang si Miss A kay ginapakat. Napakat na kami. Kay gusto namon nga maging successful, no? Maging madinalagon ng aton sininga pagahiwaton nga K5 Live Reporting Competition. Although, mabisi-bisihan si Miss A sa masunod ng mga simana, no? Sa September 4, kitanay kita dira sa Colegio de la Purisima Concepcion, no? Mag-serve kita dira as one of the judges sa Mr. and Miss CPC. See you guys, no? And sa September 11 to 13, di matabok naman ito sa Negros Occidental, ma-judge mata dito sa ilang K5 NIR or Negros Island Region Broadcasting Competition. Then sa katapusan sa Setyembre, makadto naman kami to sa Iloilo to support sa K5 Live Reporting Competition sa Iloilo. The following week sa Antique, no, sa San Jose de Buena Vista. Then pagkasunod naman ng semana dito sa Kalibo. Then on October 18, diri na ta sa Rojas, no? Bantayan nyo na ha, ang K5 News FM Rojas Live Reporting Competition, and that's gonna be on October 18 sa Robinson's Place, Rojas, 1 o'clock p.m. Imagine mo sa secondary school, ha? Ang nagpadala sang ila sining, ang nagpa, ano ni? Nagpadala sang ila sining participants is almost 30. 29, wala na kahinga gawang isa, but supposedly 30, no? 30 sa sekundarya. And sa tertiary or sa kolehiyo, sa 31 pa to ang deadline sa pag-send, no, sang ila siniiya nga participant. So ginalauman naton, no, nga at least mga 10 to 15, no, ang magapasakop kay kung wala natong gin-limit sa isa ka participant per school, for sure, magalabot kita sa mga 50 to 60 tanan ka participants. Galing ina pananaw na naton nga ang tag sa kabulutuan damo gidiya sang abilidaran ng mga estudyante. So ginset nato ng guidelines, one participant per school mga ka K5. So sino ba lang mangin kampiyon sa aton sininga K5 live reporting competition? Ang elimination round magasugod na next week live no sa aton sininga mga public affairs program. So after sang aton paghiwaton ng orientation with the participants and the coaches, ma-draw lots sino ang mauna, isa lang sa elimination round. So out of 29 or 30 participating schools sa secondary category, top 15 lang, no? 15 lang ang aton ipasundayag or ipagwa dito sa aton silinga finals or sa aton final competition sa Robinsons. Sa tertiary, so mga pulo, no? Top 10 ang aton silinga ipasundayag, no? So probably a total of 25, no, both in secondary and tertiary level, no, ang inyong makitaan kag mabatian, no, nga magapasundayag sang ila sining abilidad sa patag sang live reporting. So bantayan ha mga ka K5. Anyway, so 30 minutes after the hour of 1, magbabalik ko tayo pagkatapos ng aton silinga commercial. Sa aton nga pagbalik, pamatian nato ng aton silinga drama. Ang drama nga aton gintiguluhan, friend ko, palangga ko.
1: Ga? Ipautwas na ga? K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Hoy day, kagwapa na gid si imo subong ba? Dagin pa overhaul imo tsura. Ulo mo eh, sang una gani eh. Boron pa mata mo, subong layo pa lang kita mo nako. Huday eh, kaya akong mata yung pasanag sang DTX 500. Tuod ka, day. Akon bala, DTX 500 man ang nagpapagwapa sa akon.
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500 food supplement may B vitamins nga nagabulig pa nami sang tulo. May sugarcane extract nga nagabulig paayos sa mga masakit kag mga impeksyon.
10: May ampalaya leaves nga nagapanami sang kutis, buhok kag eyesight.
8: DTX 500. Bakal na sa mga butika.
11: Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya! Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap!
12: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
13: TTX Beauty Soap.
14: Pamakan sa mga butika.
13: TTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili ng alerto. TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. TTX Coffee Mix na kamo. TTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: TTX Coffee Mix.
14: Pamakan sa mga butika.
13: TTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kay gabatsyag ko da yon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ga gabasa na naman bala ang imo.
0: Ay ga gabasa na naman.
17: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Deo Fresh.
0: Nagabasa na naman bala ka.
17: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Gah, mag-joyride man tabi ka.
17: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
19: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
20: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga, mag-joyride na ta.
17: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
19: Siyempre, naka-extend ko ya.
0: Basta sa gad nga driver, extend, lover.
20: Extend Supplement for Men.
19: Yahoo!

0: TGX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
4: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
5: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal, mahal gidya sa butika.
8: Ay, Mari, naa dito kaya mabakal sa mahal.
9: Kay may barato, balaya nga butika.
8: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
10: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
11: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
12: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
8: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
11: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
13: Rain Pharmacy.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only

0: Ang ini ang ako nangin sikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
1: GTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: GTX 500. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
4: Good morning sa hapon, mga ka-K5. Kayo ho ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio. Ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM, Rojas. 100.9 sa inyo sining mga radio. Ang programa ngayon ay ginadulong sa aton sang kaaluan sang Mighty C, the alkaline vitamin C. Mighty C, mga ka-K5, the product of Dr. Mil Uy and Clinica, the alternative of medicina and wellness center, mga ka-K5. Ang Mighty C, no, kapareho sang ibang nga brand, of course, nagapapag-on sang natural defense mechanism sang aton sining lawas para mabatuan ang mga common illnesses, flu, and of course, mga impeksyon. Nag-acto bilang potent antioxidant na nagaprotekta sa aton sa mga cells from oxidative stress and damage caused by free radicals. Nag-support para sa aton sa healthy nga panit, no? Nag-support sa madasig nga pag-ayo sang mga pilas, no? Kag naga-prevent sa vitamin C deficiency. Ang kaibahan lang gid sang Mighty C, kag amo ni, no, ang pinaka maayo niya, no, nga benepisyo nga mahatag sa aton, gentle sa aton chan, safe para sa mga tawo nga naga-experyensya sang acid reflux from regular ascorbic acid. Kaya iniya mga ka-K5, ang Mighty C, no, is an alkaline-based vitamin C supplement, sodium ascorbate. No, sodium ascorbate. So, gentle sa aton sining stomach or chan. Hindi pareho sang brand ga ginatumar ninyo, no, nga ascorbic acid. That's why nagapalang sulam, no, ang inyo sininga sulok-sulok. 42 minutes after the hour of 1. And batamiyaw kita liwat. Quick Trip Vehicle Rentals. Kamusta dong? Mga misyon na ta dong? Paldong-paldo si Kuis John Ray Valiano ba? Why kita da? Ano? Kadugo mo. Daw, hindi mo papag-apinan. Mangita kamo sang rentahan nga salakyan, na? Message on Facebook, Quick Trip Vehicle Rentals. And syempre ginatamyaw man ato, no, ang aton sini nga mga abyan sa kagahod sa akong cellphone ni pusa. Boy at Toronto, maayong hapon, mga ka-K5. Labi na gid sa imo, Miss A. Thank you, Boyet. Doy Arthur, good afternoon, Miss A. Watching and listening from West Villa Flores, maayon. Sadyang hampang kahapon, Miss A, sang Lasal, kag Adamson, kag nag-overtime pa, amuni ang paborito ko, basket. Why ko nakakadto kahapon, ma'am? No? Ang ako lang nga team. Siguro karon, ah, makalantaw ko. Sa katropang bigo, shoutout from Boyet Rote. O mga bigo, dira ko no. Kumusta na kamu? Huwag gida siya. ihaw na kamuda.

0: Amor, como se lo chat-chat. Pagmang kulo kanta. Shoutout kay Jun Cadigal Jr. sa Sitio Pastuhan, Agsilab, Sapian. From Marisol Kiatson Cadigal. Ma'am Elma Dordas Manalansan. Ma'am Senelin Finiquito Tabique. Ma'am Elma Dordas Manalansan dira sa Mandaluyong City, Manila. Ray Nanticam. Shoutout kay wife niya, Baby Cam. Sa ila anak, B-Boy. Sa iya Iloy, Helen Cam. Kapamati sa Dayaw. Ari naman, segunda naman pareho ka hapon. Naakigin na pa man si Ma'am Elnora sa mga inyong mga problema. Lagi na pinadala diri. Lagi na pinangayuan sang ligay. Ano ganito kahapon atong topic? Ano ganito aton nga kuan kahapon, Ma'am Elnora? Nalipat ko ah. O subong. Friend ko. Mahal ko.
1: Tinunto! Ito!
0: Ang mga tinunto. Kaya ko palangga ni Yaya. No? Laway lang na. No? Kung may palangga siya yang iba. Tapos isiksik mo gidor ipilit mo to ko agulingon mo si iya kay man langga, langga mo siya. No? Te, mabalaan ta na ah. Ang kasaysayan nga ini mga ka-K5 nga ginpadala sa aton sininga palatuntunan. Istorya ni Vian or Viane, I don't know how to pronounce ang yasining pangalan, no? Nga may aras ang childhood friend nga lalaki. Ti subong, puro na sila dalaga kag sultero ti ining babayi ini si Vian or Viane, no? Ulat-ulat siya nga pangaluyagan siya sang lalaki. Pero ang guy is may ara na sang nobya. May ara na yasang palangka. Kagambaling pa ni nasakitan gid siya. Amo nang mas masakit sa tanan, masakitan ka nga wala ka man sang karapatan. Masakitan ka no, nga wala man siya nag pabutsyag sa imo no, nga palangga kaniya. Pero syempre bilang tao, no, human as we are, hindi man natin makontrol kung sino yang ang ating iibigin, ang ating mamahalin. Di wala naman, hindi naman to niya hungod, hindi naman to sala nga ang ginasinggit isang iya sininga kasing-kasing isang iya nga childhood friend, di ba la? Sa pamatian nato ng aton sininga drama mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Ari na ako sa balay ni Bestie. Manoktok ako.
1: Sinong... Ba... Ay. Oy! Vian, ikaw?
0: Ay, tita, mayong adlaw.
1: Ay, maayong adlaw man.
0: Ay, tita, ara bala dira si Genesis?
1: Aho, ara siya. Dali ka, magsulod ka.
0: Ay, thank you, tita.
1: Ay. Ah. Ara siya, oh. Ara siya sa sala.
0: Ay.
1: Nagapahimo nung kay nagalain ko nung pamatsyag niya.
0: Timing kita. May dala ko dring nga show pao kag aros kaldo. Ay. Para ini sa iya.
1: Ay, ti, wala. Wala kita da. Pati, joke lang. Ate, sige-sige ah. Mahabayaan ko anay ka mo diri. Storya lang ka mo da.
0: Thanks, tita.
1: Ah, sige, day.
0: Ay, Genesis, na ano ka?
2: Wala. Pungko bala danay.
0: Thank you. Ang hambal ni tita, nagalain ko nung pamatsyag mo. Ari kali o, may dala ko nga aros kaldo kag siopaw para sa imo.
2: Thank you, kita.
0: Wala sang kaso ah. Basta ikaw, himuon ko ang tanana.
2: Vian?

0: Bian. Ari ka man ang di gali.
1: Ba, Genesis, ikaw gali. Oh,
0: kagina pa lang panghita ko sa imo.
1: Nga aman.
0: Juan, may favor ko tani sa imo balaw.
1: Favor? Nga ah, ano bala ina?
0: Kakuan ha, babies eh. May laktan kami abikaron sa mga barkada ko eh. Kakuan, may project ko titapos. Buwas ng deadline. Alang-alang ita, babies.
1: Hindi ka magsiling na ako naman ang paobrahon mo.
0: Please, pwede.
1: Ay, kung hindi talang kapalangga, hindi, huh. Gusto na mag-ubra.
0: Yes! Thank you, Gidmisa. Love, bugid ko tuod bilang best friend. Yes!
1: Genesis?
0: Ay! Mayo lang.
1: Kung nakahibalo ka lang.
0: Mayo lang. Best friend.
1: Kung nakahibalo ka lang, kung daw ang matanga kapalangga. Kung nakahibalo ka lang, Genesis.
0: Uy! Vian, nalo ka. Nga naurungan ka, oh. Hindi ka magsiling, balibaran mong favor ko sa'yo mo.
1: Ha? Ay, kuwan. Hindi, ah. Siling ko. Okay, no problem. Basta ikaw.
0: Bes, thank you kita.
1: Genesis?

0: Ano, tol? Mauna lang kami?
1: Ah, sige, tol. Along ka mo, ha?
2: Along ka man da, tol, ha?
3: Jenny's is! Wait lang! Wala tako!
1: Ah, Bes? Mayo kaya, Rika?
4: Ma... Bes? Naano ka? Kalapsi sa imo, ha?
1: Bes? Kwan? Oh,

0: ano palang natabo sa anak ko?
1: Ay, tita, basta, nagapalang lapsi siya, kag gulpi lang siya nalipungan.
0: Oo, mo pala. Diyos ko, Vian. Thank you, gid ha. Siguro kung wala ka ambot, wala akong makahibalo kung ano nang natabo sa anak ko. Salamat, gid, ay.

0: Ay, salamat. Ay, salamat. Kinakabugtaw ka na.
1: Bihan? Ma? Sadin ako.
0: Ay,
2: ari ka sa ospital.
0: Ay, pero hindi ka magkabalaka. Ginahimo na sang doktor ang tanan. Agod ka mag-ayo ka.
2: Anak, hindi mag-iho. Hindi ka mag-iho, anay. Sige lang, mangin okay gid ang tanan.
1: Ma?
2: Abi mo, nak. Sugod sang na-ospital ka. Ari gid dire permisibihan kag nagapamasyar agud kamustahon ka.
1: Ay. Amo pala. Bibihan, bes. Thank you kita. Pero anay ka bala. Base bala, wala ka na nagkasulod daw.
0: Bes, hindi ka magkabala ka. Top one bala, kuya.
1: Oo, galino. Bes, thank you kita. Palangka, mag-itood ako.

0: bahin sa nga atong sini nga drama sa mga pinanindes ang Gugma or the Pages of Love. Ang istorya ni Vianney, no, Vianney, nga, no, ang galangga niya, gadiya childhood friend, no? Di mabalaan ta na karon, ah, kung may padulungan ni, eh, no, ang nabatsyag niya sa ikaduha nga bahin sa nga atong sini nga drama. Ang drama nga inyo nabati ang gindulong sa inyo sang kaalawan sang DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap, mga ka-K5, para sa panit nga hamis, no? Kag-moisturized nga skin, no? Maputi nga panit gamit ang mga natural nga ingredientes. Hindi pareho sang nagpugis ka pero daw karagison ka, no? Switch ka mo sa Herbal Soap, DTX Beauty Soap. May aras ang papaya extract, moringa extract, and para always, hamot ang atong siningilawas. Wala sa body odor, may guava extract, no? Ang DTX Beauty Soap. Mabakal sa klinika, the Alternativo Medicina, and Wellness Center, mga ka-K5. 57 minutes after the hour of 1, magapanubali kita pagkatapos ang atong siningang mga importante nga pahibalo.
1: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pila ang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka na ginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ning pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano ina likawan? Kaupod ta sina nga diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag maseryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
4: Sakto, Sir GP. Mm-hmm. And so, no, sa World Health Organization, mm-hmm, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog ng kalibutan ang nagapa-opera bangod sa cancer.
3: Grabe,
4: GP,
3: no?
4: Sa acute appendicitis, mm-hmm, o kung gulpi nga pagupag sa imong appendix.
3: Mm-hmm.
4: Kabay pa nga, nainom nyo na inyo ano, daily supplementation and DTX 500 kag mighty C. Mm-hmm. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyong mga appendix. Mm-hmm. Istoryahan ta kung paano.
3: Mm-hmm. Ang appendix ang bahin sang large intestine, mm-hmm, nga nagalaba lamang sang 4 inches, no?
4: Nubo lang.
3: Tubtob sa karon wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini.
4: Mm-hmm.
3: May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics. And not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
4: Mugid, grabe ka sakit, Sir GP. Kung maghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
3: Grabe, ano?
1: DTX 500!
3: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
5: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500.
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imong blood sugar sang last mga nagpa-check?
5: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention.
3: Mm-hmm.
4: Especially naglupok na.
3: Mm-hmm.
4: Mm. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress.
3: Mm-hmm.
4: Sa mga experimental kag clinical studies sang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka.
3: Mm-hmm.
4: Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag mighty C.
3: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause ng appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
4: Dapat causing, hindi ka constipated.
3: Causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
4: So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuan niya, ma-prevent. Mm. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag may TC, ganun normal, imupupo. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang may TC sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag may TC, masolusyonan ang duha ka causative factors sang pag-develop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatuga sang inflammation. Expert na ang DTX 500 kag may TC. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imo mga selula sang lining sa sulod sang imo nga appendix. Then ang may TC, siyempre, pabakod sa imo immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang may TC.
3: Kag Pure C, ano?
1: DTX 500.
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag Aria.
1: DTX 500. Ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga unto kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya
1: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C mabaka nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
12: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya na ubo ko.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing.
17: Luto na.
16: Ang labahan.
17: Nakasumpay na.
16: Ang uniform ko.
17: Naplansa na.
18: Ganito ako.
19: Tigasi.
18: Tigalapa.
19: Tigasay.
18: Tigaplansa.
19: Sa araw si Missy. Ang masusunod
18: sa gabi,
19: ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko
19: ang extend
18: supplement for men.
19: Lourdes,
18: tapos ka ng maligo.
20: Yes, Charlie, come to mama.
19: DTX 10 Food Supplement for Men. May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. X10 Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
19: DTX 500.
20: Mapakal sa mga butika.
19: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
21: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
19: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat mga butika! D3Bio!
22: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
19: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! Yung may D3!
9: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtakas

0: Das ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: TTX 500.
2: Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag TTX 500 na.
2: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
3: TTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
6: TTX 500.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix?
15: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
19: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
6: K5-11 sa hapon and nagpapatuloy ho ang ating programa, Room 1009, ang inyong siningahulot. Palautuasan, kaupod ang inyo, kampiyon nga abyan. My name is Miss A. Magandang hapon sa liwat sa mga bago lamang ditutok sa aton sininga. Palatuntunan, kamustang lagay? Kamusta ang love life? Kamusta ang lagay sa inyong panimalay dira? No? Lagay sang negosyo, kag ang tanan nga mga lagay ninyo. Ang Room 1009, ginadulong sa aton sang kaaluan sang Extend Food Supplement for Men. Himo sa natural herbs nga maca and calabawasca, nagahatag sa inyo sang gana. Nag-increase sang stamina, nag-treat sang erectile dysfunction. Kani ko ang inyo daang alaga, luya na, hindi na makaarangkada, wala na sang puwersa. Mag-extend the food supplement for men ka na. Mabakan sa Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa pagpadayon mga darling, sa aton sininga, drama, the Vianney story, sa mga pinanid, sang gugma, or the pages of love.

Lord, thank you, kid. Thank you, kid, nga nag-okay na ang pamatsyag ni Genesis. Kag Lord, hindi mo kit siya pagbabayan, ha? Hindi ako gusto nga madula siya sa akon. Tungod importante siya katama sa akon, Lord. Lord, please, i-guide mo lang kit siya perme. Salamat kit, Lord.

0: Vian.
1: Ay, tita, maayong hapon.
0: Ay, maayong hapon man.
1: Ay, si Genesis ara ta?
0: Ay, kuhan, may bisita siya dahi eh.
1: Ha? Ay, sino ta?
0: Ako ang si Selena, ang kababata niya sang una. Sang ato pa pala kami sa kabangkala nag-estar.
1: Ah, Selena?
0: Mm-mm.
1: Dubag una ako nakabati sa ngalan niya inata ah. Ay, pwede ko bala siya tama istorya?
0: Ay, pasensya giday ha. Boss ka na lang gid siguro balik diri. Hambalon ko lang si Genesis nga nagkadto ka. Amo abi inang tugo niya sa akon eh.
1: Ay, amo bala tita?
0: Oo, day.
1: Ay, ne, lihog na lang ko hatag sa iya sang siopaw kag aros oh.
0: Ay.
1: Paborito niya ina.
0: Ate, sige, day. Salamat, gid.

0: halimpakain ang pangita ko kay Genesis. Pero, daw wala agad siya, ha? Pag wala man siya sa sulod sa eskwilahan. Siguro, wala siya nag-eskwila. Ay, ginachatan ko man siya, pero wala niya ginasin. Pero online man siya. Ano pa lang natabo sa iya man? Ba? Ano ka? Doon siya man ito? Siya ato? Siya inang nagatindog sa higad sang dalan? Kag doon may kinahulat siya? Siguro, ako nang ginahulat siya mo. Palapitan ko siya bala. Genesis! Ari ka mo lang dirigali. Kaina ko pa ikaw ginapangita.
1: Vian, kwan.
0: Pasensya gid ha. Naiyawan ka di kahulat sa akon.
1: Ha? Eh, kwan des, may gina...
0: Hala! Uy, may nagdulog na salakyan sa atubang taong.
2: Hi, love! Hi, love! Sorry, gida. Medyo traffic, abi. Kag... Kadugay, gidya kay dad mag-abot. Ayawan ko yung hulat sang car.
0: Ba... anay ka? Love? Genesis. Anong bot silingon sini? Di ka magsilinga.
1: Oo, bes. Si Selena... May childhood friend ko. Kag siyempre, girlfriend ko.
2: Hi, sis. How are you? Ikaw galing gina siling permi ni Genesis sa akon ni best friend niya kung mag-video call kami. Kabuot ni galisay mo, no?
0: Bes, ay, abi ko anay kon... Kon ako lang. Gali kay...
1: Bes... Sorry kita. Kabalo ko nga hindi lang friend ang ginapabatsyag mo sa akon kundi mas labaw pa dira. Pero sorry kid bes. Palangga taman ka. As best friend lang.
0: Ba? Ano? Oh, excuse me.
1: Bian. Dali ka. Bian.
0: Grabe ka. Grabe ka, Genesis. Abi ko anay. Abi ko anay.

Masakit ang mag-assume pero wala kasang mahimo. Lain ang nagapangibabaw sa heart ni Genesis. Sa una daw hindi ko mabaton, pero sa subong, amat-amat ko na naintindihan nga damo pa ako sang dapat at pagon. Nag-focus ako sa pagtuon ko. Kung may lalaki gidman nga palanggaon ko, inang palangga man ako. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Vian.

0: Nabatian ang kabukusan nga istorya ni Vian, no? Ang bida sa aton sini nga drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Isa ka babae, no, nga nag-assume nga palangga man siya sang lalaki nga ginahigugma niya. That guy amo nang iya sini nga childhood friend. Grabe ang mga effort na ginahimo ni Vian, no? Para lang mapakita sa iya siling friend, sa iya siling kaibigan na gustong maging kaibigan, no? Kaga-care siya, and palangga niya ini. Pero, naburaganing halambalon, do not assume unless otherwise stated. Buot sa lingon, no? Antes kay imuya yang mag haum-haum ngalangga ka man niya, dapat nabatian mo mismo sa iya. Pag napakita niya man sa imo nga may gugma man siya sa imo, galing syempre nagkumpiyansa man si Vian nga halinsang bata sila, no, close sila, kabyanay sila, asa subong asultero kag dalaga sila, no, kitanay pa sila, no. Amon gyapon, no? Open si Vian sa balay ni Genesis. Kagamo man si Genesis sa ila. Di naghaum-haum. Gid siya nga basi sila ang magdayunay nga duha. Diba? So, do not assume unless otherwise stated. Nag-assume siya eh. Naghaum-haum siya. Nakunta ni, no? Ginpamangkot na lang niya direkta sa guy. Kung madugay na gaman siya naghulat, no? Mangkot na lang niya. At least, may klaro siya nga sabat, nga nabatian. Hindi man pabor para sa iya, at least kabalo siya. Anong padulungan niya? Kag ano ang iya sining papel sa life ni guy, kung kaibigan ba or pwede ring maging kaibigan, no, sa ulihi. 2:23 matamyaw taliwat diri sa aton sini nga mga tagpalamati nga nagatutok, no, sa gihapon diri sa aton sini nga palatuntunan. Basta wala ko naka DTX coffee mix da maluya gid ang akon nga lagay aga. Ang lagay-lagay ni Miss Ain. Matimpla to dahil isang DTX coffee mix para di wala na ako nakapangapi, no? Kami mga ginaubra ako sa akon siling computer, no? Pero after siling programa ako mga pigig ko para ma-energize na naman ako. Do bitin do istorya ma Miss A, amungani isang kita nabitin man, no? Ang gin ano lang gid, ipabati lang gid sa aton nga well, hindi sila magdayunay nga duha. Kag ipabati lang sa aton nga ang lalaki nga kahagugma ni Vian may ara asang iban nga nahamutan. Ba na ano nga nagtinangis siya? Kag wala man sila relasyon. Kun ako abi sus damo pa kuya makita. Oh, correct. Basi kulang siya sa dugo, amo nagakalipong siya, bakli bala isa ka kilo nga baboy. Lantawonta hindi ko no tumaas ang dugo, boss mabil no raw. Mamoy ko no yang baklon to kay Genesis. Amo lang na malain Miss A kay ginpasalig niya iya buot sang saging nga hindi iya. Saging paged. Ano nga klase sang saging? Ha? Basi itong mga gamay-gamay, manaling nga rasas ang saging, ha? Ox na ox siya, Miss A, ang love life ko. Wow! Mapasa na all kay Ma'am Ilnora. Ma'am Lisa Barrientos, maayong hapon. Kay Sean Paul Dizon, hello. Sakit, sakit ka ayo, maluoy ka, membro duman, Miss Katropang Bigo, ang baliboy at rote. Oh, si Vian, ka, ano na nila, ka-federasyon ng mga ano, miyembro na sang tropang bigo. Kaya mo ginaiya sa life, ah. hindi tanan niya nga bagay magapabor sa aton, aayon sa atin, or mapapa sa atin. Balabalik-balik, kung manang ginahambal, may mga bagay nga gusto naton, pero hindi pwede. May mga bagay nga abi naton, pwede, pero hindi gidya dapat. No, liwat. May mga bagay nga gusto ta, pero hindi pwede. May mga bagay nga abi naton, pwede, pero hindi gidya dapat. So, hindi mo pagpiliton. Kung hindi, hindi man eh. Kung why, why man ah. Ano gito? Ano na ila? Man maprenda? Ano na ila? Gold? Ah, basta mga saway-saway malang na. Hindi ah. Maseryoso to balambal, no? Kung wala nangin madinilago ng isa kabagay para sa imo, wala mo na nagkakahulugan nga wala ka na sang hope. Wala na sang tsansa or wala nang pag-asa. No, may mga bagay nga wala gintugyan sa aton kay may ara gali sang mas nami pagid nga pala abuton para sa aton. Kapareho bala sa isa ka istorya, no? Grupo sang mga customers, no? Nga nagsulod sa isa ka restaurant. Ikaw nauna ka dito pungko, nauna ka order, pero ang mga bag-o abot, no, ginuna pa serbihan, nauna pa, no, luto ang ila sininga sudaan. Moral lesson: kung nakita mo nag, no, naga-rejoice sila, naga-celebrate sila, mas nauna sila. Maging patient ka lang. Pairalon mo gidang imo sini nga pasensya. Kay basi ang ila na nga gins, or ang ginserbi sa ila, gindaros-daros ang luto. Ginpabuangan lang timpla. Ang imo ya ginpanamitan gid. Ginkompleto ricados gid. No? Kumbaga kung sa karne ginlaga maayo para pag-abot sa imo, humok-humok namit-namit. No? Kag makatigab kagid sa ginatawag nga success na. So, ang tagsa sa aton may aras ang ginatawag nga tion, no? Pag-abot sa love, kung wala man kamo nangin magkadayunay, no? Balma Melnora, damo pamanda iban. Pero syempre, nabudayan pa ikaw, no? Nabudayan pa ikaw nga buksan ang imo sini nga heart sa iban because siya ang imo sini nga nahamutan. Siya ang imo nahamutan kay tungod halin sang gamay ikaw, ang imo nga world naglibot lang sa iya, no? Wala ka nagwa sa imo sini nga comfort zone. Wala ka nag-explore because sa tinaga nga ikaw ya nag-assume. Nag-assume ka nga tubtub sa katubtuban, mangin ka mo nga duha. Pero hindi galiaga, no? Mabalik kita sa aton sila nga palatuntunan pagkatapos ng aton sila nga commercial, mga ka-K5, Room 1009, ang inyo sila nga hulot, palautwasan.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas 4Biotics.
1: DTX 500!
6: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
6: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna!
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagating kulang ka!
6: Mag-DTX 500!
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
6: DTX 500!
1: DTX 500!
7: Katalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinabakal ko dahil sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw,
7: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
8: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
7: Anong ginamit na gitsa ako nga mata?
1: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C!
10: Mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Mabasa
1: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabasa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw gitang DTX 500.
1: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-kinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
3: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Sa tumasyon sa barangay
7: po. Ano kinabatsyag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
3: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C,
1: mababaka sa mga butika.
3: Nagadamo na nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
12: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
13: Dagsgan.
14: Kinhimo ko man ang tanan.
13: Pero wala na ganyan.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
16: Muling buhayin mo.
15: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
17: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
19: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500.

0: siyang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mang Clinica Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mang DTX 500 na. May ampalaya extract na bugana sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mang DTX 500 na. DTX 500.
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan naginom ka?
4: DTX 500.
3: Kina nalang subong imo sugar.
2: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
6: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
10: Clinica Diofresh.
9: Available now.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
1: Extend Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
12: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka Lanchester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
14: Ang Physio.
1: You may D3.
14: D3 Bio.
15: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
16: 44 ka K5, nagbabalik ko si Miss A sa Room 1009. Ang inyo sininga hulot. Palautuwasan sa aton sininga kampiyon nga estasyon K5 News FM. Ang programa ngayon ay ginadulong sa aton sang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, mga ka-K5 himo sa kombinasyon sang vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Maayo gid mga ka-K5 para sa aton sininga utok, no? Para hindi mag-

Ipaton, alertong aton sa nga brain cells sa tanang tiuan, Klinika D3 Bio. Adlaw-adlaw naton tumaron, no? Maayo man nga pamatay sa bacteria, viruses, kag fungi, no? Ang D3 Bio nagabulig restore sa normal mineral levels sa aton sa nga lawas. Nag-support sa bone mineral density. Kag nagabulig, manage sa mga kondisyon, kapareho na lamang sa osteoporosis. D3 Bio, mga ka-K5, 14 pesos ang kada soft gel. No? Bakal ka mo ha. Pag kinahanglan, regular ang inyong sinang pagtumar. No? Kaya kung hindi mo na kamusang konsistente, no? Ano nang pulos ang inyong sinang pag-take, no? Pag inyong pag-tumar. Dapat consistent kita sa mga bagay-bagay. Kung gusto gin natin nga maprotehiran ang aton sining lawas batok sa mga sakit, batok sa mga impeksyon, no? Klinika D3 Bio adlaw-adlaw. Anong advice sa kay Vian B? Ma'am Elnora Avelino, anong advice mo kay Vian? Mabas Ma'am Elnora, ako na naman itudlo ninyo. Nag-assume si Vian, no? Nga, ang iya sa nga childhood friend may gugmaman para sa iya. Only to discover that he already had a girlfriend. May ara siya sang nobya. Intindihan natin nga subong si Vian nasakitan. Feeling niya siguro nga nahuyan siya. No? And confused siya. Especially kung ang action man ni Guy, halinsang una, made her believe nga there was something more sa ito nga nila. That's why ang mumutuguro nag-assume siya kay kung sweet-sweetan man ang Guy, no? Sa iya, kasi naghaum-haum siya nga may padulungan sila nga duha. Basta subong Vian, hindi gadya pag-i-blame ang imo sila nga kaugalingon. Do not blame yourself for misreading the situation. Amo ni importante sa nan, no? Kung wala man siya direkta nga naghambal sa imo nga may ara siya sang romantic feelings. Butang gabi nga ba siya nga palangga ta ka Vian. So ang palangga nga ina pasi palangga ta ka bilang daw utod ta na ikaw. Palangga ta ikaw bilang abyan, no? Pero kung wala siya siling, may ara siya sang romantic feelings para sa imo, dapat wala gid nag-assume. No? Dapat wala si Vian nag-assume that he was intentionally leading her on. Kung ang lalaki na nag-garit-garit sa imo while may girlfriend siya, ng panumdum. Inabalang ginalambing-lambing kaniya. Ginahilot-hilot kaniya. Pero may girlfriend na siya. The red flag na. No. Una bes, gintago yan sa imo, di ba lang? Na may nubya siya. No. Bisan sa pag-abyanay na lang ninyo nga duha. Tapos subong abi ma-flirt-flirt siya sa imo kaya nabalaan niya nga may feelings ka, red flag na. Hindi maayo. No? Nga may uyab na siya tapos katikatihon ka pa niya. So ang mahimo na lang si buong ni Vian, huwag mo ito yung sala ang babae. No? Kay single, no, or soltero man niya tuod si Genesis. Isang nagkilalahay sila sa itong babae, no? Ang mahimo lang gani Vian subong is irespeto ang relasyon sa iya sila nga abyan, no? Sa iya sila nga kaibigan, hindi kaibigan, no? Avoid becoming emotionally involved sa imo sining friend. Kung may ara kagidya sang
hindi mapungga daw, halos hindi mo mapungga na nabatsyag mo para sa iya, no? Distansya kagadyaday, no? Kay masakitan ka lang kung ipilit mo ang mga bagay-bagay. Most importantly, always matandaan, no? Nga kung nag-haum-haum ka man or nag-assume ka man, no? About sa feelings sang imo sininga childhood friend para sa imo, well, no, remember that being mistaken about someone else's or someone's feelings does not make you foolish or less worthy of love. No, tianhon mo na kay, no, ginkilig ka lang, naghigugma ka lang. Importante, no, nga kabalo ka magdistansya subong, kabalo ka kung diin mo ilugar ang imo kaugalingon kay, no, nabalaan mo naman kung ano ang kamatuoran. Ang malain ng nabiyan kung maglagas-lagas kada sa imo sininga abiyan kag bilang babayi nga ikaw gid ang makipagbato or mapakigbato sa imo sininga nga gugma. Nga, ano, ang iban sa mga teleserye, okay lang sa akon nga duha kami sa imo sininga life, no? Or okay lang sa akon nga pangaduha ko sa imo sininga life, no? Ano nang mga teleserye nga may mga muna-muna, no? Nabalaan mo na subong, Vian, no? Ang masakit or mapait nga kamatuoran nga ang imo palangga nga lalaki may ara na yas ang ginahigugma, may ara na sang nahamutan. So, no, anong imuon? Ambal naman ka mo move on. Ti ano pa biga mo ni ambal sa imo ga? No? We gotta move forward sa life. Hindi kita magstick sa amulang nga chapters ng ato nga life. So, pareho sang libro. Kinanglan mo i-turn ang pages para malabot ka to sa punta. Kag makabasa, kag maabot mo to ang happy ending nga istorya. Because if you keep rereading sang nakaligad na or natapos na or mastick ka lang dira sa page nga ina nga puno sang kasakit, then wala ka gid sang padulungan. Guys, I'll see you again tomorrow, same time, 1-3 p.m. Room 1009, ang inyong siling hulot pala utuwasan. Di magkalipat, bisita ka mo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center located at Macaulay Street across PLDT Building. Open 8 a.m. to 5 p.m. Sunday to Friday. At los ang Sabado, serado dira, ha? Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. My name is Ms. A, K5M, Yurlins Bironto. Sa ngalan sang bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas, aton sa nga partners at technical side, K5 Michael John Ditoga. Sa ngalan sa aton sa nga big boss, our chief executive officer and president, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Iligtas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O galis,

0: skwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or gina sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. DTX Beauty Show.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Show.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men.
3: DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang acne.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
11: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay kagidi, ha?
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly.
24: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR. DTX

Oras 3:44 horong hapon. Magandang hapon ng home muli sa lahat ng mga K-5 natin na nakababad ho ngayon sa atin. Nakatutuko sa K-5 News FM Philippines. At araw ho tayo ngayon ng Miyerkules na sa kalagitnaan. Nasa kalagitnaan naman ho tayo sa buwan ng sa linggong ito. 26 ho tayo sa buwan ng August. Happy birthday na lang ha sa lahat ng mga nag-celebrate ho ng kanilang karawan sa araw na ito. Enjoy ho kayo. May kayo kayo para mag-enjoy. Ilang araw na lang at magtatapos ang buwan ng August. Magbe-bare months na naman ho tayo. Kita kayo subukas. Maraming salamat sa magtutok. Adios.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatindo sa imo atay.
6: Basta tindo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: DTX 500.
8: Juice 7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
11: Panahon na naman ang ubo.
6: Si Bunch at Trangkaso.
11: Pero huwag mag-alala
6: dahil ang Didra ang mighty. Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
13: DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
13: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipino.
18: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
20: Extend Food Supplement for Men. May maka kag Labawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
21: Extend
20: Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
22: Extend, isang kapsula ka lang.
20: DTX 500.

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: High tennis wanted.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: High tennis wanted.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: High tennis wanted.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
9: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang ganito. Pagpatay, pagpangdubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: payo.
1: O si Karen, kadama mo gid sang akon hair follow hindi man nami akon kutis. Nagtry ako to mar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Chulietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
5: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
7: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayuno natin subong sa pagsipad-sipad. Ang mataho mga kasumpun sa atong drama sa kaginan. Medyo git makuhan sang leksyon. Yang ginating, uluhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan!
2: Ako'y ang oreng!

0: Pa, may ihambal kong tani ako sa imo.
1: Adawin na, anak.
0: Pa, may pwede ka nga mapaobra di kay Manny sa balay para kung tani nga maka-income siya. Kaya para maidugang siya sa balon niya nga magbalik sa balay sa city pa para sa enrollment.
1: Eh, nga ikaw yung nag-istorya sa akon. Nga hindi siya.
0: Kwan, wala man abi siya nagkambal pa eh. Nadumduman ko lang kay ato balasang nanikad kagabi nga nalabyanta siya sang nagalakad siya sa dalan kaya wala siya yung plite. Kanukun, kadya kay Manny pa. Kabalo ka pa, with highest honor pa na siya bala. So nag-graduate na siya sa may public high school, oh. Ay, sige na, Bipa. Sige na pa. Puligan ta siya. Bisan, ibuhin mo na lang sa allowance ko nga ginapadala ni Mama Lin sa Dubai. Please na pa. Sige na. Pa, sige na, please.
1: Iaday ka bala. May pamangkot ako sa imo, Isabel.
0: Pa? Kung mamangkot ka sa akon, kung may relasyon kami ni Manny, ang sabat daya pa, wala.
1: Baw. Ka-defensive sa imo, ha? Mabalaan kung managyapon. Baw, Isabel. Bugtong ka lang ginibala namon nga bata ni mama mo. Kung mamana ka, day. Ipiliya man ang arang-arang ang itsura.
0: Pa? Oh, di nang importante, how? Ang batasan ako ng itsura.
2: Imayo man tani kung may itsura man eh. Sus! Hindi ka man maluoy sa bata mo nga basulon kanila pilakadlaw, nga tawagun sila nga laway.
1: Pero, ang apo mo ya, wala gadya kasunod sa imo yan, no?
0: Di pa! Nga dira na yan nagkadto historia, taya, how?
1: Kaya nabala ka, kuday. Basi subong, wala pa ka mo nagluyagay. Pero basi makibot lang ko, ay, mahinit ko baliyon ko ginang gusok sa ganimal nga na Manny nga to. Kagtanday ka din, ha? Ang gusto ko baladay, ang bata ni Superintendent Harana, amo niyang gusto ko para sa imo.
2: Eh, wala labot nga mistiso. May kwarta. Kung siya ang madayunan mo, hindi ka na yung magsakay sa tricycle. Pick up na yung masugat dulo sa imo.
0: Pa, kung sino yung itugot ni Lord nga mapamana ko, tiyan mo na yung akon eh. Siya na di yung bahala eh, pa ah. I-pray ko na lang na iya. Pero, ang gusto ko lang yata ni iya pa nga buligan mo si Manny eh. Kikaluoy gidya sa ila pa. Kimbayaan na sila nga daan ni tatay nila?
1: Ebe. Ano? Nagbulagay si nanay kag si tatay ni Manny?
0: Oo pa. Wala na daan siya nagapuli. Dito na siya gaista sa lugar sa angkerida niya. Kag angkerida ya kung hamba ni Manny? Ay, dumagulang lang yung jutay kay Manny.
1: Diyan hunta kay si Junisha, ha? Halosun magani nga makapangariglar sa itsura ya. Do, pirmi lang yan nagamantika ang guyaya.
0: Di kay pisan saya pa mong. Kung hindi tungod sa kapisan bala ni Chay Dunisha, ay, basi kung hindi na yung katapos bisan high school si Manny.
1: Ate, sige. Ipasugat ko siya buwas. Kag istoryahon ko siya. Nasamta nagahulat siya sa abri klase. Mabulig-bulig siya sa akon sa balaya.
0: Tuod ka pa? Salamat kit pa, ha? Thank you pa. Salamat kit pa. Ay, bisan sa amo na lang ni Ngaway, makabulig ta sila ni Chay Dunisha.
1: Wala sa kaso, anak.
0: Thank you pa. I love you pa. Thank you.

0: pabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anapawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix,
4: mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, saka sales rep.
6: So, una, problema, gid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
2: K5 News FM.

0: Ano? Ginatagan ka sang obra ni Junior ang bana ni Pani?
1: Oo, Nay. Uy. Kung nakibot man gani ako eh. O kung base kung naluilan sila sa akon nga nakita nila ko sa nga naglakat kiti, wala ko niyo pliti na mo. At tublang nagligad la gabi na nga gindulong ko nila.
0: Ay,
1: na namo to.
0: Oo, anak. Ay, mo Diyos ko, salamat. Di, may balon ka na sinikon. Makapasar ka gitman sa entrance exam eh. Dito bala sa ano to, Maritime Academy to, ha?
1: Nay, oo. Amo ato. Kagda ko ganang salig ko kay Lord. Nga papasaron niya ako, Nay.
0: Ay, mo to.
1: Dako gitang salig ko sa iya, Nay.
0: Eh, san o mabalaan tong resulta sang exam, ha?
1: Ay, kwa, Nay. Dasong simana, mabalik ko dito.
0: Ay, te, mahawas-was naman kita sinilibod sa mga kalanunon eh. Kag Nay. Mamaton ako sang labada, kag manghilamon ko sa kampo, kung sa mga ugsaranda. Agad may dugang ka sa balon mo to.
1: Nay, hindi lang magpatama. Ibasib lang kung magmasakit ka sina.
0: Bakod, kuya nak. Basta para sa inyo nga mga anak ko, wala ako ginakapoy. Kay gusto ko, nga pag-abot sang adlaw, nga wala na ako sang kusog, plastado na kamo ni Bonnie.
1: Ay, hindi na ya. Ang gusto ko yan ay, basko kapag yapon kung makaobra na kami ni Bonnie. Kaya ang gusto ko na ay, daw dun niya ka sa pilak adlaw.
0: Ay, abaw!
1: Oo! Oh! Amo niyo, nagasoksok ka sang malalon ng mga bayo, sapato, sandals. Oo! Oh! Kaya ang balay na ay, dumansyon.
0: Ay, abaw! Ay, abaw! Sadya siguro na ba? Ay, kanami siguro to, no?
1: Ay.
0: Bodason, kita ko no abi na yun ding pinaka damo kwarta sa lugar ta, no?
1: Ay, oo na yun.
0: Ay, Diyos ko. Oh, Lord. Pagka maayuhang mga anak ko. Pagka maayuha sila Ginoo.
1: Amen, ay. Amen.
0: Ay.
1: Nay, amunin na yun. Makapasar lang bala na sa scholarship. Kay piho na nanay. Piho na nga mangin dunya ka.
0: Ay, about to.
1: Dunya Junisia! Nanay mo, nanay!

0: ginakulbaan na kita ko. Tugay-tugay, ipos ko na nilang mga nakapasar sa scholarship.
1: Ay!
2: Ay! Ari na ang ginahulat ninyo. Pamate ka mo sang maayo kay Lawagon ko ang nakapasar sa exams for scholarship.
0: Lawagon.
2: Anay ka. Ari diri si Manny Pasha?
0: Ako to. Ma'am? Yes, ma'am. Oh, Diyos ko. Basi ko wala ko kapasar. Ma'am, ako na, ma'am. Ako na.
2: Ay. To, congratulations to. Ikaw ang nagtap sa exams. Baton ka na. I-process na nga daan ang mga requirements mo, ah.
0: Diyos ko. Diyos ko. Yes! Woo! Ma'am, salamat kid, ma'am. Salamat kid. Bukas yung lala ko. Bais ko yung lala ko. Yes! Woo!
3: Don't come here.

0: Diyos ko. Daw hindi ako makapatwisi nito. Graduation mo na sa pagkasiman. Kaya wala ko mga blessing anak.
1: Diyos ko na. Hindi mo ginang tanan para sa imo, Nay. Kaya palo ko. Kinaputlayan ka na, Nay.
0: Kaya ko na. Kaya ko pa.
1: Nay. Pagkatapos ang sang graduation, Nay. Nay.
0: Ano, Nak?
1: May mayo ko nga balita sa imo.
0: Ano na, Nak?
1: Kuhao na dahil naku sang isa ka international commercial vessel, Nay.
0: Proud ka nila, no?
1: Oo, Nay. Oo, Nay. Kag makapaway ka na dahil luto sa kalanunan na yan. Pag-ako muna sa ako na yan. Pag-ako muna na yan. Yes! May umbrella ko! Kanya na sila, Nay!
0: Ay, buhag-buhag mata niyo! Ito! Ito!

0: Gina, papauli ko anay samon.
1: Aya, anong natanlaan mo nga bituon nga nakadumdum ka magpauli sa inyo?
0: Napatay ang utod ko. Malubong lang ako.
1: Malubong ka sa utod mo, Okon. Malubong ka sa baho nga kwansang asawa mo. Ha? Pagprank ka!
0: Kung gusto mo, upod ka na lang. Uy, patay pang ibon.
1: Maayo! Very good. Kaya ikaw mismo ang naghambal nga maupod ako. Okay. Maupodid ko ya. Maupodid ko, Tony.

0: Sa akong burdahin ni Junisiano?
1: Oo pa. Kinagapatindog sila sa balay. Papa, batik ko bala? Worth 10 million ang balay nga na ginapatindog nila. Kag nagbakal pagisla sa salakyan.
0: Baw, mayo eh. Amo na yung gusto ng mga kabataan? May handom sa kabuhi, blaw?
1: Kag, nagkita ay kami ni Chay doon siya isa ka best bala. Ginambala niya ko pa nga kung mapuli si Manyalin sa barko, mapablessing sila sa balay nila. Kag, invited kita pa.
2: Ati, bayo! Baw, do ka nami man batsago, no? Gati do, party man kita sa katalagaan ni Manny. Alam galing nga klase bata, no?
0: Bisan hindi lang niya gwapo, pero nagagata ang utok. E siya banta ko dahi, minubya na ginaguro si Manny, ya. Kag, bihugi ko, ya. Damo ginababae nga malagas sa iya. Kidamo na siya kwarta subong.
1: Ay, di basi pa eh. Kag basi hindi tagadirisaton. Kag basi baladalon siya ni Manny balahaw. Kaya siyempre babakasyon na siya. Ay, wala nagi ko niya chance kay Manny ah. Wala nagi niya. Damo to yung adaan ko apa sa Manila kag sa ibang nga countries. Pasibala ka na, ay bali ang migay, haw.
0: Uy, Sabel, anak. Uy, huy, nagkakaurungan ka, haw. Dugulpe lang nagpangasubo ang guya mo. Inano ka, ha?
1: Uy, pa, ah. Subuan lang ko pa. Hindi naging kunya guruma sa paka ni Manny, pa. Subuan, gi kuya pa, ya. Hindi naging ko niya masapakan kay damo na nga babae nga malagas-lagas siya.
0: Eh, Sabel?

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinica Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinica Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Rosanne Bao. Akong banas ang nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namig idang extend.
3: Extend Food Superman for Men.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga matahong makasumpun sa ato drama sa kahanginan. Medyo gin makuhaan sang pagturunan yung ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako yang urig! Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milbid Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masamin na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagapangihi.
6: Masami ginauhaw.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na siya nabatsyag?
6: DTX 500 Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
6: mabaka ang butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo, kag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinu-
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabasag ang butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay, mahilig ito ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Nestor! Ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Tiga-plansa na!
18: Ganito ako!
19: Tiga-sing!
18: Tiga-laba!
19: Tiga-sign!
18: Tiga-plansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy at stamina
20: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
20: DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel, Sangbanica, Roa City. May high blood ako, pero may langga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
20: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
20: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan.
22: Memory Advance Syrup.
20: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
20: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
24: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
25: Kay may barato balay nga butika.
24: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
26: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan pagabot sa generic medicines.
27: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
24: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
26: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
28: Rain Pharmacy.
29: Pinakabarato nga data
30: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
31: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
32: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
33: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
34: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM.

0: radio con.
1: Campione radio.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras, mga ka-K5, 22 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
5: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador.
5: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
5: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador, Karen Salomeo Hanson.

Mayong hapon Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Miyerkules mga kaki-5, petsa 26 na kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Kaupod nyo naman ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Magadulong sa mga balita kag mga impormasyon. Mga balita nga nagkainabo diri sa aton sining pungsod Pilipinas. Subong man diri sa probinsya sang Capiz. Mga kaki-5, kag magakuha man kita sang mga report nga natipon sang aton sining patrol. Mga kaki-5, ang aton gid nga paghatag sang katahuran pag abi-abi sa mga nagapamati na sa ila sining mga tagsa ka mga radyo.

0: drama nga ka K5. Sa mga listeners naton dira no sa may Paseo de Rojas, everyday gid nagatutok diri sa K5 News FM Rojas. Ha mga ka K5. Dira sa bahin sang Paseo de Rojas kay Grace Delfina, Marjeline Nobles sa kag Rowena Hasmin no mga ka K5. John Edward Delfin nga always gidira no nagasibag sigabong ang ila sini nga radyo gani sa mga nagapamati dira subong sa mga nagatulutambay nagapulo pangapi nagalagaw-lagaw dira nagalabay mayad-ayad gid nga hapon mga ka K5 mayong hapon man no sa kay Tyro Dicata dira sa barangay Nagba always man nga nagatutok sa K5 News FM Rojas kay Doy Warren Herosa kay Uncle Joe Lopez. Ang mga ka-K5 bukod na Joel Lopez dira sa barangay Nagba kag sa kay Tay Pisto Hilika no sa may barangay Badingasag always man na nagatutok o ginatamyaw man naton siya mga ka-K5 kag sa Mayo and Paligumba family sa may barangay Bunod mga ka-K5 and also kay Nanay Luisa kag kay Uncle Raul dira no nagapamati man sa aton sini nga pagpangalagad kay Brother Jonathan Corsino sa may Panitan maayong hapon man. Kay Rowen, Buendia, Lunsagay, mayong hapon Sir Darren, chat, shout out lang po kami sa asawa ko, kag sa duha ko kabata Sir Darren. Shout out lang dara kay Sir Rowen, Buendia, Alunsagay, sa yasining asawa kag duha ka kabataan nga nag-monitor sa aton sining pagpangalagad subong hapon mga ka-K5. Oras na ton mga ka-K5, 12 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sa ngapon. No, sa aton sini nga pangalagad mga ka-K5. Ini nga bahin sa aton sini nga pagpangalagad, ginadulong gid sa inyo sang D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist mga ka-K5. Basta gani D3 Bio. No mga ka-K5 sa mga mikrobyone no mga ka-K5 ginapatay sini mga mikrobyo, mga bakterya, mga kagaw. Ang klinika D3 Bio the superfood supplement natural kag epektibong antiviral kag antibacterial specialist mga ka-K5. Gusto mo malikawan ang pagbalik no sang hepatitis? Amo ning nagatugas ang balatian aton sa aton sini nga atay. Nakulbaan ka nga mag-angkon sang chicken pox o konsulalob. Mga ka-K5, kaya nga daan, no, hindi man ni basta-basta, may ara iniya nga komplikasyon nga ginatawag nga shingles, no, mga ka-K5, no, kung ikaw ang may chicken pox o konsulalob. May phobia ka na sa mga flow viruses, no, mga ka-K5. Kag problema no sa TB o kon tuberculosis ang TB amo gining delikado man sa mga nasambit naton nga mga balatian kon gina superher mo ina o kon may pamilya ka mga abyan pinalangga sang kabuhi nga may problema sina mga ka-K5 relax no may ara sang solusyon ang D3 Bio the antiviral and antibacterial specialist habangod sa may ara inya sang cold press extra virgin coconut oil manggaranon sa medium chain triglycerides nga ginaproseso sa aton sining lawas para mangin monoglyceride isa sa mga pinaka-epektibo mga ka-K5 nga monoglycerides amo ang monolaurin nakagiban pa nga mga monoglycerides ang D3 Bio amo ning pinaka-epektibo gid no nga natural kag antibiotic kag antiviral aga buhin isa sa mga viral kag bacterial load sa aton sining lawas para matap na ang balatian nga TB, hepatitis, kag hindi na iya magbalik-balik mga ka-K5 sa aton sininga lawas. Ang monolaurin nga makuha sa kada inom na ton sang D3 Bio sa kada capsule. Mga ka-K5, 14 pesos lang ni per capsule. Amo gid ni no ang sarang magpatay sa mga deadly, makamamatay nga mga flow viruses. Mga ka-K5. Gani buhinan kag tapnaon ang mga viral kag bacterial load sa aton sininga lawas magtake o kon maginom sang klinika D3 Bio the superfood supplement adlaw-adlaw para malikawan ang mga infeksyon mga ka-K5. Ang D3 Bio available sa tanan nga branches sang klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar. ang clinic sang klinika ako na Clínica de Alternativo diri sa siyudad sang Rojas nahamtang sa McKinley Street tabok langgid sang PLDT mga kaki 5. Available man ini online pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clínica de Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uya. Oras mga kaki 5, 8 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sa ngapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Atutukan no subong hapon. Ang finals no mag-aatubangay sa finals mga kaki 5 karon. Ang ining Brian Kerr Basketball Academy batok no sa Adamson University mga kaki 5. Apang antes anay sina no may patigayon non nga hampang no subong alas 5 sang hapon. Amoning kusin o diri naman niya ang maga third no kag fourth sa Sining Rojas City Invitational Tournament 2026 mga kaki 5. Pero ang final battle gid no ang championship ang Brian Kerr Academy o kon Brian Kerr Basketball Academy nga team kag Adamson University Soaring Falcons mga ka K5 no sa third kag fourth naman niya maga atubangay ang De La Salle University kag ang University of Perpetual Health System Daltas o kon na Dalta Altas no mga ka K5 sila ning maga atubangay no alas 5 subong hapon kung sino magadaog sa ila as posible isa sa ila ang maga third o fourth mga hockey 5 kagang championship karon alas 7 no sang gabi balantaya ni sa Johnny partner no kay amuning duha ka mga team ang balantaya no sa finals. Magapabilin ba lang wala sang pierde ang Brian Kerr Academy o kon Brian Kerr Basketball Academy mga hockey 5 no kon maagaw ini sang Adamson University Soaring Falcons kag sila ang magkampyon mga hockey 5 at tutukan karon na dulong manaton ni nga coverage ha magmonitor lang sa aton sini nga Facebook page sa mga update sini mga hockey 5. Ang Rojas City Invitational Tournament 2026 anagangkon gid sang positibo nga mga komento reaksyon alin sa aton sini nga publiko bangod mga hockey 5 ginapasangkad sini ang sports tourism no diri sa aton sini nga syudad sang Rojas. I imagine kiti for the first time diri sa Rojas City kag diri man sa Bugos ka probinsya sang Capiz ang kasubong sini nga mga sports events mga hockey 5 hindi lang sini nga national sports events ni kundi international okay nagpadulong gid diri no nagpangayaw ang mga iban nga lahi no mga hockey 5 no ining duha ka Australian team diri sa Rojas City para magpasakop sa sini nga Rojas City Invitational Tournament 2026 mga hockey 5. Oras aton sini nga pagpangalagad 5 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. Ang detalye sang aton sini magin panglinyada nga mga balita kag iban pa nga mga impormasyon. Tutukan diri sa aton sini pagpanumbalik pagkaligad sa mga panumdom. Kindly stand by. KK5 News FM.
1: News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sang una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagtumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
2: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over over 90.
1: DTX 500.
4: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids, no? Hmm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
5: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar, sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm. Tapos ginaparisan din na ito, mitis or purcy. Mm. Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect. Mm-hmm. So, ining flavonoids, amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Mm-hmm. Kag ini ang water soluble.
4: Wow.
5: So, perfect kayo.
4: Mm-hmm.
5: Nga magpares ang DTX 500 kag mitis kag purcy. Mm-hmm. Kay isa man ka water soluble.
6: Water soluble man. Mm-hmm.
4: Gusto. So, nadumduman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
5: Mm. Correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit.
4: Mm.
5: Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
4: That's why, ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
5: Mm. Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer, amo ang basal cell carcinoma.
4: Mahuos to.
5: Mm. Kag squamous cell carcinoma.
4: Mm.
5: Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permisa gabulad sa kadadlaw.
4: Mm.
5: So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, mitis kag purcy, agud malikawan ang cancer.
4: Cancer.
5: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
4: Gusto
5: ma maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay taga
4: pasilong pa, no?
5: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
4: Gabulan sa adlaw?
5: Oo. Di ba?
6: Pagkatambok siya.
5: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Perti katiga?
6: Kasiri.
5: Gasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
4: Gusto.
5: Di ba? So, ara sa panit sa tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, arada sa
4: panit niya gid mismo.
1: DTX 500.
2: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa ka semana kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pagyud ka sab.
3: Duha ra ka stab.
2: Yun
3: sa man yung pag-inom.
2: Multag og gabi eh.
3: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
2: Oh.
3: Ya pila naman sugar nimo ron?
2: 126 na lang taw, kaluis Ginoo.
1: DTX 500. DTX 500.
5: Nantawa, Sir GP, kung sinong alam, ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
4: Oh.
5: Ang asukal ang amutong unod.
4: Oo. Oh, oh.
5: Gi-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit.
4: Oh, gusto.
5: Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sang ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
4: Minigin silo sa ato, nalin sa tanong.
5: Muna ganing ginbutang na to kapsula, ang DTX 500, para maimnon, para masilo ang antioxidant nga ra sa panit.
4: Nga nagaprotekta sa tubo.
5: Yes. So, sa 14 pesos kay precious ini, sobra-sobra ng beneficyo, Sir GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubi ni mo lawas. Drop lang, daug ka na mo.
4: Daug
5: na bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
4: Sa 14 lang ano?
5: Imagine lang. So, amo na, gusto nyo realistic prof, ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara dang damo man nga kwan mo oxidation.
4: Oh, gusto.
5: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagakapatay sa stroke kag heart attack? Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
4: And the brain. Gusto.
5: Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta, Sir GP, kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag mitis kag purcy. So, invest your health bag-o pa man mangin ulihi ang tanan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo lo po, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Makatas, mga butika.
1: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3
8: yung may Visio,
10: Visio,
8: yung may D3.
11: Kasakit ang tiyan,
12: Max 4 Biotics.
11: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan,
12: Max 4 Biotics.
11: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
12: Para healthy ang tiyan,
11: mag-klinika,
12: Spore Biotics.
11: Spore Biotics. Makabulig sa pagtap

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali si Eli Samari Sumuga, taga Paglaong Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman. Superman.
12: Ako si Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men.
9: DTX 500.
13: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
9: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
14: Hi, Dennis Juan.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Dennis Juan.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
15: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala kwanti para, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Mike Musa.
10: Castigator!
18: El Castigador!
10: Ang tinig ng bawat mamamayan.
18: El Castigador!
10: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
18: El Castigador!
10: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
18: El Castigador!
10: Darren Salomeo Hanson.

0: Pabalik kita mga kaki-five sa pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Kaupon nyo sa gihapon ang inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Oras naton 7 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Iningabahin sa aton sininga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sang Shopee mga kaki-five. Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Gani ano pang ginahulat nyo mga kaki-five? Mag-load na! Antes man kita magkuha sang report sang aton sininga patrol, mayong hapon gali no kay Ma'am Elsie Acuña naga-monitor sa aton sininga pagpangalagad. Ginatamyaw yaman si Ma'am Tessie Blances ang Balatukan Panitan. Kalin kay Ma'am Elsie Acuña dira sa may Kapagaw Panitan. Kay Sir Julius B. Bourbon, nagatutok naman sa aton sininga pagpangalagad. Good afternoon, watching live from Bago Chiquito, Panay. Thank you gid kay Sir Julius B. Bourbon. Mga kaki five. Kagkaroon gali ha, balantayan nyo ha sa liwat. Ang aton sininga update man sa kung sino magadaog sa Roa City Invitational Tournament 2026, no, mga kaki five. Kay tutukan man ato, no, i-monitor nyo lang sa aton sininga Facebook page. Last day subong sang sang Roa City Invitational Tournament 2026. Akon final game karon na alas 7 sang gabi mga kaki five. Kag subong no, nag-umpisa naman ang hampang para sa third nga pwesto, but ang hubon sang De La Salle University kag ang perpetual Delta Altas mga kaki five. Okay, ara na naka-standby sa aton sininga linya ang aton sininga patrol mga kaki five, mga natipon sininga report, mga police report, no, ang HVI nga nadakpan sa bypass operation sa Tapas. Napasakaan na sang kaso ang detalye kag dugang pa nga mga balita ato ni Baloon. Naka-standby sa line number 2 si Kaki 5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Kaki 5 Myla, please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Napasakaan na ka K5 Darren sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms Elimination Regulation Act kag Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ginakabig nga high value individual nga lalaki nga nadakpan sa ginkasak nga bypass operation sa kapulisan sa Barangay San Antonio Tapas Capiz sa dong Biyernes sang gabi Agosto 21. Kon matandaan, ginkilala diri ang among nga nadakpan kay alias Panpan 29 anyos kag residente sang nasambit man nga lugar. Nakuha diri sa yasini nga paginakop sa mga operasyon ang isa ka homemade 12-gauge shotgun nga may duha ka mga bala, isa ka sachet sang ginapatihan shabu kag mayara sang standard drug price nga size 1,800 pesos. Rekip na ang bypass money nga nagabalor sa 1,900 pesos. Sa karon nagapabili nini sa karsel sang Tapas PNP para man sa nagakaigo nga disposisyon. Sa piyak kabahin, dako ang bulig sa padayon nga pagmentenar sang kalinong kag paglikawan sa mga krimen ang ginapatigayon nga checkpoint operation sang katapo sang Roa City Police Station diriya sa Roa City. Suno kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sang Roa City PNP iningatikang ang kabahin sang mas ginapasangkad sininila nga kampanya batok sa kriminalidad. Subong man ang pagdakop man sa mga nagalapas sa layi trapiko. Katuyuan sa sining operasyon, agod nga mapunggan ang pagpalusot o kung pagpasulod sa mga droga, illegal nga armas lutang, kagiban pa nga makahatag sa malain ng, o kung makatuga sa anuman nga klase sa insidente diriya sa syudad sang Rojas. Sa piyak sini, nagpangabay sang kooperasyon ang hepe sang Roa City PNP sa mga pumuluyo ay labina sa mga tawo nga nagapasulod kay nagapagwa diriya sa syudad sang Rojas nga magsunod sa layi trapiko, ilabi na na ang mga nagabiyahe sa tion sang gabi. Kaya naibaluan nga ang presensya sang kapulisan sa tunga sang dalan, naghatag ini sang seguridad sa mga nagabiyahe, ilabi na yan sa tion sang gabi nga masami. Diri nagakatabo ang mga malain nga insidente. Naibaluan nga nagasugod ang operasyon sang kapulisan sumugod alas 9 sang gabi tubtob kaaganhon kag sumuman nagasugod alas 3 sang kaagahon tubtob alas 5 naman pa ano pa pa dayon ka kay 5 daren sumuman ang pagsiparar ini no naka mayara sa mga naka-designate nga mga police personnel sa nagkalain-lain nga area diri sa syudad sang Rojas. Ilabi na subo nga mayara sang dako nga aktibidad nga ginapatigayon karon ang city government o kunang Rojas city government kagamuna ang masugot kanila karon nga ginabantayan ang mga nagapanguna nga dalan diri sa syudad sang Rojas ka K5 daren. Kag katapusan nga balitang lokal kaina sang aga nagpatigayon sang surprise maning operasyon ang katapo sang traffic management unit kung sa diin kaina sa halos isa pa lamang ni kaoras so wala pa nakalabos ang isa kaoras ng operasyon naglabot na sa masobra na pulo ka mga kulurom ng mga tricycle ang ila sininga na dakpan. Padayon ini ang among operasyon kay naibaluan nga ang kulurom ng mga tricycle ang nagapanguna nga nagapanguna sa listahan sang TMU base sa ila pinakaulihing report no sang talatapan sa tong tinalikdan yung mga binulan kag iniman ini mga kulurom nga tricycle ang kalabanan nga nga ginareklamo sa mga pasahero nga nagawala nagasunod sa insakto man nga mga pagsuluktan ilabi na ang mga narereklamo man may kaangtanan no sa pagpangbasto sa ila sinitag sa ka mga pasahero gani kangay sa mga panugyan sang katapos sang TMU sa mga pasahero ilabi na sa tion sang gabi nga siguruhon na ibaluon kag yara rehistrado ang mga tricycle nga ilagi ra sakyan agod nga hindi na makadugang pa no sa numero sa mga nagareklamo diri sa siyudad sang Rojas. Ini si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
0: Madamo gid nga salamat kay KK5 Myla Vasquez Fuentes sa gindulong sini nga mga police report. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. So ini nga high value individual no kon HVI nga nakwaan no sang armas lutang kag droga no mga KK5. Sa may banwa sang tapas ang napasakaan na sang kaso. Ang mga KK5. Subong man no ang balita no angot sa sining operation man sang aton sining Rojas City PNP ang checkpoint no dapat lang gid magkandak sa mga checkpoint ang aton sining katapo sang kapulisan para man isa ikabenepisyo sang aton sining publiko mamonitor bala no base ko may mga magluwas nga ti malikawan ang mga insidente mga KK5 ti hindi makalusot no ang mga illegal nga armas kapin pa mga KK5 diri sa Rojas City kag probinsya sang Capiz aming pila ka mga individual nga may mga ginahuptan nga mga armas lutang no nga ti wala sang lisensya no muna kung kaysa ginagamit nila sa mga krimen o kung pagpamahog man mga KK5 no magluwas pagid sa armas mga KK5, makabulig man ini nga mga operation sa aton sini nga kapulisan kagang checkpoint mapahaganagan ng droga diri sa aton sini nga syudad no hindi bala makalusot no mga KK5 kung may mga i-transaction dira nga mga illegal no nga mga aktibidad mga KK5 pagpalusot sining illegal nga armas lutang droga kag iban pa dira nga mga activities. It's very important no magluwas sa mga checkpoint ang police visibility pagid sa aton sini nga syudad mga hakipipe. Okay ban nga daan niya. Why nga daan niya sang kahadlok na no mga hakipipe? O at least kung makita ang presensya sa aton sini nga kapulisan, ilabi na kun gabi mga hakipipe ara gid iban mga masasamang loob bala. Gabi gidila na namian nga daan magsalakay no maghimo sa mga butang nga mga kakifive nga hindi man nga hindi maayo para sa aton sini nga publiko. So sa aton sini nga Roha City PNP no kabay pa nga ti atayo yon ang ini nga mga operasyon no kag checkpoint sa aton diri nga syudad mga hakipipe ko kay hindi lang niya bangod no para nga ti may magbantay sa aton sini nga layi trapiko ha mga hakipipe kundi benepisyo man ni sa tanan ang presensya sang kapulisan makit-an no kag mapunggan ko may mga ginapasulod nga mga illegal dira nga mga droga illegal nga armas no mga kakifive. Kabay pa nga ti tayo yon ini no kag kabalo naman kita no mga hakifive ang aton sini nga kapulisan ti way gid gauntat man sa pagbantay paghatag sang seguridad sa aton diri nga syudad no kag sa aton man sini nga probinsya sang Capiz mga kakifive.
1: El Castigador, El Castigador.
0: 19 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Maayad-ayad man nga hapon, no, nagatutok naman sa aton sini nga pagpangalagad si Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, adira sa may Vizcaya President Rojas. Ma'am Sinalin, no, yung hapon man sa imo. Ha. Sili nga yung hapon, Sir Dar, and all kakifive. God bless everyone. Thank you again. Sa dugang panaton diri nga balita mga hakipipe. Adiri sa aton sini nga pagpangalagad. Ang Capiz Electric Cooperative naghatag karon sang paathag no sa aton sini nga publiko may kang tanan sa pagsaka no sang balayran sang kuryente mga hakipipe. No, ginapahayag ni karon sang Capiz Electric Cooperative. Pinagi kay Officer in Charge o kon General Manager sang Capelco nga si Engineer Edgar Diaz. No, mga hakipipe, nga ang mga rasones kon nga nagsaka o kon nagpataas sang electric bill ang Capelco mga kakipipe. No, bantayan na ha. Ato ni nakaroon ipabati sa aton sini nga pagbalik no para ti mabatian nyo gid no, hindi pag hindi kita pagkulabuson sa oras mga kakifive kay natingala no ang aton sini pila ka mga kauturan ha mga hakipive nga gasaka no ang ila sini nga electric bill no ang bill o kon balayran sang kuryente ano ba lang mga rasones mga hakipive no ginpatpat ina sang aton sini nga Capelco mga hakipipe kung ano gid ang mga rasones no para may tsindihan mahangpan sa aton sini nga mga pumuluyo diri sa probinsya sang Capiz ha mga hakipipe no kay damo naga reklamo no damo sang mga reaksyon ha mga hakipipe no kag iban na pagpakamalaot gikan sa aton sini nga publiko sa Capelco mga hakipipe no ano gid ba lang mga rasones ha mga hakipipe para maintindihan no sang aton sini nga publiko ipabati ina natong karon diri sa aton sini pagpangalagad ang paathag sang pamunuan sang Capiz Electric Cooperative mga kakipipe. 22 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon ini nga bahin ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Vitamin C Alkaline nga Vitamin C mga Haki 5. No, palanggaon nato ng aton sininga kaugalingon, mga Haki 5. No, mangin ang aton sininga bugos nga pamilya. Siyempre, kung palangga nato aton sininga kaugalingon, aton sininga pinalangga sang kabuhi, ha, mga Haki 5, dapat halungan gid nato nini. No, isa sa makabulig para ti mangin healthy kita, malikaw kita sa mga balatian, ilabi na mga common nga mga balatian, subong ating ululan, mga Haki 5, malikawan ang ubo, sipon, lagnat, trangkaso. Mga Haki 5, mag Mighty C Alkaline nga Vitamin C everyday. Ha, protection sa aton sini nga pinalangga sa kabuhi, sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Mighty C Alkaline Vitamin C, ginapapag-on sini nga aton sini nga resistensya kag ginapahilayo kita sa mga balatian. Ha, Mighty C, mga Haki 5. Tandaan na makabulig gid niya, indi lang para sa imo o para kay nanay naton, tatay, lolo kag lola. Protection, mga Haki 5. Ha, kay lain gid yan, no, kung wala sang may nagabalatian sa aton sini nga pamilya, mga Haki 5, no, kay makalikaw kita sa mga galastusan. Siling gani nila, importante ang aton sini nga ikayong lawas. So kung health is wealth, gani mag-invest kita sa aton sini nga kagalingon. No, hindi kita magpatuyang sa aton sini nga kwarta sa mga wala man lang pulos nga bagay, mga Haki 5. Magsuplemento sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo nga lugar. Oras sa 25 minuto sa nakaligad sa takna alas 5 sang hapon, ang aton sini nga dugang nga mga balita kag impormasyon. Subong man inyo sini mga mensahe, no, nga ginpadala diri sa aton sini nga pagpangalagad. Aton ninang abasahon sa aton sininga pagpanumbalik pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by. K5 News
3: FM. News FM. E3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
7: Spore Biotics.
8: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
7: Spore Biotics.
8: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
7: Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compound
9: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis mo!
10: DDX 500!
9: DDX 500!
11: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, tinagbakal ko dahil sa DTX.
13: Sa isa ka adlaw,
12: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
13: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
12: Okay, namin nagit sa akon nga mat.
9: TTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
9: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
3: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX
19: Coffee Mix.
20: Mabasa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabasa mga butika.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Excel Food Supplement for Men.
25: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
24: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
26: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ginang DTX 500.
24: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
24: DTX 500.
27: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
28: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ang iCare Capsula. Nga mas ginpabaskod kag mas ginpanami. iCare Gold. Ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A, Vitamin C, Zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
2: Pinakabarato nga data
3: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanang
4: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso.
10: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Hanson.

0: 28 minutos ang nabilin. Antes kita magdangat sa takna ng alas 6 ang gabi. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalangalagad sa programa nga El Castigador. Kaupod sa gihapon ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sinidugang mga balita mga kaki-5, sa nasiling naton gani. No, aton ipabati ang pathag sang Capiz Electric Cooperative. Ano ba lang mga rasones kung nga may ara sang pagtaas sa mga balayran, no, sang kuryente o kung sa mga electric bill sang mga konsumidor sang Capelco mga kaki-5? Ari pamatian naton ang pahayag ni General Manager sang Capiz Electric Cooperative, si Engineer Edgar Diaz, sa interview ni Kaki-5 Alan Catalana.
1: Una best, tama na ang observation, pero aton sa ang mga rason na ipadalan aton anay pahatatong kundin kan paano. Una best, ang Capelco is a distributor ng power, meaning kung ikaw ang distribute, somebody nag-supply. Mm-hmm. So, kung may supplier, ginabakal mo ang iyang akwan kaya hindi man na libre.
2: Yeah, okay.
1: So, sa siling maghinangan na surprise, pareho ang reaksyon sa Capelco sa aton konsumidor na pamati subong, particular sa ila concern sa pagsaka sa ila balayaran.
2: Mm-hmm.
1: Para mabala naton kay na siling gina ginabilan sa supplier ng Capelco, nag times 3 ang bill ni Capelco subong.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: So kay siyempre kung nagdako ang konsumo sa consumer ang balayaran, ang bot siling usina ang ginalinan mahal man.
2: Okay.
1: So hindi lang si consumer ni Capelco apektuhan, but si Capelco itself naging dako ang iyang bill sa ginabakla niya sang kuryente.
2: Diin gani so, kita nagabakal na, engineer sang kuryente para sa ihibalo sang aton nga mga konsumidor.
1: Madamo ang supplier may ara ang source sa coal, may sa geothermal, may ara sa market.
2: Okay.
1: Kag may ara na ta so nga tungod explain ko karon naman na may nga siguro way tama why naton ma-experience gid sang madalom, but since may pa ipaibalan ang Visayas, not only Capiz but the whole of Visayas nasa power crisis.
2: Mm-hmm. Okay.
1: So magsiling ka power crisis, kita mo kung updated kita sa mga post sa UCP, may pronouncement sila kada adlaw gid hasta kahapon kag sa subong halin sa tong May nga may yellow alert, may ara nga red alert. So ang buting kung sang yellow alert, ang supply kag ang demand nagalapitay na, meaning manipis na lang ang allowance. The song is agalabot sa punto nga nag red alert. Ang red alert, nagsubra na ang demand sa supply.
2: Mm-hmm.
1: So ano, paano nila ini ma-address? So, ma-address ina ang iyong mga power plant nga malahalon nga kung sa normal nag-standby lang nila kay pag-emergency lang sila ini o may shortage, ginapaandar. So, ginpaandar. But not sufficient gyapon. Kay kadalagko sa mga aram na sa post ng EDCP ang mga dalagko nga power plant nga nagkaroon sa force outage. Ang force outage lang hindi pa bala kipabala nakaschedule nga i-repair. Kundi nagulpi lang niya sa mad, which until now, wala niya po ma-repair. Particular sa Sibugid ang dalangko ng power plant. Halin pa na sang Mayo hasta Subong.
2: Mm-hmm.
1: So, nag-resulta yun na sang shortage of power. Mm-hmm. Dira sa mga oras nga mga sa una, alin na ni alas 5 sa hapon hasta alas 10 gabi. Sa Subong, may advisory na si ERC, si NGCP, nga halin na yasing maumpisa alas 2 hapon hasta na yung alauna kaganhon Subong. So, amuna nga ang ginaistorya naton dire, kung makita naton ang total ng compare, naging man kita sa aton balayaran sa August, sa July, makita naton dira sa malaba nga statement pa account, kundi nga porsyon ang nagtaas, singdako mm-hmm. ang price, which is on the generation part.
2: Generation part?
1: So, yes, kung ang kapel ko yung mulan taon dira, sa distribution mo lang taon, remain the same.
2: Mm-hmm.
1: Kaya inang kapel ko ng rate na distribution, halin pa 2013 K5 Alan, until now, wala kami application sa yes, to have an increase. So pareho lang nagyapo niya. So, of course, kay gabaka lang kita sa supply, naturally we are obligado kita magbayad by way of ang pagbayad, ipasa ta sa consumer.
2: Hmm.
1: So that's mga, all pass on charges.
2: GM, mga pila ka porsyento ang ginsaka on generation part, GM?
1: That's a generation part. Ang total ng increase from July to August, sa price, mga 170 siguro. That includes taxes, P5 Alan, kay okay. Batabol ang ano ang generation. So nagapalo dako nga po, dako man nga bagay ang bat ni mula nga gin-implement
2: mm-hmm. okay.
1: sa aton ginabayaran. So amo na nga mga charges nga may mga pagsaka plus pag-edsening pag-implement sang bat sa kada item dira nga makita nato.
2: So specifically sa generation part lang gid ang may medyo dako-dako nga saka engineer Diaz sir.
1: Oh, do pila ka portion na da ang may saka. Kasi agid ya ang noticeable nga basiling mo ang price black mo compare mo dang rate ng mm-hmm. July ka sa August. Dira agid ya ang pila ka dako nga portion ang may increase. Kag pag-abot sa consumption kay Pad Alan, kung total yung compare, na naging man ang July kag August, ang July is 30 days billing period lang na. Kaya ang okay. na-include nila June 30 mo.
2: Mm-hmm.
1: Sa August bill, 31 days din na. Kaya ang July may 31. So, mm-hmm. in terms of number of days, kung i-compare mo, mas 31 days ni yung August na bill natin.
2: Ah, okay. So, medyo malawig-lawig. Abi ang kwan eh. Ang month of I guess ang July no ang malawig-lawig ang inadlaw. Okay, Engineer Diaz, bangod sining power shortage nga ginaistoryahan ta kagina, rason bala ini nga ang nagasupply sang kuryente sa mga electric cooperative dapat gid man nga magsaka ang ila baligya sang supply sang kuryente, engineer?
1: Ah, yes, sir. Na-mention ako, gina, this were pass-on charges. Kaya it's on generation part. Daw, masiling ko gina, di ba, mal ko distribution lang yan ang, sa electric cooperative, not only Kapelco. So, it's on generation. Yung gina-distribute natin, ginabakal natin. So, pinaka, hindi kami agreeable or hindi mana-welcome sa mo ng pag-increase K5 Alan sining generation pass on charges. Kaya we have to pay first sa supplier kaya medyo date ini. Pero kami manukot ba ya bago na mong bilan, mabil pa kami then base next month or not tanan makabayad kay normally hindi man mo masiro-siro. So si Kapil ko anay ang maabuno. So mm-hmm. muna hindi kami gusto nga mag-increase ganyan ang rate kay naga-apekto sa operation naman.
2: So buot silingon tabunan,
1: sa financial.
2: Tabunan da na isang Kapis Electric Cooperative da muna yung buot silingon na engineer?
1: Yes, kay wago namon maipasa sa normal bala nga mm-hmm. billing
2: mm-hmm.
1: bago namon ipass on sa consumer inang rate nga ina nga nagsaka ang yambal kong ginagawa.

0: dispute sa bill.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, nabayaran na naman kapon ang bilog ng mga bill sa billing month ng August. Pero bayara ba yung magtapos na August, not all na August na bill nagbayad. Mm-hmm. Kay next month pa na laguro. Kay usually may nabibilin ng isa. Ang iba, okay kay Propior. Kung may ara, hindi na may bibilin. So, meaning, hey, kay ga-observe kami sa Judith. Otherwise, utdan kita sa supplier. Why na again, same power.
2: Mm-hmm. Welcome mo, wala pa ka koleksyon, bayad na ya ang increase nga ginasukot sa inyo sa supplier sa elektrisidad.
0: Partly pa lang ang masukot namon, not totally nga ang August bill ni consumer, masukot namon. Partly mm-hmm. lang.
2: Okay. Mga astasan o ini Engineer Diaz ang pag-pass on sang Kapelco sang suktanay sang kuryente sa mga konsumidor. Ginaexpectar naton bala ini nga asta ini mangin bulan sang Disyembre or may ara kita expected month Engineer.
0: Yung generation na kipad alam part na ni sang billing gin design sang ERC meaning may layi ini ginatindugan. Siguro ang punto mo ang ginamangkot sa astasan o ining pagsaka.
2: Yeah.
0: Ang mga pass-on charges sa muna siguro.
2: Mm.
0: So as long na mag-normalize, mabalik sa normal ang o ma-resolve ang power crisis sa Visayas only sa atong gobyerno, so ina siguro magkabalik sa normal.
3: El Castigador! El Castigador!
4: Nabatian no mga kaki 5 si Engineer Edgar Diaz, ang General Manager sang Capiz Electric Cooperative o kon ang Kapelco no way na naton gin na patapos gid kay malawig-lawig ni siya no ang interview ni kaki 5 Alan Catalan no mga kaki 5 apang suno kay Engineer Diaz no ang pagsaka sang presyo sang kuryente. Amo ang may kang tanan man mga kaki 5 sa ginatawag nga power crisis sa mga kaki 5 no but silingon kun naganubo ang supply sang kuryente ha mga kaki 5 kung may nagakatabo nga power crisis naganubo ang supply sang kuryente kag nagataas naman niya ang demand mga kaki 5. Okay, amuning iba no nga mga concern sang pila naton ka mga consumers sang Kapelco mga Haki 5 tingala sila taas sila electric bill. Ha? Hindi naman bag-o sa aton nga mga consumer nga daan amangin kita gani kung kaisa no mga Haki 5 kumakibot kita nga may pagtaas nga malantaw kabla si mo sining electric bill no mga Haki 5 nga makalantaw ka sang hindi lang isa ka beses no kundi duha ka beses mga Haki 5 ba okay kaangay no mga Haki 5 nga kung nagataas ang presyo o kon ang bill naton sa kuryente ti syempre do ano naman bla no dugang nga mga plasaanon sang pamilya o kon budget sang pamilya mga Haki 5. Pero ginatag sang aton sini nga Capiz Electric Cooperative ang pagsaka sang balayran sang kuryente may koneksyon o kumikang tanan sa pagtaas sang power supply charge particular no ining generation component nga isa man mga Haki 5 sa rason kag ginpatag man diri isa sa mga rasones pagid ang naexperyensyahan nga power crisis kag bangod sini naganubo ang available nga supply samtang nagataas o kung nagasaka man ang demand mga Haki 5. O ti tsindihan man ato no ang aton sini nga publiko mga Haki 5. O kag mo gani hindi tanan nga bahin sang aton sini nga electric bill ang ginatala na sang distribution utility mga Haki 5 na may mga component man nga nakadepende sa balor

0: ano, sang kuryente nga ginabakal halin sa mga power suppliers, mga Haki 5. Kaya ang Capelco is nag-distribute lang gid ng mga Haki 5, distributor sang kuryente. So hindi sila silingin nga supplier, no, sang kuryente, mga Haki 5, nga ginabakal Manila ini. Oh? Pero naitsindihan man nato, no, ang aton sining mga konsumidor, ha, mga Haki 5 nga ti naga ano man sila nga gulpila nagataas ang ila sining nga electric bill, ha, mga Haki 5, oh, kag siguro ah kita nga mga konsumidor man kinanglan man aton kung kaisa mangin responsible sa paggamit man sang aton sininga kuryente. At itipid-tipid lang anay ino kung may mga pagsaka, dira sila sining electric bill, ha, mga Haki 5, para mabuhin-buhinan man ang pressure, no, sa power system, kag hindi mag problema man, no, sa supply. Ha, kay diri na nagasulod ang ginatawag nga yellow alert, kag red alert status, ha, sa nga ton sining NGCP, ang National Grid, mga Haki 5, no, National Grid Power Corporation, no, ang NGCP, no, mga Haki 5, kay sa tion sang yellow alert, mantimpis ang margin sa tunga sang available nga power supply kag demand, mga Haki 5, no. Hindi niya sila nga simple lang ang termino nga ginagamit sa aton sining mga power authorities, ang yellow alert ka red alert. Iniyati makabig na to nga warning, no, nga manipis ang reserve nga supply kag kun hindi mag bastante, o kun hindi bastante sa tiyon sa mga red alert o kun yellow alert status, diri nagasulod mga Haki 5 ang power interruptions, no, muna nga may mga brownout, no, o kon mga Haki 5 load dropping sa pila ka lugar agod mapabilin nga stable ang bugos nga power sang grid, no, mga Haki 5. So amo ginang pinakarason, ha, suno sa aton sining Capelco, although ati responsibilidad man sa aton sining power sector nga tiba pa siguro man sa aton sining publiko ng mayo nga serbisyo, mga Haki 5. At the same time, kita nga mga konsumidor, may mga responsibilities man, no, mangin magamit naton nga responsable man ang kuryente, ha, kagtun-an man aton kung kaisa makatipid, no, mga K5. El Castigador. Okay, lain na ginabi ang chimpo sa buong partner. Kada hulag na to, need gin na to, no, ang kuryente. Lain sa to, sang elementary na abtan ko pa, no, why kami kuryente sa balay. Kinky lang bala, no, mga Haki 5. Subong hindi mahimo nga why kuryente. Okay, may mga cellphones na, kinanglan mag-charge. Todo, hindi ka nakasaho, blang dulom partner, no. Abot na abtan mo pa sad to nga doko daw kontento mala mga tao sad to nga why kuryente. Alaka lang sa amon yung area sad to, no, sa barangay namon may mga tupad balay man kami nga ulihin na managkakuryente, mga Haki 5. Pero subong do halos kalabanan na bisan mga suludlon nga mga barangay, no, may ara na gidyas ang kuryente, no, mga Haki 5. Budlay mga buhi subong yan, no, kung wala ka, ano, kung wala kuryente. Importante ini sa aton sin mga panimalay sa eskwelahan, sa ospital, no, sa mga Haki 5, sa mga negosyo. Amo ning ka importante sang kuryente, no, diri sa aton sin nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, mga Haki 5. O pang may na-experiencehan nga power crisis, suno sa aton sina Capelco, amoning gintumod nga rason kung naga kung nga nag taas ang electric bill naton mga kakipipe. Oras aton sini pagpangalagad 8 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 6 sang gabi. Diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Now ini nga bahin ginadulong sa inyo sang healthy kag kampyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Ang mga kakifiba. Adlaw-adlaw magpangapes ang DTX Coffee Mix, makabulig ini detoxify sa mga toxins sa aton siningalawas. No, ma-detoxify no mga toxins, mapagwa sa aton siningalawas kaya muning nagadala sa mga balatian. Pinaagi man sa pag-inom sang DTX Coffee Mix, gabulig man ini mangin alerto ang aton sining paminsaron, maghatag sa aton sang ineriya. Magluwas pagid no sa kampyon kag saburoso sini nga sabor mga Haki 5. Madamo pa kita sa mga benepisyo nga makuha sa loadlaw naton nga pag-inom sang DTX Coffee Mix. Kay may ara iniya sang ampalaya ukon amarguso, chia seeds and disugard sugar cane extract powder mga Haki 5. Gani sa mga coffee lover dira no mag-switch na kami diri sa healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Bangod nakakape ka na naka-detox ka pa. Available sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Sa liwat no ang clinic sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa siyudad sang Rojas namtang sa Makinli Street tabok langgid sang PLDT. Available man online. Ha pinaagi mga Haki 5 no sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oya. Siling ni Ma'am Kimberly Maxian kaintoy tingala ko nga 16 gitanan binayran ko sa bill namon last nga due date. O damo na tingala nga daan no sa aton sini nga mga consumers, mga konsumidor naton. Kon nga nagsaka ang electric bill mga Haki 5. So nabatian nyo mang kayo na ang patag sa aton sini nga general manager sang Kapelco with Mr. Engineer Edgar Diaz mga Haki 5. Nga ti may mga kuryente na bisan sa mga suludlon no mga Haki 5 bangod ina sa ginatawag naton nga mga barangay electrification na program no muna nga tanan nga sitio may kuryente na no mga Haki 5 bisan na sitio pa nang mga suludlon mga uyapad mga bukid no may ara ni isang kuryente mga Haki 5. Thank you Sir Jobert Lago sang K5 News FM Radyo Tagbuana ay Pilar. Ginakulabos na kita sa aton sini nga tiempo mga Haki 5. Iban nga mga balita kag mga impormasyon tutukan na lang sa News and Public Affairs program sang K5 News FM Rojas. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast with ka K5 Maria Rochelle Diano Nebron. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Rojas ko po naton sa technical side si K5 Michael John Detoga. Samon nga news director K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager K5 Ma'am Amy Orleans sa Berondo. Sa amon maalwan mabuot kag mapinalanggaon nga chief executive officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang nag-ining akon buhok kang nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vaccine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500. Kasi
7: kumasol sa barangay
8: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
7: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumarko. DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: Three times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O si Lord is maglukot. Alas tintay uno ang edad, taga binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para iyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
12: Mabahal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman
15: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men.
12: DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
17: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang Iker Capsule kag Iker Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 6:02 sa gabi.
6: Kahit saan,
20: kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: D3Bio FM Newscast.
23: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abroad.
19: Ka-K5 sa mga headlines.
24: Headlines.
22: Headlines.
19: Sa mga balitang lokal. Menor de edad patay matapos na disgrasya sa motorsiklo sa Panitan. Copy sa Police Provincial Office nakarecord sa 96 ka mga police operations sa sulod sa isa ka semana. Ginapatigayon ng checkpoint sa kapulisan dako nga bulig agud malikawan ang mga insidente sa Rojas City. High value individual nga nadakpan sa Bybust operation sa Tapaz napasakaan na sang panumbungon. Kapinapulo ka mga tricycle nadakpan sa operasyon sang TMU. Kag Kapelco nagpataas ang electric bill power crisis gintumod nga rason. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Western Visayas, mga balitang regional. Lalaki nga nagpanghampak sang pitchel gin buno patay sang kaupod sa ilimnan sa Pasay City. Western Visayas nalakip sa top 5 nga peaceful region sa Pungsod, Pilipinas ano kay Police Brigadier General Tuanyo. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang Pungsod, Pilipinas, mga balitang national. Patay sa epekto sa mga bagyo kagabagat nagsaka sa 31. VP Ukod Vice President Sara Duterte ginhangkat ang prosekusyon nga pamatud-an ang mga aligasyon batok sa iya. Palasyo pabor sa pagdumiling isang Facebook kag online games kag Pilipinas, US, Australia nagpatigayon sang maritime activity sa West Philippine Sea. Balita ka K5 sa luwas ng pungsod, balitang international.
22: Balita international.
19: 14 ka bag-o bunag nga mga lapsang patay sa sunog sa Pakistan. Balita ka K5 sa patag sang hinapa. LGU Rojas City nagdaog batok sa All-Star Coaches sa Exhibition Game.
22: Balitang Sports.
19: Kagbara sa aton balitang entertainment.
22: Balitang Entertainment.
25: Balitang Entertainment.
19: Archie Alimanya nadulaan sang trabaho sa showbiz matapos kasuhan ni Rita Daniela.
22: Balitang Entertainment.
25: Balitang Entertainment.

0: Maria Rochelle Abroad.
1: Maayong gabi, Israel sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa ato sa nigapagpangalagad sa buong adlaw sang Miyerkules, Agosto 26, tuig 2026. Ako ay inyong magintag, balita ka K-5.
0: Maria Rochelle Abroad.
1: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.12, 89.7, K-5 Radyo, tagboan na isaban, wasang pilar, kagsamon sa mga Facebook pages sa K-5 News FM Rojas, kag K-5 NFM Rojas Digital. Sa liwat ka K-5, ini ang D3 Bio Evening News. Sa karon mga ka-K5, diretso na kita sa detalye sa magaraga panguna nga balita, Top Stories of the Day.
0: Top Stories of the Day.
2: Top Stories of the Day.
1: Oras sa Pilipinas, sila sa 6:08 sa gabi. Ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio. D3 Bio, mayala sa virgin coconut oil kag vitamin D3 available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar, 14 pesos ang kada soft gel. Sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal. Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Patay ang isa ka minor de edad matapos nga na-disgrasya sa ginamaneho sa nga motorsiklo sa barangay Agkilo, Panit, and Capiz. Ang wala naging hinghadlan nga biktima na gaedad sa 17 anyos kag-residente sa nasambit nga lugar. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM, Rojas, nagikan sa Panit and Municipal Police Station. Ginapahayag nga magapauli na kuntani sa ilang nga puloyan ang biktima sang hinali ini nga nadulaan sang kontrol sa motorsiklo rason nga natumba sa karasada kag nag-angkon sa madamo nga pilas sa iyang lawas. Galayon nga man nga ginrespondihan sa mga katapos sang panitan MDR-RMO kag gindala sa Rojas Memorial Provincial Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktora. Sa subong nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan may kaangtanan sa insidente kag nagapanawagan liwat sa mga motorista ilabi na sa mga pamatanon nga mangin responsable kag maghalong sa pagmaneho. Sa pihak nga bahin naglabot sa 91 ka mga police operations ang ginpatigayon sa Capiz Police Provincial Office. Halin sa Agosto 17, tubto 23, sinigatuig, gabilang kabahin sa kampanya kontra krimen, kagiman pa nga mga iligal nga aktibidad. Sa tatlo ka anti-illegal drug operations, tatlo ka mga drug personalities ang naaresto kag 6.638 grams sa ginapatian siya buwan nagabalor sa 45,000 pesos. 45,000 pesos, 138.40 pesos ang nakumpiskar. Samtang pito naman ka operasyon batok sa wanted persons ang nagrilisulta sa pag-aresto sa duha ka mga most wanted persons kag lima ka other wanted persons. Apat nga operasyon naman ang ginpatigayon batok sa illegal firearms kag unsariin apat ka mga suspect ang naresto kag apat ka mga armas dutang ang nakumpiskar. Sa kampanya kontra illegal gambling, apat ka mga individual ka K5 ang nadakpan. Kag 784 pesos nga bet money ang nakumpiskar. Naka-record man sang pagsungka sa 99 ka mga pakete sang illicit kag non-compliant cigarettes nga ginabulubanta naga balor sang 12,621. Sa idalom sang tukhang kontra armas lutang campaign, 14 ka mga armas kag isa ka explosive ang na-surrender, na-recover o kung na-deposito sa mga otoridad. Samtang apat ka mga individual ang nadakpan sa isa ka illegal fishing operation, nakip ang nakumpiskar nga isda, bangka kag fishing paraphernalia nga nagabalor sang 210,000 pesos. Sa pihak nga bahin, dako ang bulig sa pagmentinar sang kalinong kag panglikaw sa mga krimen. Ang ginapatigayon ng mga checkpoints sang katapos sang Rojas City Police Station sa Rojas City. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagdang Jr., Hepe sang Rojas City PNP, Idingatikang kabahin sang mas ginapasangkad nga kampanya batok sa kriminalidad kag pagsuway sa layi sa trapiko. Katuyuan sang operasyon nga mapunggan ang pagpalusot sa mga ilegal nga armas dutang, droga kag iban pa. Ginpahayag man sang hepeng ang presensya sang kapulisan sa dalan, nagahatag sang siguridad kag komportable nga pamatsyag sa mga pumuluyo, particular na kag K-5 sa mga nagabiyahe sa tion sang gabi. Sa pihak sininagapangayo naman sa pag-intindi kag bugos nga kooperasyon, ang Rojas City PNP sa mga pumuluyo kag mga driver nga magsunod sa layi trapiko kag magdala sa nagakaigo ang dokumento sang salakyan kag lisensya, agud mangin madasig ang pag-inspeksyon. Sa dugang nga mga police reports sa K-5, napasakaan na sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginakabig high value individual nga lalaki sa ginkasang nga bypass operation sang kapulisan sa Barangay San Antonio, Tapaz, Biyernes ang gabi, Agosto 21. Matandaan nga ginkilala ang dadakpan kay alias Panpan, 29 anyos, kag residente sa Nasambit nga Banwa. Nahibaluan nga nakuha sa paghinakop siling isa ka 12-gauge shotgun nga may duha ka mga bala, isa ka sachet sa ginapatihan Shabu, kabagasta nga mayanas ang standard drug price nga 6,800, 1,900 pesos nga buy bust money. Sa karon nagapabilin ini sa karsel sang Tapaz Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposition. Mga balita naman kay K-5 nga nakahinabo sa palibot sang Region 6, Western Visayas, mga balita ng regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:14 sa gabi. Ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Mighty C, ang alkaline-based ng vitamin C, 8 pesos ang kada kapsul.
0: Balitang Regional.
1: Patay ang isa ka persona matapos ginbuno sang iyaman mismo abyan nga kaupod sa ilimnan sa Barangay Salgan, Pasig, pasado alas 9 sang gabi, Agosto 25. Sa interview sang K5 News FM kay Police Lieutenant Colonel Chairman Magmanwa Hepe sang Pasig City Police Station, iyang ipahayag nga samtang nagainom sa makahulubong ilimnon sa isa ka talipapa ang 47-anyos nga biktima nga si alias Rick kag ang abyan siri nga si alias Iko. May nagluntan nga pagbaisay sa tunga sa mga ini. Ginaligar una nga ng hampak sang pitchel ang biktima, rason nga posible na impito ang suspek. Pila sa dughan, idalom sang ilo kag butkon ang naangkon sang biktima. Gilayon naman nga nagpalagyo ang suspek sakay sa iyang motorsiklo kag dala pa ang gingamit nga kutsilyo. Gindeklara naman kay K5 nga dead on arrival ang biktima sang gindala sa ospital. Nagapabilin karon nga at large ang suspect kag natalan ang pasakaan sang kaso nga homicide. Sa duga nga balitang regional, nalakip sa top 5 nga peaceful region ang Western Visayas sa buong sa buog-os nga pungsod Pilipinas. Inagin kumpirmar ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Sunod sa iya, epektibo ang pagpatuman sang Safer City Initiative sa rehiyon. Sa diimpatimaan ini nga nagasunod kag nagkooperar ang publiko sa tanan nga pagsulundan, agud mapabilin ang safe. Ukod mapabilin nga safe ang komunidad, ginatagan pagtamod man sang director nga safe ang Western Visayas. Nahibaluan nga ang Safer City Initiative Program sang Department of the Interior and Local Government kag Philippine National Police. Sa din tinutuyo sa Riga K5 among pagpasangkad sa local government units sa kon local government efforts sa crime prevention, public safety, emergency response, kagpag-usala sang teknolohiya para sa safer communities.
0: Balitang Regional.
1: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sunod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
0: Balitang national.
2: Balitang national.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:17 sa gabi. Ining oras ang ginadulong sa inyo sa Caloans ang DTX 500. Klinika DTX 500, the superior antioxidant available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kang sa mga butika nga malapit sa inyo magalugar, 14 pesos ang kada kapsul.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Nagsaka sa 31 ang numero sa mga napatay bangod sa epekto sang bagyo Luis Maymay Neneng kaghabagat sa sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa nasambit ng numero, 15 ang napatay sa Benguet, 4 sa Rizal, 4 sa Batangas, 1 sa Quezon, kag 1 sa La Union. Isa man ang napatay kag K5 sa Oriental Mindoro, 2 sa Occidental Mindoro, 1 sa Negros Occidental, kag 2 sa Caloocan. 19 naman ang napilasan sa sunod-sunod nga kalamidad, kag 3 pa ang nagapabilin nga missing. Sa pihakabahin liwat ginhangkat ni Vice President Sara Duterte Carpio ang mga miyembro sa prosecution kag kamara nga pamatud-an ang mga impeachable offense batok sa iya. Sulo kay Duterte Carpio ginahanglan sang ebidensya agod mapamatud-an ang mga allegation batok sa iya kag indi ang mga insulto, spekulasyon kag political theatrics. Inimakabing ebidensya ang pagtawag sa iya nga mastermind, scam, brat, kagun ano-ano pa. Kung ginahimo ini batok sa iya sa mga natunggan, nagapamatuod lang sa sa vice presidente nga mahina ang kaso batok sa iya. Nahibuluan nga nagapadayon sa karon ang impeachment trial sa Senado. Batok kay Duterte Carpio, padayon man ang panindugan sini nga wala siya sang nahimo nga impeachable offense. Kabalas karan sa mga akusasyon batok sa iya. Sa dugang nga balitang nasyonal, suportado sa Malacañang ang posibilidad nga dumilian ang Facebook kag iban pa nga mga online gaming platforms kaduan sa magkasunod nga insidente sa kalakasan sa mga eskwelahan sa pungsod. Sunod kay Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro, panahon na agud tun-an kung may maayo nga idulot sa pungsod ang social media platform nga Facebook o kung magdugang lamang ini sa pagpalaptas ang fake news. Reaksyon ni Castro matapos ang pahayag sang Cybercrime Investigation Coordinating Council nga ginakonsidera ng mga suwestyon nga iba na ang Facebook sa Pilipinas kasunod sa mga kaso sang kalakasan sa mga eskwelahan. Dugang pa ni Castro kung hindi malang makabulig sa pagprotekta sa kabataan, mas maayo nga busisuon kung kinahanglan pa bala ini magpabilin sa sistema sa pungso.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa paluwas ang pungsod Pilipinas, balita nga national.
0: Balita international.
2: International.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:20 sa gabi. Ng oras ka K5 ang gradulong sa inyo sa Caloan. Sang manamit kag healthy nga kape DTX sa coffee mix, nakakape ka na naka-detox ka pa.
0: Balita International.
2: International.
1: Patay ang 14 ka mga bago bunang mga lapsang matapos masunog ang isang ka-ospital sa Islamabad, Pakistan. Nagsugod ang kalayo sa air conditioning unit sa Mother and Child Unit sa PIMS Hospital. Sa 15 ka mga lapsang, isa lamang ang naluwas sunod sa mga otoridad. Tuma naman ang pagtalangison sa mga himata sa mga lapsang na patay sa sunog. Nagpalabot naman sang pagpakigunang si Prime Minister Shehbaz Sharif sa mga namatsyang kagilmando ang maidid investigasyon sa insidente.
0: Balita International.
2: International.
1: Balita ka K5 sa patag sang hinampa.
0: Balita Sports. Sports. Sports. Balita Sports.
1: Nagdaog ang LGU Rojas City batok sa All-Star Coaches sa score nga 103-96 sa exhibition game naging patigayon sa Dinggoy Rojas Civic Center sa ding Agosto 26 bilang kabayan sa Rojas City Invitational Tournament 2026. Nagpakita sa mas mabagod na opensa ang LGU Rojas City sa kaduhang quarters ang hampang na nagresulta sa momentum agun makuha ang 7 ka puntos ng abanse sa ilang kadalangan. Nagpanguna sa scoring sang LGU Rojas City si Melvin Akulula nga may game high nga 28 points samtang nagdugay si Toby Curl sang 24 kag Jason Clarito sang 10 points. Sa All-Star coaches nagpangibabaw si Patrick Melencio nga may 12 points ginsundan ni Joseph Da Ice Man Gabriel nga may 11. Samtang nakahimo si Carlos Garcia sang 10 points, nagdugang man si Jason Amaguer sang siyam ka puntos. Sa ulihi, nakalabot sang 103 points ang LGU Rojas City kag napiyerde ang All-Star coaches sa score nga 103-96.
0: Balita Sports.
1: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Nadulaan sang trabaho kag racket ang actor nga si Archie Alemania bangod sa kaso nga ginpasa ka batok sa iya ni Rita Daniela. Ginako ni Archie nga matuod nga nadulaan siya sang showbiz career nga malinsang maglupok ang balita nga ginbastos niya ang kapuso actress singer. Nahibuluan nga ginkasuhan ni Rita si Archie sang kaso nga acts of lascivious under Article 336 of the Revised Penal Code. Kag napamatudan nga guilty sa resolusyon nga ginpagawa sang Baco or Municipal Trial Court sa tung Oktubre 2025.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad.
1: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapangunang balita sa buong adlaw sang Miyerkules, Agosto 26, tuig 2026. Ako ay nyo naging talk balita ka K5, Maria Rochelle Shaira di Anon Abroad. Live nyo kami kanabatian sa lilisoan sa inyong mga radyo, 10.9, 89.7 K5 Radyo, Tagboanay sa Banwa sang Pilar. Kagsamon sa ring Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Saliwat magaka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa ato mga K5 Sulit supporters, mga Facebook viewers. Nga nagasuporta sa mga programa sang K5 and News FM Rojas. Sa nga na naging lamang sa bugos ng hapon sa K5 News FM Rojas, sa compartors technical side, kay K5 Michael John Ditonga and kay K5 Alvin Pagunsan. Sa nga lang sa Amunia News Director, kay K5 Roldan Bisana Villarreal, sa Amun Station Manager, kay K5 Ami Orleans Birondo, especially sa Amunia Big Boss, Chief Executive Officer, sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, kay K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
0: K5 News FM.
2: News FM.
0: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Forbiotics ka!
0: DTX 500! Di na problema mo ba ang magtaas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract na bugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
11: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nguman i. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
15: Clinica Diofresh.
14: Available now.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
5: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
5: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend.
5: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
5: Extend Supplement for Men.
17: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
19: Healthy nga uto.
20: Hi, Tennis
19: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Tennis
19: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule.
9: Sunod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
23: Tinig ng Reformasyon.
22: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Sa tanan nga tagpalmati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, sa gihapon, tanan nga mga kakifive, kasi tanan man nga pirmi nga nagasubaybay, kamusta kamo? Sa gihapon, dalayon ginang Diyos sa sinigatiyon, nga padayon kita nga ginhatagan sa maayong at tiyempo, kag makahimo kita sa pagpadayon sa aton nga palatuntunan, kag kamay pa nga kamuman hiyara sa ikayong lawas, kag padayon man nga nag-aalagad sa Diyos. Inabarang pag-alagad nga ginasiling natin diri, itong ginaliwat-liwat diri nga ang aton wala untat nga kaangtanan sa Diyos, kay agud nga kung mag-abot ang mga pagtilaw sa aton kabuhi, sa mga ups and down, labi na kung may mga crisis nga matabo kita permi nga makapadayon sa gihapon nga di hindi madulaan sang paglaom. Amo na nga permi natin ini ginaliwat, kay amugid ni ang pinaka-importante sa aton nga kabuhi diri sa kalibutan, samtang kita nagapadayon sa aton nga mga survival sa sini nga kabuhi. Muna nga, kabay pa nga kamutanan, pirmigid nga nagadayaw, nagapasalamat sa Diyos, kay amugid ni ang aton obligasyon, magadayaw, magapasalamat sa tanan nga mga pagpakamaayo nga iyang ginhatag sa aton, sa tanan nga mga tinion. Muna nga, kamusta ka mo? Hindi yun kita matak-an sa pagpasalamat sa iya. Kay ang aton nga mga pagpasalamat kag pagdayaw, amun agid ang kalipay sa Ginoo sa kadesa sa aton. Sige, so mulang na ang aton nga pirme ginasulit-sulit diri. So much for this. Samtang hindi pa kita magpapanayon sa pagtuon sa sagrado nga mga pulong, magapangamuyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sinalipong ito, kami ay dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at maraming salamat po sa pagkataon na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO at kanyang pamilya. Ngayon din sa bawat isa sa amin, sa lahat ng mga kaunisin pilan pong ito, pagpalain mo nawa na maging tapat man sa inyo upang maging tapat sa mga tungkulin at karapat-dapat kami sa inyong mga pagpapala. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo, at nawa magkaroon po kami ng iba yung karunungan. Maunawaan namin ay iba na lang mga salita na lagi naming pinag-aralan. Ito'y aming hiniling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesus. Amen. Sa aton nga pagtuon sa bung, aton padayon nun ang aton ginatunan na nungod sa characteristics ng mga tinaw o sang mga tumuro sa panahon sa Sardes. Amo na nga sa sining at yun, sige hapon, aton nga liwatunan ay ano bala ang ano galito ang yung mensahe ni Jesus o ni Kristo dito sa ila. Amo ni nga dari, sige pakita kay Juan. Amo naman ni aton nga basahon diri, nagasiling nga isulat mo ini sa anghel sang iglesia sang Sardis. Ang kinasiling diri nga ginamit lang ni Jesus, hindi naton pagkalipatan nga ang anghel galit diri amo ang mga leaders or amo ang mga ministro sa sina nga mga tinion. Amo na ang butang balon sa mga angels ha. O hindi ni siya literal nga anghel. Dayon, amo ini ang ginasiling sang Diyos nga may pito ka espiritu. Sang Diyos kag pito ka mga bituon. Nabaruan ko ang imo nga binuhatan nga may ngalan ka nga buhi apang patay ka. So, ang point there is parehas man lang na sa ginahambal dito sa sulat ni Apostol Santiago nga may mga tawo nga samtang sila nagasiling may arat sa pagtuo, pero kung wala binuhatan, patay. Manadri ang kaimtangan man sa iglesia nga Sardis. Ano galito ang Sardis? Halin sa 1798, pakato sa 1833. Ang muna nga 35 years ang iyong existence. Dayon, ang maldari magbantay ka kag paliguna ang mga butang nga nabilin pa nga malapit na mapatay. Hindi maayaw gani kung may paglaom pa. Kumbaga, ang kabuhi sa sining kahimtangan nga daw, kumbaga sa Tagalog, naghihingalo na. Di ba?
nag daw sa Bisaya pa nagtinga. Ano galing na saya hiligay noon? Nga daw nagtigumat-taguma tayo na. Bao, kadelikado no? Muna kay nasapuan ko ngang imo mga binuhatan hindi himpit sa tubangan sang Diyos. Amot hambalin, hambalon, kung hindi pagani, hindi pagidgali na kalabot sa kahimpitan, nga gintinguha sang Ginoo, daw ara siya sa kahimtangan sang tagumatayon, kay lapit na daw mapatay. Managani dumduma kung ang imo, kung ano ang imo na baton kag nabatian. Gani, kung hindi ka magmata, muna delikado. Kung hindi man makatulog pangod, kay nagtulog-tulogan, nagpatulog-tulogan, or daw, ano na nga siya, daw natuyo. Kag hindi mo may baluan kung saan o ako mag-abot sa imo. Ano galito ang butang balon diri? Kay siyempre, hindi maniliteral na yun na matabo, kundi sa pagbalik ni Kristo, kung ang aton pagtuo, hindi gidgali na siya mabago. Amo na nga, si Kristo may pamangkot. Di na siya mabasa sa Lucas Kapitulo 18, katapusan nga parte or bahin sa versikulo 8. Ang katapusan dito nga bahin ang siling nga kun magapakita na or magabalik na ang anak sang tao, makakita bala siya sing pagtuo sa duta? So ano na ang anong klase nga pagtuo? Ang pagtuo nga nagapanghikot. Muna nga kung ang anak sang tao magabalik na, si Kristo magabalik na, ano nga klase nga pagtuo ang ara sa aton? Kaya mo muna ang iyang pirmi nga, ang aton pirmi nga lantaon, aton susahon, kung ang aton pagtuo bala nagapanghikot pagi sa aton nga, pagi sa aton nga gugma. Kay kun ang pagtuo nagapanghikot paagi sa gugma, hapos lang gid katama ang pag-obra, pagtuman sa tanan nga mga pagsulundan, sa tanan nga kasulundan.

kay gintuga sila sinless. Amo na nga, maka lambot kita dito sa pagka sinlessness. Hindi na kita naghimo sang sala, hindi na kita naglapas ang kasuguan. Amo na na nga kita mangin takos na kag si Kristo magabalik na. Amo na nga, ang magadaog, ano ang ihatag ni Kristo? Ano ang iya padya? Siling niya sa versikulo 5, ang mga nagadaog, pagpanaptan sing sang puti, nga panapton, kag indi ko pagpanason ang iyang ngalan sa libro sang kabuhi. Kundi ituad ko ang iyang ngalan sa atubang sang amay, sang ako namay, kag atubangan sang iya mga anghel. Kung may igdulungan, may dalungan, kung may dalungan, magpamati sa ginasiling sang espiritu sa mga iglesia. Makuturan, way man tao siguro wala dalungan. Pero kung may dalungan man, magpabungol-bungol, alam mo na problema. Ha? Magpabulag-bulag, biskan may mata, problema na. Muna nga, parihas ni siya sa vision dito kay Joshua. Sa ato na nga, ginaligan mang Yapon. Nga gin-rebute ni siya, bangod kay perti kanami ang mga mensahe diri sang Dios, mensahe ni Kristo paagi sa anghel dito sa kay Joshua, kag ara man sa tanas nga iya ginasabdong, kag ini nga mensahe man kaangay man sa mensahe gani sa iglesia sang Sardis nga may depekto ang kinaugali. Pero ang magadaog, baga panaptan siya sang puti, ang botomalon dito, ang magadaog nga nakabaton sang pagkamatarong ni Kristo sa iyang karakter, amo na nga ginpahangop dito gid kagkaangay man diri sa kay Joshua. Amo na nga aton man siya nga yapon nga iriripaso gamay kay sang ginpakita dito kay Josue ang pangulo nga pari nagtindog sa tubang sang anghel sang Ginoo kag si Satanas nga nagtindog man sa iya nga tuo agud sa pagbato sa iya. Kay siyempre si Satanas ang muna ang accuser, ang makasasala nga tawo muna ang mga respondent na di bala ang mga complainant o ang complainant si Satanas, bali ang respondent ang makasasala, ang muna ang sinumbong, ang muna nga kaluluoy pirmi. Kay nga si Satanas ang pirmi nagapanintal, dayon si Kristo man amo ang abogado, pero hindi kita makibot o hindi kita matingala nga ang Satanas successful, madinalagon siya sa iyang pagtintar. Kaya nga man, pirmi man kita nga nagamaton, damo tintasyon, di ba? Kaya nakita ni Satanas kung ano ang aton nga hilig, ano ang aton nga kaluyahon, dira kita niya tirahon. Pagtiro ni Satanas, igo dayon, natamaan gid nga aman. Kag indi kita maka nigar nga aman kay Satanas amo nagtintar, dayon paghambal kita nga indi matuod, ay hambal ni Satanas, nagapasalamat pagani ka sa akon, di bala? Okay, kung kisa, way takabalo nga tentasyon galito, ginbato naton, magsiling pa kita dito sa naghatag, salamat, di bala? Mga malipay pa kita, pero galika, sala siya. Amo na nga, si Satanas pirmi nga, nagahatag sa iya mga tentasyon, kag ang tao man, nagabaton, labi na kung paglapas na sa kasuguan sang Diyos, disgrasya gid. Dayon, anong ginsiling sa versikulo 3? Pero ang nakanami na lang, kay biskan nga si Josue, nga napanaptan o nagasuksok sang mahigko nga bayo nga nagtindog sa tabangan sang anghel, ginsiling man sang anghel nga kuhaan ninyo ang mahigko nga mga panapton sa iya. Wow. Kuhaa. Now, paano kuhaon sa Ginoo? Kung willing kita nga magtugyan sa aton kagalingon, importante willing kita. Kaya kung hindi kita willing, hindi magpasilabot ang Ginoo. Pero kung willing kita nga mabago, willing kita nga maislan ang aton higko ng mga batasan, higko ng mga kinaiya, higko nga sige lapas sa kasuguan sa Dios, hapos lang nakatama nga man mahimo naton ang tanan nga mga butang paagi kay Kristo. Kay kung wala si Kristo, waay gid kita mahimo. Muna ang ginhambal ni Kristo sa 15 versikulo 4 sa

Juan. Amo na nga importante katama mga kautoran. Kabunga na kapamati atong gindi siya tandaan. Kay preparado per me si Kristo maghatag sa iyang batasan o kinaiya sa aton. Lamang kung kita hindi man magtugyan sa aton kinaiya, agon nga iya islan, waay ang Ginoo mahimo. Waay gin siya mahimo. Muna nga dere ginhamba. Kung may Biblia ka mo, palihog na lang, basaha. Ginbasa naton ang 3 versikulos 1 hasta 7 sa dito sa Revelation. Dayon, basaha man ninyo. Bisan na Revelation 3:1 hasta sa 6. Dayon, ang dari naman sa Zacarias, basaha man ninyo ang Zacarias 3 na parehas lang kapitulo. Ang Revelation 3 mangyapon, 1 hasta sa 6. Dari man, 3:1 hasta sa 8. Kag sang mabag-una ang aton mga kabuhi, bangod kay na islan, kay gintugyan naton sa Ginoong tanan, kaya mo man ang ginambal ni Kristo dito sa Matthew 16 versikulo 24 kag 9:23 sa Lucas nga siling ni Kristo, "If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me daily." Kada adlaw gid aton pasanon ang aton nga cross nga aman. Daw mahadaw bugat nga cross sa aton kung hindi kita willing magsunod sa Ginoo. Boring katama mamati sa pulong sa Ginoo. Boring katama kung magtuon kita labi na, kung kita gidang magtuon, mag-research, boring katama. Kaya nga amin, wala ka interes. Bisan ano pa himuon sa ani mo, basta kay wala ka interes, pwerte na kabudlay. Bugat sa buot, bugat sa balatyagon. Pero kung willing ka, ikaw pa ang maghandong, ikaw pa ang mangita. Di ba? Kag hindi mo, daw hindi mo balamat, batyagan nga kapoy ka na. Di ba? Kapoy ka na, daw budlay. Nga man kay willing ka, kay ara ang gugma. Amo nang ginasili nga pagtuo na nagapanghikot pagi sa gugma. Basta nga willing ka, agwan tahon mo na siya. Basta nagahigugma ka, agwan tahon mo na siya. Bisan ano pa na ka pait, ano pa na ka sakripisyo, ano pa na ka dako nga buluhaton. Pero kung wala ka gugma, habaw, bisan nagamay lang ng buluhaton. Amo na nga sa pulong sa Ginoo, pero may natong ginaliwat diri. Nga ang damo subong hindi magpamati, labi na sa aton na tiempo, labi na nga ara na permi ang cellphone. Nga man, kay malipay ka maghampang, malipay ka nga magsigay ka send or share dito sa mga nakita ni mo nga mga hindi man matuod nga AI pagid nga mga videos. Mayo man, lantaon mo, kaya kaysa ako ganin, nagalantaw ko sa mga may mga moral lesson nga makita ni mo, bisan AI. Bisan ang permanente lang dira nga mga taong ginagamit diyan sa AI, amo lang itsura, babae, lalaki, tigulang. Pero, kung emula na himuon pirmi, although nga may mga moral lessons sa aton makuha, malipatan nato ng Biblia, padihot lang yapo na sang kaaway. Padihot na sang kaaway. Nga man, hindi man babago ang aton kinaugali, hindi man babago ang aton nga batasan. Mayo na lang diri kay, diri sa palananaon ni Josue, ginasiling diri nga si Josue ginhambalan nga nagakatingala ang mga tao kay siyempre matingala ang tao. Kung ikaw kani isang una nga may lain-lain nga mga bisyo nga problema ka sa inyong barangay, problema ka sa inyong purok, problema ka sa inyong silingan, pero sa ulahi natalupang danilang nabag-o ka, nanginbuot ka. Kung sa una nga pala hubog ka, hindi na ka nagsige hubog-hubog. Sa una nga permi ka nagapasaway, hindi na ka nagapasaway, matingala sila. Amo na ang ginambal diri sa Zacarias 3 versikulo 8. Muna nga, amo ni nga pareha sa, amo na sa, dito sa Sardis. Muna nga, nagsiling ang Diyos, magalakat upod sa akon nga nagsuksok sing puti. Di ba? Ang Ginoo wala nagpatumbaya siya katawahan sa bisan diin nga duog. Bisan anuman kadyutay ang ila kadamon. Na, nagisahanon nga Kristiyano nga wala sing pareho nga hamili nga pagtuo nga makapaging angot nagabatyag ka o mga pangut pamangkot diri.
Nagabatsyag ka bala nga daw ang mga panong sang mga di tumuluo magaturon sa imo? Hindi ka na hindi matalupangdan o kon malipatan sang imo kadamaan nga kalaotan sa palibot nimo. Mangindako gid ka sa pagtago sa imo gikan sa ila sa iya pagtanaw. Kun ikaw magatipig sang imo kagulingon nga wala sing dagta gikan sa nagapalibot nga kalaotan, ang saad patod kag pahiran sang Dios ang tanan nga luha sa ila mga mata, na sa aton mga mata. Kun halimbawa kay siyempre kun may mga pagtilaw nga daw kung kisa di ka makaguanta, masubuan ka, maghibi ka, pero ang ginahambal sa Ginoo, suno sa Bugna City, pahiran sa Ginoo ang luha sa aton mga mata. Amo tama yun, lipayon ka niya, ha? Madula ang imo nga kasakit. Amo na nga, ang pagpanabot sang puti nga panapton, ginapaathag sa iban nga mga kasulatan nga, isa ka simbolo sang pagbaylo sang kalautan pagkadto sa pagkamatarong. Amo na ang butamaron. Amo na nga sa ginhambalan si Zacarias, ang Diyos pagi sa anghel, kuhaa ang mahigko nga panapton gikan sa iya, ginapaathag sang hambal nga nagsunod niyari karon gindula ko ang imo nga kalautan gikan sa imo. Suno sa aton nga mabasa sa Biblia. Amo na nga ang kinahanglan naton mga kuturan, amo ang laygay sang Diyos pagi dito kay Josue, agod nga kita mangintakos man sa aton ginahandom kabuhi nga walay katapusan. Kung ang tamon nga nagapain sang makita gikan sa hindi makita nga kalibutan, mahimo nga makuha. Kag ang katauhan sang Diyos makakita sang dako nga pagbinaisay nga nagkatabo sa tunga ni Kristo, kag sang balaan nga mga matutunda kag ni Satanas, kag sang iya mga malaot nga mga panong nanungod sa pagtubo sang tawo. Kung mahangpan naton ang makatilingala nga buluhaton sang Diyos para sa pagduwas sang mga kalagikan sa pagkaulipon sang sala, kag dalayon nga paggamit sang iagahong para sa ila pag-amlig gikan sa kalautan sang mga malaot, mangin mas handa kita sa pagbato, na mangin handa kita sa pagbato sa mga pahito ni Satanas. Ngaman kun makita ang tani nato nga partigali nga pag-inaway ni Kristo kag mga manugtunda ni Kristo batok sa kay Satanas kag sa mga manugtunda ni Satanas, galing lang kay ni nato nakita amo na nga daw wala kita kooperasyon. Nagapadayon lang sila kita sa aton kung kisa kung ano ang aton luyag. Una nga, ang aton mga hunahuna, importante nga siya mabuksan, maabrihan. Ang mga hunahuna naton, importante katama nga aton magaidan kay Kristo. Na, muna nga, ang mga hunahuna, mangin sulim ni sa pagtanaw, sang dagko nga kasangkaroon, saka importante sang plano sang pagtubos kag sang kadakuon sang buluhaton sa aton atubang bilang mga manugbulig kay Kristo. Ha? Amo na, kung aton ni siya maintindihan, may dako kitang buluhaton nga aman. Kay siyempre, ginsaling man ni Kristo sang ikaw, gingamit kaniyang kapawa, gingamit kaniyang nga ahinti, instrumento. Amo na, aras aton atubang mangin manugbulig kita nga aman kay biskan hindi ka lang halimbawa maghambal. Kung ikaw nagkakabuhi sa matutong nga kabuhi nga nakita sa kabuhi nimo ang kabuhi ni Kristo, sa iyang katutong, kabuot, mapainubuson, sa iyang pagkamatinumanon sa kasuguan sang yamay, matingala ang mga tao, ang imo influensya hindi madula. Amo na nga, nangin marugbulig ka kay Kristo, bisan hindi ka pa naghambal, hindi ka pa nagaminsahi. Amo gina ang kamatuuran, muna nga magpaubos sila, apang mapalig-on nga nakahibalo nga ang bugos nga langit interesado sa aton kaluwasan. Grabe no? Interesado ang mga anghel sa langit sa aton nga kaluwasan. Muna nga tandaan ta siya maayo. Kay kung hindi, amo na nga biskan kita, wala interes sa kaluwasan. Di bali na lang mahambal kita, base mahambal lang kita, di bali na lang maimperno, damo man kami sa imperno, kay damo man ang mga
nadala sa padihot ni Satanas, mga pahito niya. Amun ang isa kalabing mapiliton kag makahalawat-wat na halawat-hawat nga ilustrasyon sang buluhaton ni Satanas kag sang buluhaton ni Kristo. Kag ang gahom sang aton manugpatunga sa pagtaog sa manunumbong o manugsumbong sang iya katawhan ginhatag sa tagna ni Zacarias. Sa balaan nga palananaon, nakita sa manalagna si Josue nga mataas nga pari. Napanaptan sang mahigko nga panapton nga nagatindog sa tubang sang anghel sang Ginoo nga nagapangabay sang kaluoy sang Dios para sa iya katawhan nga yara pa sa madalom nga kapipitan. Si Satanas nagatindog man sa iya tuo agud nga pamatukan siya. Bangod ginpili sang ang Israel sa pagtipig sang ihibalo sang Dios sa duta sila kutob sa ila hunahuna sa ila una nga pagluntad subong isa ka pungsod nangin pinasahi nga mga tulumuron sang kawayon ni Satanas kag namatud siya nga panubuon ang ila kalaglagan. Wala siya sing mahimo nga halit sa ila samtang matinumanon sila sa Dios. Gani ginduko niya ang tanan niya nga gahum kag pagka malalangon sa paghaylo sa ila sa pagpakasala. Amo na nga nakita ni Satanas ni siya. Sa aton amo man nakita ni Satanas nga kun kita nakaangot permi sa Ginoo, mabudlayan siya sa pagperde sa aton. Pero pares man si Israel, kun sila tani ang Israel sa una permi lang nagasalig sa Ginoo, hindi gid sila pamayaan nga maperde. Pero bangod nga nadala sa mga pahito ni Satanas na siyod sang iya mga pagsulay, ginlapas nila sa Israel ang kasuguan sa Dios kag sa amo nagpain gikan sa ginhalinan sang ila kusog kag ginpabay-an nga mangin biktima sang mga pagano nga makaaway sa ilang palibot. Amo nang natapos sa Israel, ginbihag sila sa Babylonia kag dito sila nagpabilin sa madamo nga tinuig nga lapit 150 ka mga tinuig anti sila makagawa. Pero wala sila ginpatumbayaan sa Ginoo. Ang iyang mga propeta, ginpadala sa ila nga may mga pagsabdong kag mga paandam. Amugin na ang gugma sa Ginoo, kay gusto niya nga makahinulsol. Ang katauhan ginpukaw sa pagtanaw sa ila mga sala. Nagpaubos sila sa ila mga kagalingon sa tubang sang Dios kag nagbalik sa iya nga may matuod nga paghinulsol. Pero kadamo na sa ila ang naperde. Damo nagkalamatay kag huway paglaom sa kaluwasan. Dayon ang Ginoo nagpadala sa ila sang mga mensahe sang pagpalig-on nga nagapahayag nga iya sila luwason gikan sa ila pagkabihag kag ibalik sila sa iya kamot. Amo ining determinado nga punggan ni Satanas, ang isa kasalin sang Israel nagbalik na sa ila kagulingon nga duta kag si Satanas nagatinguha sa paghulag sa mga pagano nga mga pungsod nga iya mga ahinti sa paglaglag sa ila sing bugos. Amo na ang kasaysayan, amo na ang natabo mga influensya sa mga hindi di Dios noon nga mga tao nga hindi nagatuo sa Dios. Amo man kita subong kadamo nga nagaangkon Kristiyano pero langin ahinti sang kaaway. So lamang ang aton gali nga oras na ubos naman, aton anay ini tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Dios, muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat sa pagkataon inyong pinagkaloob sa amin. At maraming salamat sa inyong banal na mga salita. Nawa, ito ay manatili sa aming puso't isipan sa tulong ng banal espiritu upang ito ang maging gabay na kami nawa ay mamumuhay ayon sa inyong katangian. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang Siro Camilo Hoy at pamilya. At gayon din ang mga kawani na nawa maging tapat sa inyo upang karapat-dapat man sa lahat ng mga pagpapala. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan na gawa laman sa inyo sa isip, salita at gawa sa pangalan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isang kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Magabot ka.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
0: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas humid sa edad ang itsura.
5: DTX 500.
0: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
6: Ilatong
7: score ganit?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap
10: sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
14: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Karamilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advance

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako kung nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
4: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: 25 Kalingawanta.
1: Human na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhenga ko na lang.
2: Bawa nak, sigurado ka na sina?
1: Oo ba eh. Nako.
2: Ate, mayo na ka. Isuportahan na mo ng desisyon mo ah.
1: Nice siya pa. Naimos ko na gamit nyo. Paglalayas na ka mo to!
0: K-5 Kalingawanta!
3: Kampiyon!
4: K-5 News FM. News FM.
5: E3 Pio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsang sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Ginakano ang ginibatsak ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa kadlo ka pila
6: sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nagtay kami sa DGX 500. May nagyo ginibatsak.
3: DGX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
7: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
14: Di, pre. Musta bulang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin!
3: DGX 500!
19: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sa nga kugintubuan sang acne, gani sang nabatian niya sa ako niya friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kagdag untat ang paglapda sang akon acne.
3: DTX 500! Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitinghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, kaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I-Care Drops ato at lahang I-Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
18: D3 Bio.

0: five galingawan time!
1: Manong, sakay ko taxi!
2: Arto, ikaw lang isa, wala ka upod.
1: Ikaw yan, hindi ka mag-upod daw. Si Noma Drive!
0: Hey, five galingawan time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM.
4: News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ma-checklist
9: na pa. Doc Ramil, Sir Boy, dumduman mo sa unang panahon sang earlier Americans, may ara sila sang isa ka village sa mga Indians.
10: Mm-hmm.
9: There was a grabbing infection. Mm-hmm. Halos ubos ang mga kalalakihan sang Indians.
10: Uy.
9: Ubos.
10: Oh.
9: Lalaki, nanay, tatay. May mga nakasurvive. Bata. Igo lang tao nila sa record. Ang mga nakasurvive, those babies nga nagadidi sa mother.
10: Uy.
9: Mm-hmm. Even
8: may
9: mother
8: ka hindi kapatay.
9: Anong ara sa gatas ang nanay nga nakasurvive yung mga bata? Monolaurin sa boy. It defended the babies from infection. Why sila maano? Because ang monolaurin ara sa gatas ang nanay. Karon ang monolaurin, why taging kuha sa gatas? May other sources. May virgin coconut oil, which is lauric acid. Bio. Kag ina sa gin proseso, ginbutang sa D3 Bio.
8: Wala
9: sa D3.
8: Oh, di ba?
9: Ordinaryo.
8: Kaysa makasiling ka, mas resistensyado ang bata kumpara sa mga may mature na nga kwan. Kaysa palakaon, bisyado, ang bata ya wala pa niya. Gasalig lang ni siya sa kwan because of monolaurin. Amo nga pasalamatan na to ang Ginoo nga gi-provide na sa mga kababayen-an inang didi kag makaproduce gatas para sa kabataan para ang tao makasurvive kag makadamo.
5: D3 Bio.
8: Correct. Another checklist.
9: Gusto ko ang D3 Bio.
10: Duha ka
9: over sa ordinaryo nga vitamin D3. Kaya gusto ko layo kuya sa Alzheimer's kag dementia.
10: Economy na boy.
9: Gusto ko
8: hindi ko malipatan ang mga utang ko.
9: gusto kuya makabayad ko sa utang ko.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Nga, sir mo yaw, ang aras D3 Bio nga wala sa D3?
2: Is ketones, no? Correct. Ang ketones nga gatinlo, gasilig sa beta amyloid plaques, nga gadisturbo sa aton neuron signaling, no? Kumbaga, din siya gadiposito, gadiposito ni siya sa tunga, sa duwa ka neurons, di hindi nakakommunicate.
3: Sa mga dendrites, no?
2: Kung sa may mga synapse, di that's why may pader na, no? Ginahimos na ni D3 Bio. Ano pagid ang advantage ni ketones kay D3 Bio? Galayo ta sa Alzheimer's, git for recovery. 80% of patients nga nag-ketogenic diet naka-recover sa Alzheimer's disease.
4: So you are saying, Sir Boy, the more galing aga edad, gagagatigulang ka, Dok, hindi ka na yung magsalig lang sa D3? Mag-D3 Bio kagid yung galing dapat?
2: Mag-D3 Bio kagid.
4: The best para sa may edad.
2: Kung ako 60 years old, 50 to 80 years old, D3 Bio.
1: May mga selula na sa brain cells nga may mga resistant tanda sa glucose. The only thing na pwede niyang i-absorb, ketone.
2: Type 3 diabetes na. Munang nambal ni Dox na.
1: Diabetes in the brain. Gatigulang kaga diabetes in the brain.
2: Amo na
1: siya. So, ara lang na sa D3 Bio, wala
2: when
1: na sa
2: is D3. Ordinary yung vitamin D?
1: Likawi ang dementia, Alzheimer's disease, epilepsy, and many other problems sa gitawag imong brain, D3 Bio ang pinaka-bester boy. Another checklist. Just to remind sa inyo. Ang D3 Bio, nga wala sa D3, pwede siya mahimo nga oil pulling. And that oil pulling, Sir Boy, pwede niya kaya patyon ang tanan nga klase nga kagaw nga ara sa imo ba malikawan ang pagkadunot sa imo unto, malikawan ang pagbaho sa imo ginawa, layo ka sa gingivitis or inflammation sa imo gums, kag hindi ka basta-basta matonsil. Kung ikaw nag-oil pulling gamit ang D3 Bio, wala na sa D3, Sir Boy. And another checklist, pwede mo man gamiton nga pampahid kung ikaw babay sa imo nga flower.
2: Correct.
1: Para layo sa mga candida albicans, kaya hindi basta, siyempre ga-travel ang E.coli, Blaser Boy.
2: No.
1: Ga-travel halin sa latrasa.
4: Butangan mo to barrier?
1: Oh, butangan mo barrier. Para nga ang E.coli, di pa kaabot sa flower, patay na siya. Oh. Ang namin na, Sir Boy, ang isa or doka soft gel, ipahid niya din, stay for 5 minutes. Then after 5 minutes, amo na pa.
2: Wash mo na siya.
1: Panghugas. Ya, kung gusto ka nga, ansara, ipasulod mo git.
2: Pwede man, ginausag
1: niya. Ibuhan mo siya suppository. Paano? Pahid ni mo sa imo, ha?
4: May applicator.
1: Ay, mo oil lubricant.
2: Uy, mayon siyang lubricant, ha? D3
5: Bio. Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio with BCO.
6: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DGX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DGX 500 ka na. Ang DGX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DGX 500 ka. DGX 500. DGX 500.
11: Juice Benlot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko?
12: Ano sa una ang imo
13: blood pressure?
11: 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day gid na ako. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang mighty. Palaban mo
3: Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
13: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mamakang mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
16: Gaan, ma-joy ride man tabi ga.
17: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
3: Hindi makariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
16: Tika, ma-joyride na ta.
17: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
16: Sakay ka kidiya!
17: Siyempre! Naka-extend ko ya!
16: Basta sagad nga driver, extend lover.
3: Extend Supplement for Men.
18: Yahoo!
3: DTX

0: TTX 500.
1: TTX 500.
2: Mabagal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
4: Hi, Tennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: Hi, Tennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
4: Hi, Tennis Juanes.
3: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
5: I Care Gold.
6: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata. Nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
7: News FM.
8: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
9: D3 Bio.

0: Ah, talaga? O, sige. Eto, kumain ka ng saging.
1: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinik.
0: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O, eto pa.
1: Tay, ayaw pa rin matanggal.
0: Ay, naku. O, siya, siya, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saan banda ba yung tinik mo?
1: Dito po sa paa ko.
2: Hey, my galingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
5: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio. Ngumay D3. D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, dasig ang alibyo. Magklinikas 4 Biotics na. 4 Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika 4 Biotics, your always in good health.
4: GTX 500.
8: Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
9: Kag-stress adlaw-adlaw?
8: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtigulang? Kalaman ang abyan.
4: Mag-GTX 500 ka.
8: Kaysa GTX 500.
4: Ang stress, malikawan.
8: Pagkamuringon, malimtan.
4: GTX 500.
8: GTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-100. 36 na lang ang sugar ko.
4: GTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya at ibugit ka tama.
4: Mighty C!
13: Mabaka mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
19: Ga gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay ga. Gabasa na naman.
19: Oo, balaga. Kabasa ba? Asa na gani? Kabaho-baho pa!
21: Always nagabasa?
19: Kag nagabaho ang kilikili?
21: Mag-Clinica Deo Fresh!
19: Para sa maputi at mabangong kilikili!
21: Clinica Deo Fresh!
20: Nagabasa na naman balaga!
19: Alay naman aya! Amo na ang basa na gusto ko!
21: Clinica Deo Fresh!
19: Para sa maputi at mabangong kilikili!
20: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
19: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
4: Extend
21: Food Supplement for Men.
4: May maca,
21: kag-flavawaska,
4: mga natural herbs,
21: nga nagahatag sang gana.
4: Extend
21: Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
23: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela.
0: na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advance.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye? Pirmiga katol? Imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3
4: Bio.

0: sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan.
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey, my galing niya one time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500.
9: DTX 500.
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
9: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C.
12: Yari ang testimonya sa isang red nagkamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Marcia, pasok na ga-star sa Kulab City. Termina ako ginaubo, kag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, kag-sip on.
12: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
14: DTX Beauty Soap.
16: Pamakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
16: Pumasang ang butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Si Leslie Katay, mahilig ito ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing.
20: Luto na.
19: Ang labahan.
20: Nakasampay na.
19: Ang uniform ko.
20: Naplansa na.
21: Ganito ako.
22: Tigasi.
21: Tigalaba.
22: Tigasay.
21: Tigaplansa.
22: Sa araw si Missy. Is ang masusunod
21: sa gabi.
22: Ako ang bossing
21: dahil kasangga ko
22: ang Extend
21: Supplement for Men.
22: Gortez,
21: tapos ka ng maligo.
23: Yes, darling. Come to mama.
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
16: DTX 500.
24: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
16: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
22: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
16: Bumakal sa mga butika.
22: I Care Gold.
25: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas
3: so city. Pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
20: Damo no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Basta.
2: Ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga soki naton nga tagpalamati, welcome na sa programa mga informasyon sa ikayong lawas. Kabay pa, sige ka mogyapon sa inyo daily supplementation sa makabulig sa inyo as prophylaxis para sa hindi kita matakdan sang trangkaso, hilanat ubo, kataro. Mag DTX 500 sa kadadlaw for your cellular health and as well mag Mighty C or Pure C to boost your immune system and of course the virus buster D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta karon na ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga discussion si Dr. Ramil Oy, Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solweta. Dr. Ramil,
26: sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, tanan nga mga nagasunod sa sini nga palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka Sir Boy sa tunog sang tubig gatubod, no, sa stream, mm-hmm, sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig na sina, therapeutic na, no,
26: mga busay,
4: ang mga busay
26: therapy,
4: no, kakampyon.
26: So, music, pero therapy.
4: Mm-hmm. Music therapy, pero tianon mo ni kun bungol kabi, paano, mm-hmm, mo mabatian ang words nga I love you, paano, mm-hmm, mo, no, kabulubudlay. You know what, ang aton longgan is very sensitive. may ari ini siya bisang mga mekanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate nila sa any move or any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imong sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung inibalang kwan ka, hypoglycemic, way kabi ka kahon, gabagting na, gamon na sa, no? Isa sa platandaan nga, before ka bala malipong, mabagting na sa anay, kung stress ka, amuman na, no? So, amuman ni, ang palatandaan, kag ginaguba, kung taas ang imong blood sugar levels. Duwa ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sa pamatinan, yan tong nagligad nga 2008 kag 2013. Naimbaluan sini nga ang sobrakatas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ. Again, your blood no, amo ni siya ang transport sang aton oxygen, transport sang aton mga nutrients, di kundi na to ma-deliver, magka-problema ka. Dapat taas ang imo nga antioxidant sa lawas. Unahon naton si Mighty C or Pure C. Ang aton nga alkaline nga vitamin C will serve as an antioxidant, Dr. Ramil?
26: Correct. Kay mostly lang ha. Mm-hmm. Ang gakabungol, tigulang.
4: Husto.
26: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
4: Oh, araman,
26: the reason one is taas ang antioxidant.
4: Oh,
26: pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
4: Aha.
26: Isa ka lang pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilalulunggan.
4: Husto.
26: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500 kag Mighty C?
4: Mm-hmm. So, ining
26: aging is one of the reasons. Wala na gabase sa edad.
4: Pag edad mo abido kag
26: kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
4: Hubin pa.
26: Like in general ba?
4: 70 na pero daw 60 lang.
26: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So diri like, nagpabalo nga kung puno sang antioxidant imo lawas, hindi dali basta matigulang imo nga organ.
4: Amugid. Sir Boy.
26: So kung pabungol ka, way ka ginom antioxidant.
5: Kag hindi ka dasig mabungol, no? Especially kung exposed ka bla permi sa loud music.
4: Amo man na, isa man na, Dok.
26: Excessive noise exposure.
4: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Ining singgit sang misis natong isa. Makabungol.
26: Makabungol? Para di ba gubay mo ang lunggan, layas ka.
5: Palayo ka nalang.
26: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detakes ka para may panglaban ka.
4: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, porting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-DTX, mag-Mighty C.
26: Correct.
4: Amligan ng inyong pamatinan.
26: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalungan. Kung naka-DTX 500 ka, kag naka-Mighty C ka.
4: D3 Bio will help you as well para sa imong mga infection.
26: Mga viral infection.
4: Viral infection sa dalungan. So if you have D3 Bio in your system, may ara ka monolaurin, it covers all the cells including ang cells ng dulungan mo.
26: Ang mostly ang ginaigo sa dulungan is kung may measles ka, mumps. That's viral infection. Guba imo kana. Isa imo pamatinan.
5: Ma-infect ang dalungan mo, inablang gatulo na.
4: Ay.
5: So kinahanglan mo mag D3 Bio kay mo na kabagdanan man sa pagkabungol.
4: So ini ha, simple
26: meningitis.
4: Lang. Meningitis. Meningitis isa man, maka-affect sa imong...
26: Pwede inflammation sa imong brain.
4: Example, wala ka gadya balatian, but old age will eventually destroy your
26: kaya grabe gila diabetes sa Sir GP.
4: Grabe gila.
26: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na, mag-MITC ka na or Pure C, para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar, nga among rason nga nagkaguba ang imong palamatinan.
4: Isa lang ni Kunong, hindi mabulong sang titis, may tisay nga bungol mo. Inang ginasukot sa utak.
26: Kanama.
4: Bungol-bungol.
26: Kanang patulog-tulog po.
4: Sige. So, hapos lang ha. DTX 500, Mighty Sir Pierce, and D3 Bio para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
6: DTX 500!
8: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Pila ang imo blood sugar sa una?
8: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
8: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
8: Oo.
4: Ano nakadugay ka naginom?
8: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
8: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
8: Sobra na lang 100.
6: DTX 500!
9: TTX 500! TTX 500!
4: Ang baho sa ilok, lain naman yung problema, no? Nami niya, Sir Boy, para sa baho ilok, maligo ka, anay, no?
5: Correct, no?
4: Mag, Santon Plus Herbal Soap, or, and...
5: Clinica Dio Fresh, no? Kung miskan bungol ka, makasimot ka kanyang baho gapon ng ilok, no? So, mag Clinica Dio Fresh with VCO, ginatap na, tanan nga mikrobyo nga gakos ang imo body odor, no? So, ang body odor is caused by bacteria, no? Some of them, viruses and fungi, ginatap na na ni Clinica Dio Fresh ni Kampiyon gid kun gin palisan mo sang Santon Plus Herbal Soap nga with VCO man no
10: dilang ga pahamot aga paputi pa gyud sa
5: boy paputi pa no
10: sa mga itom nga ilok da
4: subong medyo matugnaw ang panahon abi maghigop kamo sang kapi na naga detox
10: ka pa detox ba DTX Coffee Mix
11: DTX Coffee Mix or DTX Premium
4: bili lang kamo da you try man abi ang DTX Premium kuming lokwarta ka sobra gamay man lang ang diferensya sini sa boy pero dako ang advantage
5: sa mga nakasara ha nami ni Shaki may extra pagi siya nga antioxidant kampiyon na daan ang ano ha, DTX Coffee Mix ha iniki may gano mushrooms ni siya kag may stevia sundo may premium feel ang pangapi
4: at mas taas ni gawa iya nga DSE part ano
11: correct as kag siyempre ang pamangid niya nga kani mushroom
5: ganoderma
11: tapos ang yatam is
10: puro natural stevia
4: hindi kaya magka problema sa
11: pag masaling ka stevia nubo na yung glycemic index
4: hosto
11: hindi dasig magsaka ang blood sugar. So, try nyo, DTX Premium, nami siya sa mga may diabetes.
4: Kag kung mabinuligon ka, Sir Boy, we have a coffee for you, no? Rayo Coffee. Mm-hmm. Every time you buy Rayo Coffee and you drink it, same man gapon ang effect, kanami man sa gapon para sa imo, pero gabulig ka because portion of it gakadto sa Rayo Foundation.
5: Rayo Foundation.
4: Kag ang circulation, importante sa lawas, that's why kung kulang ka-exercise, you take extend. Food supplement. Mm-hmm. Alright. Kag bulubanyos-banyos ha, magbulubanyos ka sang oil ha, naton.
5: Hindi best combination.
11: Pa-massage gid once a week. No, aside nga ginom ka DTX 500, aside nga ginom ka Pure Sin by TC, pa-massage gid, Sir Boy. Kay para nag-kwani promote sang manami nga sirkulasyon. Aside nga, ga-exercise ka, lain pag indiyang kwan mo.
5: Lain indiyang massage, Doc, no?
11: Kay siyempre, katublang mga nagtulog-tulog to nga mga dugo sa kiyadigad, pagpupugaon mo na, madlagan lang na.
5: Dagan
11: doktor mo bla pangbindoton mo pangpisilon mo maglagan na
9: impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Now kaagi ka mo bala bata no kung kaagi ka mo bata may siling kagisa nga ang bag-o bata gatambok so paano ini nga masolusyonan sang D3 Bio ika nami gali ka D3 Bio nami gali sa after nagbata Sir Boy no
11: sa mga gusto pa nga mag-maintain sa ilang frame sa ilang mga sizes
4: sa tanan sa mga tanan nga mga obisa
5: makadugang na
4: chubby
10: D3 Bio
4: yanta ang D3 Bio kag ang inyo nga extra weight sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
5: D3 Bio could help a postpartum mother o ang babae nga bago bata in a lot of ways. Ano? Halin sa breast milk, halin sa pagpaniwang, D3 Bio will be with you. Okay, first and foremost, no? Ano ginaobra ni D3 Bio sa lactating mother o sa babae nga bago bata? Number one, ginapadasig ang metabolism, no? Understandable naman ang babae nga gabusong palakaon gid ni no
11: megadidi mo
5: megadidi so ini siya away ni siya gatan-aw sang iya figure no ang ginatan-aw niya ang nutrients nga ginakaon niya para makadto siya baby that's why you need
10: di ba way gatan-aw sang ginakaon nila ang laban ng ginakaon niya mga tamis
5: correct
10: mga cakes so basta gabusong ka mo ginang paborito mo kaunon o man nagatambok gatambok sila Sir Boy
5: correct so kanan lang kung mag-crave ka mo mga mothers no pamati gid kung mag-crave ka mo dapat sakto-sakto man hindi lang nga tungod nagbusong ka sige ka ng kaon tambis ka mo na yung craving you need
10: dapat
5: to nutritious
10: control
11: nutritious dapat mga pagkaon mo is more on antioxidants correct. Like inom kaon ka mga blunggay mga gulay kaon ka prutas amo nang ipakaon sa imong bata hindi nga silingan noodles ang gihapunda tamis amo na idaso amo man ipakaon mo sa imong bata daw kalaw ay Sir Boy kay kisaga katabuan pa nga hindi na magdamo ilagatas madulaan na sila gatas di dere matabo nga maggasto kapagid siyempre mabakal ka kuan mo cow's milk
5: cow's milk imbis nga imo milk no which is among nakalanan sa body mo of course
12: tawo ta. Hmm. Dapat ang gatas inihatag sa aton alin man sa tawo, no? Hmm. So amo na ang ginatawag ng correct way of feeding your baby. So ano gid bala ang ginaobran ni D3 Bayo para magdiwang ang babae nga
26: para mabalik ilang a frame.
12: Mabalik ang figure, no? Mabalik ang Coca-Cola.
26: Kulo ka bagay na, Sir Boy, nga pwede mahimo ni D3 Bayo nga hindi mahimo sa D3.
12: Hmm. Amo na. Oh. Isang ni nga mga ini mga bagay ni si D3 Bayo lang niya makaubra. Hindi niya maubra sa ordinaryo nga vitamin
26: ang,
12: D3.
26: Ang MCT nga ra sa D3 Bayo, number one, ang himo niya, Sir Boy, i-release niya ang isa ka hormones nga gitawag leptin. Ang leptin ang maning hormone nga gina-decrease mo appetite.
12: Correct. Correct.
26: Ah, okay.
12: Gina-control ang imo.
26: Control. Control imo gana, hindi nga kaon lang nga kaon niya. Tapusan, guro, nami man tanis leptin, no? Appeal sa iya o brasser boy nang magpili isang nami nga pagkaon kag suplemento.
12: Correct.
26: Tani may leptin man tabla nga ang pili o na to, pagkaon nga makababusog pero sustansyado.
12: Pag inomobisang suplemento.
26: Kag masiling ka nga, D3 Bayo lang ko, hindi lang ko D3.
12: Pag inomobisang isang D3.
26: Alam sa iyo leptin, no?
12: Pag inom sa D3, pagtupa sa baba, sa leptin, hindi na mo, doon mo tuprak pa.
26: Dinamo. Ikaduha nga bagay nga kaya mabuligan sa MCT nga ara sa D3 Bayo, hindi mo na makita sa plane nga D3. Ining hormone nga Sir Boy nga
12: BYY hormones.
26: Oh, nga ga-control nga kung busog ka na gidya.
12: Busog ka na. Ambulan sa brain, oy busog na ko. Sakto na kaon, no? So those hormones, leptin and PYY hormones basically controls your appetite. And if your appetite is back to normal, hindi na excessive, hindi na sobra, naban-naban magdiwang ka. But D3 Bio has more, no? Has more benefits nga magdiwang ka. Paano? It limits inflammation. Inflammation basically, ang ginaobras ng inflammation, namin na nasa lawas, no? Kinabuo inflammation mo. Ang inflammation nga pugong sang leptin hormone production. Ginapadyutay niya ang leptin production mo kung inflame ang lawas mo permi. So isa pa gina, duwa na kabagay kung paano ginpaniwang
26: sa ikatatlong nga bagay, Sir Boy. Nga para magniwang siya. Nga siya busog siya permi because of the ketones.
12: Correct.
26: The ketones nga ara da is gahatag niya sakto nga energy. Di lang gayday tatlo ang mahimo niya, Sir Boy. May ikapat pa.
12: Ikapat pa.
26: The lauric acid and capric acid nga ra sa ano na sa imong
12: D3
26: Bayo gapadamo sa imong gatas. Gatas
13: ba?
26: Di need ka pa ba nga makuan kay gadamo ng gatas?
12: Study shows ang breastfeeding mothers dali magniwang kumpara sa wala ga breastfeed.
26: May sikreto na si tatay para hindi na magproblema. Baklan niya D3 Bayo especially kung kuan. May ginapadidi.
13: Amo na Sir Boy sa mga katigulangan, ginapakaon na kapayas nga may gatabla. No, gapadamo sang gatas.
12: Ano so, nga sa gata doksam?
13: Ti MCT.
12: MCT
13: lauric acid. Lauric acid. So, kag sa pag-Sir Boy ang ginatawag MCT halin sa D3 Bio, gina-activate yan igiling aton nga thermogen, no? Sa aton nga sa aton lawas bilang mag-burn sang fats, no? Bisan di ka mag-exercise, pero
26: namin good
13: of dancing exercise naton.
12: Ang thermogen, makita mo ni sa D3 Bio, makita mo ni sa extra virgin coconut oil. What it does is, dala-dala ni siya ni MCTs. Ginapadasig niya ang imong metabolismo, ang imong internal temperature. Kung taas ang temperature mo, taas ang imong metabolism. If your metabolism increase, most likely, kanon niya natananda ang mga fat deposits mo. Anong gitong natakihon niya? Ang fat deposits si imotay o saron niya. Ang fat deposits si imotyan. Ang imo belly fat. That's why dali magniwang kung mag-D3 Bio ka no, kung after gabat.
26: You will be a healthy mothers. Lactating mothers.
12: Lactating mother.
26: Kaya imagine, hindi lang hasta ang D3 Bio makabulig if you are lactating mothers. Number one, isa sa mga makabulig, hindi number one, gadamo na galito. Ginapromote niya ang gut bacteria, Sir Boy.
12: Correct.
26: And it will be possible. Passive immunity for your child.
12: Correct.
26: Diba? Madamo ang imo good bacteria, ipasa mo sa imo ano?
12: Imo sa basa bata mo. Remember, baby. Ang probiotics sa bata din halin sa mother, halin sa breast milk. So kung
26: damo lang, kay kung gainom ka D3 Bio.
12: So that is the advantage of D3 Bio over ordinary vitamin D3 kung tapos ka bata.
26: Ano pagibinta, Sir Boy, sa isa kalaktating mother nga kung gainom siya D3 Bio? Hindi siya dali-dali ma-infection.
12: Correct.
26: So di siya makapanglaton.
12: Hindi siya panglaton, no?
26: Kaya nga man, because of monolaurin nga ara sa D3 Bio. So hindi ka dali magbalatian, hindi man magbalatian ni mga bibi.
13: Mm.
26: Oh, amo nang bintaha kun gadi tribayo ka. Pero tingala ko kisa, ang balatian nun ang iloy ng kapadidi, ang bata, pero ang amay hindi, butlang ano sekreto nila.
12: Kinagdidi sa iloy.
14: TTX 500. Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako nya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
15: DTX 500. DTX 500.
17: UC, ang alkaline niya vitamin C.
18: Ano meron nila ka, lang ko bisang katulog ko, ginom po ko, kaya ko siyang kasang pag-inom ko, sang Pure C. Nagamatamat ka lula, nang balik ta. Salamat sa Pure C.
17: Pure C, vitamin C.
19: Para sa libreng check-up, bisitahalan
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
21: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
21: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Sa research ni Sir Kevin Bigay. Hambal niya kung ikaw lactating mother kagainom ka D3Bio, ang imo lauric acid kuno kung wala ka pa kainom sang D3Bio is around 5% of the content of breast milk. Pero if you supplement yourself with D3Bio nga may extra virgin coconut oil nga puno sang lauric acid, that percentage dramatically increases. What does it mean? Nami ang imo lauric acid sa imo breast milk makadto na sa bata mo. Meaning to say, ang ginaprotektahan mong bata mo with more monolaurin. King lauric acid turns to monolaurin once mainom na sa bata ang imo breast milk. Kung nakaditribayo ka.
26: So, nanay or tatay, kung bago na nag-asawa, at least hindi nyo paglipatan ni nga mga sekreto, especially sa mga lactating mother. Kinanglan nyo din nyo ang D3Bio, Sir Boy.
12: Correct. D3Bio works for moms, no? Biskan wala ka gabusong, nami ka, protektado ka sa viruses and bacteria. Kung gabusong ka, mas damo pagit ang benefits ng D3Bio sa imo.
13: Ka-protection para sa bata. Correct. No, once nga mag-DD na sa Sir Boy, ginapadamo niya man ang ginatawag good bacteria sa bata.
12: Correct, no? Good bacteria sa bata nga halin sa mother. Kung nami ang gut bacteria sa mother, nami ang probiotics numbers, inisya could pass through breast milk, ma-transfer, no? Ma-transfer sa bata. So it's like an antioxidant transfer defense niya halin sa breast milk, pakaduya sa bata. Ang antioxidant niya halin sa tanom, kadto sa tawo, no? So di mo makita.
26: May kilala ko, Sir Boy, nga obigay ni. Chakto na nga research.
12: Ay, thank you.
26: Chakto na nga research.
12: So di mo makita, no, na ang D3Bio take cares of mothers. Ang D3Bio para sa mga iloy. Ang D3Bio para sa mga iloy nga gapadidi. Ang D3Bio para sa mga babayi nga gusto strong ang ila immune system. Ang ila immune system assisted kay may monolaurin, may monocaprilin, may monocaprin, protektado ang selula sang iloy. Ay, importante ginyang role sang iloy, kaya ang iloy amo ang gaalaga sa kabataan. So dapat healthy ang mga mother.
26: Take note, ha? D3Bio isa sa mga pinaka the best nga suplemento sa mga dagapedidi nga nanay.
12: Correct, no? That's why gina-consider din as a superfood supplement, no? Kay tungod sa multiple effects.
26: Not only superfood supplement, it's a supernatural antibiotic.
12: Antibiotic, antiviral, and antifungal agent. So this is the gift of the trebayo para sa aton mga iloy, para sa ordinaryo nga tawo. Ang mga ordinaryo nga tawo nagka-take multiple food supplements para magmayo lang, but you only need three. You need DTX 500.
26: Sir Boy, ang musilingga nga anti-fungal. Mm-hmm. May kilala ko blaw nga grabe nga kalot sa siya ulo.
12: Kalot pagli.
26: Biskan ano pa nga butang lang ang antibiotic, hindi mayo. Pero sang butangan nila sang ano, sang gata sang lubi, nung pawan.
13: Fungal. Anti-fungal.
12: Fungi could not survive, lalo na sa isa sa components ng D3Bio, which is monocaprilin. Monocaprilin specialized in fungal infection. It's either atypical or ala sa imo skin or ala sa sulod sa imo lawas. Kayang-kaya ni monocaprilin o pod ni monolaurin kay D3Bio. Makita mo na, no? Antifungal specialist.
13: Correct.
12: Oh. Alright, sige. Ma-checklist na ta?
13: Mm-hmm. Oh, syempre. So, ma-checklist.
12: Okay. So, before checklist,
26: may mga point gali isa. May mga point, Sir Boy. Nga ang kabataan, ibulad gid sa init.
12: Correct.
26: Because your breast milk, ang breast milk is wala sang nagakaigo nga vitamin D. That's why nga mapaano gid siya.
12: Ayos to, ano? Oh.
26: Pero mas bastante siya sang lauric acid.
12: Don't you worry. Mga mothers nga magpapainit ka mo, that is more than enough because you have extra virgin coconut oil and D3Bio. You may D3Bio nga gamay. Because buligan na ni extra virgin coconut oil ang pag-process ng vitamin D from your skin. Going to your liver and finally to the final destination of vitamin D in the transformation of it in your kidneys, ngayon mo una sa vitamin D3. Extra virgin coconut oil through its MCTs. Buligan niya tanan ng proseso.
26: Sige. Ganto ta sa checklist. Ano sir DT?
12: Inulat ni Sir Jack. Yes, checklist ka mo pero niya.
26: Biskan off air ang Bacolod. Mag-program gid me para lang ni kay Jack.
12: Jack, ay kanda. Ari na. Checklist na
26: Jack. Daan ma'am, sin naman ko sininga si Manny.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: D3Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio.
16: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
16: Yung may D3.
1: Mabakats, mga butika.
16: D3Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio. Ang D3Bio.
16: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
16: Yung may D3.
1: Mabakats, mga butika. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Orkamin yan, at aga lapas. Nagasakit ang ako ni Kod, yung kaso ako, tapos nabrokoy ka o board, tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagpacheck up ko to, kuha naman.
1: Pure C, vitamin C.
24: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
28: Iloilo City.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Roa City.
27: Atubang sa PLDT McKinley Street.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: San Jose Antique,
25: Wantiong Building,
27: Barangay 8 Bagumbayan,
25: fronting kay San Mall.
27: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
25: Kulasi,
27: National Highway,
25: kilid sang LBC,
27: Clinica de Alternativo Medicina,
25: Kabangkalan Branch,
27: located at ACM Building,
25: Texas Street,
27: Corner Bread Box,
25: Kabangkalan Public Market,
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Sagay City,
27: Radyo Bandera Compound,
25: likod sang Pag-ibig Office,
27: and
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Bacolod City,
25: Ernai Street,
27: fronting Paglaum Sports Complex.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: First checklist. Gusto ko D3Bio over ordinary vitamin D3 because ang D3Bio ya may ketones. Ang ketones nga gapamayo sa akong memory as a researcher, ang ketones nga gatinlo sa akong brain from beta amyloid plaques, these are dead proteins deposits nga gag-disturb sa aton neurons connection, no? Deposito niya sa aton synapse. Hindi ka ka-communicate mayo kung damo ka beta amyloid plaques. Ginasilhig na ni D3Bio through ketones nga makita sa D3 bio after process by our body. So, kung gusto ko nami akon memory, gusto ko may makapasa ko sa akon mga exam, kung gusto ko hindi ko malipas ang ngalan sa akon mga apo sa ulihi, mga D3 bio ko over ordinary vitamin D.
26: Basahon na yung checklist ni Sir Kevin. Gusto ni Sir Kevin ang D3 bio over ordinary nga vitamin D3. Tungod kay ang D3 bio, mayara extra virgin coconut oil nga gina-improve niya ang quality sa ang gata sa iloy. May ara lauric acid, may capric acid which compose 20% ha sang total fatty acid nga makita mo sa gata sang iloy. Ina research kag study nga ginpublish ang American Journal of Clinical Nutrition. Ang dugang pa niya nga explain Sir Boy. Sa dira nga ang ano nanay ga inom sang D3 bio because of the lauric acid and capric acid, this amount of lauric acid kag capric acid gi-increase niya 3 times than the original.
12: Correct.
26: Gabugat ang kuan.
12: Gabugat ang gatas.
26: Ang didi sa kuan. 3 times ang kaysa original nga level sang lauric acid kag 2 times ang capric acid. Meaning pa, ang human breast milk bastante sa lauric
12: kung,
26: acid. Kung naka D3 bio.
12: D3 bio. Duangan pagit ang lauric acid sang breast milk.
26: Sang D3 bio. So amo na nga kinanglan nga no, painumon gid ang ilay.
0: Kay kun wala abi doc ga D3 bio, ang bata lang nga maka-benefit sang lauric acid, ang sang monolaurin ang iloy hindi. Kiti ka produce lang siya mo hatagi lang sa bata.
26: Di ba ang MCT himuunday na siya source of energy
12: the past sunogor
26: pero sa mga kaso sa mga iloy automatic didto na maam sana ma store sa ilang adipose tissue sa ilang na breast para anytime ga magamit dayon
13: mapus lang sang bata dayon
0: ang ako naman checklist kung gina-depress ka, gina-anxiety ka, may study nga nagpakita, Doc Sam, nga ang virgin coconut oil is very potential kag magamit bilang antidepressant nga man. Sulod diryo, ang virgin coconut oil ang rich in polyphenols kag medium chain fatty acids. Ining ginatawag ni Sir Boy nga mga medium chain fatty acids nga makitaan mga potential antidepressants ini nga functional food. Kag hindi way labot sina ang serum cholesterol, ang triglyceride, ang glucose, ang corticosterone levels na ganubo sa mga gatake sang virgin coconut oil. Tiari ini sa D3 bio. Wala ina sa plain nga D3.
26: Ako ma D3 bio ko kag hindi gig ko sa ordinary D3. Tungod kay amo ning pinaka-kampyon nga nakita ko nga natural antibiotic. Natural antiviral. Di mo ni makita sa iban nga herbal, Sir Boy.
12: Correct.
26: Kung masiling ka natural nga antibiotic, antiviral, di rin ako sa D3 bio. Nga, sa sini nga panag-on, ari na ta sa grabe naman pagtaas ang ano, kaso sang viral infection, which is COVID, kagiban pa nga flu, o galia, nga mag-inom always D3 bio para layo ka sa infection, layo magtapik ang kagaw because of the presence of monolaurin. That correct. Monolaurin, hindi mo na makita sa iban nga mga food supplement. Makita mo lang gina sa D3 bio.
0: So, you have all the reasons nga mag-shift.
26: Correct.
0: Nga mag-upgrade ka. Kay nami man na ang naandanta na. Pero kung may mag-abot nga mas mayo, dito ta.
26: Shift. Dito ka. Pares bala na sa cellphone. Kung outdated na yung cellphone, di... Namigid niya bago.
13: Dito ko naman sa bago.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: K5 News FM. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
8: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
8: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Tsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
8: Yung may D3.
16: Kasakit ang tiyan.
20: Max4 Biotics.
16: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
20: Max4 Biotics.
16: Kabulig sa pagpanami sang digestion. Kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinical. Max4 Biotics. Makabulig sa pagtanong.

0: Dugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: TTX 500.
2: Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag TTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract. Ngabugana sa quarantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
3: TTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
6: TTX 500.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
20: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
20: Igaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May baka kag lawawas ka. Nga nagapatas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance.
17: DTX 500.
22: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
17: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juanes.
12: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juanes.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
24: Hi, Dennis Juanes.
12: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
25: Kapalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mahing puso!

0: Kampyo
1: na radyo. Mga KK5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 1.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit pidya katama, tihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
10: Ako isama na nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule dahil 3 years ago na problema ko akong nga cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong nga cholesterol levels manikang.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
12: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot.
0: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
0: Ka! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! My puso!
18: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
19: Mabibili sa mga butika.

K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapo ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragay po
4: ang
3: pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carots.
5: Oo, hindi lang carots.
1: Impormasyon sa kaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, katingin tayo ang ako nulot.
2: Masala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers na namok ko ba yun? Ano na yung
1: maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paboritong suplemento. DTX500, ang super antioxidant. D3 Bio, ang inyong adlaw-adlaw nga pagpatay sang kagaw. Kag siyempre, ang pinaka-the best nga pagpabakod sa inyong immune system, alkaline nga vitamin C, Mighty C.
7: Istoryahan ta ang inyo mas may mabatian sa amon programa. Ang numero uno nga kabangdanan, kun nga nagatuhaw ang diabetes. Kag ini, ang ginatawag man, nga pinaka-importante nga role sa metabolism, ang insulin. Ano ba yung insulin, Dr. Romil?
6: Ang insulin, Sir GP, isa na sa hormone nga ginaproduce sa beta cells sang imong pangkreas nga gitawag islets of Langerhans. Ti ginapagwa na ang insulin sa imong pangkreas pakantos dugo agud maglapta sa tanan nga selulas lawas. So ang insulin amo nang masakay ang imong nga blood sugar kag si insulin amo nang maabre sa imong imo nga selula para nga masulod si glucose kag para magamit sa imong nga selula para mahimo niya nga energy. Ti kung wala insulin, wala man glucose sa kuan eh. Sa selula, wala masulod. Amo na nga, luya ka. No? Ini ang ginatawag na, kung magdamo ni siya ang blood sugar, kay wala insulin, Sir GP, ginatawag na nga diabetes. Amo na nga, dapat gid, inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500. Mighty C, bangod, ini ang nagabulig top na nga hindi magtaas ang imo nga blood sugar levels.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang kina-energy?
8: DTX 500!
1: Ang DTX 500
8: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
8: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy.
8: DTX 500!
1: Masalika DTX 500!
7: Ang insulin, amo ang tigbantay nga hindi magdamo ang glucose sa imo dugo. Gani kung sobra ang imo ginakaon sa imo kinahanglanon, ilabi na kun palakaon ka tamis, added sugar, wala man untat sa pagtrabaho ang pankreas. Agud nga, mamintinar ang ideal normal level sang blood glucose.
6: Permita na ginahambal, Sir GP, nga nagabankrap bala ang pankreas. Abin nyo, tao lang ang kwan, mabankrap. Once per mimo ginabusuhan ng imo pankreas, wala ka untat kaon, grabe nga carbo-loading, pero damo tamis, ano, maabot ang panahon nga magaluya ang imo pankreas. Kag hindi na ini makasarang himo sang husto nga kadamuon sang gitawag insulin nga munang sakyan sa imong glucose kag amo nang maabri sa imong selula. 80% lang, 70% lang amo nang ara nakasa gitawag borderline sang diabetes. Kag kun 50% or 30% lang ang insulin nga maproduce ang pankreas, tapat ka na. 400 to 700 Sir GP ang imo nga blood sugar. That's why dapat mag DTX 500 kag Mighty C gid kamo adlaw-adlaw para maamligan, maproteksyonan, maatipan man niya ang imo nga pancreas.
7: Mm-hmm. Ang pag-release ng insulin sa bloodstream is tightly regulated sa mga healthy nga tao. Once nagkaon kita ang glucose from the food we eat, ang makadto sa atong dugo halin sa tinai, kag once ma-detect sa lawas ang presence ng glucose sa dugo, ang pancreas ang gilayon nga mag-produce ng insulin to maintain sa gustong amount sang blood glucose inakon healthy ka.
6: Dira ra gisugod ang problema sa GP nga wala controls kaon. Tani, pamahaw panyagak pagnyapon lang tani kaon naton. Pwede lang gani kaduha lang eh. No? Panyagak kag panyapon lang para makapahuway man ang pancreas in between.
9: Punggod kag rashes?
10: Mag DTX 500.
9: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
10: DTX 500.
9: Bakal na sa mga butika.
6: Kaso subong niya lain, pamahaw. Bagay sa guys, snacks. Cake pa na kag soft drink sa GP, no? Tapos kung hindi malikawan ang eating kung hindi na nimo malikawan, dapat kung may budget gani ka sa imong snacks, dapat may budget man ka sa imong kuan, DTX 500 kag may TC. Mayara sang active nga ingredient ang DTX 500. Amo nang pagmimic niya sang function sang insulin agud nga magnubo ang imong nga blood sugar. Kag hindi man kag ini man ang nagabulig repair sang imong nga pancreas by protecting its cells from damage caused by oxidative stress. Agud magbalik sa normal ang function sini. Amo na nga importante gid inom ka DTX 500 kag may TC.
7: By the way, Dr. Ramil, anong matabo kung gamay na lang ang insulin nga maproduce imong pancreas?
6: Sa kaso sang type 1 diabetes or GP, ang pancreas nagaproduce na siya sang tuman ka jutay o wala na gid sang insulin. Kung jutay insulin da mo ang blood sugar, hindi gina niya masunog tanan. So meaning pa gataas ang ano, ang imong blood sugar. Usually ginaatake sang immune system ang beta cells sa gigil kag ginaguba. That's why wala na sang beta cells nga makahimo sang insulin, resulting ano, mataas gid ang imong blood sugar. Diri na magasugod ang pagkaguba man sa imong kidney, pagtaas ang imong blood pressure, pagkabulag sa mata, pagkautot sa tiil, kag halos tanan nga problema nga associated sa gituwag balatian nga diabetes. Nga pwede lang man tani malikawan kun may disiplina ka sa imong kaon. Kag adlaw-adlaw ka gainom tani sang DTX 500, may TC or pure C. While ginapanubo sang DTX 500 ang imong blood sugar levels kag gina-repair sini ang imo damage nga pancreas, gina-correct man sir GP sa may TC or pure C ang imo nga mango nga immune system. Agud indi na pag-atakihon ang imo nga gituwag pancreas. Amo na ang synergistic effects ang power combination kung gainom ka DTX 500 kag may TC or pure C. Insulin is vital to life. Amo nang iban nga wala na insulin, magpaturok na lang.
7: Oh
6: no. May lang tani kung nami ang resulta. Pero kisa hindi nami kisa ang resulta. Take good care sa imo pancreas. Magkaon sa gusto. Likawan ang bisyo kag added sugar. Mag DTX 500 kag may TC. Adlaw-adlaw.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Masal likal.
12: Epektibo.
11: DTX 500.
7: Sa mga dugang pang binipisyo sa pag-inom sa nga, DTX 500 kag Mighty or Pure Sea kadadlaw, hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban, halin sa iniusto nga lifestyle. Kulang ka sa exercise, pagkaon sa mga unhealthy food, bisyo, inom, sigarilyo, pulaw. Inatanan ang mga dako nga contribution sa amat-amat nga pagkaguba sa body systems, especially cardiovascular, digestive, and metabolism. Kibot ka na lang sa ulihi, may diferensya na ang imong kidneys. Kulang na ang functionality sa imong liver. May diabetes ka na, may hypertension ka na. Kag madamo pa nga mga klase sang balatian, gani adlaw-adlawa inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, agud mabuligan sini balik sa normal ang imo nagkala damage nga mga tissues and organs. DTX 500 kag Mighty C taken daily is the best cellular protection against oxidative stress.
6: Kung hindi man mapatay sir GP sa masakit, no. Mapatay gid ang tao sa katigulangon. Nagakurinot ang panit, nagadamo ang uban, nagaluya ang lawas, no. Hindi naman tindog manoy. Ay, siling lamay pa mapatay. Da pareho lang sa tubo. Nga kung ang tubo hindi mo mapintahan, kakatuktukon. Amo man ni aton lawas, kakatuktukan aton lawas tungod sa madamo nato nga bisyo. Amo na nga, perme na mo ginabalik-balik. Nga kung damo imo bisyo, dapat damo inom mo nga DTX 500 kag may TC. No? Amo na ang pinaka-problema. Kag kung pabayaan mo lang, matawaton ko ba sa oxidative stress ang imo kan, imo mga, imo pancreas, amo na nga ma-diabetes ka, imo cellulas atay sir GP, tuktukan man ah, imo nga mga arterial walls, imo nga kidney, imo nga ang imo mata, tawag lang sige kagamit cellphone, grabe ang free radicals da, guba man mata mo. Amo na ka importante nga mainom gika DTX 500 kag MyTC. Tani, the more nga damo imo bisyo, the more nga dapat ka mag-take sang DTX 500 kag MyTC or Pure C. Or ariay, kaon gi damo gulay, damo prutas, no? Sulit tabi mo, mas damo ang ginahimo nga makapaguba sa lawas kag kaysa pag-invest nga bagay nga makapaayo sa aton lawas. Wala ga kakuan mo, gakulba magasto mga snacks tag 300 pesos ang lalaw. Way kulba.
7: Ice cream.
6: Pero DTX, 500 kag MyTC, way ginasapaksan o sapakod kung gabalatian na.
13: So isa sang palatandaan pag Sir GPS ang tuman kataas ang ginatawag oxidative stress sa lawas, amo ang ginatawag acute memory loss ang tao kon brain fog ba, no, pagka malipaton, no, ni bilang bago mo lang nabutang ang gamit mo, lipat yan akong demo nabutang niya, no, mayra man instances sa Sir JP nga daw hubog ka kag daw wala gagana ang utok mo, no. Kun nga ang brain ang unang apektado sa oxidative stress is because nga grabe maggamit sang glucose ang utok. No. So kun palakaon ka sang tamis, grabe man ang kadamoon sang free radical sa aton nga brain. Namun akon kaysa nagatukar ang migraine, no, bangod sa nga ginatuwag too much added sugar sa aton nga diet, no. Apang kun sige-sige ang pag-inom mo sang DTX sa 500 kag MyTC sa pagtapna sang halit nga dulot sang oxidative stress sa mga selula, no, kag tissues labi na sa aton nga brain cells.
9: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes. DTX 500, bakal na sa mga butika.
14: Sa malipot nga sugilanon, Sir JP, no, ang free radicals hindi gidya malikawan. So ang isa ka persona nga nagaginhawa inising 22,000 ka beses sa kadlaw, no. Kag ang 20% sini nagakadto sa aton nga utok. Kaga naturally ina nga oxygen makadto sa imo utok kag mag-generate dito sang ginatawag nato nga free radicals. So ang pinakamayo nga solusyon, Sir JP, dapat may protection ng imo nga lawas, no. Kinanglan mo ang superior antioxidant nga combination sang DTX 500 kag MyTC, no. Adlaw-adlaw mo ni siya tumaron para to counter the unstoppable free radicals or ang hindi malikawan nga free radicals kag ang pagtugas ang imo mga selula kada ginhawa mo.
6: Siguro, Sir Kevin, plano na gurus Ginoo nga dapat matigulang ang tao para ma-maintainar ang balansi. Imagine bala kung 1,000 years atong kabuhi.
7: Damo ko bata.
6: Damo ko. Damo subong tao is kalibutan.
7: Damo ko sawa.
14: Overpopulation.
7: Kada 100 years pili ko isa.
6: No. Ang point is, ara na ang free radicals. No? Nagapatigulang kag nagahatag sa balatian sa tao. According sa prophecy, even Bible nagambal ang edad sa tao is 70 to 80 na lang, no. Di ako ya gusto ko yang magbuhi biskan 120 years lang.
7: Ay,
6: Pero 120 years nga wala balatian. Hapos lang si Kristo, pangita ilang solusyon nga mapunggan ang damage sang ang pagpangdamage sang free radicals kag oxidative stress sa lawas. The answer is DTX 500 kag MyTC. Amo man na si Kristo sang una sa mga early generation, Adanto Noah, puro lang antioxidant ang ginakaon. Wala pa cellphone sang una, wala pa ano na, wala bisyo, no, wala so. Puro lang antioxidant ginakaon lati. Subong ya, halos di man taka kompleto, nami masuplemento na lang gita sang DTX 500 MyTC kag Pure C. Kag dapat inom gita adlaw-adlaw.
15: Awon si General Bao, gawa panago-nago lang na siya.
13: Ano si Krito niya?
7: Milig sa taguay.
15: Wala siya panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gabi ito niya, ipamasahi. Kabula ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pre-edad, sa boy.
7: DC, ano, DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung kilis, last year 18, plan ko mo. Huwag 19 na.
13: Ah, kampiyon ni
15: Magpisyo. Kabula ko, ang pinipisyo, kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamassage, gamit ang DTX herbal oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
15: Maligo kadlaw-adlaw, no?
7: Basic.
15: Oh, maligo. Basic. Ang pagligo is not enough.
13: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say,
16: Mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya ng kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE ng kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
17: DTX 500! Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
18: Kamusta ni mo na hibawaan na natin diabetes?
17: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, this 320. Painom ko sa DTX 500.
18: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
17: Kabuntag na o gabi.
18: O, nakaroon pila na may imong sugar?
17: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminos, imong lawas.
19: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
20: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sa sakit na akong ulo, ti inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
21: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
19: Mighty C Pabalit sa mga butika. Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
22: Ako gali si Ariel. Nagtanto sila kita nagligad. Kasi siya katama. Di ang basa tiyo ko. Tumarko sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Tukap sulita sa day. Tatlo ka adlaw. Wala ang sakit sa ako. Tutong nalamat sa Mighty C.
19: Mighty C Pabalit sa mga butik.
23: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginpangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkatto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang DCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
7: Ang kabuhi palawigon tagid pero ang baho sang ilok
15: hindi dapat
7: hindi dapat palawigon
14: di para magdugay ang imong freshness sa bilog nga adlaw mag-swipe sang Klinika Deo Fresh sa imong nga ilok.
19: Informasyon sa ikaayong lawas.
14: Ang healthy coffee sa nga Klinika de Alternativo, amo ang DTX coffee mix, no, may chia seeds, may DSE kagadaon sang amarguso, no, nagahugas ang imo selula. So dapat pasudlan mo man sang healthy coffee first thing in the morning.
15: Mas tagagmay lang ang mga pain, no. Hindi sila nga inom dahil ka pain reliever. Kung kaya mo lang balanyos, ha? Kung kaya mo lang ipamasage sa sakit ulo, ipamasage mo na gamit ang santo plus herbal oil. Amo na pinakamayo git.
14: Tugnaw-tugnaw lang na, no, nga ara sa dalom sang tissues mo.
19: Informasyon sa ikaayong lawas.
14: Aton istoryahan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kay ang digestive system isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba, paagi sa aton baba, dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
15: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Ti once nga gatas ang acid, gato karin mo nga kuan, hyper acidity, ganipis ang kuan, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat ka baluta. Amo na ang rason nga ang mainom ka di tribayo adlaw-adlaw para nga ano, hindi ya hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi ya mag-atake ang gituag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman nakaditribayo ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang nitribayo kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan, ang kutob sa magyan nga tissue lining sang nitribayo mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil. So in agod nga hindi agod agod hindi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya nitribayo, Sir Kevin.
0: Itribayo with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema ko gid nga kun irregular nga regla. Agalabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang Itribayo bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: Itribayo.
4: Ang Itribayo.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio. Yung
0: may D3.
4: Mga butika.
14: Amo gina Doc Ramil ang isa sa pinakamaayo nga pamaagi sa pagtumar sang Itribayo, no. Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Bangod na galuya.
15: Sana all, no? Palakaon.
14: Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Amo ini kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no? Pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo
15: katabo sa may mga guard mo.
14: Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. Maski ano mo kahigda. So kung bakod di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang Itribayo puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
15: Siyempre busog ka.
14: Busog ka. Kag ang vitamin D3 nga ginaara man sa Itribayo ang isa sa nagapabakod sa selulasang imo nga cardiac sphincter.
13: So damo nga natural nga paagi Sir Kevin para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter, no. Isa sang example dira magtulog kang gatakilid pa wala bala, no, ang imo nga pagtulog. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkahon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no.
15: So, wala. O, dapat tulog wala.
14: Tulog wala.
15: Dabi na kong late dinner ka.
13: Oh, pinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sang sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no. Kag mga mantikaon nga pagkaon, so likawan na. So it's small frequent meals kaysa 3 and large meals sa Sir Kevin's.
0: Itribayo.
3: O si Karen, kadamo isang akon hair fall ug indik man nami ako na puti. Nagtry ako tumar sang Itribayo kag naghining akon buhok kag kinis ang akon puti.
0: Itribayo.
4: Ang Itribayo nga may Vizio.
0: Ang Vizio
4: nga may D3.
0: Itribayo.
5: Ako si Jomer, tumarget ko sang Itribayo kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: Itribayo. Ang D3 nga may Vizio.
4: Ang Vizio nga may D3.
0: Pumakal sa mga butika. Itribayo.
13: Kaon man sang damo nga utan kag prutas, bangod ang alkaline diet, makabulit sa pagpanubo sang acidity sa tiyan, no, kag hindi man maglipat, mag-Itribayo kada adlaw, no. Kaya ang Itribayo puno ini sang MCTs nga nagapanami sa production sang mucus sa imo nga mucus lining. So ang imo nga tiyan, agud malikawan ang pagtunaw sang imong selula, no, sa ginatawag stomach tuga sang hyperacidity.
15: Pero sa kaso naman sang H. pylori infection Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imong tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sang gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa Itribayo, layo ka sa ulcer.
0: Itribayo.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Matatas
1: mga butika. Kung hindi matunaw ang H. pylori sa acid, ang imot yan, ang, sa MCT or sa medium chain triglycerides, sa D3 Bio, kaya git Sir Kevin nga matunaw ang H. pylori.
2: Mm. So sa mga nagasulabda ang mga tiyan, no, hindi git malipat nga mag D3 Bio adlaw-adlaw. So ang D3 Bio, wala lang nagapaayos ang hilanat, ubo, sipon, kagtrangkaso. Hilway pa sa balatian ang imo nga digestive system, no? Natural antimicrobial na, natural antacid pa. So i-D3 Bio muna.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Storyhan ta ron ang dugang pa nga mga health benefits, Sir Kevin.
2: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another, agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa. So indi gid magkalipat mag D3 Bio adlaw.
0: D3 Bio with physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay samahan ka lang Dr. Nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio matagin klaro kag alerto ang akong pamisalo.
0: D3 Bio ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 Bio.
1: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay no makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpaamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te magamuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makantula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun ko na lang ang health, enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na ako ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Wakes ko palang ang pag-inom. Kabatsagan ko lang paghalog sa akong dinar ko. Nagamayan na ako ng buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: So ang D3 Bio may arasang medium chain na fatty acids, no? So Kevin nga nagsarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, no, pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas, no, wala sang latak kag toxins nga makaguba, no, sa lawas kung nag-D3 Bio ka kadadlaw. So ang toxins sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas,
1: dapat hindi gidya,
6: dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
1: para sa
6: atay, no?
1: Kidney,
6: no? Kag aton ini kinanglan amligan nga mga organ na Sir Kevin batok sa mga toxins kag kinanglanggid, no? Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no? Kinanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
3: Dapat lang, dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod sa idalom lang sa imo nga mga ribs kag sa groin area sa mga lalaki or ang imo nga pantog iniman ang posible nga rason nga naga urinary incontinence ka bangod pati ang imo nga urinary bladder nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya. Gusto ka maging bacteria free and viral free, mag D3 Bio ka kadadlaw.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko dasig mo lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral specialist. ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patagsang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang ditribayo kung ang problema mo kagaw ba? Punjay ba? Sa mga bitokon, mga may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kagpatyon sang ditribayo. Dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. Ditribayo lang malakas. Kung may pakakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gakasulod o gasulod sa imo nga lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
10: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
12: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
13: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
14: Tumasol sa barangay
15: po. Ano ginabatsag mo sa ko?
14: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
15: Tumar kong TTX 500. Sa isa, kadlaw, kapila ka mag-inom.
14: Three times.
15: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Try gig ka mo sa TTX 500.
13: TTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Kung si Bibi, mas masami ko din na allergy. Kasi magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
13: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
17: Nagadamo na ang nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
18: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay nagtambo ko.
13: DDX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DDX Beauty Soap.
20: Mabakal sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: Wala na
2: gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flabawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
25: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagaka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
20: Bumakal sa mga butika.
4: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and Panghimpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: Kampyon nga oras sa K-Fab News FM Philippines. It's already 38 minutes after 4 o'clock in the morning.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Balitang K-5 sa umaga.
6: Balitang K-5 sa umaga.
5: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa Umaga!
6: Balitang K-5 sa Umaga!
5: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K-5 sa Umaga!
6: Balitang K-5 sa Umaga!
5: Balitang K-5 sa umaga.
6: Balitang K-5 sa

0: Robert Vago.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning mga ka-K5! Kamusta ka mo tanan-tanan mga kautoran, mga pinalanggan natin nga mga kasimanwa nagatutok na sa aton sa ninga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Ang aton sa ninga pag-abi-abi mga kautoran sa aton sa ninga mga tagpalamati Luzon, Visayas, Mindanao. Kinakip man ang aton sa ninga mga kautoran sa bilog ng Western Visayas. Mga tagpalamati natin din sa probinsya sang Capiz, siyudad sang Rojas, kalakip na sa premier distrito sang probinsya sang Capiz. Mga tagpalamati natin sa 24 kamakabarangan sa Banwa sang Pilar, northern part sang probinsya sang Iloilo, kalakip na ng aton mga tagpalamati sa segundo distrito sa probinsya sang Capiz, mga K5. Amat-amat na. Bulubong karas na mga K5 sa inyo, sitag sa tag sa mga hiligdaan. Iura ng inyong mga ginlukwan mga K5. Tama nyo na nga ligid-ligid na. Kanami magtulog ko nag-ulan, no? Ang gabi, bala mabulubog now. Tapos lutoy-lutoy ka sa bilog ng adlaw nga pag paningkamot para nga makapangita ka sa palangabuyan mo mga K5. Sakto mo lang na yun, iligid-ligid mga kauturan. Ang ato sining pag welcome sa inyo tanan-tanan kabay pang ang inyo sining adlaw sa Uwabas. Mga kanay-kanay, mabugnaw, kagmanaming aton sining panahon mga K5. Ang inyo sining kaagahon sa inyo sininga pagbugtaw. Isa naman ka pagpanghangkat kag pagtilaw. Isa naman ka adlaw nga aton pangabato nga pangatubangon sa sininga mga tinion mga ka K5. Pero ini tanan-tanan may mga plano, may mga handom kita sa aton kabuhi. Nga kun nga adlaw-adlaw, nagabangon, kag nagabakas kita mga ka-K5. Balgani, para kay sino ka bumabangon? Bumabangon ka para may kakainin ka. Bumabangon ka para mabubuhay ka mga ka-K5! Ay, sige. Amat-amat na mga pinalangga kong atag palamati, init na to, ininit. Paandara na ang imo sining mga ilinitan mga ka-K5. Dabok na to sa imonga dalapugan. Samtang nagadaba-daba ang kalayo, dito kasi kungkong para mainit-init mga ka-K5. Kagpagbukal sa gininit, timpla ka DTX Coffee Mix mga pinalangga kong tagpalamati. O yan! O sige. 27 na sa bulan sa Agosto. Nagahuyango na mga K5 ang bulan sa Agosto mga pinalangga kong tagpalamati. Nagasulusid ing na si Jose Marichan mga ka-K5. Nagatika-tika na si Jose Marichan. Kay sa sunod nga si Mana, Berna. Bisan way ka kwarta, bla ka K5 Balvin, kung ang imo nga mga pamatsagan, Paskwa. Daw mayad-ayad gawa. Daw maayo gawa imo pagbugtaw, gagpaningkay-singkay. No? Pero pigado pagid. Kagapon, nabayan ko ang mga uyapad bala. Kilala ka mo sa mga uyapad sa iban ng mga lugar. Ang mga talamnanan sa mga mangunguma. I travel here from Pilar to sa PIA, to Sigma. O Sigma, kaing Sigma, kuha rin siya. Kag mga panit, anda mo na mga uyapad ra. Pontevedra area. Ahay. Daw, pigado, gidya ang uhay sang kwat. Daw pigado gayo ng uhay sang uyapad mga ka-K5. Daw laya iya sa grabe nga init mga ka-K5. So meaning to say, apikado pagida nga aton sini nga mga mangunguma mga kauturan. Kung magbuubot ang ulan nga sige-sige manami na siya. Kaya lang na walang alangan, daw nag-arikutoy ang kwan, ang humay mga ka-K5 sa aton sining talamnan. So, apiktado man ang aton sining mga mangunguma nga nagatanom sang tubo, bangod sang RSSI, nga nagautot sang tinanom nga tubo mga ka-K5. Ahay. Ay, mano may himo, tas ni? Paano na lang kita, masalig na lang kita, ya, permis, ayuda. Ayuda dito, ayuda didri. Tagtaga na ibugas dito, bugas diri. Ang masakit ka masubo, ang mga naga kinahanglan, wala sa listahan. Oh, sige lang ah. Amogin ang kabuhi, mga kaifan. Good morning, pre-jubert. May kapida, ari may kapida. Di ba'y luhi, sang kwan? Sang alimango. Why pag iya kakamang sa pilar ako katuig? Di ba, 9 years na ko eh, sang July 1. 9 years ako sa pilar. Pari! Aba, mag-init lang kung itanay mo. Pari tabloy! Ang kasaga galimang, why pa di kasaka? Yeah! Why pa iya kakamang? Diri ang kagpisik-pisik ang pasayan sa kwan. Kaglukon sa opisina. Good morning! Ako nga, guwapo nga kumpareo, pari Emerson Tabloy Balyon Jr. Basta ka na, pre? Pangapina na, regards kay Doki, ah. God bless. Sir Danny D. Martin, good morning! Mga K5 watching live from Sitio Ubos, Barangay Lanot, Rojas City. Wow, good morning! Dala sa mga taga-Lano, Tura City, Sir Danny D. Martin, aga pa, nakabango na, Inday Eugene, totoo Eugene Daliva, o Dilyava. Oy, Eugene Dilyava. Din si Sir Eugene Dilyava nga lugar ba? Good morning lang, idola. God bless lang dahil sa imo. O mga tagpalamatin na ito, pakishare sa aton live mga K5. Makita nyo kami sa amon sa ninyo mga Facebook page sa 89.7 FM Radyo Tagbuwan ay Pilar, kag K5 News FM Radyo Tagbuwan ay Digital mga K5. Mabatian nyo man kami sa amon sa ninyo mga sister stations sa ito sa inyo pagpangalag at sumong ang kagahon sa 100.9 K5 News FM Rojas. Nagalagaak ang signal na tunda, pamati mga taga syudad sang Rojas kag mga kaiping mga kamanuhanan pinagi sa 100.9 K5 News FM Rojas. Yan K5 spearhead kaninong radio sa Kamakario Peralta sa Hamin dan Capiz. Kitaan kag mabatian man kita mga ka K5. Uplan man kita sa aton sining pagpangalagad karon sa aton sining mga news reporters sa aton sining pagpangalagad kay man ang aton sining patrol reporter nga ara sa field mga K5. Nagahimos kag nagapatigayon mga ka-K5 sang pagtipon sa mga balita kag impormasyon sitwasyon sa palibot sang syudad. Galakip man ang mga balita sa nagkalain-lain nga mga police station subong nga gagahon upod sa aton sa ninga patrol with ka-K5 Rodney da Bandalanon mga kauturan. Maabot ginada pre. Abaw. Unaya mo nang gusto ko babatian nga mga balita mga ka-K5. Good morning. Asa kay Madam Hilda Agrado Rason, kinagapamati mandri sa siningang kaagahon.

Ay, opisyal. Tama man. Oh. Okay, kung ginutang mong motor mo sa tatlo ka tuig, ang salakyan mo, na wala ka man ganigatin sa sesyon, wala ka man ganitin contribution sa sesyon, ay, pabor ni si mo. Pero kung matamad ka, nagaugtas ang pumuluyo, balda mga ka-K5. Yan. Oh, di kabay pa sa mga tagpalamati naton, himusan yun na. Bisan wa eleksyon kon hindi ka mo gusto sa pamalakad sa barangay, pwede nyo gid na iya mahimos mga ka-K5. Lugan nyo blang style blas sa Akwan, sa Bulo, Roa City. Ombudsman nang makapabitbit sa imo pagpanaog sa imo mo. Ay pagpanaog mo, dala mo na tanan-tanan nga gamit sa sulod sa opisina nga personal mo. Ombudsman ang katapat sila, 888 lang lang sila, okay na na. Dulay lang magsabat sa 888 sa mga barangay opisyal sa mga matamad. Tandaan nyo na, 888 lang ang katapat. Pamalhason ng imo alatrasan sang sabat sa sining mga complaints ang aton sining mga pumuluyo. Inugay ka mo sa mga pumuluyo na sa mga barangay. Inugay ka mo chismis. Nga si Kwan, si Kagawad, si Kapitan, muni, mutong. Why ko ginlista, wala ko ginmuni. Ani na kailangan mag nireklamo ka sa mga muhamo sana, itawagin na lang or i-text na lang ang Kwan, 888. Sus, hindi mabdan 24 oras. Nagapalang lapsi, nagagapalang muti ang inareklamo mo mga K5. Tandaan nyo na. Pati lang bala. Ang mga chismis ka nga, si Kwanto, si Kapitan to, si Kwanto, si Kagawad to. Muni mo to, muni mo na. Wala na. Pero diretsoon mo siya sa 888. Manglapsi lang siya. Kung hindi sa manglapsi, mamuti siya mga ka-K5. Good morning, Boye Trote. Kamusta? Mayroon lang ang pagpangapi-kapi na. Bango na. Kami inom na sa DTX Coffee Mix mga ka-K5 pag magpainit-init sa imo sini ginabatsa nga kalamig kagasubo sa imo kabuhi. Inday Lilia Delphine, good morning. Mayong aga. Grabe si Inday Lilia. Yes, yes, good morning na naman ka-K5 Jubert. God bless you. Ni Matiliano sa Panay, mayong aga. Shout out lang sa Rote, Panigumba Family. Adra sa may banwasang kwartero. Salamat sa mahal nga Ginoo kag sa mga grasya nga ato na baton sa mga lao. Wow, sana all may grasya. Good morning also sa kay Nunong Milan. K5 News FM, Sir Jubert, good morning. Kay Chip Nilsson, Pontilya. So Chip Nilsson niya, grabe na. Why na yap gun-gun Chip Nilsson? Rosario Lucas, ma'am, good morning. Sir Jubert, nagapangapi ko samtang nagatanaw sa program mo watching live in Bituon, Ilaya, Cuartero. Ay, salamat ha. Toto Lindon Hano, good morning. Thank you so much, Toto Renante Flores Udila. Andra sa may panitaan, good morning. Di ka doon sa panitaan or sa siyudad sang Rojas. Jinel Yamo, good morning. Paririchi Pinalba, good morning. Kay Nanay Melanie Pinalba, andra sa may sapian, mayong aga, mayong pagpangapi. God bless. Salamat, Gid, sa pag-upod, kag-pag-share sa katon sa ninga live sa mga kagahon. Arana si Nanay Roberta Parak Patricio Nay, good morning. Salamat gid sa pagpamati diri sa aton sa ninga palatuntunan. Doy Arthur watching live and listening from West Villa Flores maayon mga ka-K5. Madam Aiza Butin. Dira sa may bahin sang Barangay Santa Fe, Pilar Capiz. Good morning, Kapita Sir Jobs, DTX Coffee Mix. Sige, nakatimpla naman ko DTX Coffee Mix aga pa kung di nagbangon. No? Good morning lang sa kay Arlene Pokbit, watching live, Sir Jobs, God bless you. Likewise, God bless. Inday Elsie Aconia,
God bless and good morning. We are tour dress sa Westville, Flores, Mayon, mayong aga, kag mayong pagpamati, diri sa tunsing program. Dr. Rodney Freyas watching live sa Panay, Capiz. Oy, mga taga-Panay, dana sa kay Mayor Besa, good

0: Morning, may mga pagpamati. Juanilio Casabon, Sir Jobs, good morning. Sa Boys Bill Sigma, sa Family Arevalo, Lotchi Family, sa Matinabo Sigma. Oy, itong ating Sigma na. Ara ko na kagapon, bilong ganlaw. Good morning sa kay Mayor Dante Rizal, Islabon, mga K-5. Sir Billy Dicillo, aga pa Sir Billy Dicillo, nagapautaw-utaw sa South Pacific Ocean. Good morning, Sir Billy Dicillo. Sir Nestor Calasado, kamusta ang lipunan? Sa mga taga Chudora, Rosinas Trade Center, good morning sa Iniyo Tanan-Tanan. Salamat sa mga pag-upod sa ito sa program. Teresa Lorenzo, ginatamyaw ko ang si Dolores Estabilio nga napadayon nga nagapamati sa radio kada aga gid nagapamati siya mga ka K5. Teresa Lorenzo, thank you so much mga ka K5. Oy, mga suki na itong atag palamati, 55 minutos na galing sa atag ng alas 4, mga kauturan sa itong sining pagpalayag sa itong palatuntunan. Ari ng mga headlines sa itong sining pagpangalagad, mga K5 barangay, kag-SK election, posibleng ni Madayon, mga K5. Raw City Invitational Tournament, nakaangkon sa positibong reaksyon sa publiko. Minor de edad patay matapos na disgrasya sa motorsiklo sa Banwa, sang Panitan. Mayor Yap, ginatutukan ang pagpakayo sa mga headlines. Mga infrastruktura sa ila sininga banwa. Samtang masobra 2,000 ka mga pamilya sa Ibiza na ang nakabaton sang libre nga bugas halin sa national government kag sa provincial government. Samtang HIV or HVI nga nadakpan sabay pa sa operation sa Tapas gipasakana sang panumbungon. Kapis CPO naka-record sang 96 ka mga police operations sa sulod gid lamang sang isa ka semana. Ginapatigayon nga checkpoint sa mga pulisan dako nga bulig agud malikawan ang mga insidente sa siyudad sang Rojas. Samtang Capelco nagpataas ang electric bill power crisis ginatumod nga rason. Sa balita nasyonal, mga ka K5 leadership fund sa DPWH gin panginwala ni Rizon. Pangilinan ginakwestiyon ang OBV funds sa nasambit nga investigasyon. BP Sara Duterte ginhangkat ang prosecution pagpatigayon sang nga dapat pamatud-an ang mga aligasyon batok sa iya. Amo na mga nagapanguna nga mga headlines mga K5 sa ato sa pagpalayag sa ato palatuntunan balitang K5 sa uban. Kaya karon niya rin ang sitwasyon kag-update sa lakat sa panahon subong adlaw mga K5.
1: K5 Bantay Panahon.
2: K5 Bantay Panahon.
0: 57 minutos na kaligid sa tak ng alas 4. Yari na nga ito sa nga balita sa panahon mga K5. 24 oras ng public weather forecast sa ginpagwas ang pag-asa alas 4 subong nga kagahon August 27, 2026. As of 3 o'clock in the morning mga K5, may ara kita ginatawag na low pressure area was estimated basis available data sa ato sa nga pag-asa ara sa karon sa 1,030 kilometers east sa northern Luzon. May ara pagkikita nga ginabantayan mga K5 nga ipikto sa ato sa nga panahon ang southwest monsoon sa Luzon kag western section sa Visayas. Ang weather forecast mga K5 sa Zambales kag sa Occidental Mindoro may arasang occasional nga pagtupa sang ulan inidala sang southwest monsoon nga posible ni makadulot sang flash floods kon landslides sa nasambit nga mga lugar mga K5. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, rest of Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, kag Negros Occidental, may pagumgum sa panahon. Lapta-lapta ka pagtupas ang ulan kag pagpanagub, ini mga kaka-K5 ang resulta sa ginatawag naton Southwest Monsoon. Posible naman ni makadulot sa flash floods kung landslides, lakip man ang pagtupasang mga baskog na ulan sa tiyon sang kahaponan. Ang pinakabahin sang Luzon, Aklan, Capiz, kag Negros Oriental, may mga lugar nga magumgum tubtub maguumo ng panahon. Isolated nga pagtupa sang ulan kag pag panaguob mga K5 makabatsa kita karon sa West Visayas sa ginatawag naton Southwest Monsoon. Nga posible makadulot ini sa mga manubo nga lugar sang flash floods kag landslides mga K5 sa nabukid nga porsyon sa nasambit nga mga kaprobinsyahan. May ara man nga pagpanaguob sa nasambit nga mga areas mga ka-K5. Pinakabahin sang pungsod Pilipinas, may pag-uom-guom, tubtum mag-uumo ng aton sa ninga kalangitan. Isolated nga pagtupas ang ulan kag pagpanag-uom. Ini naman ang resulta sa ginatawag naton mga ka-K5, isolated nga localized thunderstorms mga ka-K5. Posible man makadulot din sang landslides kag flash floods sa nasambit nga mga kaprobinsyahan. Ang aton sa ninga kalalawran mga ka-K5, mabalod subong adlaw ara kita sa 1.5 to 3.4 meters ang pagtaas ang balod sa aton sininga mga baybayon mga ka-K5. Delikado ini para sa aton sininga mga gagagmay nga mga mangingisda mga kasiman. Ang aton temperatura subong adlaw ara kita sa 26.6 degrees Celsius as of 6 o'clock this morning and 32.7 degrees Celsius karon sa alas 12 ang udto mga ka-K5. Ang aton sininga adlaw magabutla alas 5:44 subong kagahon. Kay magatunod naman karon alas 6:12 sang kasisidmon mga kautura. Amo na aton sininga latest update sa aton sininga lakat sang panahon subong adlaw sa aton sininga pagpalayag sa balitang K5 sa umaga. Marian Bolios, good morning lang sa Dayhanggan Fisher Folks Association nga nagpamati sumungad lao. Alin sa kay Miss Marian Bolios, good morning man. Share dana si Nanay Roberta Parak Patricio, thank you so much na sa pagupod sa aton sining mga pagpangalagad subong kaagahon. Mga viewers naton, share lang ang inyong sininga mga mensahe samtang nag-share ka mo sa inyong sininga pagpamati subong kaagahon. Share niyo itong live broadcast, pinakit sa itong sininga Facebook Live. At the same time, ang itong sininga pagbasa man sa inyo sininga mga messages na ginapadala din sa itong sininga program. Subong kaagahon mga ka-K5, kalakip man sa mga nagapamati sa ilang tininga mga transistor radio, mga pinalangga ko nga mga tagpalamati, tulutuloy ang radio. Para nga malapad ang aton sininga pagdulong sa mga balita subong kaagahon. Kami ang bahala sa balita, kamo na bahala sa mainit nga kape. Dala sa iyo tagsa-tagsa ka mga panimalay mga ka-K5. Samtang before ang tanan mga kabyanan, sa aton sininga pagpangalaga diri sa sininga kaagahon sa kay Sir Gerald Salazar Gonzalez, good morning sa barangay Intampilan, sa Banwas ang Panitan kalakip man sa mga pumuluyon aton sa Banwas ang kwartero kag sa Dumaraw. Nagapamati na sininga aga si Capelco area district director mga ka-K5 Sir Moises Mayo Baligumba Jr. sa sininga matinyo. Isa-isahon ato na mga balita kang impormasyon sa aton sininga pagpanumbalik mga ka-K5. Paliog standby, ini magliso, ini maghalin mga ka-K5. Magabalik lang ako pagkatapos gilamang sa aton pagbaligya sa mga produkto sa ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramin Itang Oy. Standby.
1: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging
5: nakuha sang Brian Kirk.
4: Akong pamilsaro.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
4: Ang Physio
3: yung may D3.
4: D3 Bio.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: DTX 500!
8: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
7: Mag-DTX 500 na!
8: Masamihin ka palatian?
7: I-DTX 500 muna!
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
7: nagatigulang ka!
8: Mag-DTX 500!
7: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
8: DTX 500!
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulag City. Termila ko ginaubo, kag-sip on, dahil so, nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, kag-sip on.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
12: Babakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rina. Permi lang gahulong akong ulo. Sang nag-tisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigit sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat
1: DTX
13: Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal, magabutika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
5: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
15: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhunghud obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drug. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7.
15: Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
0: Balik man Madrid sa aton singa pagpala sa aton singa pala tuntunan na oras sa aton 7 minutos na nakaligid sa attack na nga alas 5 mga ka K5. Check na nato ng patrol nga nagalibot na sa aton sa nga mga area of responsibility diri sa probinsya sang Capiz. Mga ka K5 may nagasunod sa aton sa nga pagpangaladyan na nga kagahon. Aton sa nga palatuntunan mga ka-K5. By the way, good morning sa kay John Turn Gonzalez nga nag-upod sa aton sa nga palatuntunan sa Salvador Mayeto, watching live from Bayawan, Negros Oriental, Amping, and God bless you, sir. Wow, thank you so much, sir. Sir Salvador or Mayet Salvador nga nag-upod sa aton sa nga pagpangalan. Another patrol with ka-K5 Rodney Daban Delano.
15: K5 Bantay Mercado. Okay.
0: K5 Rodney, good morning. Go ahead, K5 Rodney. Dula siya. K5 Rodney. Ara nakakag. Why sa monitor eh. Sige. Oras na itong 8 minutos na kaligid sa tak ng alas 5 mga ka-K5 sa itong singa pagpangalagad. Sa itong sininga para tuntunan yan da nga kaagahon sa itong sininga mga tagpalamati mga ka-K5 para dire-diretso nga itong sininga pagdulong sa mga balita kag impormasyon sa sininga aga samtang nag-connect kita sa itong sininga mga kaupdanan mga ka-K5 sa dire-diretso kag importante nga mga balita kag impormasyon sa aton sa ninga pagpangalagad yanda nga aga mga ka K5 no sa mga tagpalamati naton sa sining mga tinakna sa aton sa ninga pagpangalagad mga pinalangga naton nga mga kasimanwa karami sang kwan subong sang tiempo naton diri sa aton sa ninga area mga ka K5. K5 bro Danny, go ahead.
17: Yes, Kakitab Jubert. Good morning. Good morning sa ating mga tagpalamating kagata mananaw. Bati man ako, Kakitab Jubert.
0: Oo, ikaw ka bati sa akon?
17: Yes, Kakitab Jubert. Okay na ating connection nga duwa.
0: Next time, may, dapat may radio ka nga monitor EM, FM, ha?
17: Yes, now, Kakitab Jubert, direkta din sa may Rojas City, ang palibot sa buong sitwasyon, Kakitab Jubert. No, ang amo diri nga panyem ko at i-manayanaya, good. Wala kami diri nag-aulan, Kakitab Jubert, kag amo na, no, kanami. Sa amo diri nga tiyempo, kag timprano pa lang, baba ang naanga temperatura. Pero mas ako diri ka 5 job ta. Ang nakatang atong mga kultura na sa palibot, no? Kay isa diri ka blutuan na sa syudad, particular ining Hercore ho, no? Nagakuan, nag-celebrate sa ila sa niman nga intramural sa, sa siguro may fun run activity. Ini sila kakitabjobber, that's why tentrano pa, dari sa may pueblo, no? Na, ang ila sa nga assemble venue man, at idamo ito sa mga estudyante subong sa may pueblo. Dira lang gid mismo sa atubang sa police station, no? Sa Arada, sila kakitabjobber nag-tililipon subong masako. Kag ang dalagan man sa mga salakyan sa mayor nga kalsada, masako sa Kitab Jobert kay kadamo sa mga salakyan na nagdalagan. For sure, amoniguro ang mga estudyante ni sang Hercore na ang nag-baray-baray dari sa subong sa Kwana. Kag syempre magluwas din na, no? Man sa nga nagdalagan gidya. Kag Kitab Jobert.
0: Nagdalagan ang tricycle, nagdalagan man ang tawo?
17: Yes, may subong sa correct, no? And tricycle, salakyan, may tawo man nga nagdalagan din, no? Jogging, nakatlakat sa palibot, Kitab Jobert. Amo na, kadungan pagkansin na, no? Malinong matawahay diri ang syudad kay bangod nga sa gihapon ang police visibility, ang ilas ng patrol car ara sa tubang sang katedral kay Kitab Jobert, ginasigurado gid ang safety man sa tagsa-tagsa. Kag sa mga mga tinak na, no? Daily ini ang ilaman checkpoint, no? So subong aga at ihalin pa inis ang alas 3 ang kaagahon, as kama lang inis sila ng at alas 5, no? Dari sa may barangay Bulo, ang ilas ni man nga area sa nga pag-checkpoint, 35 Jubert. So, sa atin sa nga pag-pangusisa dari, kada kwan ginigali, kada gabi, kagkaagahon, may ginapatigayon nga checkpoint, 35 Jubert, dari sa Rojas City, ang mga kapulisan. Kaga amo na, kung kaisa ang tiyempo, alas 9, tub-tub alas 11 sang gabi, tapos kung kayo sa man may alas 3 to alas 5 sang aga, no? Nakadepende na kakitab jobert sa area, nga ilagi na patigayon na sang checkpoint, kaga, no? Ang oras nakadepende good. So, wala naga salalanto ang oras mo na nga, siguro base makibot, no? Ang ating mga kotoran na checkpoint galit. Tagam-tagam. Lang akal. Siyempre, hindi ka man guro na pag-adlokan kung kung gano'n mo nga kwanto.

0: Yan mga kon nga back yun daw ganil aga attack din ako sa kong jubay tamo ka da palan na. Ari na kong pagdad sang Cedro Arsenal Stage Center. Pero una danay, sagwa sa isang TATC as usual, gabalang debang dahil kang pagjuberta ang nakalailay na rin ang mga salakyan, no? Sako sa pag-deliver man ang pila natin mga pagkakas sa buong managdang sako sa pag-display sa ilang sa inyong mga paninda. Kahit ang mga managbakal, no? No? Sako man sa pag-pamakas sa ilang mga kinahanglan no, na nakipagjuberta. More particular, ari ako sa may net section, no? At hindi rin ang pag-check yaro na ang presyo na isang baboy kag baka kasi sa Gilberta. No? Pero diri sa may sulod, kada mo sa supply sang amon nga mga bait products kay sa Gilberta. Ikon lang tawon mo no sa aton sing palibot kay angay damo gid oh, nakapang sub-eat nga mga kuwani nga mga karne sang baka kag karne sang baboy. Daw wala pa ya sang shortage sa sining mga produkto man although nga may ara dyan isang pagpamahag sa African swine fever napadayon ang border control diri sa probinsya Kakifab Gilberta. No? So, amo na, damo sa nga supply kag ako malantaw mo, no? That's good. Kakifab Gilberta ang nakapang-display diri sa buong sa may mid-section sa Cedro Arsenal Trade Center. No? Kung mapatayan mo gida, no? Kakifab Gilberta, mapatayan mo tigan nila gatak mga dapalan diyo na, no? Doon halos sa kada bahin din, may naganila gatakay, tingi. Sako, pa din sila sa pang-display kasi sa Jobert, although nga damo na sila sa may nakapang sub-it na at yung mga Japon na, no, ganilagatak ay ila din rin nga mga dapalan kasi sa Jobert. Kaya nagmi, oh, ikaw gusto mong mag-luto sa kanis ang baboy, kato ka din sa TETC, ah. No, dapat sa may mahimo nga mapakala ka sa Jobert. Kaya siyempre, ang presyo, no, na affordable. Kaya mo na, ari ang presyo diri sa buong sang amon nga mga meat products particular ang baboy kag baka. Okay. No? So sa baboy 290 to 300 pesos per kilo kag sa Gilberta. Kag unod ini ha sang baboy kag ang pork chop 290 to 300 pesos per kilo ang tuil sang baboy 260 to 270 pesos per kilo ulo sang baboy 160 to 170 pesos per kilo ang atay sang baboy 260 to 270 pesos per kilo ang baga kagasudlan ordinary type ni siya 100 pesos per kilo ang maskara sang baboy 230 pesos per kilo so pag-abot sa presyo na isang baboy may na siya kakifab Gilberta ang latest kag kung ipaanggit na ini sa atan suniman nga monitoring wala sang pinaglain kakifab Gilberta ang presyo sang baboy diri sa TATC, no? Kung ano ang presyo sang tinalitlan ng semana, amo man ang presyo hanay sa subong. Te, affordable, gapon, kung pang Gilberta, 290 to 300 pesos per kilo ang unod. Pero kung kwan, kung puro pakilala, pwede ka nakayo, no? Kapag Gilberta, pwede ka di kayo, ah. Naghahatagin sila man sang discount. Okay. Ang mga managbaligya, kapag Gilberta. Kaya siyempre, no? Ikaw nga managbakal, siguraduhan nga ang imo nga nabakal nga meat, hindi siya sa mga balta-bala kay baho, no? Kundi dapat mo iningiiga check man. Kaya kung if ever good man nga makatag sa isa babaho, pwede mo ibalik, no? Dapat arit, ibalik mo nga daan para ang imo nga kwarta nga din bakal was tip man. Kaya syempre, ano naman kasi sa Gilberta ang presyo sa karne sang baka? Okay. Ang unod, 400 to 420 pesos per kilo. Ang buto-buto, 350 pesos per kilo. Ang panit sang baka, 150 pesos per kilo. Ang kasundan, 100 pesos per kilo. Ang maskara kag ikog sang baka, 150 to 160 pesos per kilo. Kag ang tiil, 180 pesos per kilo. Kasi sa Gilberta, ipaanggit na naman ang presyohan na isang sininga kanis sang baka, sang tinalikdan nga si Mana kag Subong, wala sang tinaglain. No? Kung ano to ang presyo sang tinalikdan nga si Mana, amo man sa Subong. So, affordable ka kita, Jobert. Kaya, syempre, sa pagpangusita din sa mga managbaligya, madurodahog niya ang nga baka, Japon, ka kita, Jobert. Ito nga dyan, sa ila lang niyang observation man, ang iba na hesitant sa pagbakal sa kanis ang baboy, ito nga dyan sa yung pamahog man, sa African swine fever, ka kita, Jobert. Pero so far, no, hindi man ko na sila siyang nagkakuanan din, no, ang balta, o kung nabalin na din, maskin nga may sumong sana, madamo man Japan ang nagabakal sa kanis ang baboy kay Fabio Bait kaga ilas ni nga paga ginakatay man na no may duha tatlo sa isa ka daw na papaubos man ina nila kay Fabio Bait ang amo nga produkto sa nga baboy although nga maya sakit ini sa subong nga mga tiyon na
1: priska gid man ang baboy.
0: Yes, kay Fabio Bait ari on may kung kwanon ta lang taon ta gid mayad nagdugo-dugo pa hindi ni siya sa nga bata bala nga halin sa freezer kay Fabio Bait. No, kung bakit daw, halin gindi siya sa slaughterhouse, direkta-direkta ginpang sub-it na so nga, sa Jobert. No?
1: Yan lang, ako nagalupad man?
0: So far, wala din isang langaw nga nagalupad. So that means, manami gid ang quality subong sang nakadisplay ng mga card. Kaya kung ginalangaw na kasi pa Jobert, no, daw, amo gid ina, daw may lain na ina siya nga apoy. No? So, diri, ati daw ako ang gid kung ako yung maglantaw ha para sa akong quality ang display nila diri ka kita Jobert sa bunga tinakna sa nga mga meat products.
1: Anong paborito mga luto sa baboy kakipay bro ni?
0: Dubo ka kita Jobert.
1: Dinuguan ka kaon ka man sang baboy?
0: Wala ka kita Jobert.
1: Si Kaki 5 Alvin plakaon basta damo lang sang ano kayo na makwana ng katumbal o sili na plakaon.
0: Ang bal nila kasi from Jobert, manami ko na na eh, pero I don't know lang. Ano? Kasi kasi from Jobert, pero no.
1: Sige. Surihan ta na sa malamig na lugar. Okay.
0: Yeah, I'm correct. Kag mainit-init na kapi nga DTX. Yes,
1: correct.
0: Yes, kasi pag well, sa mo na ang update diri sa para sa atong semana, nga bantay presyo sa merkado. Samtang, diri kita sa piyak na bahin kasi from Jobert sa pag-pangatigangot natin sa pinaka mga opotanan ng mga municipal police stations sa dari sa probinsya sang Capiz, nga iban ka kapag jubert, no? Halin kagad itubtog sa mga tinakna, malinong kagmatawahay sa ila si Tagsaman ka mga area of responsibility. Okay. Kaga din sa Roa City, halin kagad itubtog sa mga tinakna, malinong man, pang kahapon, no? Dari sa may syudad sang Roa, sa may ara sang nadakpan, nga isa man ka wanted person. No? So, ini ka kapag jubert, nadakpan ini siya sa mga katapo pan sa Roa City Police Station. Ito siya ka 23 anyos. No? 23 anyos pa lang, wanted person. Sa ginpatigayon ng sa operasyon ka, Puntong Adlaw, particular sa may sityo ni Pa, Barangay Kulasi, Sining Siyudad. Kaya, nadakpan ganun ka kay Fajubert, din kay Lala Diri, kay alias Jan, no? O kon alias Pipoy, nan. Alias Jan, o kon kita magin mismo nga alias Pipoy, ati residente ni siya sa nasabit man nga lugar. Kaki Fajubert, nga waran, may kaangtanan ini sa kaso nga acts of lasciviousness sa idaluman sa Article 336 sa Revised Penal Code. Kaga ini, ang korte, Kaki Fajubert, may ginerekomendaman nga piyansa para sa temporaryo sa niniya nga kaya hilwayan nga nagbalor 35,999 pesos. No, o kon na 35,999 pesos. Kaga ini nga warrant of arrest kay Fabio Bait ginpagwa man sa presiding judge sa Municipal Trial Court and Cities Branch 4, Roa City, kag napitsan Agosto 26. Kag sa subong, ang ining nadakpan kay Fabio Bait nagapabilin ini sa kustodiya man sa Roa City Custodial Facility kag ginahulat ang mga masunod pangatikang para sa nagkakaigo man nga disposisyon kay Fabio Bait. No, so far, amo ina ang na-record diri man sa may syudad sa nga Rojas. Kagano no ang amo na gani kay Fabio Bait sa subong mga tinak na yan nagapabilin nga malinong kag matawhay ang bugos nga probinsya sang Capiz sa atong seman nga pagpangusis sa tag sa ka mga municipal police stations. Aton galing naman diri nga pagapantayan sa mga masunod nga mga inoras no kon may ara sila sa nga mabalhag kay Fabio Bait nga mga insidente kaga accomplishment sa tagsa nila man kay area of responsibility kay Fabio Bait.
1: Okay, sige.
0: Before that, ariya ko lang tamya won no kay Fabio Bait ang aton sining nga mga mga friends sa dira sa may timbangan ng bayan kay Sir Nish Organizado kay Sir Roy Abila, good morning. Kaya Kapma Aurol Dan, good morning. Pa, good morning. Kaya Nanay Bebeng, good morning. Kaya Joshua and Rossi, good morning. kay Melisita Batian sila upod si Mama Jacqueline Garino sa my vegetable section diri sa Chudarize and Spade Center. Good morning. Kag sa tanan natong mga K5 nga nagalantaw kag nagapamati sa mga aga sa atong pagpangalagad. Good morning mga K5. Direkta diri sa Chudarize and Spade Center para sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Ini si ka K5 Road ni Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Kapisa. K5 News sa FM.
1: Thank you so much, K5 Peter John Juarez, K5 Ronnie Damandalanon sa patrol. Aga pa, nagalibot na. Aga pa, nagapangita na balita, mga K5. Aning team naton kunaga, mga K5, nga nagamanihar sa aton sa ning patrol para sa pagdulong sa mga impormasyon para sa aton mga tagpalamati, mga K5. Good morning once again. Sa kay Tuto Charlie Villaruel, good morning. John Turn, Gonzales Aguirre, sa pamilya Fuentes, dira sa may Nalum San Carles, si Dante, kag si Jonalyn Fuentes, sa pamilya nila dira nagpamati permis sa K-Fab News FM. Thank you so much sa maayong aga lang sa inyo, tanan-tanan, mga ka-K-Fab. Tristan White Gulay, good morning. Nainel Macuenca, good morning. Ma'am Leia Baez, dahil sa Tisa Inocencio, mayong aga. Mayong nga pagpamati, adlaw-adlaw nga tanan. Happy birthday, mga ka-K5. Sa kay Teresita Bermudez, ang barangay Milan, Lemery, Iloilo, nga nag-upload sa itong program. Boss Toto Bisonia, Sir Jobs, good morning. Kapita, aga pa kunin nga pinamati sa sityo, pinamulutan, Cayus Pilar. Ma'am Ima La Chica, good morning and God bless. Likewise kay Inday Margarita and Buenvenida dere sa Sitio Lopez sa Cayos Pilar. Yari na mga balita kag impormasyon mga K5 nga atong pang-headline sa ato sa ninyo pagpangalagad. Yanda nga kaagahon mga kauturan sa mga tagpalamati naton, mga barangay officials naton mga K5. Barangay kag iske election possible nga indi madayon report nakikag sa kay K5 Roldan Bizana Villarreal.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Roldan, ibalita mo.
3: Ginpahayag ni Commission on Elections sa Concomelec Chairman George Erwin Garcia nga posible ipayway sa kaduwa nga semana sa Nobyembre 2028 ang natalan na kontani nga Nobyembre 2, 2026 nga barangay kag sangguniang kabataan elections. Sunod kay Garcia, naaproba na sa komite ba sa Kamara kag in-forward na sa plenaryo ang hagna nga nagatalana sa 5 katuig sa 8 katuig nga termino sang opisyal sa barangay kag SK. Sa bayan sang Senado, kapareho man ang ginaduso sa pagpanguna sang sponsor sang hagna nga si Senador Francis C. Escudero. Pananglitan mapasar sa duha ka kapulungan kag mapirmahan bilang lay. Indi na madayon sa Nobyembre 2026 ang piniliay. Sa baylo posibleng hiwato na ini sa ikaduha nga semana sang Nobyembre 2028. Gimpayag pa ni Garcia nga fixing the term ang nasaad sa ginaduso nga hagna kag incidental lang ang pagtalana sang bag-o nga petsa sang piniliay base pa sa hagna. Sa idalom sini, sa baylo nga 4 katuig, ilan sang nasa 5 katuig ang isa ka termino sang opisyal sa barangay kag SK. May tatlo naman katermino sa rang makapapili ang opisyal sa barangay sa kapareng oposisyon, kag isa lang katermino sa SK. Nagalaw ang COMELEC nga anuman ang plano sa mga mamalida, madesisyonan na antes magtakop ang bulan sang Setyembre. Sa piyak sini, padayon naman ang pagpreparar sang COMELEC para sa BSKE.
4: Yung po sa pagdinig ng mababang kapulungan, yung pong panukalang batas na nag-fix ng termino. Ginamit po nila fixing the term.
1: Opo.
4: Hindi po postponement. So fixing the term of office mula 4 na taon, gagawin na lang po itong 5 taon, ay in-approve na po ng committee level at ito po ipo-forward na sa plenaryo. Kahapon din po ang ating pong Senador Escudero ay in-sponsor na rin po yung committee report ng kanyang komite dahil siya po yung naging subcommittee chairman na kung saan nagpifix din po ng termino mula 4 na taon papuntang 5 taon. Yun daw pong postponement ay resulta ng fixing the term kung kaya incidental lamang ang postponement.
3: Ini si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Roldan sa mga balita at impormasyon, mga kauturan. Dugang pa nga mga balita, dili sa ito sa pagpakal 26 minutos na tigat sa tak ng alas 5, mga ka-K5. Patay ang isa ka minor de edad matapos nga nadisgrasya sa ginamaniho sining motorsiklo dira sa may barangay Agkilo sa Banua sa Panitan. Wala paginhinadlan sa ang biktima, mga K5, nga minor de edad nga nagigdad sa 17 anyos kag residente sang barangay Agkilo sa Banua sa Panitan sa probinsya sang Capiz. Sa informasyon nga nagkuha sa KFM News FM, nagikan sa Panitan Municipal Police Station, ginapahayag nga magapapuli kuntani ang nasambit nga biktima sa Ilapuloyan sa hinali ini nga nadulaan sang kontrol sa sinigimaniho nga motorsiklo rason nga natumba sa karasada nga nakaangkon sa madamo nga pila sa lawas. Gilayon nag-responde ang katapusang panitan ni MDRRMO kagindala sa Ross Memorial Provincial Hospital apang gindiklara rin ng dead on arrival sa ang doktor nga nag-atender. Sa subong padayon pang investigasyon sa mga kapulisan, may kaangtanan sa insidente kaya nagpanawagan liwat sa mga motorista ay ilabihin agad sa mga pamatanon nga mangin responsable kaya maghalong sa pagmaniho sa ila mga motorsiklo. Sa dugang pang mabalita ay kahapon nagpatigayon sa isa ka press conference mga K5 ang ato sa ning mga katapusang media agin pabutsag kahapon ni Mayor Iap no nga ginatutukan ang pagpakayo sa mga nagapangunang mga infrastructure sa ila sining nga banwa mga K5. Suno sa iya ginatigwaan karon sang ibisa na nga mapakayo ang pila ka mga nagapanguna nga mga pasilidad sa ila sini nga banwa kalakipman ay ibisa na civic center, Roro terminal kag cementerio sa ila sini nga banwa kalakip na ang public market. Suno kay Mayor Ivisan Mayor Philippe Niriyap yara na sa finishing stage ang pagpakayo sang Roro terminal nga ginalauman makaserbisyo sa mga barko nga magadala sa mga pasahero kag kargamento halin sa Batangas pagkadto sa Manila. Nagapadayon man ang construction sang civic center sa diin ginapkamaayo surong i-upgrade bangod suno sa alkalde ini ang masami nga ginagamit nga mga paghimo kag pagpatigayon sa pagtililipon labi na gid ko mayara sa mga aktibidades kag mga bisita ang ila sini nga banwa. Ginalauman man sa nasambit ng mga proyekto matapos man antes magtakop ang 2020-2026. Kalakip man sang ginatutukan sang lokal nga panguluhan ang pagpakayo sa mga sang ila sini nga sementeryo, kalakip na ang public market nga suno sa alkalde nagakinahanglan na sang pagpakayo bangod man manubo ang lugar sang merkado kag masami ginabaha sa tion sa pagbubo sang mabunok nga ulan. Dugang mga balita mga K5 sa banwag sige hapon sang iwisan naglabot sa 2,000 no ka mga pamilya sa banwa sang iwisan ang nakabaton sang libreng bugas sa inisyatibo sang national government pinaagi sa gobyerno provincial. Tinutuyo sa nasambit nga programa nga mapasiguro nga may kaunon kag may ara makaserbi sa kinahanglanon sa mga pumulyo kag dugang ayuda adlaw-adlaw nga ginahatag para sa ila sini nga mga pamilya dira sa bahin sang iwisan. Pinginpabutyag man ni Mayor Philippe Niriyap ang tagsak ka mga kwalipigado nga mga benepisyaro ang makabaton sang tig na pulo ka kilo nga mga bugas mga KK5. Suno pa sa alkalde sa idalom sang mando sang presidente Ferdinand Marcos Jr. ang among programa nakatutok sa pagbulig sa mga poorest among the poor, mamumugon, mangunguma, solo parent persons with disability kag mga pamilya nga luyag i maibanan ang ila sini nga pagpangabudlay tugaman sa pagsaka sang presyo sa mga balaklon. Nagpabutyag ang alkalde nga dako ini nga bulig sa ila sini nga mga pumulo sa banwa sang iwisan kag madasig kag tayuyon nga pagbulig halin man sa nasyonal kag lokal nga panggobyerno ang na ila sini na angkon sa ila sini nga banwa. Dugang pang mga balita mga kag K5 sa aton sini nga pagpa 31 minutos na kaligid sa tat na alas 5 na Roja City Invitational Tournament nagkaangkon sa karon sa positibong reaksyon sa publiko. Yaring report ni ka K5 Darren Inzon.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Darren, proceed please.
5: Nagangkon sa positibong reaksyon gikan sa publiko ang ginhiwat nga Roja City Invitational Tournament 2026.
6: Gindayaw sa mga tumalanaw kag mga bisita ang paghiwat sa among sports event, ilabi na ang pagpartisipar sa mga team nga nagikan sa Australia kag diri sa Pilipinas. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay JR, presidente sang banwa sang Dao, iya ginpahayag nga labing una ini nga tion sa Roja City ang paghiwat sa isa ka sports event gamay team halin sa iban nga pungsod nga naghampang diri sa siyudad. Nagpasalamat man ini kay Rojas City Mayor Ronnie Dadivas bangod sa inisyatibo nga madala sa siyudad ang mga klase sang kompetisyon para naman kay Lina Foro, isa ka social worker. Dako sunod diri kag importante nga event ang tournament bangod indi lamang ini nagahatag sang kalingawan sa publiko kundi nagabulig man sa pagpasaniyog sang turismo sang Rojas City. Sunod kay Foro, paagi sa mga event mas makilala pa ang Rojas City kag sa mga posibilidad sini bilang isa ka destinasyon para sa sports kag iban pa nga aktibidad. Gindayaw man sini ang city government kag ginpayag nga isa ini kabutang nga dapat ika-proud sang tanan. Pahayag naman ni Ronnie Digala, provincial director sang Samahang Basketball ng Pilipinas Capiz Chapter. Maswerte ang Rojas City bangod may liderato ini nga handa magdala sa mga international event sa syudad. Suno kay Digala, ang paghiwat sang mga tournament mahimo mangin una nga tikak sa pagdala pa sang mas madamo nga international kag world class sporting events sa Dinggoy Rojas Civic Center sa Palaabuton. Ginpanginbulahan man sang natungdan ang Rojas City government kag ginpahayag nga malipayon ang SBP Capiz Chapter nga may isa ka local government unit nga nagahatag sang suporta sa mga klase sang sports event. Nahibaluan nga kabahin sa nagpartisipar sa tournament ang mga kilala nga UAAP team nga mo ang Adamson Soaring Falcons, De La Salle University Green Archers kag University of Perpetual Health System Dalta Altas. Lakip man ang duha ka team nga gikan sa Australia nga UAC Kisboro kag ang Brian Curl Basketball Academy.
5: Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Darren Henson sa mga balita, dugang mga impormasyon mga K5. Napasakana sang panumbungon sa paglapas ng Republic Act 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang isa ka HVI sa bahin sang banwa sang tapas. Sunod sa kapulisan sa Tapas Municipal Police Station sila operasyon sa Barangay San Antonio Tapas Capiz sang tinalikdan nga Biyernes. Matalang kilalang biktima nga si Alias Panpan, 29 anos, kag residente sa nasambit nga banwa. Naibaluan man nga sa nakuha sa paginakop sa nasambit nga suspitsado ang isa ka homemade 12-gauge shotgun, may duwa ka bala, isa ka sachet nga ginapatihan standard nga shabu nga may standard price nga 6,800 pesos sa ila sining na recover kalakip man ang buy-bust money. Sa karon nagapabinin ini ng kahunong sa karsel sang Tapaz Municipal Police Station. Good morning sa aton sining matag palamati mga K5 Gistrel Colasino, sa aton sining pagpangalagad mga pinalangga naton nga mga kasimano. Magabalik kita pagkatapos gilamang sang pila ka mga importante nga mga pahibalo.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
8: Mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
10: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako ng dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
9: DGX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
9: DTX Beauty Soap.
8: Mabakang sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
14: Gagabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gaan.
14: Kabasa na naman.
15: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani.
16: Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinical Dayo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Dayo Fresh.
14: Nagabasa na naman, balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Pretonyo, Dayo. Musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
18: Di nakabaluman usik?
20: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
18: Di pre, musta po lang kagabi pre?
19: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
20: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin.
21: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
20: Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw.
22: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwanay 89.7.
1: Pilar Kapil. Oras sa itong 38 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5, mga K5 sa itong singapag pala sa itong palatuntunan. Good morning, Lilibet Garroso. Thank you so much to Charlie Villaruel. Mayong pagpamati. Ihada Mary Glue. Thank you so much sa itong magpa-upodri sa itong program. Sa Lumaraw, thank you so much. Rose Barde, good morning. Pa-shout out man. Happy birthday sa kay Ruby Barde sa Mambusaw. Jingoy Barde, belated happy birthday. Or birthday, good subungad law man. Thank you so much ha, sa kay Rose Barde. Dila sa may President Rojas, good morning. Kunosuno sa iya ha. Thank you so much, Rose Barde. Jisrael Colasino, salamat. And happy, happy listening. In the Arlene Oniada Basa, salamat man. Lindon Hano, mayong agagid. Dahil sa pag-upod rin sa atin sa nga pagpangalagarihan na nga kaagahon mga ka-K5. Ha? Ang anangan, ginakuan na ito na. Ginatingwaan na ito nga magka-connect na sa atin sa nga mga sister station sa atin sa nga pagpalayag sa nga kaagahon mga ka-K5. Sa atin sa nga palatuntunan rin sa balitang K5 sa umaga mga kasiman. Kapit na ta, welcome and good morning K5 Buwas of Visayas.
23: Mayong morning, tambalang ni Smar sa Antique, si Ernesto, si Memar, mayong aga na sa inyo, kampiyon signal mo riyaw, ay problema.
24: Good
23: problema
24: morning.
23: Lang, pangapi.
24: Si Limar Tolentino, da mayong aga lang sa kwa na, sa Antique.
23: Sige, thank you, kampiyon signal mo riyaw, back to you.
25: Bakulod. Tayo, tabi sa nagapuro pa ng po. Ay daw, kita, aga po kita, lima kagatos, bla. SM Joe Bert sa Capiz, good morning.
1: Good morning kay Fabuas of Visas Negros Island Region. Sir Nestor, sa ato mga kaupdanan ng mga maayog ang pangabuhi. Makanay-kanay ang probinsya sang Kapis sa siyudad sang Rojas, Sumungadlaw. Ang signal niyo, baskog kayo. Ah, nagapa, naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Antike.
25: Salamat, kid. SM Juber, checkaron ta naman ang signal naton sa may area kang probinsya, kag siyudad, kang Iloilo. With our idol, si KK5 Enrico Zurita Jr. Good morning, sir.
26: Mayong aga, tambalang nismar. Kag sa bilog sing Western Visayas sa Maya Negros Island Region, baskog ang signal, nakapangapina detect sa coffee mix. Balik si Ma'am Tike.
27: Thank you so much, Iloilo. Sa Ilota, sa Banwakang Kalibo. Sir Michael, good morning.
28: Good morning, tambalang ni Sumar. Good morning, Antike, Rojas, Bacolod, kaga Iloilo. Good morning sa atong tanan. Nakampyo ng signal. Manayanayang, siyempo di sa amin, wala ulan. Naka DTX Coffee Mix na kita kag naka Ditribayo. Balik sa imo, Antike.
24: Microphone.
25: Kampyo ng signal. Ready rin ang atin ng mga friends sa Western Visayas sa Negros Island Region. Naunta na lang balita mo dyan, Sir Michael. Mga nagapanguna kag mainit nga balita sa Kalibo kag Aklan.
28: Sa mga balita, diri sa Banuas ang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan, patay ng isa kalalaki matapos na makita ini sa ila CR kagabi diri sa Banuas ang Numansya mga ka-K5. No? Sang makita ini siya nga patay, dahil man niya nagtawag sang bulig ang iya nanay. According sa interview ini sa Numansya PNP sa K5 News Team, nakita siya sa CR. No? Pagtawag sa MDR rin mo, gindala ini sa ano na ginadala ini sa hospital pero DOA na mga ka-K5. Gina sugid nga mga duha na kabulan nga wala nagagawa ini sa ila pa ni Malay ang biktima kag daw na halata nila nga daw naga pamilin-bili ng iya mga statement bala mga ka-K5. So, subong ginapadayon padayon pang investigation kung gid ang rason sang nasambitan nga kamatayon mga ka-K5. Kag isa man ka bypass operation ang inpatigayon sa isla sang Boracay isang nagligid niya adlaw. Tapos nga nadakpan ng isa ka babae 41 anyos sa bypass operation sang Malay Municipal Police Station kag Pideya mga ka-K5. Kag nakuha sa iya ang isa ka sa siya isang suspected shabu nga nagabalor sang 2,100 laki pang bypass money kag sa body search may lima pagid ka sa siya mga ka-K5 nga na-recover sa iya. Magapangatubang ini siya ang nasabitan nga suspect nga 41 anyos sa kasong sa Republic Act 9165 mga ka-K5. Mga minor de edad daw nagsulod din sa restaurant mga ka-K5 nakakuha sang cellphone nga ginagamit sa transaksyon kag sa trabaho may short kag may kwarta. Nagsulod sa restaurant ang nga sulod sang ref paspas pa ka o nagmukbang diri ang mga minor de edad. Sa subong ah ginaimbestigahan pa sang pulis ang nasambitan nga insidente. Kag Kalibo PNP nagpatigay sang safety drill sa pribado nga eskwelahan diri sa Banos sang Kalibo para matagaan man sang ihibalo kung may mga emergency ang maginatabo sa mga eskwelahan. Naman ang mga balita di Antique, balik sa imo.
27: Thank you so much, Kalibo. O, sahilo ta sa Capiz. SM Jobert, anong latest?
0: Mga nagapangunang balita diri sa amon sa Sudan sa Rosa, probinsya sa Capiz. Mga ka-K5, nagpasaka sa balayran sa Capilco. Ang sa kurente diri sa Capiz Electric Cooperative, mga ka-K5. Ibot ang mga pumuluyo naton diri sa probinsya bukod na sunod sa kay Engineer Edgar Diaz sa katon sa ning acting manager sa Capilco matapos ma-interview sa K5 News FM nga ang pagtaas ang balayran sa kuryente diri sa Capiz amo amang pagsaka man sang charges alin sa mga power supplier. Ginpayag ni Engineer Diaz nga sunod sa iya dako ang ginsaka mga ka-K5 sa kuryente may kaangtan man ini sa nagakatabo karon nga power crisis kun sa diin naganubo ang supply sa kuryente samtang nagataas naman ang demand sa kinahanglan sa mga pumuluyo. Ginpabutsag pa ni Engineer Diaz nga resulta na ini karon sa power crisis diri sa aton sining pungsod. Ipabutsag man sa tion sang yellow alert mga ka-K5 manubo ka manipis ang kuryente mga ka-K5 tugaman sang kakulang sang supply. Sunod sa kay Engineer Diaz ginahinyo niya sa publiko nga intindio ng sitwasyon sa karon sang power problem sa aton sining probinsya. Samtang isa ka minor di edad diri sa Banwasang Panitan patay matapos na disgrasya sa motorsiklo. Solo sa report sa aton mga tapos sa kapulisan ining 17 anyos dira sa may barangay Agkilo, Panitan, Capiz ang disgrasya sa motorsiklo matapos nga nahalin sa isa ka lugar papuli na kuntani sa ila sini nga balay. Apang bangod sa kada sigon sang dalagan sang motorsiklo na out balance ini mga ka-K5 kag ginhaboy sa sangya motorsiklo sa isa ka pader mga ka-K5. Rason nga ginbawi ani sang iya sa kabuhi matapos nga gindeklarar sang ato sa nga doktor sa Rojas Memorial Provincial Hospital. So para mo ni mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, back to you, Antique.
25: Salamat kini SM Jubert. Lito na ba kita sa mga balita sa syudad kag probinsya kang Iloilo, Sir Rick.
26: Mga dalagko mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. May mag-abyan dito sa may syurad sang Pasin, nag-inom-inom. Pagkatapos, tungod nga nag-galikop ng espiritu sa makalubog ni Limnon sa ila sa ning paminsaron, ang ining iyasing abyan, hinampak isang pitsel ang iyasing abyan. Sa kainit sang iyabyan, nagkuha sang kutsilyo, binuno ang iyabyan, patay. Patay si alias Rick, 47 anyos, kagtagabarangay Agtabo sa may syurad sang Pasin. Samtang ang kaupod sini no nga suspect taga barangay Salngan no si alias Iko natabo ni sang ligad sini nga gabi ah. Tungod lang ni sinubog nga istorya no binuno ti nadakpan man sa uli ining nasambit nga suspect na si alias Iko. Magluwas na yara na sa mayong kaimtangan ang mag-amay atong tiniro blasang nga balot vendor ti imbestigasyon sa Kalinog Municipal Police Station. Why man sa kanuman mapagbais-bais sa tunga sa sining mag-amay kag sining suspect nga balot vendor. kay hubog, hinala ang tiniro isang didose, maswerte, wala, gid masakam. Ang ining mag-amay, kundi mga kibiyasa gid ang bata sa ni nakagwa na sa ospital, pero ang amay nagpabilin pagid nga establish man ang iya kondisyon sa hospital. Kag diri sa amon sa may barangay Linubayan, sa may Banuas ang Tigbawan, tanan nga barangay officials nag-resign. Hapitan, pito kakagawad, ang ila sing SK chair, ang nabilin sumundo plano man sa SK kagawad mag-resign. Nag-resign sila tungod, no? Sa ila sing ibubunot sa ila local government unit. Kay daw ay gid sa pamatian sa ila request kay ama pumuluyo ga reklamo. May poultry farm nga grabing halit sa mga pumuluyo. Pero pitiksinta sina sila bumaliskad pa kay na-filean pa kaso ni ang tatlo ka mabarangay kagawad sang civil case sang tag-iya sang poultry farm tikapon dulungan sila resign. Dambot ni kung anong matabo diri, no? Kay makakuha kita sang statement sa DILG kung ang matabo ni kay nag-resign sila, no? Ang panindugan sang sining mga barangay official sa barangay Lubayan Tigbawan, we are not quitting, we are fighting as one because we want to be heard. Balik si mo, SM Jobert.
27: Thank you so much, Sir Rick. Believe ko to sa mga barangay official. Saludo ta sa kaisag da. Kag maprinsipyo. Sige, sa Ilota sa Negros Island Region. Daddy Babes and Sir Robert, anong mga kampiyon nga mga balita?
2: Dire sa amon, sugidantang publiko, sugidantang amon dire as panay. Kay manti, kung naglanog ang pila ka mga balita dira sa sang nagliligad pa nga mga binulan, angot sa sang pila ka mga bulutuan nga nakabaton sang pagpamahog diri sa mundo, di man magpaulihi, nakabaton man sang pagpamahog ang isaman ka bulutuan, ang BCC, amon ang Bacolod City College, mga kakifive. Suno kay Mayor Greg Gasataya sa iya Facebook post, last dos mga kakifive sang hapon, nakita sa sulod sang banyo ang isa kasulat nga pag pamahog gani gilayon ini nga gin report sa mga otoridad, report sa mga otoridad bangod sini gin anunsyo sang bulutuan nga mangin online ang tanan nga klase bus o karon nga adlaw mga KK5 sang Webes gina investigara naman sang kapolisan ang insidente agod nga matumod ang responsable sa likod sang nasambit nga pagpamahog.
3: Sa iban nga balita, hindi ko ni

0: mga tubang sa paglapas ang Republic Act number 9165.
1: Ano ang reaksyon niya?
2: Hindi ko na-deserve! Hindi ko na-deserve! Oh.
1: Back tayo, Antike!
3: Josilito, sa galing kong adlawon, pero kung gabi, Julia. Sige, salamat kaya sa mga balita nyo dyan, no, mga tarupang doon naman nga balita dyan sa probinsya ka, Antike. Bawa daw mo ba tsagan, naging man ang karamig dyan, ho. May darwa kami dyan kakaso kang act of lasive business, may jaman kang pagpanghimulos. Sa dao, may nadakpan tong lalaki, 8 ka beses na ginimusla ng minor de edad. Ato, preso ka dyan sa Dao Municipal Police Station. Sa Sibalem, may isang ka-estudyante man nga miyembro kang LGBTQ, bagin reklamo kang pagpangmulistya kang mga kaimaw naman nga mga pamatan-ona. Pero nakagwaron man kay nakapiansa. Tigrarami, gringgin man dyan kanamon.
1: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, mojaguro man nga may nadakpan dyan sa Antike, sa salad lang kasangabulan, mga manuguring lang, iti siguro preparasyon sa tagraramig. Halin Mayo 22, tuptap Agosto 22, kadyang atuig, kapin sa 216 kataho ang nadakpan sa 228 ka-operasyon kang Antike Police Provincial Office nga naga-bayular kang anti-illegal logging operation kay 51 Visayas Negros Island Region. Kapin sa 278,607.14 pesos ang balor kang na-recover nga lumber, samtang 218,430 pesos naman ang uring. Ang dyan nga kampanya, kabahin kang pagpaningwa kang Antike PPO nga maprotihiran ang dunang manggad sa probinsya kang Antike.
3: Abura mga balita na mo dyan sa probinsya ka, Antike. Alang-alang ron, Chimpota. Hindi taron maka-message kay Joselito.
4: Thank you so much sa itong mga sister station, mga ka-K5. Manami pa magdulugsing sa kahanginan sa itong mga sister station. Pero yung nakulang kita sa itong saninga oras. No? Mga ka-K5, sa mga tagpalamatid rin sa Manos, ang Pilar, kags probinsya sa Kapi. Mga balita, nasyonal, sumungyang adlaw, mga ka-K5. Di ang... Atong saning DPWH sa Secretary, Secretary Dennis B. Dizon, mga K5. Gin panginwala nga may aras sa ginatawag, mga K5, nga Leadership Fund. Nga yara sa idalom sa iya sining ahensya, suno sa report. Una sa ginbuyagyag ini ni ACA Teachers Party List Antonio Tinio, nga may aras sa 49 billion nga nagkatago sa Secretary's Office nga ginakabig nga sa mga mamalidha, mga K5, nga Leadership Fund. Butang nga ginpanginwala ni Secretary Dizon, no? Na hibaluan nga ginatumod ni Dizon ang requirement nga ginalakipan sa approved program of works validity sa JU tagging putos budget preparation sa 202 compliance ang Department of Budget and Management, mga K5, Certificate of Implementation, kag Master Plan o kon Feasibility Study or Local Plan nga gina-endorso o kon gina-certifikahan sang Regional Development Council, Local Development Council, kag mayaras ang ginatawag natin Certificate of Non-Objection. Ipayag sang mamalidha nga ang masunod nga tuig, nagalabot na lamang sang 11,000 ka mga proyekto sang ahensya ang mas sulod, mga K5, sa sining nga tuig sa ginatawag nga kabaliktaran ini sa ginapagwa karon sang tinalikdan nga tuig nga naglabot sa 25,000 ka mga project, mga ka-K5. Doon mo ni karon nga hugot ang pagpanginwala ni Secretary Dizon sa ginatawag nga Leadership Fund, mga ka-K5. Samtang ginquestion kahapon ni Senator Judge Kiko Pangilinan ang paggamit sang milyones nga confidential funds sa Office of the Vice President para sa pagbakal sa mga bulong halin sang December 2022 tubtob September 2023, mga ka-K5. Sa hearing in siling ni Pangilinan nga naglabot sa 122 million ang cash nga ginpanagtag sa ginapahayag ginatos ka mga informants bilang rewards matapos nga magpatayon sang surveillance work kasuno sa iya kaangay nga kabahin sang nasambit nga pundo ang ginagamit sa pagbakal sang bulong, mga ka-K5. Bangod sini direktang pamangkot ni Senator Judge Pangilinan si OBP Assistant Chief of Staff Lemuel Artonio kun nga man nga bulong ang kinahanglan nga baklon gamit ang confidential fund. inexplicar ni Ortonio nga base sa impormasyon nga ginapakigbahin sa iya sang security

0: Officer Bulong kag iban nga mga supply ang ginapahayag ginapangayo sa mga informants o kun agents nga ila ginakinanglan sa among ation. Ipamangkot man ni Pangilinan kun nga man wala ini gilayon nga ginquestion ni Ortonio, ilabi na gid nga posible wala sa nakaagi nga bidding kag pagbakal sa mga bulong kag dito ginsabat mga kay Pablo Ortenso or ni Ortonio nga nahibaluan lamang nga niya nga ang supply parte sa bulong kag mga pagkaon man kay pabilang reward sa nakabaton sang nasambit nga confidential fund sa audit observation memorandum sang Commission on Audit dito na namarasmasan ni Ortonio nga hindi pwede nga ibakal sang bulong ang confidential fund mga kakaifa. Hinahinampangan lang kita sa mga national government official mga K5 kung paano nila pagwaon ang kwarta sang aton sininga pumluyo. No? Amak mo na, milyon-milyon daw dulusi lang yun. Ha? Tama ba lang nga? Kuot lang to, Alvin, sa Pugaran. So wait, log lang lang nga, kuot ka lang to. Ang kwarta sang tao, wala na mo question. No? Pero kung ara ka sa mga opisina sa gobyerno, mga K5, mga ultimo, ikaw nga empleyado, ang 5 kapisos mga kwarta, kag isa ka milyon nga kwarta or 10 milyones man, pareho lang kadamol ang papilis nga kinahanglanon. Hindi ka makadali-dali, mga ka-K5, may kulang ka nga sinintimos. Ayawan ka likidar kag-explicar, mga ka-K5. Pero ang confidential fund, ay sus, marahusip, dogakuot ka lang kwarta sa bulsa mo, mga ka-K5. Wala damo pamangkot, wala damo question, wala damo kinahanglan, mga ka-K5. Milyon-milyon mga pumuluyo ko nga mga nagapamati sa mga kaagad. Ang kwarta niyo, mahupos nila pagwaon. Pero kung kamo magkinhanglan, da mga buang kamo nga nagapila kung may tinagtaganay kwarta. Tanan nga ID ipasirox niyo. Tanan nga kinanglanon kag mga sertifikasyon dalon niyo. Kung pag-ara na kagkumpleto, mapinila kamo apisar nagatagiti ang ini. Kay inyo nga kinahanglan nga mangayo kamubulig sa gobyerno. Pero kung ang sila magastos ang kwarta sa gobyerno, malaya kagusip. Kahupos lang pagwaon mga ka-K5. Why na ko panahon, damo naman karon kita mahambal di, no? Mga ka-K5. Good morning, Merasol Kiatson Kadingal, John Kadingal, thank you so much. Dira sa Agsilab, Banwa sa Sapian. Ma'am Gina Ambil, si Luso, dira sa Adlawan na nagapamati sa mga adlaw, kag sa mga nagaupod man sa aton sa ninyo pagpangalaga dira sa Luktugan area. Ma'am Elmador Las Manalansan, good morning. Salamat sa inyo tanan-tanan nga pag-upod sa aton sa ninyo pagpangalaga. With our technical partners sa K5 News FM Rojas, ka-K5 Jubic Huber, at mga reporters nga nagdulong sa mga balita subong nga kagahon. Salamat, salamat, Gid. Akong technical partner subong agad, diri sa Banwas ang Pilar sa K5 Radio Tagbuanica K5, Alvin Pagunsan. Preparado na sa anniversary sa maabot nga September 4. Mga bit-kabit naman sa sangiyang mga tarpaulin, mga ka-K5. Why na tapanahon, upon na ginlamang sa amin pinalang nga Mayor, Mayor Arnold Alba Perez, nga magahiwat sa Ria Sininga Kaadlawan sa masunod nga bulan. Salamat man sa kay Dr. Ramil Itangoya Monsininga, CEO sa K-Fab News FM Philippines. Good morning sa mga taga Blanca Beach Resort, draman sa mainsang Pungot Gas Station, sa Perying sa restaurant, mga K-5. Salamat man kagdira sa may Kalye Sing. Salamat ka pamati sa Aton Road, nday Dolores Abelarde, thank you so much. Sa inisika K-5, Jubert Lago. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya sang Capiz. K-5 News FM, good morning!
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K-5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan naginom ka? DTX 500. Hindi na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa Wellness Clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaw magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nguman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee DTX 500.
11: Ako si Andrea De Pedro sang barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akon dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sang akon amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom nagregular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
1: Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, IK Gold Capsule. Eye allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag dilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo. E3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3, may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
4: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. dalhay ang pag-aria. Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
12: Mahigo ba na ang imo dugo?
15: DTX 500.
12: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
15: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
15: DTX 500.
12: Masalika, DTX 500.
15: DTX 500.
16: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
17: Imo nga blood sugar test.
16: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga.
17: Ilan na lang imo nga blood sugar?
16: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
12: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
18: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
20: Pabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
22: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
0: Preto nyo, tayo. Musta ang bulang kape, pre?
23: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik.
12: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
0: Di pre, mustabo lang ang gabi pre.
23: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
24: Tikasin.
25: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga nagakatol? Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Co.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ang kampiyon nga oras, alas 6:11 na sa aga.
2: Live, nagkikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscaster. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Mga ka-K5, sa mga pangulong dinalan. Sa dalagan ka-K5, sa ngaton nga paniyampo.
2: K5 Bantay Panahon.
4: Low pressure area ginamonitor sa nasidlangan nga bahin sa Northern Luzon.
2: K5 Top Story.
4: Leadership Fund sa DPWH ginpanginwala ni Dizon. Mga balita ka K5, ginatipon sa hulot balitaan. Balita sa probinsya sa Capiz. Menor de edad, patay matapos na disgrasya sa motorsiklo sa Banwasang Panitan.
5: Rojas City Invitational Tournament na gangkon sa positibong reaksyon sa publiko.
4: Kapelco nagpataas ang electric bill, power crisis, ginatumod nga rason.
5: Ginapatigayon nga checkpoint sa kapulisan, dako nga buli gagud nga malikawan ang mga insidente sa Rojas City.
4: High value individual nga nadakpan sa bypass operation sa Tapas, napasakaan na sang panumbungon.
5: Masobra 2,000 ka mga pamilya sa Ibisan na kabinipisyo sang libre nga bugas halin sa national government suno kay Mayor Yap.
4: Mayor Yap, ginatutukan ang pagpakayos sa mga nagapanguna nga infrastruktura sa ilang banwa.
5: Capiz Police Provincial Office naka-record sa 96 ka mga police operation sa sulod sa isa ka semana.
4: Kapinapulo ka mga tricycle, konkulurom nga mga tricycle, nadakpan sa operasyon sa Traffic Management Unit. Mga balita ka K5 sa rehiyon 6. Lalaki nga 8 ka beses nga nagpanghimulos sa isa ka menor de edad, nadakpan sa Tobias sa 4-year.
5: Duha ka shipping companies interesadong mag-operate sa Dumaguete Port sa Aklan.
4: Tanan nga barangay official sa Linubayan, Tigbawan, Iloilo, nag-resign.
5: Kaso sang robbery kag theft sa siyudad sang Bacolod, nagtaas sininga bulan sang Agosto.
2: National.
4: 57 billion pesos nga local government support fund nahatag na sa mga lokal nga opisyal.
5: Philippine National Police na kompleto na ang investigasyon sa Ateneo de Zamboanga shooting.
4: pulis nga nagapanag-iya sa pusil nga gingamit sa Tacloban shooting, ginapakasuhan.
2: Balita International.
4: Gantidos ka mga individual, kagkapin 400 ang nagkaladula bangod sa flash flood sa Nepal.
5: Seguridad para sa bata ni President Donald Trump ginpahugot matapos ang pagpamahog sang Iran.
2: Balitang negosyo.
4: Domestic trade nagdubo sang 37.9% sa second quarter.
2: Balitang sports.
5: Brian Curl Basketball Academy kampiyon sa Roa City Invitational Tournament 2026.
2: Balitang Entertainment.
4: Mga kanta nga ginobra sang AI ginadumilian na sa pungsod Australia. Kagka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon, kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
4: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na. Subong adlaw ka K5 sang Huwebes sa petsa 27 kita sa bulan sang Agosto 2026. Sa nakangdan ka K5 kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
2: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
4: Ka K5 inyo kami mabatian pinagi sa 100.9 galilisuan sang inyong mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw pinaagi sa among mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
5: Kag K5 NFM Rojas Digital.
4: Pinaagi man kag K5 sa among nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuana sa Banwa sang Pilar. Kag K5 direkta na kita sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Ini nga balita ka K5, buylog nga ginadulong sa inyo sang kaluan sang Detex 500. Ang Clinica Detex 500 ka K5 mayara sa mga ingredients nga sarang magkabato sa mga nanarisari nga sakit sa kalawasan. Kaangay na lamang sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Kag K5 agud mapabilin nga mga healthy living, mag-inom kita sang Detex 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini ka K5 sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Ka K5 direkta na kita sa dalagan sa aton nga paniyampo.
2: K5 Bantay Panahon.
4: Ginamonitor karon sang pag-asa ang isa ka low pressure area o kon LPA nga yara sa kalayuon nga 1,030 kilometros na sidlangan sang Northern Luzon. Samtang ka K5 ang southwest monsoon naman o kon habagat ang nagapadayon nga nagaapekto sa Luzon kag nakatungdan nga bahin sang Visayas. Diri sa Capiz, maka-experyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan-ulan nga may pagpanaguob. May posibilidad naman sa pagkarumpag sang duta pananglitan magbo-bo ang mabunok nga ulan. Localized thunderstorm ang nag-aapekto sa nabilin nga bahin sang pungsod Pilipinas. Ang adlaw ka K5 Dagbutla, kala 5:44 subong aga, kag magatunod naman alas 6:12 karon sa gabi.
2: K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast.
4: Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo subong alaw sang Huwebes. Direkta kita ka K5 sa aton nga top story of today.
2: K5 top story. K5 top story.
4: Ginpanginwala ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon nga mayara sang leadership fund nga yara sa idalom sang iyang ahensya. Una na nga ginbuyagyag ni ACTA Teachers Party List Antonio Tinio nga mayara sang 49 billion pesos nga nakatago sa Secretary Office nga ginakabig sang mamalida nga leadership funds butang nga ginpanginwala ni Dizon. Nahibaluan nga ginatumo di Dizon nga requirement nga ginakalakipan sang approval program of works, validated geotag photos, budget preparation 202 compliance kon DBM requirement, certificate of implementability, kag master plan kon feasibility study or local plan nga ginendorso kon gin-certifikahan sang Regional Development Council, Local Development Council kag may certificate of non-objections. Ginpahayag sang mamalida nga sa masunod nga tuig, nagalabot na lamang sa 11,000 ang proyekto sang ahensya sa masunod nga tuig. Kabaliktaran sa mga nakaligad nga tuig, naglabot ini sa 25,000. K5 inyo nabatian ang atong top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga natipon ng mga balita sa ngulot balitaan sa K5 News FM Rojas. Mga balita ka K5 sa probinsya sang Capiz. Patay ang isa ka minor de edad matapos nga na disgrasya sa ginamaneho sini nga motorsiklo sa Barangay Agkilo, Panitaan, Capiz. Ang wala na ginhingadlan nga biktima ang nagapangidaron sang 17 anyos kag residente man sang nasambit nga lugar. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas nagikan sa Panitaan Municipal Police Station, ginapayag nga magapauli na kuntani sa ilang apuloy-an ang mga biktima sang hinali ini nga nadulaan sang kontrol sa yasini nga pagmaneho, rason nga natumba sa karsada kag nag-angkon sa madamo nga pila sa lawas. Gilayon nga ginrespondihan sa mga katapos ang Panitaan MDRRMO pagindala sa Rojas Memorial Provincial Hospital apang gindeklarar na dead on arrival sang doktor sa amuman nga adlaw. Sa subong nagapadayon pang investigasyon sa mga kapulisan, may kaangtanan sa insidente kang nagapanganawagan liwat sa mga motorista. Ilabi na sa mga pamatanon nga mangin responsable kang maghalong sa ilang pagmaneho.
5: Sa dugang pa nga balita lokal, nagangkon sang positibo nga reaksyon gikan sa publiko ang labing unang nga Rojas City Invitational Tournament 2026 nga ginhiwat sa Rojas City halin Agosto 21 tubdo 26. Gindayaw sa mga tumalanaw kag mga bisita ang paghiwat sang mga sports event, ilabi na ang pagpartisipar sa mga team nga nagikan sa Australia kag sa Pilipinas. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay JR, residente sang Wasang Dao, nayagin payag na labing una ini nga tion sa Rojas City ang paghiwat sang isa ka sports event nga may mga team halin sa iban nga pungsod nga nagampang diri sa syudad. Nagpasalamat man din kay Rojas City Mayor Ronnie Dadivas bangod sa inisyatibo nga madala sa syudad ang mga klase sang kompetisyon. Para naman kay Lina Foro, isa ka social worker, dako kag importante nga event ang tournament bangod hindi lamang ini naghatag sang kalingawan sa publiko kundi nagbulig man sa pagpasanyog sang turismo sang Rojas City. Sa to kay Foro, paagi sa mga event, mas makilala pa ang Rojas City kag sa mga posibilidad sini bilang isa ka destinasyon para sa sports kag iban pang aktibidad. Gindayo man sa niyang city government kag ginpayag nga isa ini kabutang nga dapat ikabugal sang tanan. Payag naman ni Ronnie Digala, ang provincial director sang samahang basketball ng Pilipinas Capiz chapter, maswerte ang Rojas City bangod nga may liderato ini nga handa magdala sa mga international events sa syudad. Sano kay Digala ang pagiwat sang mga tournament, mahimo nga manginuna nga tikang sa pagdala pa sang mas madamong international kag world class sporting events sa Dinggoy Rojas Civic Center sa Palaabuton. Ginpanginbulahan man sa natungdan ng Rojas City Government kag ginpahayag nga malikipayon ang SBP Capiz chapter nga may isa ka local government unit nga naghatag sang suporta sa mga klase sang sports event. Nahibaluan nga kabayan sa nagpartisipar sa tournament ang mga kilala nga UAAP team nga amo ang Adamson Soaring Falcons De La Salle University Green Archers kag University of Perpetual Health System Delta Altas. Lakip man ang duha ka team nga gikan sa Australia kag UAC Caseborough kag Brian Curl Basketball Academy.
4: Sa pihak nga bahin, nagpataas ang balayaran sa kuryente ang Capiz Electric Cooperative akong Capel bangod sa pagsaka sang charge halin sa power supplier. Ini ang ginpayag ni Engineer Edgar Diaz, ang officer in charge, general manager sang Capelco, sang ma-interview sa K5 News FM Rojas. Sunod kay Engineer Diaz, ang pagsaka sang presyo sang kuryente ang may kaangtanan sa nagkatabo nga power crisis. Kon sa diin, nagakan ukuna ganubo ang supply sang kuryente samtang nagataas naman ang demand. Sa tion sang yellow alert, manifest ang margin sa tungas ang available nga power supply kag demand. Samtang kon magpatuman sang red alert, nagakahulugan ini nga mas dako ang demand sang kuryente kumpara sa available nga supply nga nagresulta sa kakulang sang power supply. Sunod pa kay Diaz nga nagtaas ang charge labi na sa generation components sang kuryente nga isa sa mga nagpadugang sang kabug-aton sang electric bill sa mga konsumidor. Bangod sa kakulang sang supply, mahimo man magpatuman ang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP sang manual load dropping o kontemporaryo nga pagbatay sang supply sa pila ka lugar agud mapabilin nga stable ang power grid. Samtang ginamonitor man sang Capelco ang sitwasyon sang power supply kagang epekto sini sa balayran sang kuryente sang ilang konsumidor. Ginapahibalo naman sa mga konsumidor nga magtipid o kon magkinot sa paggamit sang kuryente. Ilabi na sa mga tion nga mataas ang demand agud babuligan ang power system sa pag-atubang sa nagapadayon nga power supply shortage.
5: Sa pihak ng bahin, dako nga bulig sa pagpamintinar sang kalinong kagpagdikaw sa mga krimen na ang ginapatigayon ng mga checkpoints sang katapos ang Rust City Police Station sa Rust City. Sino ng Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., hepe sang Rust City PNP. Hiningatikang kabayan sang mas ginpasangkad ng kampanya batok sa kriminalidad kagpagsuway sa layi sa trapiko. Katuyuan sa operasyon nga mapunggan ang pagpalusot sa mga ilegal nga armas lutang, droga, kag iban pa. Ginpayag man sang hepe nga ang presensya sang kapulisan sa dalan na naghatag sang seguridad kag komportable nga pamatsyag sa mga pumuluyo, partikular na sa mga nagabiyahe sa tion sang gabi. Sa piyak sini, nagapangayos sang pag-intindi kag bugos nga kooperasyon ang Rust City PNP sa mga pumuluyo kag mga driver nga magsunod sa lay trapiko kag magdala sang nagkakaigo nga dokumento sang salakyan na kag lisensya agud nga mangin madas ang pag-inspeksyon. Dinasiguro man, Police Lieutenant Colonel Tumagtang magapadayon ng ilang operasyon agad nga mapabilin ang kalinong kagkatawhay sa syudad kag probinsya sang Capiz.
4: Sa dugang ka K-5 nga police reports, napasakaanas ang panumbungan nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act number 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginakabing high-value individual nga lalaki sa ginkasang by-bust operation sa kapulisan sa Barangay San Antonio Tapas Capiz Biyernes sang gabi Agosto 21. Matandaan nga ginkilala ang nadakpan kay alias Panpan, 29 anos, kag-residente sa Nasambit nga Banwa. Naibaluan nga nakuha sa paghinakop sini ang isa ka homemade 12-gauge shotgun nga may duha ka mga bala, isa ka sachet sa ginapatihan shabu nga mayara sang standard drug price nga size meal 800 pesos, 1,009 pesos nga buy-bust money. Si Karon nagapabilin nga nakahunong sa karsel sang tapas sa PNP ang mga persona para man sa nagakaigo nga disposition.
5: Sa dugang pa nga balita lokal, naglabot sa masobra 2,000 ka mga pamilya sa banwa sang Ibisan ang nakabaton sang libre nga bugas ng inisyatibo sang national government pinagi sa lokal nga gobyerno kag probinsya sang Capiz. Tinutuyo sang nasambit nga programa nga masiguro nga may pagkaon ang mga nagakinanglan kag pag-serve nga dugang nga ayuda sa adlaw-adlaw nga pangabuhin sang mga Capiznon. Sino kay Ibisan Mayor Philippine Nery Yap ang tagsang kwalipikado nga benepisyaryo ang nakabaton sang tig 10 kilos kag dekalidad nga bugas. Sa basa alkalde sa idalom ni o kon sa idalom sang mando ni President Ferdinand Marcos Jr. Ang programa nakatutok sa pagbulig sa mga poorest of the poor, mangunguma, mamumugon, solo parents, PWDs, kag mga pamilya nga luyag maibanan ang kabudlay, tugas ang pagsakas ang presyo sa mga balaklon. Nagpabutsag naman sang dako nga pagpasalamat ang mga pumuluya sang ibisan sa madasig kag tayuyon nga bulig halin sa national kag lokal nga gobyerno nga nag-abot sa hustong ation sang pagkinahanglan.
4: Sa kaangot nga balita ka K5, ginatutukan karon sa lokal nga panguluhan sang ibisan ang pagpakayo sa pila ka mga nagapangunang nga pasilidad sa Banwa, lakip na ang Ibisan Civic Center, Loro Terminal, Cementerio kag Public Market. Sunod kay Ibisan Mayor Felipe Neria, paiyara na sa finishing stage ang pagpakayo sang Loro Terminal nga ginalauman makaservisyo sa mga barko nga magadala sa mga pasahero kag kargamento alin sa Batangas kag Manila. Nagapadayo naman ang construction sang Civic Center sa diin ginapagkamaayo nga i-upgrade. Bangod suno sa alkalde, ini ang masami ginagamit sa mga pagtililipon. Ilabi na kung mayara sa mga aktibidad ka mga bisita ang ilang Banwa. Ginalauman nga ang nasambit nga proyekto matapos antes magtako pa subong nga tuig. Kalakip man sa mga ginatutukan sang lokal nga panguluhan ang pagpakayo sang sementeryo kag mga public market. Nga suno sa alkalde, nagakinahangla na sang pagkayo bangod madubo ang lugar sa nga mga merkado kag masami ginabaha sa tion sang magbubo ang mabunok nga ulan.
5: Sa dugang kag sa iban pang mga balita lokal, naglabot sa 96 ka mga police operations ang ginpatigayon sa Capiz Police Provincial Office sa halin Agosto 17 tubtob 23 nga tuig bilang kabayan sa kampanya kontra krimen kag iban pa nga mga illegal nga aktibidad. Sa tatlo ka anti-illegal drug operations, tatlo ka drug personalities ang naresto kag 6.638 grams sa ginapatian shabu ang nga nagabalor 45,138 and for okon 438 pesos and 40 centavos ang nakumpiskar. Samtang pito ka operasyon batok sa wanted persons ang nagresulta sa pag-aresto sa duha ka mga most wanted persons kag 5 ka other wanted persons. Apat ng operasyon naman ang ginpatigayon batok sa illegal firearms kung sa din apat kasuspek ang naaresto kag apat man ka mga armas lutang ang nakumpiskar. Sa kampanya kontra illegal gambling, apat ka mga individual ang naaresto kag 784 pesos nga bet money ang nakumpiskar. Na-record man ang pagsungka sang 99 ka mga pakiti sang illicit kag non-compliant cigarettes o con cigarettes nga ginabalbanta nga gabalor 12,621 pesos. Sa idalong sang tukhang kontra armas lutang campaign, 14 ka mga armas kag isa ka explosive ang na-surrender, na-recover o kon na-deposito sa mga otoridad. Samtang, apat ka mga individual ang nadakpan sa isa ka illegal fishing operation. Lakip ang nakumpiskar ng mga isda, bangka, kag fishing paraphernalia nga nagabalor 210,000 pesos. Sa kampanya naman kontra illegal logging, vianti ka mga operasyon ang ginpatigayon kag 771 board feet sang lumber ang nakumpiskar kag na-recover. Sunod sa Capiz sa Police Provincial Office, ginapakita sa mga accomplishment ang padayon nga pagpatuman sang layi kag pagpabilin sang peace and order sa probinsya. Ginaganyat man siniyang publiko nga makigbahin na kag makigkoordinar sa kapulisan na pamagi sang pagsugid sa mga illegal nga aktibidad.
4: Sa dugang ka K5 kag katapusan nga balitang lokal, naglabot sa kapin na pulo ka mga kulurong nga tricycle ang nagkaladakpan sa ginpatigayon nga operasyon sang Traffic Management Unit kahapon sang aga sang Miyerkules, Agosto 26. Sa pagpangusisa sang K5 News FM Rojas sa lugar, ang nasambit nga numero sang nagkaladakpan natigayon lamang sang halos isa ka oras. Kalabanan sa mga ini ang nadakpan nga daga pamasahero nga wala sang nagakaigo nga permit. Nahibaluan nga base sa pinakauli nga report sang TMU, nagapanguna sa gihapon nga may dako nga numero sang ila nadakpan na mga kulor mga tricycle sa syudad sang Rojas.
2: Balitang lokal. DTX 500 Morning Newscast.
4: Kay Fabi nyo nabatian ang mga balita sa probinsya sang Capiz. Direkta kita sa mga balita nga nagakahinabo naman sa Western Visayas. Lalaki nga 8 ka beses nga nagpanghimulos sa isa ka menor de edad nadakpan sa Tobias Fournier. May kaugdan sa detalye si ka K5 Alin Eileen Rose Montero Magbanwa sang K5 News FM Antique.
2: K5 News FM Live Report.
6: Asang-sang kalalaki matapos nga gindakop sa kaso nga 8 counts kang pagpanghimulos sa ginabanta alas 6 sa aga Agosto 24 sa Barangay Katuogan, Tubyas, Fournier. Sa interview kang K5 News FM kay Police Major Melcher B. Patnaan ang OIC kang Tubyas sa Fournier MPS ang naging pahayag nga ginpatigayon ang operasyon kaimaw ang Special Action Force o CONSAF kag San Jose de Buenavista Municipal Police Station. Suno kay Police Major Patnaan nga natabo ang pagpanghimulos katong 2024 sa diin menor di edad pa ang biktima. Sa tulada na turnover rin sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP San Jose ang sos kagwara tipiansa nga ginrekomendar ang korte. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
5: Samtang, duha ka mga shipping companies sa interesadong mag-operate sa Dumaguete Port sa Aklan. May detalye sa balita si K5 Yunard Viray sa K5 News FM Kalibo.
2: K5 News FM Live Report.
7: Nagpabutyag sa nga intereste ang duha ka mga shipping companies nga magapitigayon sila sa nga operasyon sa may Dumaguete Port sa Banwasang New Washington. Suno kay Nieven Makirang, Executive Assistant to the Provincial Governor kaga in charge sa cruise ship operations. Ang mga kompanya nga nagpahayag sang ilang interese nga magsulod sa Rezambit nga port amo ang Light Shipping kaga Starlight Shipping dugang pa sini nga nakapahaom na nga schedule sang duha ka mga kompanya nga kon sa diin duha ka beses sa isa ka semana ang biyahe sang Starlight Shipping samtang duha top tatlo ka beses naman kada semana ang biyahe sang Starlight samtang matapos ang inpaligayon nga meeting sang gobernador kaga mayor sang New Washington mga stakeholder bus company pamunuan sang Starlight kag iban pa nga mga opisina ginistoryahan nga magabalik ang operasyon sang pantalan sa palabuton nga September 18. Ginhanda naman ang one stop shop para sa mga pasahero agod dira nila iga proseso ang mga terminal fee ticketing kag iban pa bago magsulod sa Nasambit nga porte. Tinutuyo sang ining tikang nga malikawan ang paginotok sa entrance kag masiguro ang mas matalunsay mas organisado nga proseso para sa pagsulod kag pagbiyahe sa mga pasahero. Samtang paday naman ang koordinasyon ni Governor Jose Enrique Miraflores sa Maritime Industry Authority o Conmarina angon sa formal nga pagbukas sa Nasambit nga pantalan. Balita regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
4: Sa pihak kabahin mga ka K5, tanan nga mga barangay official sa Lino Bayan, Tigbawan, Iloilo, nag-re-resign. May kongdan sa detalya si K5 Kim Caluyo sa K5 News FM, Iloilo.
2: K5 News FM Live Report.
8: We are not quitting. We are just fighting as one because we want to be heard. Iri ang kabahin sang official statement pinagi sa official Facebook page sang mga opisyales sang barangay Lino Bayan at Tigbawan Iloilo matapos nga tanan sila nga mga opisyal sang barangay ang nag-file sang resignation.
9: Nag-file sang resignation ang punong barangay, pito ka barangay kagawad kag sangguriang kabataan o kon SK chairman sang Barangay Lino Bayan, Tigbawan, Iloilo, Agosto 26. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News Team, inibangod sa wala mahatagan sang nagakaigo nga igtalupangod sang local government unit o kon LGU ang ila concern. Dugang pa, may mga miyembro sang council kag mga pumuluyo nga nagreklamo angot sa epekto sang isa ka poultry farm sa LGU apang sila pa ang ginpasakaan sang civil case. Ginpahayag nga sa investigasyon sang LGU wala sang violation ang farm nga nahamtang sa kaiping nga barangay nga amo ang barangay sipitan. Wala naman naghatag sang komento ang mga opisyales sang ginpadulungan sang news team. Sa impormasyon, posible man nga mag-file sang resignation ang mga nabilin nga SK kagawad.
8: Sa karon ginatingwaan pa nga malabot ang bahin ni Mayor Virgilio Teruel. Report nagikan sa Iloilo, inisika K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag karingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Sa dugang pa nga balita, regional, kaso sang robbery kag theft sa siyudad sang Bacolod, nagtaas ini nga bulan sang Agosto. May detalye sang balita si KK5 Red Salgado sang K5 News FM, Bacolod.
10: K5 News FM Live Report.
11: Kaso nga theft kag robbery sa siyudad sa Bacolod, nagtaas ini nga bulan sang Agosto. Nagtaas ang 35% kada buon sa 8 focus crimes sa Bacolod sa bulan sa Agosto kung ikumpara sa nagligad ng bulan kag isa na diri ang theft kag robbery. Ginsiling ni BCPO City Director Police Colonel Eugene Ribadomia nga sending sa ilang datos na glampot sa 20 kakrimen ang na-record sa nagligad ng bulan nga ginalakipan sa robbery, theft, rape, murder, homicide, physical injury, carnapping kag motornapping. Subong nga bulan sa Agosto, nagsakas ang 37% o kung naglabot sa 27 na record niya krimen gikan sa nagkakalain-lain ni mga police station sa Bacolod apang kalabanan din na solbar o kung natigayin na pasakaan sa kaso ang mga suspitsado.
12: But, honestly, nag-increase sa mga August as usual. Pero is ari ka mo, damo niya pong ganagaw sa Bacolod City bisang gabi kag-aga. Very safe ang Bacolod City compared to other city.
11: Naman ang focus crime sa Bacolod sa sining nga bulan kung ikumpara sa nagligad nga tuig bungod sa hugot ng monitoring sa kapulisan sa tagsa ka mga barangay sa siyudad sang Bacolod. Para sa DTX 500 Morning Newscast, sa K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
10: Balitang Regional.
4: Mga ka-K5 inyo nabatian, mga balita sa Western Visayas. Direkta kita ka-K5 sa mga balita naman. Karaga kahinabo sa Pungsod, Pilipinas.
10: Balitang National.
13: Balitang National.
4: Naglabot na sa 57 billion pesos ang pondo nga nahatag sang gobyerno sa mga lokal nga opisyal sa idalom sang Local Government Support Fund o kon LGSF nga ginsuguran subong nga tuig. Sunod ka Executive Secretary Ralph Recto, arasambit nga pondo ang gingamit sang mga lokal nga opisyal, agod nga pondohan ang mga importante nga infrastruktura, water systems, health centers, kag multipurpose buildings. Ginapahayag ang pag-ukon nga pag-alauman nga magataas pa ang pondo sa tuwig 2027. Ukon 2027 budget, tubtob 58.53 billion pesos. Ginsiling pa ni Recto nga ang hinyo lamang sang Malacanang sa mga lokal nga opisyal nga pagagamiton sang maayo, kagamiton sang tawo ang pondo sang pumuluyo. Ginpangunahan sang Tiglicom ang pagpanagtag sang pondo sa mga miyembro sang League of Municipalities of the Philippines, Luzon National Congress.
5: Pangabalita National, nakompleto na sang Philippine National Police o kon PNP ang ilang investigasyon. May kaangtanan sa nagluntad nga pagpanglutang sa sulod sang Ateneo de Zamboanga University sa siyudad sang Zamboanga. Apang ang report ang kinahanglan pa sang final review antes iniipagwa sa publiko. Sa payag ni PNP Public Information Officer Police Colonel Allen Reyko, ang report ang ginsubmiter na kay PNP Chief Police General Jose Melencio Hernandez Jr. para sa final verification kag approval. Payag pa niya, gina-check na sa mga otoridad kung kompleto gidman bala ang report kag ginaverifika ang mga detalye nga kinahanglan pa sang confirmation na. Dugang paniko, nagmando na si Nartates na maghatag sang kopya sang report sa tanan ng mga institusyon na lakip na mismo sa mga bulutuan.
4: Sa kaangot ka K5 nga balita, ginpakigbahin man ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez ang rekomendasyon sang departamento nga pasakaan sa nagkakaigo nga kaso kriminal ang pulis nga nagapanag-iya sang pusil nga ginggamit sa paglutang sa isa ka estudyante sa siyudad sang Tacloban. Ginrekomenda sang ahensya nga ipasaka ang kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide kag physical injuries pato kay Police Staff Sergeant Arla Ray Pasancha. Natala na nga ipasa ang formal nga demanda sa Family Court sang Regional Trial Court sa Tacloban City. Kumpiyansa naman ang DOJ nga mangintayuyon ang proseso kon ang progreso sang proseso sang hustisya kag nagasanto sa rule of law para sa tanan nga nadalahig.
10: Balitang National.
13: Balitang National.
4: Kakay 5 inyo nabatian ang balitang nasyonal. Kakay 5 ini nga mga balita, builog ang ginadulang sa inyo sa kanuan sang healthy nga kape. Detects Coffee Mix Kakay 5, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Babakal ini Kakay 5 sa Clinic and Alternative Medicine and Wellness Center sa Dalan Macanlita, tabok sang PLDT, subong man sa mga butika malapit sa inyong lugar.
10: DTX 500 Morning Newscast.
4: Direkta naman kita ka K5 sa mga balita na nga nagakainabos sa luwas ang pungsod Pilipinas.
10: Balita International. International.
4: Nagpadala na sang helicopters ang Nepal agod magpatigayon sang rescue operations matapos ginanod sa malapnagon nga flash flood ang mga lugar sa Himalayan country. Naglabot sa 22 ka mga individual ang napatay kag nawasak sa mga dalan. Taytay kag mga linya sang kuryente sa mga lugar nga malapit sa lugar. Ginpayag nga madamo sa mga casualties kung sa diin 384 ang ginreport nga nagkaladula sa kaingod man sini nga lugar matapos nagdaludo ang mudslide sa lugar sa tunga sang China kag Nepal. Tuman katas ang tubig kabangdanan ini makahugpa. O kung kabangdanan nga hindi makahugpa ang helicopter sa mga lugar sa apektado nga lugar sang Shaprobisi kag Temori sa Nepal nga may populasyon nga kapin 50,000 ka mga individual. Base sa opisyal nga report, nagluntad ang trahedya sa magluntad ang magnitude 4.4 nga linog nga nagtugas ang dako nga mudslide. Ang nagkalatipag nga duta kag dalagkuan nga mga bato ang nagsablag sa natural nga ilig sang tubig sa Butikoshi River malapit sa border sang Tibet. Konsidiin sang maghukas ang nagasablag nga mga duta kag bato, nagragasa man ang dagko nga volume o concurrent sang tubig kag padulong na sa mga komunidad.
5: Sa dugang kagkatapusan nga balita international, ginpaugot na sang US Secret Service ang seguridad para sa bata ni US President Donald Trump nga si Baron Trump matapos ang nga nagpagwa sang pagpamahog ang gobyerno sang Iran Martes, Agosto 25. Pero sa 3 minuto nga video nga ginbroadcast sa Iranian State TV, nagtanyag ang Iranian government sang 10 million US dollar para sa kung sino man na ang makapatay kay Baron. Sa payag ng Secret Service spokesperson Nate Herring, ilan na nga nakita ang video kag ilan na nga ginaimbestigahan ang tanan ng mga pagpamahog, hindi lang kay Baron, kundi lakip na ang pamilya Trump. Madumduman nga una naman nga ginpay pa rin sa Israel nga may planong, may plano ang Iran nga patsyon si Trump, kag amuini ang rason na nga sang nagtambong siya sa summit sang North Atlantic Treaty Organization o NATO sa Turkey. Nagsaylo sang eroplano si Trump sang managpuli na siya padulong sa Estados Unidos sang Amerika.
10: Balita International. International.
4: Kakay 5 inyo nabatian mga balita sa luwas ang pungsod Pilipinas. Direkta kita ka K5 sa patag sang negosyo.
10: Balitang negosyo.

0: Nagnubo sang 37.9% ang volume sang domestic trade sa Pilipinas sa ikaduhang quarter sang tuig. Ini ang base sa datos sang Philippine Statistic Authority o CONPSA. Halin sa 17.2 million ka tonelada sang kapareho nga tion sa nakaligad nga tuig, nagnubo ini sa 10.57 million ka tonelada. Pinakadako ang pagnubo sa waterborne trade nga naglabot sa 56.7% halin sa 8.72 million ka tonelada, padulong naman sa 3.77 million nga tonelada. Nagnubo man sang 18.1% ang road transport sa 6.79 million ka tonelada. Apang inigihapon ang may pinakadako nga bahin sang domestic trade volume nga naglabot naman sa 64.3%. Samtang nagtaas naman sang 18.3% ang air shipments sa 6.91 million ka tonelada, apesar ang 1% o kon 0.1% lamang ini isang kabug-usan nga domestic trade.
1: Balitang negosyo.
2: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balitang sports.
2: Brian Carley Basketball Academy, kampiyon sa Ruha Serie Invitational Tournament 2026. May detalye sa balita sa si K5, Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
3: Nakuha sang Brian Carl Basketball Academy ang kampiyonato matapos mapierde ang Adamson University Soaring Falcons sa score nga 66-51 sa final sang Roja City Invitational Tournament 2026. Nagpakita sang dominante nga performance ang Brian Carl Basketball Academy sa bugos nga hampang kag nagpangibabaw batok sa Adamson Soaring Falcons tubtob sa katapusan bangod sa ilang mapag-on nga depensa, organisado nga opensiba kag padayon nga pagpanikasok na ang konsang Brian Carl Basketball Academy ang championship trophy kag gindeklarar bilang kampiyon sang nasambit nga torneo. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si K5 Darren Salomeo Henson. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Balitang sports.
0: Kay K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta naman kita ka K5 sa patag sang showbiz.
1: Balitang entertainment.
0: Mga kanta nga ginobra sang AI ginadumili ana sa pungso sa Australia. May countdown sa detalye si ka K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
4: Nadumili ana sa music chart sang Australia ang mga kanta nga obra sa artificial intelligence suda sa Australian Recording Industry Association nga nasambit nga tikang agud maduso ang mga obra sa mga tawo. Nagtuhaw ang issue matapos ang kontrobersyal nga pag-cover sang Australian DJ nga si Josh Fawaz sang Like a Prayer ni Madonna. Ginapadulog ang nasambing ikanta sa mga radio stations kag mayara sa

0: Alas 6:52 na sa aga. Kakay Fabi niyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw kakay Fabi sang Huwebes, petsa 27 kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Kakay Fabi niyo kami nabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyo nga mga radyo subong man nabatian kag nalantaw. Pinagi sa mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
1: Kag K5 and FM Rojas Digital.
0: Good morning sa aton nga mga Zoli supporters, sa aton nga mga K5 nga nagatutok sa aton nga Facebook Live. Good morning Sir Richie Pinalba, sir. Good morning. Good morning Mama Ruda Donato Amago, Ma'am Elsie Aconia, Arlene Unyada Basa, Jezreel Colasino, Noy Renato Fuliuna. Good morning.
1: Good morning man kay Ma'am Russell Kiachon Kadigal. Kay Leo Jan Belunes, good morning. Kay Noy Renato Fuliuna.
0: Randy Santisas, kagpay Ma'am Jana Vilsiloso, good morning. Ma'am Bernadette Tomiteng Calzado, good morning. Rina Leo Ayan Rohan, good morning. Siri Nantikam and Ma'am Liza Barrientos. K5. Sa ngala na gidlamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas. Sa ato nga partner sa technical side, kaupon si K5 Juve Cover. Sama niya news director ka K5 Roldan B. Sana Villarreal.
1: Kagsamon nga station manager, Ms. A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kagsamon mabuhat kaghambol nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. Ka K5 baga sunod na ang Foro de los Pueblos, kaupod si ka K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan kami ang inyo nga nangintag balita.
1: Ka K5 Rodney Dabandalanon.
0: Kag ka K5 Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa kapis. K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Champion.

0: kayo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat,
2: mag-abot ka. Checklist na ta. Sir Kevin mo na.
3: Ang akon nga D3 Bio, nga may extra virgin coconut oil.
2: Nga ma-D3 Bio ka, hindi ka may
3: D3 Bio ko, hindi ko mag-plain D3. Kay ang D3 Bio, may lauric acid.
2: Mm-hmm.
3: Nga nagapataas ang akon nga insulin sensitivity. Subot si Lingon.
2: Sa tayo yun mo nga inom sa D3
3: tayo
2: Bio?
3: Tayo yun ko nga inom sa D3 Bio, ang akon nga ginakaon, mapuslangid sang akon nga lawas. Sulod sa selula, hindi maglibot-libot, hindi magtugabalatian sa akon nga kuglingon. Unlike sa plain D3, wala sila lauric acid. Mayo lang nga imo selula, pero hindi siya direkta. Makatap na
2: ang sang D3 makabuligid. Pero kung mag D3 Bio ka, mas makabulig pagid.
3: Oh.
2: Checklist
4: nga,
2: number
4: 2. D3 Bio ang akong gusto. Over ordinary yung vitamin D3. Kay ang D3 Bio gahatag sa akong pwersa. Biskan ako gajita. Kung gajita ka, wala
2: galuya
4: pwersa.
2: Tuhod.
4: Galuya ka. Pero kung mag D3 Bio ka, may pwersa ka na. Kitungod sa medium chain triglyceride nga instant energy, may ala ka pa ginatawag nga protection sa lawas against bacteria and viruses, which is really important. So that is my reason ga D3 Bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
2: Sa nguna, sir boy, damo ko kuan mo vitamin D3, ano lang nga brand, may 2000 IU, may 5000 IU. Ginapahigad ko na to, sir boy. D3 Bio na tanan subong ang damo sa balay.
4: Correct.
2: Nga, gusto ko nga mag-edad ko hindi ko uli anon. Nga man, kisa makita ko ga inawayay ang kabataan kay ginhatag na sa ginikanan ang
4: mana.
2: Ang mana, ang manggad. Ti nakita nila ang ila ginikanan nga naguli ano na. Ti hapos na lang nila daog-daogon ila ginikanan. Number 1 nahatag na ang mana, tapos number 2 naguli ano na. Ang sikreto, sir boy, amo ni bilang nga ginikanan, hindi ihatag ang mana sa kabataan samtang maayo pa imuulo.
0: D3 Bio.
5: Ako si Joe.

0: Center. Gatomarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Pumakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Kinahanglan inom ka D3 Bio.
4: D3
3: because
4: Bio.
3: The ketones in D3 Bio gapan nami sa imong paminsaron. Biska nag-edad ka 90, nami pa imong paminsaron, hindi ka intuon sa imong mga bata. Kabalo ka pa mag-decide. Oops, amula na ang imo. Okay. Dapat may mabilin sa akon. Kaya kung wala sang may mabilin sa akon, basin din ako nyo sa pakon.
4: Ay,
3: ang sekreto, D3 Bio.
4: Ayo.
3: Nay, tay, D3 Bio ka kay once nga mag-ulianon ka, sigurado pabayan kas kabataan mo. Di gina malikawan sir boy?
5: Oo, ah.
3: Biskan paano, nami ang paminsaron mo nga nagaedad ka.
5: Mm-hmm.
3: So that D3 Bio wala na sa plain D3 ang ketones nga the best nga pagkaon para sa imo brain, indi dali matigulang ang imo nga mga brain cells. Mm-hmm. Kun naka D3 Bio ka. Especially ang may mga Alzheimer's, dementia, may mga diabetes na nasa ilang brain sir boy. The only food nga pwede maipakaon mo sa ano sa imo brain cells is ketones from D3 Bio. So try na sa mga users ang vitamin D3 upgrade. Gamit sang D3 Bio. Ang aton nga vitamin D3 ang source or raw sina si from America.
5: America. Ang raw materials na.
3: Pero ang BCO halin sa aton. Kay ang MCT sa Amerika hindi man sa ila halin. Halin sa Pilipinas.
6: Halin sa
3: so lain gid kong nakatandim ang suplemento sir boy.
5: Correct.
3: Dako nga bagay especially kung mayo nga pagkatandim. The BCO and the vitamin D3 in D3 Bio is very effective again sa mga nagkalain-lain nga mga kagaw, mapabakterya, mapavirus, mapaparasites, mapafungi, pwede magamitan sang D3 Bio. Okay. Sir boy, mo lang ni ang tandaan nila. Nga ginapadidi ni nanay ang iya bata para maayo ang resistensya.
5: Correct.
3: Ikumparar mo ang bata nga nagadidi sa nanay kag wala, mas resistensyado ang bata nga nagadidi. Kung nakainom ka D3 Bio, daw pareho lang ka nga nagdidi sa imo nga nanay. So D3 Bio na.
1: D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan na ko sa resistensya, nagaluya na ko pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsya sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. You may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Ato si Rico. Isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Pamakal sa mga butik.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtamang.

0: Das ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
4: Punggod kag rashes?
5: Mag-DTX 500.
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
5: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Di na kanon. Ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
8: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
9: Sa DTX 500.
7: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
9: Subong, kamusta?
7: Okay na, halin sa, nalitay kami sa DTX 500. Ay, nagu ginabatsa.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ogalisi.

0: Well, after ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mamakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. For me lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend the food Superman for men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend the food Superman for men. DTX 500.
9: Ako si Katrina Sapian Capis. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akon acne.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: radio con
1: Campione Radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 11 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
8: For all the lost problems, the people's forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Luzon, Visayas, Cagbindanao, Siyudad Sang Rojas, Probinsya Sang Capiz, Western Visayas. Petsa 27 kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Nagapalig na ang Foro de los Pueblos sa karong adlaw sang Webes, mga ka-K5. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati nagatutok na nagamonitor na diri sa aton siniga pagpangalagad sa kutob gabalabutan sa aton siniga pagwaragwag. Mabatian kita sa 10.9 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuan ay Pilar, kag sa K5 News FM Philippines mobile application. Live man kita sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas sa digital Facebook pages. Ang aton nga pag-welcome sa aton nga mga suki nga mga ka-K5 subong adlaw sang Webes, diri sa aton sininga pagpangalagad. Pila na lang kakiay-kiay mga ka-K5, isa, dua, tatlo, apat. Apat na lang kakiay-kiay matapos na naman ang bulan sang Agosto. Dosa nula nag-start ang bulan sang Agosto mga ka-K5. 4 days na lang o matapos naman ang August, masugod na ang bear months mga ka-K5. Ang longest Christmas celebration sa Pilipinas. Sa aton sining mga ka-K5, ano bala mga balita ng aton pag-istoryan kag pagatutukan subong aga diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Apat nang patay sa balatian nga dengue diri sa probinsya sang Capiz. Ang Department of Health Capiz may paandam sa publiko. Samtang sa aton sining pulso publiko mga ka-K5, ginaduso nga pagpalawig sa 5 ka tuig sang termino sa mga opisyal sang barangay. Kag SK, ginapaboran sa publiko apang pagsaylo sa masunod nga BSKE sa 2028 wala naman ginakompormian. Kay man isa subong kalayi ang ginaulat nga mapasar, term extension ang ginagamit sang mga lawmakers kag ang postponement sa November 2, 2026 sang BSKE incidental ang guwat sini mga ka-K5. Ato na karong mga pag-istoryan kag pagatutukan diri sa aton sininga pagpangalagad. Likewise, labuton taman ang Assistant Regional Director sang COMELEC, Attorney Will Arsenio. Galasa subong ang publiko, ano gid bala? Madayon gid man bala o kun hindi ang eleksyon? Samtang tag-iya sang balay kag caretaker sa Dumulog, konsedi na kuryente kag napatay si Angel Camayra, napasakaan na sang panumbungon sa piskalya. Ano nga complaint ang ginfile sa aton sa mga otoridad? Is it homicide or reckless imprudence resulting to homicide mga ka-K5? Pag-iwat sang Roa City Invitational Tournament, gindayaw sang publiko. Matapos gati ang kuano ining masadya nga hinampang sang basketball, sini nagligad ka mga nadlaw nga nagtakop kagabi mga ka-K5. Operasyon kontra kolorom ng mga tricycle ginkasa sa Traffic Management Unit. Samtang pagsalang kay Colonel Latsika sa impeachment trial, ginahinalaan na. Matapos makapila kabeses kinamit lang iya pangalan, nga amo iya ang nag-disburse or amo ang naggasto sa confidential funds pagkadto sa mga informants. Samtang Vice President Sara Duterte Carpio ginpandaman sang Senate Impeachment Court angot sa mga payag sini may kantanan sa impeachment trial. Kay man kapon ginsaway na sang Impeachment Court ang kampo sang defense kag prosecution angot sa ila sini nga ginahinambal sa publiko mga ka-K5 may kantanan sa impeachment trial. Timipila diri nga tindo nagaapekto na karon sa dalagan sang trial. Amo na nga gin-call ng ila tension mga ka-K5. O, istoryanta na diri sa aton siniga pagpangalagad kay after sinati, ang Vice Presidente kapo nagpagwas ang statement. 16 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. I-check tabihan na i-latest update sa dalagan sang panahon kay man kahapon after sang parada sang sunod-sunod gabagyo Luis, Maymay, Neneng, Kagabagat kapon duwala sang LPA nga na-monitor sa sulod kagsagwa sang par. Subong ano mang indalagan sa aton siniga tiyempo, subong adlaw sang Webes mga ka-K5. Balon tabing latest weather update at standby aton connection sa pag-asa. Aga pa nakapangapis ang DTX Coffee Mexo. Kapunta sa number 3 pag-asa weather specialist ka-K5, Lian Loreto. K5 News FM
0: Live Report. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Webes, August 27, 2026. Kaninang alas 2 ng umaga ay ganap na naging low pressure area itong cloud clusters o mga kaulapan na ating binabantayan dito sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea. Huling namataan itong LPA 081 sa layong 1,030 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa ngayon, hindi pa naman po ito nakakaapekto sa ating bansa. Ngunit may katamtaman po ito na tsansa na maging bagyo within 24 hours. Mamaya-maya ay i-discuss pa natin kung ano yung magiging scenario dito sa bagong low pressure area na ito. Patuloy pa rin po yung mga pag-ihip o epekto nitong habagat sa Luzon maging sa may western section ng Visayas. Kaya't mataas po yung tsansa na mga pag-ulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon and dito rin po sa Visayas. Sa kasalukuyan, hinihila pa rin naman ang habagat or hinihila pa rin ang habagat nung dating bagyong Obet na patungo na sa ngayon sa may mainland China. Kaya ngayong araw, expect pa rin po natin magiging maulap ang ating panahon dito sa kanlurang bahagi ng Luzon at mataas din ang tsansa ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa may Batanes, sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, maging dito rin sa may Metro Manila, Cavite, Rizal, Batangas, and sa may Mindoro provinces. Ngunit yung mga nasa silangang bahagi naman ng Luzon ay makakaranas ng mas mainit na mga panahon at temperatura. Ngunit posible pa rin yung mga thunderstorm activity sa hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga agwat ng temperatura dito sa Luzon. Dumako naman tayo dito sa Palawan, Visayas, and sa Mindanao. Apektado pa rin ng habagat itong Palawan at maging ang Western Visayas, kaya't mas mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan dyan ngayong araw at makakaranas din sila ng mga makulimlim na panahon. Ngunit, take note po dito naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at maging sa may Mindanao, mainit at maalinsangan pa rin ang ating panahon. Kaya't doble ingat sa ating mga kababayan na nandito dahil may mga reports na nga po tayo ng mga drought events dito po sa Visayas and Mindanao. Sa ngayon nga po, ito yung ating mga agwat ng temperatura, ngunit ito po ay mga air temperature pa lamang. Iba pa po yung ating heat index na atin pong pinupost sa mga Pag-asa Regional Services Division's Facebook pages natin. Kaya sana po ay i-check po natin ito para malaman natin kung ano yung magiging heat index natin ngayon at sa susunod pa na araw. Pinakamataas na nakita natin na air temperature ngayong araw ay 34 degrees Celsius dito sa Zamboanga at hanggang 33 degrees naman po sa ilang bahagi pa ng Visayas. So, always po stay hydrated and magdala po tayo ng payong at panangga po sa matinding sikat ng araw para po sa ating mga kababayan dyan sa Visayas and Mindanao. Para naman po sa ating mga pag-ulan, inaasahan nga natin ngayong araw dulot ng habagat sa Zambales at Occidental Mindoro posibleng umabot ng more than 50 millimeters yung mga pag-ulan ngayon na maaaring magdulot ng mga localized floodings and also yung mga landslides. So, sana po ay stay alert yung ating mga kababayan dyan dahil in the next few days, inaasahan po natin na mas lalakas pa ang habagat. Para naman sa magiging scenario nitong low pressure area na nasa North Philippine Sea sa ngayon, itong LPA 081, una, mababa naman yung tsansa na ito'y mag-landfall sa anong bahagi ng ating bansa. At sa ngayon, kumikilos po itong LPA 081 Pahilaga. So northward pa ngayon habang nagko-consolidate yung mga kaulapan ng LPA na iyon. Ngunit inasahan natin kikilos naman po ito pa west-northwestward patungo sa Taiwan in the next few days. Posibleng maging bagyo itong LPA within the next 48 hours. At kung maging bagyo, dahil nasa loob na nga po ito ng ating area of responsibility, ay tatawagin naman natin ito sa local name na Pilandok o yung Philippine mouse deer. At sa ngayon nga po, ang magiging indirect effect naman nitong LPA o yung potential na maging bagyo ay hihilahin nito yung habagat simula bukas hanggang sa Tuesday. So anong bang magiging scenario nga natin dito sa LPA na ito? Sa nakikita nga natin ay in the next few days ay mas lalakas pa yung habagat habang kumikilos pa west-northwestward itong low pressure area na ito. Kaya magiging maulan sa Luzon maging sa may western section ng Visayas in the next 4 to 5 days. At yung mga pag-ulan na nakikita natin sa ating mga rainfall projections sa ngayon ay nasa heavy to possible magkaroon pa nga tayo ng mga intense rains, especially sa northern and central parts ng Luzon. Kaya may nakataas pa rin po tayo na weather advisory. Bukas po, inaasahan natin mas lalakas. Kaya mas nadagdagan po yung mga lugar na nasa yellow o yung maaaring umabot ng more than 50 millimeters na rainfall. So aside sa Zambales and Occidental Mindoro, makakaranas din ng mas malalakas pa na mga pag-ulan ang Bataan, Pangasinan, La Union, maging sa Benguet. But other parts po ng Luzon, bukas, magkakaroon din ng mga maulap na panahon at mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Pagsapit naman po ng Saturday, mas lalakas pa yung mga pag-ulan natin. Kaya may nakikita na nga tayo ng mga lugar na possible na umabot ng hanggang 200 millimeters sa mga pag-ulan. Dito yan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Nadagdagan din yung mga lugar na posibleng magkaroon ng more than 50 millimeters sa mga pag-ulan. Yung mga probinsya po natin sa Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, maging sa Metro Manila, Cavite, and Batangas. Ang nakikita natin ngayon na mga critical time dun sa mga pag-ulan natin ay between Saturday and Sunday and posible pang magpatuloy yan hanggang Tuesday. So, doble ingat sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And ito nga po magiging scenario sa LPA na magpapalakas sa habagat ay maaari pa din namang magbago. So always din i-check yung ating mga latest weather updates galing dito sa PAGASA. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. So pwede nang maglayag yung lahat ng ating mga mangingisda. Para naman dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:44 a.m. at lulubog naman mamayang 6:12 PM. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating social media accounts, and para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman ang ating website pagasa.dosc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga at mag-ingat po tayong lahat.
4: Maraming salamat, Lian Loreto, Pag-asa Weather Specialist, sa gindulong nga latest weather update. So kahapon wala LPA sa sulod kag sa Guasang Par, pero kaina as of 2 AM naging low pressure area na ining cloud clusters, no, sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. May medium chance na maging tropical depression sa basunod ka 24 oras. So stay tuned ka mo diri sa K5 News FM, no, kay bantayan tani maging dalagan sang LPA nganing may medium chance nga maging bagyo, mga ka K5. Likewise ang ginalauman ta nga maging epekto sini sa dalagan sang panahon sa Pilipinas, mga ka K5. 25 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Kung may mga minsay ka mong aligay palabot dari sa Foro de los Pueblos, ipadala ina dari sa itong official Facebook page, K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross sa Digital. Agod babasa tang inyo sining mga minsahe, mga ka-K5. Namigid sabayan no sang pagpangapi subong aga sang healthy na manamit pang DTX Coffee Mix ang kape nga makabulig sa aton agud ma-detoxify kita ang kape nga makabulig sa aton agud maka-focus kita kag mangin alerto tandaan DTX Coffee Mix mga ka K5 the healthy coffee DTX Coffee Mix katuwang naton sa adlaw-adlaw nga tanan DTX Coffee Mix. By the way, na-verify tining information angot karon sa gidapayag isa ka miyembro sang Sangguniang Bayan diri sa probinsya sang Capiz particular diri sa first district no SB member according sa report incumbent SB member ginbawian sang kabuhi o kuno napatay gina-check tani anong gintunaan sa sining nga kamatayon nga manapatay ini mga ka K5 do kag dugang sini nga may informations ato nang pagatutukan diri sa aton nga pagpangalagad and sa mga ka K5 naton sa ginpagwa ang report sang Department of Health, mga ka-K5, nagdangat na sa apat ang numero sa mga napatay sa balatian nga dengue diri sa probinsya sang Capiz. Ang report na nagligad, tatlo. Subong apat na out of 643 cases nga na-record from January 4 to August 22, 2026. Apat diri ang ginbawian sang kabuhi. Kagbase sa data, nagikan sa asandig sa Provincial Dengue Case Bulletin, mas nubo ning kaso subong sang dengue nga na-record nga 643, mas nubo ni sang 39.51% compared iya sa 1,000 cases nga na-record sa kapareho nga panahon sang tuig 2025. Pero subong may mga barangays naman nga may mga clustering sang kaso sang dengue. Amo ni ang Barangay Poblasyon Ilaya Cortero, Malagabi Cortero, Barangay Ilaya Ivisan, East Villa Flores Maayon, Bato-Bato Mambusaw, at Tiplo Mambusaw, Bula Mambusaw, Salukon Panitan, Taboksor Panitan, San Pedro Pilar, Santa Fe Pilar, Bago Roa City, Milibili Roa City, Malitbog Tapas, kag Switch Tapas, mga ka-K5. But sila nga naka-record sila sa hindi magdubo tatlo kakaso sa sulod sang apat ka magkasunod nga morbidity week mga ka-K5. Pero ining napatay naman, mga napatay sa dengue, base diri sa ganayatan tanga data, dua diri halin sa Roa City, nga na-report na naman nagligad. Dua sa Roa City, isa sa Tapas, kagampi na kabago, nga nadugang sa listan sang apat nga mga napatay sa dengue, isa sa Maayon mga ka-K5. So halin ang mga napatay, dua sa Roa City, isa sa Tapas, kag isa sa Banwa sang Maayon mga ka-K5. No, dala sining kutot lang sang lamok. Sa kutot lang sang lamok mga ka-K5 na disgrasya gining apat ni ka mga biktima sa balatian nga dengue. Gani sa aton sini mga ka-K5 ogalion tagid ang pagpaninlo sa sulod kag palibot sa aton sini nga panimalay para wala sang istaran, wala tiniran, wala itlogan ang mga lamok. Kay kun wala sang wala lamok, wala kitikite, wala balatian nga dengue mga ka-K5. Pero samtang may lamok, samtang nagaitlog, may kitikite, may tendency gid nga magkadengge sa inyo sining lugar. Pero kon matinlo ang aton lugar, permi kita gapang limpyo, tananda nga mga gamo-gamo nga pwede pa naguan sang lamok, ginalimpyuhan ta mga lugar nga pwede nila itlogan, ginapakulob nyo, ginatinloan nyo. Tiwa itlogan ang lamok, wala kitikite, wala balatian nga dengge. Ara gid sa aton ang yabi para malikawan ang ini nga balatian. Kung may sintomas, mga ka K5 ogalion gid ang gilayon nga pag kuno ogalion gid ang pag pa-check up sa gilayon sa health center o kon sa mga ospital para hindi na maglabot sa punto nga madisgrasya kamo bangod sa balatian nga dengue mga ka K5. Panumdom of course no aton sini nga partner sa pagduso sa ikaing lawas ang Department of Health mga ka K5 likewise kaupod ang K5 News FM. Kag syempre katuwang ang Power 3 yung suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Pagbaliktad rin sa aton sininga pagpangalagad, tamo ga pamangkot, madayon gidbala ang eleksyon o kung hindi sa Nobyembre 2. Ano nang status sa paghinala sini? Ilabi na sa parts ang COMELEC, preparado bala sila? Kiti last ang interview kay Attorney Will Arsenio, preparado gid ang COMELEC. Pero subong, may mga movements sa Senado kag sa Kamara para hindi naman madayon ang eleksyon in disguise of term extension or fixing the term, no, ang word gaging gamit kag incidental ang pag sa ilo sa pizza sa pinili ay buka alam sa mga lawmakers, no. Balikan ta na diri sa aton siniga pagpangalagad, pagbalik ta tingwan ta mangin ko opo diri sa K5 News FM ang provincial election supervisor sa Capiz, likewise assistant regional director sa COMELEC diri sa Western Visayas, attorney Will Arsenio. Balikan ta na diri sa aton siniga pagpangalagad, panga pinakamuda DTX COFEMEX para aga pa lang magata ng utok ta, aga pa lang makafocus ta kita kag mangin alerto. DTX COFEMEX.
1: K5 News FM. News FM.
6: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
11: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
15: Para sa matinlo nga dugo,
16: DTX-500.
15: Para sa healthy nga tayo,
16: DTX-500.
15: Ang DTX-500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo nga tay,
16: happy kanunay,
15: DTX-500.
16: Masaligan,
15: epektibo,
16: DTX-500.
15: DTX-500.
17: Juice 7 lot.
18: Ano ginabatsyag mo sa
17: high blood gid ko?
18: Ano sa una ang imo?
19: Blood pressure.
17: 180 over 100.
18: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
17: 3 times a day ginako na
19: DTX-500.
17: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX-500.
15: DTX-500.
20: Panahon na naman ang ubo,
15: sipon,
20: at trangkaso.
15: Pero
20: huwag mag-alala
15: dahil andito na ang Mighty!
20: Palaban mo,
15: Mighty C!
20: Na may superpowers, nalakas tensya,
15: at matalinaw!
20: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
15: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
20: Mighty C!
15: The Mighty Power of C!
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Mighty C!
20: The Mighty Power of C!
21: DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
21: DTX Beauty Soap.
23: Mabakal sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
21: DTX Coffee Mix.
23: Mabakal mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
26: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
27: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
28: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
21: Extend
28: food supplement for men. May maka kag-glabawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
21: Extend
28: supplement for men.
29: Muling binuhay mo.
30: Extend, isang kapsula ka lang.
21: DTX 500.
31: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay manatian akong asid sa suso. Pero sang pag-inom ko na sang DTX 500, may aligbiyogid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
21: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
32: Healthy nga uto.
33: My name is Juanes.
32: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
33: Five times three is 15.
32: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
32: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: May puso!
4: Pororo de los Pueblos, Roldan, Besana, Villarreal. Para sa Pororo de los Pueblos, de los Pueblos.
5: Pabalik diri sa Foro de los Pueblos, sa giyapon ko pod sa inyo ka K5, Roldan, Besana, Villarreal.
4: Pororo de los Pueblos.
5: Mainit subong agidistoryahan mga ka K5, kagaginapamangkot man sa publiko, ano gid bala? No, amo gid subong pamangkot sa publiko, ano gid bala? Madayon o kun hindi ang eleksyon. Tin fairness sa COMELEC, ang pagdikta iya ko madayon o kun hindi ang eleksyon ara sa aton mga lawmakers. While ang COMELEC, as far as I know, preparado na sa tanan ng oras. Pero para matagan kasanagan naton sa mga listeners, ay no masako ni sa subong damo sa mga ilikuton pero nagatagid tiyempo sa aton sa mga tagpalamati. Kupod naton sa line number 3 ang Assistant Regional Director sa COMELEC diri sa Western Visayas, Attorney Will Arsenio. Attorney, good morning. Kupod mo si K5 Roldan.
7: No, good morning, sir. Pamati subong sa imo sa radyo, mayang aga man sila.
5: Attorney Damo na nagapinamangkot subong. Ano madayon gid o kung hindi ang eleksyon?
7: Okay, so nakapasar na sa committee level, no? I think sa House kag sa Senate ang hagna nga ipospon ang elections because ang gusto nila term fixing na niya. No, it's not anymore because of the pandemic, kung hindi iya because gusto nila baguhon ang term sang maton nga mga incumbent barangay NSK from 4 years to 5 years. So as of now, no, since sa committee level pa lang, hindi pala ye, medyo floating Japan kung madayon o hindi. Pero as far as COMELEC is concerned, Japan ang layita for November 2, 2026.
5: Okay. Sa legal ng aspeto, kag sa inyo man nga experience and observation sa COMELEC, kay kumo napasar na ni sa level sang committee sa Senado kag Kamara, mahingagaw ni nga mapasar into lay ang term fixing, ginatawag, attorney?
7: I think pwede, no? Mahingagaw sila. As far as the law is, kung maghimo lang sang lay, kaya eh. From the committee, mapa-plenary na siya, no? I think ang vote nga hagna sa House kag sa Senate, pareho na malang 5 years ang ginalduso nga bago nga term, no? So, mas madali na ni para sa ila. Ang question lang da is kung aksyonan nga daan si Presidente ang ilang bill kung iduso, kung natapos na nila sa Congress. And Attorney Macalintal is, I think, ready naman to question everything sa Supreme Court.
5: Okay. Anong kinalain si ni Attorney? Kaya nila ginagamit subong a term is fixing the term, kag hindi ako nosang postponement, kag ang postponement, dodo incidental lang ang matabo, Attorney?
7: Yes, that's precisely during the first postponement sa muling election. No? Mm. Yung question nila ni Attorney Macalintal, hampa sa Supreme Court, if it is term fixing, it is within the power of Congress under the Constitution. Mm-hmm. Kasi sila na ang maka-fix ang term, kag-date of election sa aton barangay and SK officials. According kay Lahi lang ang ginoopra. So, if it is purely postponement, that is a violation of the previous Macalintal versus Comelec case. But since it is a term fixing, no, it is within their powers, incidental lang o ang pag-postpone sa elections. But there was a proposal, no, during the Senate hearing sa committee, na kung tani, there was coming from BPCRV, I think, na dayunon lang ang election, sumong, and then ang five-year term after na lang. There was that proposal. But apparently, ang ila gusto is i-reset ng election. So.
5: Okay. Kung ang publiko doon naghahawat-hawat ang pagginawa kung madayon o kung hindi ang election, I believe ang COMELEC doon naghahawat-hawat man, Attorney, considering at yung inyo preparation, doon maapektuhan man, Attorney?
7: Kahapon, Sir Roldan, naghambala si Chairman nga i-stop na anay sa COMELEC ang pag-deliver sa mga election materials sa field. No? And then nagahin yun sa chairman kahapon nga kung pwede i-klaro na from Congress, I think by the end of August tani kung pwede lang kung ano gid ang magiging stand, no, whether it is for the postponement of the elections or not. Kasi samtang nagadugay sige man ang gasto sa opisina para sa November 2, 2026, meaning basi mabutang lang sa alang-alang ang atong mga kwartabla nga ginagasto.
5: Okay. Now, Attorney, kung pananglitan, no, mapasar na ning ginaduso nga hagna, pananglitan mapasar, no, kag hiwaton ang masunod ga eleksyon sa November 2028, what will happen sini mga incumbent officials, Attorney?
7: I think holdover capacity Japan. This is not the first time nga natabo, no? Actually, ining five years ni Sir Roldan, hindi ni bago sa aton, eh. Kaya normally, halin sa una, 3 years pa lang nang ila term. Then gina-reset na siya, gina-postpone ang election, so gina-reset for another 2 years, if you remember, halos 5 years ng ilang term, no, di ba? So hindi ni siya bago. But this time around, they wanted to make it layin na gidya muna, no? Pero ang natabo sa nasang una, kung gina-reset ng elections, the holdover capacity gintanan, both sa SK kag sa barangay.
5: Okay, so ang posible holdover capacity man naman tabo this time kung madayon, Attorney?
7: Yes, I think ang muna Japon. Kaya hindi pwedeng wala kita barangay officials and SK officials.
5: Now, kung sa November 2028 pa ang matabo ng eleksyon pananglitan, anong mangin epekto sini sa parts ng COMELEC sa inyo preparation kag sa mga activities ninyo, Attorney?
7: Okay, definitely we'll have to cancel everything, no, including ang pag-purchase ng mga election materials. And then definitely we'll resume the registration. Madugang naman ang aton mga botante ma-print naman kita sa additional ballots for the barangay NSK kung sa November 2028 kid man ang ila plano, no. Pero ang aton nga na-print na nga balota, pwede na i-gamiton sa COMELEC for November 2028, dugangan lang, no. Pero ang may mga ibang dirang election materials nga may perishable or may time-bound nga duration ina hindi na natin mapuslan, no? Like pareho sang indelible ink, ball pens, ina ya. After a year na ya, hindi mo na mapuslan, eh. Kasi yung mga inks na medyo dali na siya mag-dry. No? So may mga election materials kitang hindi na get. But definitely, of course, kung madugang ka botante, madugang ka man number of precincts, madugang ka man sa public school teachers nga i-hire by November 2028. So in short, hindi man siya hindi ka man basta-basta makatipid, kung hindi makadugang kagil gastos.
5: I see. So, amo ni mga ginalantaw naton nga posible matabo, no? Pero sa imo, iya, attorney, bilang sa personal mo man nga paglantaw, is it beneficial ining gina imo, Zobong, term, plano nilang i-fix gidang term into 5 years kag incidental ang pag-silo sa petsa sa piniliay?
7: Well, the power ara sa Congress, no? Mm-hmm. Pero tigin bago lang Manila gani. Nigin, gimbago ang term from 3 to 4 years. Wala ta pa matistingan gani, no? And then I think ang nagkambyo ni sila tanan, it's because sa so explanation sa COMELEC like, kung postpone, purely postponement lang, I don't think so nga makapasa sa Supreme Court. Pero kung term fixing na, I mean, kay amo na ang previous ruling eh. So, damo gid sa mga kauturan ta, no? Even ang COMELEC, kami mismo, no, sa COMELEC ready na kami supposedly. So medyo ano lang, medyo ano man kami, medyo disappointment kami gamay kasi naka-prepare na kami supposed to be eh. And this is to be na-postpone na ni before and then ma-postpone again kung hinali abe, no? But even then, COMELEC is a implementing agency, will follow what Congress will provide kung gusto nila i-postpone or not. Pero we're hoping kung nanugid man, it's for the best of everyone ang ilatanik ang magiging decision, no? For the majority.
5: Ang hindi talaga matungkad, attorney, nga man sa Kalawigon, sang Tsimpo, nga man do sa hawot-hawot gid nga tinion nga nabilin do amo gid gina timing perme
7: kay kuntani, no, kay ti kung gin gusto malang gali nila nga 4 nga 5 years tani sa una pa lang postponement gini mo na nila 5 years instead of 4 kay tingin ng una nila nga postponement for 4 years wala pa rin nato ni matistingan di ba okay sa pusta bisubong pa lang na and then magiging 4 years pero ti inimo na naman ni pilit na naman nila ngay mo on 5 years. Basically, I think for the same reason lang, ano, para magdugay, kung manami ang public service, dapat mas madugay sa serbisyo, etc. But of course, at the end of the sa other side naman, kung hindi effective go kung korap ang imong public, ang imong barangay officials or SK, dugay mo siya mabayluhan.
5: Oo.
7: Na, kiti 5 years ang manang imong naton instead of 3 or 4 lang. Na, amo naman na. So, as of now, sumbong damo ang claymore nga tikong pwede tanda yun noong talang elections after na lang 5 years.
5: Hindi mga budlay sa COMELEC nga sa isa ka tuig, duha ka eleksyon na inyo preparahan sa 2028 pananglitan, attorney?
7: Hindi man. Kaya halin sa una, if I remember right, ang barangay gidman niya right after the national elections. In fact, kung may aton nga national and local, may ara kita sina ang barangay October. But this time around ganaya himuon November. So okay lang. Pero okay man sa COMELEC kasi subong na print na nato ang balota actually. It's just a matter of an in-bank resolution nga ang ini nga mga printed ballots gamiton na lang naton sa na-reset nga biski. Pwede na iya. O para mapuslan ta ang papel, no? Hindi na ito magasto. Liwat kasi 8 billion na nagastos ang commission elections eh. So, at least we can salvage kung anong pwede masalvage na sa mga nabakal na. And tama man si Chairman, stop tanaan na yung kung ano pa ang delivery sa mga election materials and wait for Congress kung ano kita.
5: Okay. Diri sa aton sa local attorney, ano naman ang mga activities nga temporarily gin-stop anay sang COMELEC samtang ginahulata kung mapasar ining layo o kung hindi?
7: Okay, we're supposed to gaplano kami tani mag-conduct sing voters education, hindi lang anay, no? And then candidates forum sa mga aton mga kung sino mga gusto magdalagan. So hindi na lang anay. Actually subong si Roldan, medyo boring na sa office, wala kami trabaho. Okay, natapos naman namon. Ang constitution sa katon nga public school teachers will finish that by September 2. Amo na nga mong deadline. Pero almost tapos na namon eh. So, na-constitute na namon kung sino ang mga public school teachers nga ma-serve. Ara na ina, no? So, most of the time gani sumong ang gina-entertain na lang namo, nagkakuha voter certification, nagkakuha sing, may ara na gima nagkakuha sing certificate of candidacy. Kaya gusto nila mag-preparar. Pero, but the same time, may ara man niya nga hindi gidya kaya magastos kid ba na eh. Kung hikuton mo na balang adaan. Siyempre, mapapicture ka, makakuha ka documentary stamp and everything, no? That will entail cost also. No?
5: Okay, sige. Siguro, attorney, lastly, ang panugyan man sang COMELEC sa publiko, kay duhalos tanan kita, nagahawat-hawat man sa sinimasunod ng matabo, no? Sa Senado kag Kongreso, attorney, go ahead.
7: Okay, everybody, pati kami, no? Let's update na lang kung ano ang magiging next nga na tikang sang both houses, Senate and the House, sa postponement or resetting sang elections. If it's going to be postponed, then lantaon ta kon May 2027 or November 2028. Pareho sa inyo, naghulat man kami kung ano ang magiging decision nila.
5: Okay, sige. With this, Attorney Will Arsenio, sir, salamat gid sa imo kag maing aga.
7: Yes, sa imo, Sir Roldan. Thank you sa inyo sa K5. Thank you also.
5: Nabatayan mga ka-K5 Attorney Will Arsenio, Assistant Regional Director sang COMELEC. Pareho sa aton kag sang publiko ang COMELEC gahulat man. Kay ang kamot sang COMELEC na kuana na nagaid, no? Why na sila iasang gahom mga ka-K5 magdikta kung sa nayo ang pinili ay madayon no kung hindi ang pinili ay mga ka-K5. Ang pag talana sang term sa mga opisyal sa barangay kag SK arang gahom sa Senado kag Kongreso. Kag of course kung aprobahan sa presidente ang hagna mga ka-K5. Now, kung matabo mga ka-K5, mas mangin malawig ang tinuig sang serbisyo sa mga barangay officials compared sa ibang nga mga local officials kung matabo. Kay ang mga local officials naton, halin sa SB member, vice mayor, mayor, governor, vice governor, board member, ang isa ka-term nila, 3 years lang. While sa kapitanya kag kagawad, magiging 5 years kung matabo kung mapasar ining alay. So, may tatlo sila ka-terms. Sa local officials, all in all, ang tatlo ka-terms, 3 times 3, 9 years. Pero why ka mo da? Perdi ka mo ya kung kapitan ka kag kagawad. Magka-15 anyos kaya nga kapitan or magka-15 anyos ka nga kagawad. Pwede gani forever ka nga kapitan mo? Tapos term mo, last term mo, naog ka naman kagawad or mahuway ka lang 5 years. No? Or style sang iban, di madalagan sila kagawad, dason lang in madalagan kapitan, parisay nun dayon ang kapitan, dason mabulos naman kung masigurado niya nga maka number one sa mga ka-K5. Pwede gid yan mas malawig. Kung i-fix gid man ang term sa 4 years, kaya nagligad to gin-fix ang term from

0: 2028 ugta sa ilas ang pumuluyo. Tob-tob 2028 pa sila makapitik-pitik kag makarimidyos barangay mga ka-K5. Pero tikanugon lang kay somehow pila na kabilyon ang nagastos ang COMELEC, mga ka-K5. Billions of pesos nang nagastos, but of course, hindi man ni pwede uyangan. Kayong mga na-imprenta na nga balota, pwede pa na iagyapon magamit sa masunod ng eleksyon. Kay tikwa niya mo blanco niyang balota, kay manumano iyang barangay and SK elections mga ka-K5. So pwede pa siya gamiton sa sunod ng eleksyon, but magakinanglan na ni isang mas dako or dugang pagigapondo, madugang sa mga butante, madugang sa mga presinto, madugang balota, madugang sa mga election supplies, madugang sa mga teachers na mag-serve sa election. So, additional gastos mga ka-K5. Pero inevitable ina, maabot ginaya nga punto. Pero nga aton sinidre, nga hindi man taning nga kada manog barangay election, hasuon naman sa mga opisyal ta, hasuon naman sa mga lawmakers ta, nga laino naman ang pizza, dugalingin ang ulo sa publiko sini. Pagbalik tanong sentimiento sa publiko. Pabor ba lang publiko kung hindi sa gidaduso nga himuon 5 years ang term sa mga barangay officials kag giwato na masunod ga eleksyon instead of November 2, 2026, hiwaton sa second week sa November 2028. Balikan ta na mga ka-K5 pagkatapos sa mga pahanumdog.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka,
2: DTX 500.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Istoryahan ta kung nga hindi kamo kabata. Upunta sini nga diskusyon aton nga CEO o Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sang aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kag sang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga turn into reactive oxygen species o kun ROS, we call that free radicals. Duwa naman ing free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Ini tanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
1: DTX 500.
4: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
4: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
4: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
1: DTX 500.
3: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing resulta? Maimpotence ka bangod sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker erection. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
5: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na-sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito ang init ka, gakakos gina sa ano, oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-sign sa ano, engine room,
6: kusina,
5: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining nga mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to yung presko nga prutas ya.
6: Correct.
5: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500. So, dapat ya kung si Manny

0: imo bana niya way gid mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya kadawa pagid niya pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong mga sperm nga aga katabo na it's also oxidative stress pala sigarilyo ka pala inom ka palakaong katamis. Need mo gina nga ano, batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pa gin ma-untatan mo yung sigarilyo. Ti balbaliman ano eh. Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo mang bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mo lang DTX 500. Ang ginaresita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi namin ang ilang motility sa ilang sperm, permiko na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
1: Nga ara sa DTX 500.
0: Nga ara sa DTX 500. DTX
2: 500! Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko. DTX 500! DTX 500!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
6: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
2: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
8: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
3: May TC. Babaka sa mga butika. May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit may TC. Kung nag-ayo ang batyag ko.
3: May TC. Epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sa akon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga napawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gaan.
1: Kabasa na naman.
13: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman, balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Extend Food Superman.